0: clear, pero may alam na punto eh. And it could really be a subject of an actual controversy.
1: Uh-oh.
0: Sa Senado, subong. And kung nagakusog, assuming ha, nga nagakusog subong ang pro-impeachment or pro-conviction, hindi ba, isa, dua ka senador, isa, dua ka buto, tatlo ka buto, will be very, very crucial.
1: Mm.
0: And of course, ang mga pro-conviction ng senators, hindi man yung magpahimuyong, especially ang Malacanang, of course, is supporting it. Clear man subong ang Malacanang, nag-support sila sa impeachment. And hindi ta pwede ma-underestimate ang powers and of the executive.
1: Mm-hmm. Ang problema lang si Nick kay may ara sang pulo pareho ang iya sininga gravity sang issue sa impeachment eh. Kag daw amo paning ginakagat sang tao as of now Congressman Junjun ining issue sa flood control. Yes. We don't know what would be the effects ini sa sentimiento sang tao Congressman Junjun. Kay laban-laban ma-sideline ini ang flood control investigation. Basic kon ma-sideline. Kon ma-sideline ini, the way we look at it, nga kagtun sang tao, ang demand, ma-demand ang tao, agud tong mahibaluan ini ang partiya sa flood control controversy. So ma-sideline gamay ang, ano, if that's the case, ma-sideline gamay ang isyo sa impeachment. Do you think to whom it favors if in case nga ma-sideline sang isyo sa flood control ang impeachment proceedings or trial, Congressman Junjun?
0: Well, kung mag-focus, depende, no?
1: Mm.
0: Depende kayo. Of course, ang pumuluyo, ang tao gusto nila ang flood control. Sobra kaya ako eh, na issue. Pero depende na. Pero kung may flood control, paano impeachment? Diba? I mean, malay ng focus. Pero at the same time, kung wala naman flood control, basta magreklamo mga pumuluyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung wala naman ang flood control pa, let's say ma-sideline siya, at least ang focus na impeachment lang ang impeachment.
1: Oh.
0: And there are pros and cons. Hindi ko kambal eh, kung kay sino mapaborin eh, whether mapaborin eh bala kay sa administration or kay VP Sara.
1: Okay, sa volume karon sang mga nagagilinuwa pa lang ang information, kitiway pa kita gid sang actual sining list abino sa mga ebidensya and mga witnesses ngayon nagpresentar. Pero suno sa prosecution, mga 30 tanan ka mga witnesses ang plano nila sining ipresentar sa 4 tanan ka mga articles of impeachment. Ibutang nato na bi sa sitwasyon nga 4 ang articles of impeachment. Right now with the change of leadership karon sa Senado, do you think magalawig ang impeachment trial, Congressman Junjun?
0: Well, i-compare ta tatrupang Josiel sa corona impeachment.
1: Oh.
0: We presented 25 witnesses. 8 lang out of 3 lang out of 8 ang in-present namon sa articles of impeachment, tatlo lang, untat ko na.
1: Oh.
0: So 25 witnesses. Ang defense pagkatapos nag-present basta 25. So 50 ka witnesses tanan.
1: Hmm.
0: And it took us 6 months.
1: Oh.
0: 6 months siya bago siya natapos.
1: Mm-hmm.
0: Although it's cut short na namon. So ang ilan eh, gusto mo 30, I don't know kung ma-present nila tanan, pila man bi ang defense. Siyempre amo man aguro. So we're talking here of 5 to 6 months also.
1: Mm-hmm.
0: Kung naguro kalawig, pinakanubo na naguro for me eh, unless i-cut short nila.
1: Hmm. So inang up to 6 months most likely ang ato sininga timeline, Congressman Junjun. Damo panada posible matabo no mga maneuvering, Congressman Junjun, of the forces behind no grupo sang vice presidente kag grupo sa Malacañang karon. It seems nga daw may blessings ni sa Malacañang ang grupo iya nga pro impeachment.
0: Damo isang maneuvering every day. In fact sang corona impeachment every day damo gakatabo eh. Tapos very careful ka ma kung sinong witnesses i-present mo. I think here may mga hostile witnesses nga i-present ang prosecution. Meaning ini yung mga witnesses, taugun sa prosecution, kaya mauna ang prosecution present, taugunin nila ang mga witnesses, pero hindi ni pabor sa ila.
1: Mm.
0: Hostile ini. Ang hostile, kontra sa ila, pero ang buot silingon, ginatawag ni nila, kay base may, they believe, nga may mahambal ini nga in favor sa ila.
1: Mm.

0: So probably we don't know kung may hostile witnesses man ang defense. But during the corona impeachment, ang corona or defense, puro hostile yung tawag nila, nag-backfire sa ila.
1: Oh.
0: So, dra pa lang strategy ng kinahanglan. Tapos every day may gakatabo, every day may gahatag sa amos ng lead. Ang mga senator judges naman, medyo hindi ang iban ng mga neutral, di mo mabalan eh. Until sa katapusan, nagid ang buto nila.
1: Mm.
0: Pero with respect sa mga evidence, damo gakatabo.
1: Okay. Sa mga kaparyos, ini, nakita na ito isa sa may dako during flow, ha? Or questionably, legally, sa sining testimony mo ni si Ramil Madriaga. Iyasang prosecution ng witness. And most likely, pwede ni magamit sang depensa, no, Congressman Junjun, in order to determine, in order to establish nga may ara sang legally questionable sa testimonya sang isa nila ka witnesses, isa sa mga witnesses nila, Congressman Junjun.
0: Again.
1: Pwede si Madriaga magamit sang depensa nga adverse or hostile witness.
0: Pwede yung hostile witness, pero pwede man. I don't know kung si Madriaga, he will be presented by the prosecution eh.
1: Yeah.
0: Di ba la?
1: Mm-hmm.
0: So siya star, isa sa mga star witnesses of the prosecution.
1: Mm.
0: And kung ako ang defense, syempre, kung ako ha, I mean, wala kita assuming na for the sake of argument, may arang cross-examination eh.
1: No.
0: So after I present si Madriaga sa prosecution, siyempre, may aragi dyan right of to cross-examine.
1: Mm-hmm.
0: Kung i-cross-examine, siya mo mabalan. To destroy. Di ba lang, cross-examination is one of the most powerful tools sa trial. And the purpose is to destroy the testimony, to discredit the testimony and the character of the witness. So pwede nila ubraho na sa cross-examination.
1: Mm-hmm.
0: That is why, katropang Josiel, very, very important nga abogado ang presiding officer.
1: Okay.
0: Because ang away dira, actually not so much sa direct examination, kasi syempre may leeway ka kung direct din na presenta mo witness mo. Pero kung i-cross-examine to destroy, damo may mga safeguards eh, under the rules of court. And kung hindi ka abogado, kung marilay ka lang say, sa isa kagatos ka abogado sa likod mo, kung hindi ka abogado presiding officer, matalaot agad yung hearing.
1: Hmm. Sa sitwasyon subong teitsim do abogado ina duso nila nga mag-preside. Pero depende sa desisyon sa Supreme Court ha. Kay basi kon mag-decide karon ang Supreme Court, Congressman Junjun, nga null and void gid man tong in-conduct nga sesyon nila sang June 3 nga dito nila gin-change ang rule 2 sang ila sining Senate rules, Congressman Junjun. That would mean nga magapabilin ng presiding officer must be the Senate President. In this case, kung ipabilin si Senator Sherwin Gatzalian as the presiding officer during the impeachment trial, ba mabulubog at ini sa part ni Senator Gatzalian? Basi kung mabutang sa alang-alang sini, I'm sorry ha, Congressman Junjun, pero basi mahuyan sa sini, Congressman Junjun? Hindi ay ha?
0: Well, we have to check first ano gid ang mga issues na gin-raise nila sa Supreme Court sa isa kadlaw. Balan kong in-raise nila is the quorum.
1: Yeah.
0: Clear to. In-raise nila ang constitutionality of the election of the speaker pro tempore. Kay gin-elect ko siya. So, once nga ma-settle ang issue of speaker pro Senate President pro tempore gali, siyempre may issue na ma-settle na acting president. Pero I don't know kung gin-raise nilang issue with respect sa presiding officer.
1: Mm-hmm.
0: Kay traditionally, siyempre, Senate President gimana ang preside.
1: Oh.
0: And in fact, when you look at the Constitution, ano ba lang ang function ng Senate President? Hindi ba presiding officer of the Senate? And the presiding officer of the Senate is also the presiding officer of the impeachment court. It follows. So, lang taon tabi. And number two, because nag-mute an academic na siya, will the Supreme Court continue to take cognizance of the case? Kaya may mga exceptions man eh. For the information sa atong pumuluyo, ang moot and academic, but silingon, wala na siya sang kontrobersiya. Like for subong, treason na. So wala na.
1: Oh.
0: So usually, under normal circumstances, ang Korte Suprema, nag-hands up na. Okay, hindi na kami da kay kami actual controversy lang. Except, sa may mga exceptions. Number one, kung blatantly violated ang constitution. Diba? Mm. Number two, kung transcendental ang issue nga importante yun. Number three, kung kinahanglan, novel ang issue, nga kinahanglan guidance for the future. And I think, ini nga issue ang ginraise sa Supreme Court, sa kandidat kay Tano Black, I think it will could fall in one of the exceptions na dapat marule sila
1: no.
0: For our guidance.
1: If ang gina-question is quorum, hindi man takabasa, hindi ta gusto pangunahan man ng Korte Suprema. Pero kung magsiling, abi, ang problema man lang kung magsiling ang Korte Suprema, nga ang quorum at the time of 12 senators waay makamit sang requirement under the law or under the constitution, mm-hmm. Okay. Congressman Junjun, that would mean the entire proceedings, ang ginhimo nila at the time sang June 3 will become null and void.
0: Correct. Once, for the sake of argument, once nga nag-rule ang Supreme Court, for example, kung nag-rule in favor kay Tano, null and void at tanan.
1: So in short...
0: May nga June 17 eh.
1: Yeah. Oh. So in short, si ni Congressman Junjun nga, kung null and void ang June 3 nila sining proceedings, dito nila gin-amend ang Senate rules at the time. So that will become also unenforceable. Hindi pwede ma-enforce because the entire proceeding is null and void.
0: I think it's not only unenforceable, but it's also void ab initio.
1: From the start.
0: Void man siya.
1: Oo.
0: So wala sang changes sa rules.
1: Oo.
0: Pero depende kung anong ruling sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pwede makarule ang Supreme Court further eh. Na only the Senate President can preside.
1: Mm.
0: Pero kung wala nag-rule ang President, ang Supreme Court nga, amo na, butilingon kung mag-treaty na sila. Basta pwede nila i-amend. Kaglay naman ang issue sa uli kung i-elevate sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm. Kay, for that example, Congressman Junjun, what if somebody from the minority, or if not from the defense, ang i-brought up ina during the impeachment trial, may ara pa sang konsekwensa if in case amang indesisyon sang Korte Suprema sa kung sinong dapat nga mag-preside, Congressman Junjun, hindi ayan posible magpa-delay pag-idina sang impeachment proceedings or trial?
0: Yes. Pero for the meantime, masigi ang trial based on kung sino majority nga decision sa impeachment court.
1: Hmm.
0: So sige ang trial, sige man niya ang litigate sa isyu nga nasa Korte Suprema.
1: Mm-hmm. So kinahanglan naton subong Congressman Junjun, no? Ang kasanagan sini tanan and the Supreme Court amo lang ang makapasanag sini subong Congressman Junjun sa amoning sitwasyon.
0: Yeah, and I don't think matapos ini sa amo nga issue. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Along the way siguro damo ni mga issues nga legal because sobra ka init ka tense ang sitwasyon.
1: Mm-hmm. Okay. So would this the way we look at it, Congressman Junjun, kunta na wanta lang ha. Gapanilag lang kita diri sa Visayas, diri sa Iloilo. Pero na notice naton nga do ka cool subong ang depensa bala. Ang grupo iyasang vice presidente, we don't know ha. Basi kon may observation man niya taga Mindanao or somebody close to the vice president, pero very cool ang approach nila subong Congressman Junjun. Eh.
0: Basi may strategy na nila.
1: Basi humana,
0: so,
1: no?
0: By this time, no, ang mga intramurals, ang major happenings sa incidents sa intramurals, at least subong temporarily over, kag subong nagalapit na kisa trial proper.
1: Uh-huh.
0: So both the prosecution and defense, they're also already looking forward sa trial na.
1: Mm-hmm.
0: Day one. No? So ang day one, I don't know if it will be July 6. Or I don't know kung ibutang nila ngalain nga date.
1: Mm-hmm.
0: But I'm sure trial na ang ginapreparahan nila subong.
1: Okay. Now, one point na lang ni Congressman Junjun. Sang si Kaitanong Senate President, nagsumpa siya eh. He was, nag-take oath siya. As the Senate President, not only that, as the presiding officer during the convening of the impeachment court.
0: Yeah.
1: Now, anong epekto ya ni Congressman Junior kay naka-take oath na si Cayetano as the presiding officer of the impeachment court sa changes karon sa composition sa minority kang majority sa Senado?
0: That is why, because di bala ang impeachment is a separate entity.
1: Oh.
0: Lain ang function nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa Senado. So dito mismo na, kung i-insist na ni Cayetano, we don't know.
1: Mm.
0: Siyempre may debate sila. Pero ultimately, mabutuhay sila dahil.
1: Oo.
0: Kag majority rules gyapon.
1: Mm.
0: Amo man gyapon matabo. And kung sino ma-question da, ma-elevate ako sa Korte Suprema.
1: Oo. Ate, damo galik gulo yun. Sini pagkantos, Korte Suprema, magamo ni Congressman Jun.
0: So dapat ang Korte Suprema, para sa akon, it's time nga ang mga issue nga ni ma-resolve nila, hindi sila mag-hands off dapat.
1: Uh-huh.
0: Eh, iban hands off sila. Pero tani, with this issue, hindi sila mag-hands off. Para may guidance kita going forward.
1: Mm-hmm. Ang changes sa liderato karon sa Senado favor somehow no sa mga pro-impeachment. Buta mo lang, nagtaas ang moral nila si Congressman Junjun. Ang changes sa liderato, ha?
0: Definitely.
1: Uh-huh.
0: Definitely. Kay, hindi tama assume, pero assuming 3CB ang magbuto for conviction, grabe na yun na. So, but silingon, sa una, kung imposible nga makonvict, subong may posibilidad na.
1: Mm-hmm.
0: Sa ayos na iya, sang pro-conviction.
1: Mm. Pero, ang paglutaw sang bagong isyo sa flood control, somehow favors sa anti-impeachment, Congressman Junjun?
0: Yes. Mm. More of anti-impeachment. Kay, siyempre, nagagwa ang involved mga senador de. So, judges sila, ang kredibilidad nila involved. Tapos, siyempre, involved man ang administration, nga iban nga mga sa halos administration man ang involved sa issue, at least sa ex-Marines, no?
1: Mm-hmm.
0: Na testimonies.
1: Okay. Lastly, Congressman Junjun, anong imo sining a mensahe sa ato sining matag para Martin sa gidabantayan to subong niya nga impeachment trial against the Vice President. Today, ang umpisa sang dako sining happenings is the pre-trial conference, Congressman Junjun.
0: So ang impeachment nga ni, for sure madayon agad. So at least amo nang nabalantang madayon ang impeachment trial. And for me, ha, this is tanan nga may impeachment important, pero lain ang at stake dire. Ang at stake dire, 2028 elections, pag it's not just an ordinary election, pero dako ang nakataya eh. That's why, siguro for the first time sa history ta, dokadamos ang dagakatabo every day. And I hope, subaybayan ta inilihapon, because this will all affect us. And thank you so much, Katropong Josiel, as usual, salamat, kag mabuhay ka.
1: Salamat, gid Congressman Junjun, and good morning. There you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. So, number one, ano nga ito sining balantayan today? The presentation of mga facts, ang list of witnesses, including ang mga pieces of evidence to be presented by both parties, ang prosecution kag sang depensa. So dira nila i-lay down sinong imo sining mga witnesses. Witnesses namon, amoni. Sa article of impeachment pertaining to the Salen, amoni-amon na ebidensya, amoni-amon witnesses. Sa threat naman niya, amon-amon sining mga ebidensya, amon-amon witnesses. May markings. Katulad sa korte, may markings. Attachments bala. I-label nila na. Pagkatapos, ang depensa mo man. Sa parts ng depensa, amon-amon mga witnesses, amon-amon sining mga ebidensya. Wala dapat sang sorpresa. Ha? In short, sini, hindi pwedeng i-brought up mo lang ang imo sining witness all of a sudden, guyuron mo lang kagpa-witnesson, ibutang sa witness stand during the impeachment trial. Hindi pwede na. So, mga 30 ka mga witnesses ang i-present. Tekon may ara man na 30 ka witnesses ang i-present, ang depensa, mga 60 na. Tiyang 50, gani ka mga witnesses sa depensa kagsang prosecution sang corona impeachment anong kabulan kag natapos. Ha? Subong payhan, pero depende ini sa pagtimon sang presiding officer. But in that case, ladies and gentlemen, seasoned lawyer, ha? Bartap Natcher ang nag-preside. It was Senator Juan Ponce Enrile with a full, ha? Tawag dato sa ni, packet full of legal knowledge as to the court proceedings, as to the legalities involved sa mga trial katulad sang impeachment. Amo tong madasig i-dispose ang mga questions, manifestations, and even legal questions pertaining to the proceedings bangod kay seasoned lawyer si Enrile at the time. Tisubong, ang problema kay hindi abogado ang Senate President and siya most likely ang presiding officer unless otherwise nga sundo nila ang changes nga ginhimo nila nga pag-amend sang ila sining Senate rules sang June 3. Ang delikado man ang what if the Supreme Court ang mag-rule nga ang June 3 nila sining sesyon why hindi kagwaay nakamit sang number of attendees to have a quorum. So kung wala sang quorum, equals null and void ang entire proceedings. And that includes sang ila sininga changes sa internal rules nga magapili ang mga senador present sa impeachment trial on that day kung sinong ma-preside. Amo na ang changes. Kay dapat, normally, the Senate President will become the presiding officer. What if maghambalang Supreme Court? Hindi ato iya according to the rules. Nga dose lang ang quorum. So null and void or void ab initio. Ang proceedings sabi null and void. Therefore, everything is null and void, the entire proceedings. And that includes the amendments sa ilasining Senate rules. So nagkakahulugan nga mabalik si Gatsalian as the presiding officer. And he will be having a hands full of pressure if that's the case because he is a non-lawyer. Why kita nagapakanubo, wala kita nagahikay sa kapasidad ni Senator Sherwin Gatsalian. But much better if ang presiding officer is a lawyer. Ang delikado man ang sinayamon eh. Kay nali bala kong tautawan sa karon, especially sang depensa, sa mga bagay-bagay kag sumala sa ruling karon ang presiding officer, the proceedings, the entire proceedings will be mak. Buta malo siya ni, kadlawan ang bilog ng impeachment court because of the way the presiding officer ang naga-handle kag naga direksyon sang impeachment trial. Bilog nga institusyon ng apektado sina, if that's the case. You know naman, there are so many tactics nga nagakinabo sina mo. Ha? Mambal nga ti pakawian mo yang senador judges or senator judge. Ti kon ikaw iya sa depensa karon nga ginabasa ni mo nga si Gatsalian most likely is allied with the Malacanang. Ha? Tawag nila BBM Senate. But we do not agree with that. That's the democracy in action niya sa Senado mo. Natural ina ang natawag nga minoria, mayoria nga nagabahilo-bahilo. If that's the case, ladies and gentlemen, himuon kuman, kung akong abogado, himuon kuman ang tanan up to the extent nga pwede ma-question ang ginatawag sining kapasidad. Pwede ma-question ang impartiality or partiality of the presiding officer in handling the case. Diba? So with this, ladies and gentlemen, delikado man ining grupo karon sang mayoriya mo. Sa mo nang punto. Kaya nga, taktikahan ay initanan. Basi bala kon may mawian ng mga senador, senator judges bala, especially the presiding officer. Kaya kung hindi lang at the time ayo magtimon, kag wala sang so much legal background hindi abogado si the late Juan Ponce Enrile as the presiding officer sa impeachment trial against the Chief Justice Renato Corona, yudikaka, kenoy an sila sadto? Ha? because grabbing taktikahanay. You see, may back up at the time in the person of Senator Miriam Defensor Santiago. You know, makitaan mo at the time Senator Miriam Defensor Santiago, even though she voted for the acquittal of the Chief Justice, pero sa proceedings siya makitaan mo ya ang iya sining pag-correct, pagtadlong sang tanan sining mga actions and ang mga ginapresentar ng argumento sang both parties, the prosecution and the defense at the time. Ha? She is really an example of a statesman. Even though mabasa-basa mo na ang iya sining huyog nga ara sa acquittal of the Chief Justice, pero as far as the process is concerned, ginawarik ni Miriam at the time. Ha? Kondo maglisaki gantimon Miriam, even though you are from the defense, ha? Sa kampo kani corona, bawion niya kakaghabigon, kagbalion niya kaya, ha? Sa argumento para magbalik ka mo sa insakto sininga proseso. And that's the thing that we missed. Ladies and gentlemen, so sa sitwasyon karon, ladies and gentlemen, who will become the likes of Miriam? Who will become the likes of Indrile at the time? Why kita gapakanubo sa kapasidad kag kapabilidad sa ato sining mga senador right now? Pero lain gid ya tuod kon abogado. And that's the point of former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. So balantayan ini, ladies and gentlemen, ang impeachment trial. But ang inabantayan sang tao subong, the next action sang Senate Blue Ribbon Committee sa flood control corruption. Kay very very cool karon ang kampo sang Vice Presidente, the way they handle the situation. Sometimes Toti, you need to project that you are strong, because the battle has not yet started and it's not yet over. You need to project to your opponent that I am stronger than you. I am cooler than you. Nga wala ka nagapanik. Say war man akon kay isa mo. Mambal nga, tido ay gapanik ang Vice Presidente ako. Basi may niluluto. Diba? Tinga to si Ridri, basi kon may ara sa mga maneuvering. Basi kon may mga nahuman na sininga mga tawag dato sini plano, or basi kon well they are comfortable because gapati sila pagon nila ebidensya. But remember nga ang desisyon sa mga senador while na base sa ebidensya, kon yang desisyon sa mga senador na base ang iban if not most of them sa ginatawag sininga political alliances. It's already 8:36 in the morning sa ato sining pagparaga diri gihapon sa Palatuntunan Bullseye. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparaga. Minom kami ana isang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione. Amo ni nagapagwapa kag nagapagwapo nga kape kay nagapanami sa imo sining skin condition, kay nagapa-firm sa imo sining skin ang collagen, ang glutathione nga detox sa ato sining lawas, kay kon manaming condition sa ato sining internal organs, internal body, nagakahulugan ina sang glowing skin or naganami ang ato sining skin condition. So mag-inom sang kape kon gusto niyo magpangape, make it Santon Gold Coffee Mix. Tilawi kag pamatudi. Mabakal ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yesto Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street at uban sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Oras alas 8:37.
2: XFM.
3: Yesto Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Ang hihita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Jeff, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
11: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
11: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to Health!
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
14: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
21: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
22: Mag Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Mabibili sa mga butika.
24: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
25: Mag-Premium D3 na!
24: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
26: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
27: Santon Plus Herbal Soap.
29: Yan na, Miggy!
27: Santon Plus Herbal Soap.
30: Katropa,
0: Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
17: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
20: Makalage na ko.
2: XFM.
3: Katropa mo.
4: Exciting.
21: Mga katropa. Exciting.

0: Horas XFM 100.7 Iloilo a las 8:54. Parang kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye upod sa gyapon sa inyo sa ring katropang Jose Albanias. Good morning kay Sherwin Marco Wee. Thank you for listening. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning gid ma'am ha. Thank you for listening. Kamusta ng Hong Kong? Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning sa ring katropang Josil. Ambal ni Ma'am Lucille Capio, sir, pwede ka panawagan sa mga relatives namon nga si Juanito de los Santos or Waning napatay kagabi, ha? Sa tanan nga kapariyentihan ni Juanito de los Santos, alias Waning, siya napatay kagabi. Wala pa matalana ang lubong. Alin sa kay Ma'am Lucille Capio, ha? Again, sa tanan nga pamilya, kakilala ni Juanito de los Santos, alias Waning, na siya napatay kagabi. Halin sa kay Ma'am Lucille Capio. Sa kay Randy Lusada or Randy Lusada. Siya good morning, shout out ko gali ang Lusada family sa Barangay San Gregorio Lambunao kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunao kag sa Tupad Balay namon kay Jose Nuno Loreno and family. Thank you for listening ha. There is XFM 100.7 Iloilo. Kag good morning man sa kay Katrupa Romel. Ambal ni Mr. Paterno si Tar Paklibar III. Siya pangapita premium D3 coffee mix. Shout out landa sa Roland and Maggie Mujica sa Naslo Maasin. God bless always. Salamat gid sa kay Maggie Mujica kag kay Roland dira sa Naslo Maasin. Good morning from Mr. Paterno Sitar Paklibar III. Sa kay Maritalia Michelina, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, House Taiwan, ma'am. Sa kay Glenn Amoroso, nagapamati sa ato sa ring pagparagad. Kay Ma'am Idna Puray, kag Mr. Diego Puray, daras Mandoriao. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, gid. Thank you for listening. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning. Siya greet ko lang si Marlene Idhan Pareño, nga aga pa gapanghimo sa balay. Listening live, there is a Nava East Mandoriao. Sa kay Ma'am Hermite, there is a Hong Kong, good morning, gid ma'am. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center La Paz. Siya sharing this verse of the day from 1 John chapter 2, verse 5. Nga nagasiling, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi kay Pastor Balls, there is a Baptist Student Center La Paz, from John chapter 2, verse 5. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. God bless everyone. Thank you, Pastor Balls, ha, kag sa tanan sining mga Baptist boys da. Sa kay Glory Joy Ilambri Yap, selinga good morning everyone, thank you. Sa kay JLC Caro, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Well, sa ato sining pagparagad sa Iloantang report, sa ato sining mga katrupa reporters live dito karon sa may Dingli, kay may report nga may nagkala food poison nga mga ROTC cadets dinini nga eskwelahan naghalin ha. Ang kalabanan sinigindala sa Iloilo Provincial Hospital dara sa Pototan. Ginpadulungan karon sa ato sining patrol kung ano bala ang cause sang ila sining pagka poison or food poison, anong ginkaon nila sinihaw? Kay ti kahapon grabe ang init mo, ha? Ti ang pagka food poison sinabasi may mga pagkaon sila bala nakaon niya, it's either panos or if not, may mga chemical reactions bangod man sa init or sa preparations mismo. Ha? I-check tabi si matinan si katropang Phoebe Borst, Tibor Morales, and katropang Jansen Crisostomo live karon dito sa may Dingli, kag sa Pototan, sa Iloilo Provincial Hospital. Sa report, katropang Jansen and katropang Tibor, please proceed.
1: Katropang Yosel, 89, ka mga ROTC kadit. Kalit ni sa panahon sa mga eskwelahan sa Western Visayas kag Negros Island Region ang gindala sa ospital. On si Tornay, binita ng kabilog. Di matapos na naglain ang ila sinig na pamatyag kag ang suspect basi ko na food poison. Ang gindala sa Iloilo Provincial Hospital, may 74 tanang kabilog. Pero as of 6 EM subong adlaw may nabilin nga na-discharge ng iban sa Siam lang nabilin sa Iloilo Provincial Hospital. Sa Marutakloibo Hospital, maning extension sa Western Visayas Medical Center, napulo ang lidyo nga gin-admit. Kag sa Dumangas District Hospital, may lima. Kag to be discharged man gani ko, no? Hindi nga nakuha natong informasyon. Bagaya sa in-charge naging billing dito sa Iloilo Provincial Hospital, Katupag Yosel. May kabilugan nga participants, ini ang gatawag nga summer camp. Ang gatawag ilang summer camp diri sa Regional Community Defense Group summer camp training ini, 873 ang participants. Nag-umpisa ini sa tong Domingo, 28 days ini ang ilang training. Kag ika-apat palang kaadlaw kahapon gato pang Josel. Sa ginserve nga pagkaon kahapon, ang first day, ikatatlo kaadlaw, okay man. Kahapon lang gid, daw naglain ko no ang pamatyag sa sining 89, sino sa in-charge ng ina sa Philippine Army, sa Taginbilin dito sa Iloilo Provincial Hospital. Sa amo lang gid kahapon, ang sika-apat kaadlaw, naglain ang ila sining pamatyag sang 89. Kay ang ila sining nga gin-serve kahapon, kay ani ka-serve sini hindi man sining pano hindi man iya nga ginpagi sa catering, kundi by kwani siya diri sa kampo. Kay diri kita subong nga report. Baboy ko nga adobo. Tapos ang kwan, ang kanon, kagang ilang na tubig, distilled man, aling sa pabala, aling sa aling mineral water, bala, distilled water, agin serbi kahapon. Timunan na sang gabi, nagreklamo ini ang 89 ka mga kadite, nga naglain ang ila sila nga pamatyag ito pang Diyosel. May ginata kita dira nga number, ginata to ginasang in charge sa hospital ni Colonel Idralin Publiti. Kay nagkanto kita sa MDRMO sa Dingli, ang ambal nila nga ang tanan-tanan ng mga information ihatag lang sa Philippine Army ang pagpatag at pang Josel. Tapos ang pulis, man ang ilas niya sabat. Although nga nag-contact sila sa ilang investigation, ang ilas nga information parang i- submit ini sa Campo Delgado, pero ang ila sining ang ilang pahayag na ang tanan-tanan nga mga information may kang tanan diri sa sing natabo sa Unsinteng Maybe ka mga ROTC kadet, ang Regional Community Defense Group na lang pagi kay Colonel Idralin Publiti kata pag Josel.
0: Mm-hmm.
1: So subong si Colonel wala diri kay pag-abot naman kay ina mga 7 sa Provincial Hospital, naka-pull out agin siya kag nagkuan siya ng kanto dito sa Dumangas kay amo nang ambal naton nga amo nang ambal sigila dito kay ina nga in charge nga ang sa kuan ang sa Dumangas sa Marutaknoibo kag ang sa Iloilo Provincial Hospital igarlis naman subong adlaw kata pag Josel kay okay naman. Tapos may ginkuha sila nga sample sa ginkaon abis sinisang mga kadite. Ilabidagid ang baboy, no? Ang adobo nga baboy. Ang sa kanon, wala sila suspect. Ang sa tubig, wala sila suspect. Ang sa adobo baboy, among ginkuangin, gindala sa pag-examine, tinkuhaan na lang tong sa kanon, katupang Josel, para nga mas sigurado ka sa tubig naging survey kahapon.
0: Okay. Ang pagkaon nila, ano, caterer ang nag-serve sini? Sila lang nagluto, Katropa Tibor?
1: Hindi. Diri sa kampo. Mm-hmm. Ang sakit sini nila.
0: Okay. Kahit kung ang participant, 873, 89 lang na naglain ang ila sa ninyo pamatsyagan. Ano, ining 89, isa sinisla ka grupo yan nagkaon or from the different groups? Anong plastada sa pagkaon nila sini? Line-line ng servings ka Tropa Tibor?
1: Ambali pina sa insya sa tatay home lang tanang kadopang Diyosal kiti ang serve ang luto sa pagkaon ang diri sa ilakitsin mo sa Camp Hernandez.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ka di ambali pina kasi kuno mahina ang inyong system sini sa 89 eh. Kasi daw gamay nga porsyon, gamay nga porsinto sa 1873 ang nagbatya ganda pang Josel. Or basi ini ang nakaon lang sa 89 ka mga kaditi o kada ROTC kadit amo ang naglain ba na? Kasi basi pala kay titribling mang gapon ka init mo.
0: Oo.
1: Di pa rin sila nga nabutang isya sa kalba, nabutang isya sa Paklans ba na? Di kondugay na siya nga gina-stack dira, mailita na siya, nagkapan na siya mo, nagamold.
0: Hmm.
1: Di ba si dira lang ang ining 89? Kasi kita ko isang porsyento mo out of 873, 89 ang nagbatya ganda pang Diyosel. Pero wala ginadula sa RCDG, ang Regional Community Defense Group, agi kay Colonel Poblite, nga para masigurado, ipa-check lang itong mga nabilin ba lang nakaon sang mga diti nga naglain ilap matya ganda pang Diyosel.
0: Mm-hmm. Mga ano oras gid ni kahapon ka Tropa Tibor ang suspicion nga ang ginkaon nila sa ano sa pamahaw or sa panyaga?
1: Panyaga guro kay ti daw manog gabi na to ang kwan mo ang gindala sila sa ospital kahapon bagod sang may vomiting na experience. So amo to nga gindala lang sa ospital kay ti daw para sigurado ba kay ila sila nga may mata. Region-wide din ng mga participants mo
0: during
1: summer camp diri sa RCDG. Hindi lang sa hospital kag inform ila sa pamilya. Although gina-clarify sa Army nga hindi 800, hindi 873, kundi 89 lang ang gin-admit temporary bangod kay ting sila nag-batyag sa sakit yan, iban may mga vomiting, kag ang ibang naka-recover na yun, gintayunan sa dextrose, pagkatapos ang ibang amunin na bilindere sa Iloilo Provincial Hospital na may siyam ka to be discharged sa Mansubong ang sa Barutak Nuevo, discharged sa man, kag ang Dumangas discharged sa mga Kapang Diyos. Pero ang binawalat sa Subong, si Colonel Poblite na balik sa provincial hospital agad nga i-release ining nabilin na

0: mga 74 mga siyam abi ang nabilin, mga 70 plus ang dilayon na din discharge man sa hospital Katapang Diyosel.
1: Mm-hmm. Pero anong kumon nila sa ringin na batsyag katropa Tibor, hao?
0: Nagsakit siya nila, iba na may mga vomiting,
1: mm-hmm.
0: Amol na. So far, wala man, amol man yung kwan kati. Siyempre, basta naglain tong, kung wala, ang nakaon na pagkaon. May mga aligasyon na kuno, ang ambal sa iba nga mga gindala sa hospital, kuno nakaon sila sa daw panos bala nga kwan nga alubong baboy. Mm. Pero kung magabay kita, edubo baboy kita pang Diyosel, di bala kwan niya mo, ang langgaw ni siya na butang.
1: Mm-hmm.
0: Diba si bala tuod ko nagkwambala, nagminiyara siya, bakit sa tribling nga init kahapon, basi rin bala ang 89 nga ini, ang mga nakuha ng pagkaon, babaw blahaw, nga na initan bala ka pang Diyosel, mm-hmm. tribling ibang kahapon ka init mo. Pero mas mainit kiguro ko narada, may number ko na ginatag kay Colonel Poblete, agad nga siya mismo ang makahatag sang dugang informasyon. May kangkanan siyang Katapang Diyosel, kati siya man ang nag-order nga bilang commander sang Regional Community Defense Group nga magkuha abis ang aporsyon sa itong mga nakaon nga mga ang sudaan, adobo, gababoy, kaganoon, kanang tubig, para masigurado kung digtugin man iya naghalin ang paglain sa pamatsyag sinisang mga kaditi Katapang Diyosel.
1: Kumo kay panimatapos ikalima pa lang sumong adlaw katropa Tibor sa ila sining 28 day nga training. Anong activities dira sa dingli sa kampo? Padayo na ila sining mga activities sa despite sang natabo ng ini katropa Tibor.
0: Kuno daw padayo ng Katapang Diyosel kay ilang mga tent ari pa di subong ang ilang mga trainers ari pa di subong. Timon ng Guro, ito ka ba doon sa 89, kung ano ang mangin decision sa Katapang Diyosel kay abal kayo na sa in-charge ng personal sa army dito sa Iloilo Provincial Hospital, nagkadugid ang ila sa magdidikanan. Ining diri lang iya sa kumbala, ina makatravel by land. Nagkadugid gabi sa hospital. Agod nga lantawon ang sitwasyon sa ilang bata Katapang Diyosel. Pero gusto lang i-clarify man sa army nga ang sitwasyon sa buong to be discharged na ini ang nabilin ng mga kadite sa Iloilo Provincial Hospital, Bartok Nuevo, Kansa de Mangas, Katapang Diyosel.
1: Pero Katropa Tibor, ang mga nagkala ospital nga ini halin sa naglalaining nga lugar, no? Hindi lang halin dari sa Iloilo, sa isa lang ka probinsya halin na Katropa Tibor.
0: Anay kag NIR.
1: Mhm.
0: Pero nat namon diri sa kwan sa Camp Hernandez sa opisina sang Regional Community Defense Group si Colonel Poblete, pero may number ko ni Katropa Joseph gin pasa kay Katropang John Ray basikon maka kay okay man sa mo gitabdan sa kida nga maka basikon makatawag kita, makahatag siya sang dugang information sa natabo diri sa sa mga kadite nga summer camp diri sa Camp Hernandez sa dingli Katapang Diyosel.
1: Ini ano mga mga tawag nato sini ROTC officers ini Katropa Tibor or anybody pwede maka-intra sa summer camp? Kaya tinintindihan ta, may training iya kung mag-officer ikaw sa ROTC mo. Inang ranggo mo bala sa ROTC, starts from lieutenant pa ibabaw. May mga trainings gidman ina. Pero kung ordinary ka lang, ROTC cadet, why na ka mo training except may mga weekly, mga drill ka mo drang ginahimo. So, ini mga ROTC officers ini ha, Katropa Tibor ha?
0: Why ako idea kung mga kwan siya, mga officers lang.
1: Mm-hmm.
0: Kasi 800 plus mo, 873.
1: Mm-hmm.
0: Kaya binhatag lang sa atong na data nga mga ROTC kadit karin sa panay kag in air.
1: Mm-hmm. So tatlo lang ikaw nila kahapon sa hugto ha, adobo nga baboy, kanon kag bottled water mo na ang nakonsumo nila

0: Hindi, hindi bottled water kundi kwan ang tubig di ba lang naging nga pambala nga din iya sa ano na sa
1: ning tag 20 liter nahan, nga oh, tubig.
0: Oo, oh, sa galon na bala ginabakal sa buha. Oh. Amo nang ilang tubig ini ka bottled water.
1: Mhm.
0: Di ba naging kwaan sampol to ang tubig, yung kwaan man to sampol ang kanon kag ang adobo nga baboy kita bang Josel.
1: Mm-hmm. Okay. Balikan namon ikaw dira Katropa Tibor ha, kay we'll try to check with the Colonel Publite no. Sang ano na?
0: Idralin.
1: Ha?
0: Idralin Publite siya ang commander sang
1: RCDG
0: Community Defense Group. O kasi gitu ka balik gani Botsobong sa mga nabilin pa yang na inirelease na sa tatlo ka mga ospital ang damo di ang sa ang damo di pangalin sa kwan sa Iloilo Provincial Hospital.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Nabilin pa sa buong pero to be kwan naman to be discharged naman.
1: Mm-hmm.
0: At iari gapong galing gapong sige ang alin iari may mga babae galing nga mga kung galing may babae galing nga mga participants katupang Josel nga sige din nga nga gapong na training.
1: Mm-hmm. Ara dano sa kampo ni sang army dara sa ano ganinda San Matias Dingli Katropa Tibor.
0: Oo. Oo, District of First bala.
1: Aha. Okay.
0: Diyan di siya ang ilang training.
1: Mhm. So ikalima pa lang subong adlaw schedule for 28 days nga training ha. Today Katropa Tibor.
0: Oo. Oo, ikalima pa lang adlaw.
1: Okay. Sige balikan ka na Honda Katropa Tibor.
0: Oo. Mapagdiri ka katupang Janssen Cristo mo, ang hindi nga balita. Ilong sa inyo siyang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix Vision X Plus Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7, Radio Patrol Lilo. Ako si Katropang Fabi Boys, Tibor Morales. XFM News.
1: There you are si Katropang Fabi Boys, Tibor Morales. Let's try to check with Colonel, Army Colonel Idralin Publite. Amo ni siyang in charge karon sa pag-atipan sang tanan sa ninyo man ang kala-hospital. 89 participants coming from Western Visayas and NIR, Negros Island Region, ang arada sa 301st Company sa may Dingli. 873 participants, 89 ang naglain pamatsyag. Ang suspisyon nila sini, ang ginkao nila sang ugto, adobo nga baboy, kagkanon man ng gani, kag ang tubig eh. Morning, sa 20 liter nga suludlan bala, nang ginabutang nyo sa ano, nyo sini nga mga dispenser, o rin ni gani, may ara na nga di gripo-gripo lang mo. Tamo nang gusto na ito sa nga mahibaluan, ladies and gentlemen, kon di ingidri nga ana tabu ato sino bala ang naghimos kay base bala sa paghimos how ha kay ti may mga previous cases of food poisoning man sinimo pero we're not yet nagasiling it's a case of food poisoning kundi suspicion pa lang ini nga na food poison sila pero ti tatlo lang ning posible halinan kon food poisoning adobo nga baboy tubig or sa kanon. Ibaloon tayo niya para nga mas klaro kag mapamtang man ang pamilya sa mga participants dira sa ila sining summer camp halin iya sa mga eskwelahan bulutuan dari sa Western Visayas kag NIR nga mangin officer sa ROTC Reserve Officers Training Corps ang training nila ara da sa RCDG, 6th Regional Community Defense Group sa may 301st Company, daraya sa 301st Battalion, no? Daras Dingli. Ara karon sa ato sining linya si Colonel Idralin Publite of the 6th Regional Community Defense Group from Dingli, Iloilo. Colonel Publite, si Katropang Jose Albanias from XFM Iloilo. Good morning.
2: Good morning po.
1: Sir, si Katropang Jose Albanias, we would like to know, sir, the latest right now, update po sa around 89 participants po natin sa summer camp na mga ROTC officers na parang, we don't know, if na rule na rin natin na ano, it was a case of food poisoning, Colonel Publite.
2: Ah, opo. So far, sir, yung case naman po nung 89 na participants natin, stable naman na po lahat. Yung na-admit po dun sa Barotac Nuevo, na-discharge na po lahat yung tao doon, yung mga bata. Tapos nandito po ako ngayon sa may Dumangas. Meron po tayong 5 na-admit din dito. So inaantay na lang po namin yung release papers nila. While dun sa Pututan po, meron pa po tayong 6 na kung saan na pinapaubos na lang po yung suwero nila at eventually i-release na rin po sila.
1: Oh. Ano po yung sitwasyon po nila? Ano po yung dinaramdam nila nang dinala ninyo sa ospital, Colonel Poblete?
2: Bali yun nga po yung naging reklamo ng mga bata, yung pananakit ng tiyan at saka nag-vomit po sila.
1: Mga anong oras po yun na unang may naramdaman na parang ganon, Colonel?
2: 1900 po yun, alas 7 ng gabi.
1: I see. Nakakain na sila ng dinner nila, Colonel?
2: Yes po. Ito nga po yung kwan. Yun yung isang suspecha namin. Baka maaari yung nakain nila or yung tubig. Kaya nakikoordinate po kami dun sa Rural Health Unit para magkaroon din sila ng assessment or evaluation kung alin po ba talaga yung post ng pananakit ng tiyan ng mga bata.
1: Ano po yung nakain nila? Ano po yung ulam, Colonel, at saka yung tubig, purified water naman po?
2: Yung tubig po, purified water po yan. Meron po kami binibilhan. Samantalang yung ulam naman po nila, yung pork adobo na kung saan na buong baboy po yun na binili doon sa palengke. At yun nga po yung niluto.
1: Mm-hmm. So, hindi po to catering ha? Or through caterer. Ang nagluluto dyan lang po sa kampo po.
2: Tama po.
1: Oo. Sila din po yung nagluluto, yung mga estudyante, yung mga ROTC cadets po natin or yung mga personnel po ng kampo.
2: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
1: So bagong luto naman yung ulam no na Colonel Poblete?
2: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain, baka yun yung po naging cause. So, yun ba yung assessment mo namin?
1: Mm-hmm. Kasi ang dami ng participants, 873.
2: Yung 900 po.
1: 900 po, sir?
2: Yes po.
1: Oh, dami. Galing po ng NIR at saka ng Western Visayas.
2: Yes po.
1: Oh, yung ano lang, yung may dinaramdam 89, around 89. Eh ano, isang batch po to sila, yung 89 na dinala natin sa ospital. Isang batch silang kumain or lahat all at the same time kumain yung mga around 900, sir?
2: Isang batch po yan, sir. Kasi nung may nagreklamo yun sa first batch, kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So, ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So, dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata, 89.
1: Sila yung unang kumain, no? Yung 89 correct galing po sa first batch.
2: Correct po.
1: Sa second batch, wala namang may
2: Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya. So, pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
1: Oo. Sayang naman yung naiwan na sana, Colonel, ano? Baboy pa naman.
2: Mas mahirap po kasi baka mas marami pa pong makontaminate or magkasakit kaya tinapon na lang. So noon, kumuha naman kami ng samples ng mga pan, ng mga food para yun nga po yung ipapa-evaluate namin doon sa RHU.
1: Mm-hmm. So na ipadala na po yung sample po natin sa laboratory, Colonel, for testing?
2: Sa kanina, sir, as of nung tinawagan ko yung kwan, yung headquarters, kasi naiwan yung executive officer ko doon. Nandito kasi ako ngayon sa hospital, minomonitor itong mga bata. Inaantay nila po kanina yung taga-RSU. Sila yung pupunta po.
1: Mm-hmm. So, wala naman seryosong tinamaan, Colonel, no? So far, soon, sir, to be discharged na.
2: Apo, so far sir, sa awa ng Diyos, wala naman pong tinamaan na grabe.
1: Mm-hmm. So with this, ano, yung mga precautionary measures po natin na ilalatag dahil po sa nangyaring ito sa training, we do understand, ikalimang araw pa lang of the 28-day training period, Colonel?
2: Apo, fourth day actually. Fourth day pa lang po.
1: Oh.
2: So yun nga, dahil sa nangyari na ngayon, nahihigpitan namin ngayon yung pag-inspect sa mga kwan sa preparation ng food. At yun nga, humingi rin ako ng take advantage ko na ito na humingi ng dispensa dun sa mga magulang sa mahal sa buhay ng mga bata na ito, yung mga naapektuhan. At ina-ensure ko po na hindi na po maulit ito at higpitan namin, aalagaan namin yung mga anak nila.
1: Hmm. Pero patuloy po yung training po natin, ha, Colonel, yung mga naiwan
2: opo,
1: doon na wala namang dinaramdam.
2: Opo, patuloy pa rin po.
1: Oh, yung mga to be discharged pa at kadi-discharge lang sa ospital, magpa-participate pa sila sa training, Colonel?
2: Yes po, tinanong ko yung mga bata kung magpa-participate sila at ganun po yung kwan nila. Magpa-participate pa rin sila pero pagpapahingan po namin sila ng ilang araw siguro. Then pag fully recovered na sila, i-join namin sa training ulit.
1: Hmm. Yung food distribution system po natin, ano, parang buffet po yung style or may somebody na tagapag-distribute, Colonel, ng pagkain?
2: Semi-buffet type po yun, pero may nagbibigay sa kanila. Pumipila yung mga bata.
1: Mm-hmm. So, yung tansya po natin, dalawa lang most likely yun, Colonel, kasi yung tubig, hulihan naman yun eh, uminom ng tubig, most likely. Doon po sa ulam, most likely yung primary suspects po natin, Colonel.
2: Tama po. Dalawa lang naman yung in-intake nila during nung pananakit ng tiyan nila, mm-hmm. Either yung ulam or yung tubig po.
1: Wala naman silang ibang kinain, Colonel? Baka may nakain sila? For example, yung mga snacks nila prior to the dinner time, Colonel?
2: May mga kinain naman po na mga snacks pero yung suspecha namin umiikot lang doon sa dalawa. Gawa nga po nung right after po na maka-intake sila nung kwan, nung dinner nila, biglang nagsakitan yung tiyan yung mga bata.
1: Mm-hmm. Okay. So yung mga previous days, wala namang gano'n, no? Kahapon lang, Colonel?
2: Actually, wala naman po. Maski po yung nauna na batch nila na 14 days, yung araw pa 41-42, wala naman po naging ganun na case.
1: Kaluluto lang po ng ulam na yon or may naluto at nakain na sila during lunchtime po the same na ulam po, adobong baboy, Colonel?
2: Iba po yung ulam nila ng kuan na sinerve nung lunchtime tapos yung dinner iba naman po.
1: Mm-hmm. Okay. Kasi yung kabats po around 400 no, 400 plus, 89 apo lang yung may dinamdam eh. Ibig sabihin yung iba wala naman, walang dinamdam, Colonel.
2: Wala. Wala po, tama po. Wala pong dinamdam yung iba.
1: Mm-hmm. Siguro makakalahating baboy pa yon yung naiiwan sana, Colonel.
2: Hindi ko lang po matansya, sir, kung ilan po yung kwan, gaano karami po yung niluto nila.
1: Mm-hmm. Okay. So, lastly, Colonel, ano po yung ating mensahe po in behalf of the 6th RCDG Regional Community Defense Group, Colonel, sa lahat ng tagapakinig po natin, Colonel?
2: Yun nga po ang sinasabi ko. Kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na malang di kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po maulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
1: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
2: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
1: Oo. Mga officers po to ng ROTC, Colonel, ano?
2: Correct po. Ayan po yung mga incoming na second class po.
1: And they will become enlisted personnel of the Philippine Army?
2: Depende po yan, sir, kung ito yung ipagpapatuloy nila yung kwan nila, yung passion nila sa pagiging militar, pwede po sila maging enlisted personnel or pwede rin maging eventually maging officer po.
1: I see. But definitely after the graduation, magiging reservist po to sila, Colonel?
2: tama po, pagka-graduate po ng baccalaureate degree nila, reservist po sila.
1: Okay. With that, Colonel, we would like to thank you for this time at saka yung information, at least naklaro po natin kung ano yung sitwasyon, Colonel. Ha? Salamat, gid Colonel Poblete.
2: Maraming salamat din po. Good morning.
1: Good morning. There you are, si Army Colonel Edralin Poblete of the 6th Regional Community Defense Group dito na base sa Dingli, sa kampo sang Army dara sa Dingli, bla sa 301st. 89 of around 900 participants ang nagbatsyag. First batch sila, duha ka batches ang pagkaon. Kahit mga 900 participants sila. So hindi ka igo sa facility. So gin by batch. Ang first batch, amo ni ang 89 ka nagbatyag. Pero the rest of the around 400 others, wala man niya magbatyag. Sila lang 89. Ang suspicion, kahit ang tubi, ulihiman niya permi ginainom. Diba? Ulihiman. So ang suspicion niya, ara gid sa sudan nila. Ang sudan, amo ini ang adubo nga baboy. Ang baboy bilog gagin bakal sang RCDG, Regional Community Defense Group, bilog. Pagkatapos gin adubo para sa ila sininga panyapon. Kiti ko dyan imagine that 900 si mo pakaunon plus personnel sang 301st sang RCDG. Diba? So isa ka baboy gid. So first batch ato, sila una nagkaon. So ang suspicion nga dito ang contamination kun may aragid man sa adobo nga baboy. Kay ti daw hindi man pwede guro nga kanon no dito sa adobo nga baboy. Kung paano kag ano nakakontaminate ina subject sa laboratory examination. Tigin ko na to mga samples, ha? Good to mapadala sa laboratory para ma-determine kung ano ang contaminant or contaminants, ano nag-contaminate sa ila sininga sudan. Kanugon pa man, katunga pa lang ito nabuhin, hinaboy lang nila. Kiti, budlay man tutod pa binturahan, kaya basik gun, ha? Maglain man pa matiyag mo. Ara pa sa linya na to, si Katropang Tibor, and Katropang, ano ganini, Janzen. At least naklaro na ito, soon to be discharged ang lima sa Dumangas District Hospital. Ang napulo sa Barotac Nuevo District Hospital were already discharged. Pagkatapos ang nabilin nga siyam sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan, ginapaubos na lang ang ilasining tawag natin dextrose or IV fluid, intravenous fluid. Ginapaubos na lang and to be discharged naman. May nag-pull out nga ginikanan sa bata, iya wala. May nagkanto dito pero they were assured nga the 6th RCDG will take charge of the safety sang ila sining bata, so wala naman nila gin pull out. Halin ini sa mga eskwelahan, mga ano ini college students, halin ini sa mga eskwelahan diri sa Western Visayas nga ang ila sining ROTC is allied with the Philippine Army. Kay ti may ara sang Philippine Air Force mo nga mga eskwelahan, just like sang West Visayas State University, Philippine Air Force na daiya. In short, ang nag-training sinadara ang ilang mga tactical officers iya sang Philippine Air Force. Ang pinakadamo, amo ang Philippine Army. Ti mga officers ini, ang mga corps commander, adjutant, S1, S2, S3, S4, pagkatapos mga battalion commanders, mga platoon leaders, ha? Company commanders, amoni ang pagwa nila tapos training, they will assume the position or rank of a second lieutenant at the very least. Up to, kung ikaw corps commander, ano ganing ranggo mo sina? Colonel, ha? Kung corps commander ka, pagkatapos ay mo sining adjutant, and then ang imo sining staff, S1, S2, S3, S4, and so on and so forth. So, pag-graduate nila, they will become automatically, kung makagraduate sila sa four-year course, makagraduate sila sa baccalaureate degree, ini sila mangin reservist of the Philippine Army. If they will continue, they will, pwede sila mangin enlisted personnel. sang Philippine Army. Di madamo kita sa makilala sina nga nag-proceed sa Philippine Army mo, Philippine Air Force ang iban, or any branch of the Armed Forces of the Philippines, nag-proceed sila after graduation, sa ila sining degree. So madasig na lang ang pagsulod nila. The fact, ngayon ni sila enlisted personnel or hindi, reservist na nga daan. Ha? Basta gani katapos ka ROTC officer, you'll become automatically a reservist of the branch of the Armed Forces of the Philippines. Balikan ta si Katropang Tibor, ti adobong baboy, you know, Katropang Tibor, hinaboy na lang nila to boy, sa kaduluwasi nga adobong baboy pabilin Katropang Tibor, kaya ti katunga lang na cater at the time, pagbatsyag sang katunga, na naglain pamatsyagan, inula na lang nila kunong santunga, Katropang Tibor, boards?
3: Actually, ang inasuling nga kitchen, ari lang sa tabok sa kasada. Ang tubig, bala ko pa diesel na rin sa water refilling station naman ang gagamit na day. Sa pagluto, ang tanda mo, diesel sa Pinila, gagawa na nga nabot sa regade mo. Iban, anong 20 liters na bala, na anong bilog bala nga may debliog na,
1: sa container. Nang nabutang sa dispenser.
3: Dan, ang iban, mga kamigyan ng container, di bala nga galon, ang 20 liters man. So kung, sige, ang ilan din nga, ang ilang training dili sa may panagod sa may atubang sa opisina sa regional community defense group at the cell gamad sa marcha sila tapos ang pamila ng typical bala nga kan nga man si Arotin sila bala nga may gina pamila may mga dambit at pag marcha sila tapos ang ilang malikod.
1: May ano Katropa Tibor, tawag sina training nila daw nag-drill Katropa Tibor.
3: Oo, na-marcha sila tapos may sampel na-marcha sila, may dalas lang notebook sa ilang bala na kamot. Tapos sa likod nila may yes sir, may nakasabit na kwan na 1.5 liter na sa sublengs, may nagbitubig. Libot-libot sila da sa atubang sang kwan, sa atubang sang stage. Sabi ko muna ang sitwasyon dili kasi pang Diyos. Sige, ang ilang na training dili. Pagawa naman kami kasi naman siguro mas malibayan to si Colonel. Kay,
1: ara pa sa subong sa Dumangas District Hospital, Katropa Tibor?
3: Di naman siguro mas malibayan untuhan sa nakulatuhan kami.
1: Tiway man sang ginikanan na bidra nga nag-tanaw Katropa Tibor, kaya ti bata ya arada, ang mga taga Iloilo bla Katropa Tibor?
3: Wala na, naka pull out na. Wala hindi subong sa mga ginikanan, kalabanan hindi subong mga kaditi kada pangdosal.
1: Ito ang inula nilang baboy to, inudakan to kagabi, guro sang ido na Katropa Tibor, why nabilin? Ano nalutuan nila, duluase?
3: Ako nakita, hindi na tawa eh. Kasi ito din plus. Ito din plus ka, ano, ito din plus ka, ano, ka, sa tigadaan.
1: Oo. Limpyo man, limpyo man ang kitchen nila, may soul nila, Katropa Tibor?
3: Oo, may, actually, in situation, di parehos ang, ano, di parehos ang shock mo pala na, sa, may mataya, di pala?
1: Oo.
3: May mga lamigsa na binaha, nagbinabutangan, tapos may kan, may mga pinggan. So, matinglo ah. Matinglo. Galing siguro kasi kung nagpapadad ito, nahamo ng guro. Di ba na support ko diba, Yusel, na sige ang kuhan, sige ang ilang training diri, nasunod sa Camp Fernandez, sa Tubang, sa Kapsina, sa RCBG, Katapang Yusel. Napulat kami din Katapang Yusel, ay man, ang tawag ito ko na nito ng mga pantao nang gin-submit ko sa RHU. Sa
1: pero ang bilin nga dubo nga baboy, Katropa Tibor, why na da? Ang ginula na lang ko no, eh, gin-dispose eh.
3: Wala na, wala na. Gimpang kwanto, gimpang wala na to sa... Kailan ang in-kwanto yung picture nila, na may blabang, lindo dito tayo, kasi dito guro bin-kwan, dito guro bin ito guro bin pagmula sa unang kaging binbukuan ba na kaging ulat lang to. Ano kaya marabi kaya isa sa mga binalinan siyang paglain sa matyan sa kabataan na katapang Diyos, sir.
1: Okay, okay. Pero ti kulang na sila subong dra katropa Tibor kay hindi man dayon na pagpentraho na sa drill ang mga bagong guwa sa ospital bala. They've committed niya mabalik sila sa training. Iti, doano bala, bugal mo niya katropa Tibor, automatic reservist. Ikaw kagkadasig lang kung magsulod ka ginman servisyo sa Philippine Army, kung reservist ka nang adaan katropa Tibor.
3: Ati yun, kay private, kaya sila mga reservist niyo. Kung gusto mo yung magsulod sa Army, dasig lang na kay reservist ka. Ay, yung nakalita niya, dilong sa inyo, isang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium BT, and Turbo, and Paris Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7, Dandy Patrol, ilo-ilo ka sa ito, pang Pili Balls, Timbo Morales, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye! There you are, ang report sang patrol live dito sa 301st kampo ini sang Philippine Army dara sa Dingli. So, inog discharge naman tanan, why man si may nagrabihan, pero ang suspicion, contamination sang sudan nila. Adubo gito nga baboy mo. Ha? Dira gid ang suspicion nila. Dira gid naghalin. Bullseye! Why ta kahibalo pa kung diin kagano nakakontaminate? Ha? Kiti, kung kaysa sa kondisyon man asang baboy, basib lang may balatian ng baboy, number one. Ha? Ang problema lang kung ang baboy nga ginbaligya, nagabalatian. Bago injection sang antibiotics or antibiotic. Kay ang requirement sina at least 7 days prior to slaughter, free from antibiotic injection. Kung nagamasakit ang baboy. Parehas ni injectionan mo antibiotic, abi. Ha? Kay gahilanat ang baboy ni mo. May gahilanat man ang baboy mo. Ha? Batsagan mo na init gin man ang lawas siya sina. Kung nagahilanat ang baboy, gina-injectionan mo na. Could you imagine that ang kalabanan nga ratio subong sang injection, 1 ml per 10 kilos. Tikon may 100 kilos ikaw nga ginihaw. That would mean kung gin-injectionan ina at the very least, 10 ml of an antibiotic. We're not saying gamasakit ang baboy. Ina ang posible. Sa baboy palangadahan. Basi ko na-injectionan sa antibiotic. Pero ang kalabanan sini, kung bagong injectionan sa antibiotic, ang inabatsyag mo sina, amugin mana, vomiting, sakit ang tiyan, pero daladira ang LBM. Ha? Kalabanan gid LBM, sakit sang tiyan, kag-vomiting. Amo ning tatlo. So, inayas condition sa baboy. Sa processing sa pagluto. So, sa pag-ihaw, butang tabi may contaminant tabi sa pag-ihaw, no? Pero ginahugasan man na mayad, eh. Ha? Pagkatapos, agi pa sa pagluto. So, kung sa baboy, free abi ang buhi nga baboy, why may injectionan sa antibiotic, sa pagluto, sa preparation. Ang kalabanan siniba, si Bala nasala ng ibantong abiya, asin pa bala, gali hindi na bala. Ha? Damo sina mo. Sang nagakainabo? Amo na nga dapat sa kitchen, ibulag-bugid ang mga non-edible things nga posible makapalain sa linuto mo. Hindi mo pagsimpunon da nga dira mo mas nadarapugan, ibutang durarat mo katropang BJ. Kaya ba, si bala kung masimpun mo sa imo sinayadubong durarat la, ibalo ka mo kung anong durarat. Amo niya ang hilo sa ilaga. Ginasimpon mo bla sa sinanlag mo sini nga kinagod nga lubi para maghamot. Butangan mo durarat. Pagkaon sang ilaga sina, instant ang kamatayon. Hindi sa makadistansya, layo bla. May ara yan nga instant na yun mo. So in this case, damo ang posibilidad. Aton ginapatag ta lang. Kung din posible, nga stage sang preparasyon sang baboy, nga ginadubo, nga na-contaminate. It's either sa baboy mismo, sa kondisyon sa baboy, nga bag-o sang bag-o bakunahan or bag-o injectionan sa antibiotic. Or hindi gani, during the preparation, nga may nasimpon dira, I don't know. You know, lain galing ang simptoma yasang kung kaysa parihos bala sa mga imatayan, may nagatinunto, may ara kung kaysa nga simple man lang gani. Ari, mentionar ko lang niya, ang dalupang o kondraket, tawag nyo blan, nang kapilit sa imo sini nga dilargo, nga bilog-bilog. Ha? Dalupang or draket, tawag ka iban sa uma. ang iya sining bunga nang nagatapik si mo sining dilargo nga ano daw dako-dako las uyang niya na may mga tunok-tunok na nagapilit sa dilargo mo or short. Lain niyang ano amorsiko lain niya. Niya bilog-bilog dalupang tawag ta. Sugbahon mo na pagkatapos batukon kag ihaboy bisan pilak bilog lang sa isa ka kalaha or isa ka duluwasi. Isa ka kawa linuto. LBM ang makakaon. Ha? Next ang bunga. Nang ginamama bala partner sang maramon. Nebla sang kap sang maramon ano bunga, apog, buyo. Mas kadahon, apat na. Para magpula, dapat may bunga. Para nga mag dugang ang kahang-kahang yang may pait, dapat may apog. Ha? Para nga medyo may sabor nga iban, dapat may tabako. Diba? Kagang buyo, makahanggid man niya. Pero soothing ang pagkakahang sang buyo. Ang bunga na, ang lamsot tawag nila bla, nang hilaw pa bla nga bunga, san lagon mo na kagbatukon, kagpudpuron, kagihaboy sa linuto mo, sigurado, kung di katabangan, patay ka kag. These are the things ya kinabu, mga tuntong ubra bla. Labi na gid kon kaysa suya ang kusinero mo, pagkatapos butangan niya mo na, tingala ka lang nga, dumduman ko na sa unan, tabot to samon nga na mistas las tupad barangay bla. Ang tanan magpuli, hambal ka kilala ko, inyo sorbihon mo punok saging siya, may tinumpok mo. Okay nga, TLBM sila pagpuli mo, huwag sa parpa, abots balayas, punok saging ka ni, may tinandaan. Ha? Kada punok saging, masing tudlo lang, baos niya sa ligan, mista ko di sila niya, deras niya nga punok saging ko sila niya, naglublub mo. But we're not saying nga muna, ha? Ang aton is, posible sa preparasyon, pagluto, basi ko man simbog ng iban, or if not sa baboy mismo, antes ini siya ihawon, basi kon may gindapat nga bulong sa baboy labi na gid antibiotic. It's already 9:45 in the morning sa ato sa ring pagparaga diri sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ginabantayan tang pagumpisa tani sang pre-trial conference galing kay off, buta man si off limit among members of media. Closed door ang pre-trial conference sang impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Magambal kitang closed door, bota malusinti, sila-sila lang to eh. Arad ang presensya sang abogado sa Senado, the Senate Secretariat, arad dira ang Senate President, arad dira ang representative sang Depensa, the Vice President, arad ang representative sang Prosecution from the House of Representatives. Ano lang to ah, markings of evidence, presentation and the naming of witnesses and presentation of other pieces of evidence agud to nga mapreparahan sang both parties ang ila sining argumento depensa man o kon sa prosecution. It's already 9:46 sa ato sining pagparagad diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso. Okay man sir, tagururan di sa Taiwan. Wow, tagururan ko nito sa Taiwan. Ay, diri sa amon sa Pilipinas. Subong diri sa Iloilo, damaulan man gani. May bagyo. May low pressure outside of par. Pero dako kung nung posibilidad, mangin bagyo. Pero ay pakita tipiho kung malanfall sa Pilipinas o kung hindi. Sa kay Migota William Dakinan, good morning, thank you gid sa pag-monitor kag kay Ma'am Idna Puray upod sa kay Mr. Jigo Puray ga monitor kag sa kay Ma'am Hermite kay JLC Caro kag kay Glory Joy Ilambri Yap. Mabalik kita sa dugang sini mga balita kag informasyon sa ato sa ring pagparagad kay may inom kami anay sa Nobla Visionix Plus. Ang mata ta importante ini kay mata tao na nag-appreciate sang beauty. Kinanglan mo ang mata para masatisfy man ang kaugalingon ni mo. Somehow, sa mata mo pa lang daw satisfied yan na bisan sa pagkaon pa lang preparation kag presentation. Mabala, namit niya, kinamit ang presentation. Ha? So matatao na nag-appreciate sang beauty. So importante masanag ang mata. Taki pareos ni, for example, ha? Magpinaligo karon. Ang imo iya may antipara ka. Ang iban niya waay. So ang imo pagkatapos mo paligo pangitaon mo pa antipara mo kundi mo ginbutang iban niya diretso na lang niya kondiin to, 'di ba? So hassle bala. So importante nga ma-maintain ta nga maayo ato sining eyesight. Kinang lantada lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Din ta ba ko ang zeaxanthin sa mga wild berries? Pare sabi lumboy. Nagligan to ka bakal ko lumboy, isa ka kaltik ka, isa ka kaltik ni Ihel, isa ka kabo bla. Bao 200 pesos man na katrupang BJ. Na isa ka kabo 200 pesos. So dira ka makakuha siya santin ma ano ini mga mulberry bala or mga wild berries ara da may siya santina. Ti sino sinyo ka kaon lumboy? Pilang milog lang uroy, bandi ko yon klumboy. Ang sikreto klumboy para kuno magtamis kag namit kanon. Kaugasan mo, butangan mo asin nga gamay kag luguon. Para nga maghumok kay kon hindi maghumok, maplud. So siya santin ara da beta carotene. Carrots number one. But remember, ngang beta-carotene sa carrots, makuha ni mo, kag ma-maximize mo na, kung nakaagi sa init, parios abi, nga imo sining gin-steam, or if not, imo ginlakot sa pagkaon. Ha? Nga, hindi man lata, pero nakabatsyag lang init, dira nagagwa ang beta-carotene. Kag iban pa yun sining mga fruits and vegetables, tigaling, sino sa inyo nakakaon na fruits this day? As of this broadcast time, why no? Why? Vegetable. Ati, laban-laban, why? So, bakal na lang mo sang Vision X Plus. A quality product sa Yes to Health Incorporated. Available ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy. Actually, pwede ka makabakal sa produkto sang Yes to Health Incorporated sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, and even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa clinic, actually, pwede ka muna kabakal. Libre pa ang konsultasyon. Ara, di si Dr. Empinado. Kay na, 9 o'clock ka bukas ng clinic. Kay with assistance ni Ma'am Gina kag ni Ma'am Isen. Kanto lang ka muna sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, City Proper. Atubang ina sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:50 in the morning. Sa ato sininga pagparag diri daw lang ala nagikita katropang BJ oh. Magcommercial to sini daw lang ala nagid no. Sundan niyo na lang ang mga updates. Angot sa army member tiniro yang asawa ya pilak bilog pila sa asawa ito daw walo. May pilas diri sa kilid, may pilas diri sa dinto dughan. Makapilay ka beses gintiro. Pagkatapos yung natiruhan, asawa ya, tiniro yaman ko galingon. Yung, ay balo ka katropang BJ, ba taon pa to? Pilap lang edad sa to, 36, 39 years old. Gagmay pa makabataan. Anong rason? Nga, nahimo ya to. Ang information nga nabaton ta, nga may ara sang problema sa pamilya. Nga daw nagabulag-bulag na sila. Buta mo lang sini, hindi stable na ilang sining relasyon nga mag-asawa, pero may makabataan. So, nakipagbulag ang asawa sa bana mo. Ang asawa, medyo pisan man kiti, kung ano lang makwartahan, disidihan man sa asawa para lang mabuhi man kabataan niya mo. So, ka nagligad nga adlaw sa natabo ini, nag-istoryahan na yung mag-asawa. Rugulpi lang ang sinigabong to yung lupok. Ah, gindala dayon ang asawa pagkanto sa ospital. Pero why gid? Ha? Dead on arrival sa Kalinog District Hospital. Ang bana naman, may nabatian nga lupok, igo yara di sagang, lapos dari siya limpudwan. Hulwa man alimpudwan niya eh. Tiniro yaman ko galingon niya. 39 years old. Bata pa eh. Gahimugasa pa. Pag-ruspak tama eh. Ha? Pilap lang katuig, guro na sa Servicios Philippine Army. Ano gidang ka-intense ang ginbaisa nila sa nihaw? Amo na yung problema kay mga kabataan niya ini. May traumatic experience. Tawag sini sa pinakasimple nga problema is mental health problem na. Ang mga kabataan, could you imagine that at a very young age, mailo ka, way ka na nanay, way ka na tatay. You see? Daw ano bala ka sakit kag daw ano bala ka subo ina nga bisan maghilanat kala way ka titawgon nga nay sakit ulo ko tay sakit ulo ko hindi man mabulong gid ni nanay mo dayon kag ni tatay mo dayon ang masakit mo but makahatag sila comfort assurance ha nga ara sila so madasig mo sini nga recovery kon ara sa stable state of mind and stable emotion ikaw. Pinaka-importante na stressful sa mga kabataan, ang stress kada number one killer na sa aton silently. Amo inang rason ko nga nagamalasakit kita because of too much ining stress. Ti sa mga kabataan na hay kaluoy man. Ti may mga katiyuan, katiyaan pa man na, pero lain gid yung nanay kag tatay eh. Inang nagakatulog ka bala, ginahulo haplos ni nanay mong imo sininga buhok mga hambal nga, ay, inday, totoo. Ah, noon mo na kay pigado kita, aula antos lang ka mo anay. Pero batian mo eh, why, kapatulog-tulog ka lang. Pero dumatulog man luha mo eh, pariyos eh na. Pero paninguan namon, tagaan ka namon sang tiyempo nga makiskwila, paninguan ginamon na, bisan magpaano, di ba? Dumatulog luha mo na eh. And amon ang ginapangita mo. Bisan sa gabi lang bla kun magtinulog bla. Ha? Inang kitaan mo si tatay mo kasi nanay mo gapulaw si imo pagkatapos ga panghampak lamok bla. Natabugan ka lamok. Tapos gamuno pa nga ay siling niya. Sa bana bla nanay mambals bana nga. Ay siling ginalamukan bata tadi ho. Could you imagine that? Ina mga abyan is tawag nato sini makadugang assurance kag comfort sa mga kabataan. And siyempre, ang ila pagsaligs ko galingon nila eh, may nanay kag tatay ko nagaplangga sa akon. That's it. Why na? Ha? Kaya nga, patay si nanay, tiniro ni tatay. Patay si tatay, tiniro niya ko galingon niya. Pusay! Ang dugang nga detalye, sini may investigasyon ang Karinog Police Station. Natabo ini sa, ano ganini, Badlan Pikinyo. Sakop ini sa Kalinog. Ha? After sang libot Kalinog bla sa detachment sa army da pakadto kas bukid nga area radang Badlan Pikinyo mo. May update kita karon ha, there is XFM with Katropang Mario. Why na to tiyempo sa ato sa ring pagparagad. Reminder lang kung gusto ninyo magpa cater para yo sabi bagong bukas klase no. May mga ano na, may mga party-party na. Meet and greet. So, kung gusto ninyo exclusive venue, pwede ka modera sa The Crib Kitchen Cafe. Gapang cater sila, gusto nyo sa eskwilahan man, sa balay nyo, kung may mga family gatherings, tawag lang kamo or bisita kamo sa The Crib Kitchen Cafe. Ara na sila sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro, sa likod sa Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Pero gusto nyo niya magpasabaw, namit nga pancit mulo, arad ang cup ising pancit mulo, available ang cup ising pancit mulo sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria, kag sa SM City. Kag sa balay mismo, dira ni cup ising eh, sa San Jose Molo. South San Jose Molo, ha? Available da. Kung gusto naman ninyo ang car wash, ara sa quick and clean car wash, kilid sang Alta Chera Church. Pangitaan nyo lang da si Mr. Franz Fuentes. Ha? So, ara da sa kilid sa Alta Chera Church, the only car wash ara da, amo na ang quick and clean car wash. Gabaton sila interior kag exterior detailing. So, ay na to tiyempo sa ato sa ring pagparaga. This bye-bye time. It's turbo time. Turbo dietary supplement for men. Nagapapag-gross ha? Sa kay Mister. 30 minutes before ang loving-loving. Hindi gani, gusto nyo magnami ang inyong sininga blood flow, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men available sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Ang alan, Yes to Health Wellness Center, may libre nga konsultasyon. Kag hindi nyo pag-ihaboy ang ang blister pack sang turbo ha, pwede nyo na mapasakop sa Sunthon and XFM libo-libong pa-premio promo. Si, may madaog dira kada simana linibo mo. Sunthon plus gold capsule, pulo ka blister pack or pulo ka blisters, isa ka banig. Premium D3 soft gel capsule, isa man ka banig, pulo ka blisters, isa man na ka entry. Ha? So ipadala ninyo ina, isulod nyo sa sobre, butangan nyo sa ngalan, address, pagkatapos contact number, edad, permahan, kag proof of purchase saging kamit. Ihulog nyo dari sa Lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, Amoning Station. Ta, pwede man kamo maghulog dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo is already 9:58 in the morning. Sa technical side, upod ta si katrupang BJ Sirada kag katrupang John Ray Bertis. Upod man ato sa ninyo mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communication sa kay Lois Jenica Tabukanon, kay Maliha Andre Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, kay Mark Hill Bagaan, kay Sofia Joy Talagara kag Princess Usita. Good morning landa sa staff sang teaching staff sang West Visayas State University College of Mass Communications. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman ang inyo katropa, Jocel Panias, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, exciting!

0: 자꾸 아!
1: 아! 이랬다!
0: 나는 아군 가서 몽! 몰라서 막아 보공사 아군! 몰라!
2: Ugsadang bulan. Kag nagapalan yung tugang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Oh, ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akong. Oh, baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
4: Exciting! Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: niya, Ma? Nag-problema, galit sila, Ma.
1: Ay, makaluluoy man ang amiga mo. Abi, istoryahagi siya sang maayo. Nga hindi siya maglayas, ha? Kag kung ano ang iyang problema, hambala siya, nga ara ka nga masugira niya.
0: Para masugid ko na yun siya, Ma?
1: Ay, hindi, ah. Natural, abyan mo siya. I-encourage mo siya, eh.
0: Ati, oo, ah. Sagad ko na iya. Akong bala sa amiga ko, ah.

Hindi na ako mapahamtang. Ilabi na gisagin sugid sa ako ni Jolly. Bahin sa nagakatabo ka, Chinchin. Ay, gusto? Ang maayo pa, makadto ako sa ilabalay. Mangusisa ako dito.

0: Nakasama rin ako sa balay nila ni Honey. Kalino? Kag daw wala gitsang nagagahod? Ay, wala pa git sila nagkapauli? Na ano to sila yaman? Ba? May nagkulas? Kag daw naghalin sa sulod sang balay? Wala? May tao sa sulod? Ay, Anika. Wala. Basi ko ginsulod na sang sapat ang ilabalay? Ay, Anika bala. Kay makuha ako sang kahoy. Makita ko lang ang mga nakasulod nga ido. Umandam lang siya sa akon. Ay, nan, ari. Aring binial. Puluton ko. Nan. Mapalapit pagid ako ah. Dito ako na yon sa kusina sa nabatian ko nga kulas. Nakabati ako liwat sang kulas. Sli! Hindi! May tawugid! Tama! May kawatan yung nagsulat sa balay nila ni Harry kay Jigo! Kawatan!
1: Gina, ako ni!
0: Jigo? Ikaw?
1: Oo, ako ni. Eh, ngalay na, li mo lang naging pulpog ang dingding. Nakibot mo ko si imo kay.
0: Ay, Diyos ko. Doon nagtabog mo lang akong espiritu sa imo ba? Abi ko, anay, kung ido ang nagsulod sa inyo balay. Ay, wala makumagunahuna nga may tao dira.
1: Ay, hindi ah. Sino man abi nga kawatan masulod riman? Ay, magaling ari ka diri sa balay namon.
0: Ay, kakon. Ay, ginhidlaw na ako sa akon, amiga ah. Wala gid abi ka mo nagpahibalo nga naglakat ka mo eh. Pero nga nga ari ka man, Jigo. Uti, kamusta na ka mo?
1: Maayo man, Gina. Masugilanon lang si Honey sa imo kung makita ay ka mo. Mabalik man kami diri.
0: Uy, matuod?
1: Mm-mm.
0: Ay, salamat. Abi ko ana eh, kung hindi na ka mo magbalik diri.
1: Ah, hindi ah. Sige. Manghimos ko anay diri sa sulod. May ginpakuha nga gamit sa akon si Honey.
0: Amo gali? Ay, sa diin bala ka mo nag-a-star subong?
1: Ginimbitar kami sa akon amigo nga bagulang nag-abot rin sa abroad. May resort siya, gani dito anay kami nagtipon-tipon.
0: Buti, maayo eh.
1: Sige din. Mangimos ko, anay, ha?
0: Ate, sige, ah. Pasensya, gisa na tabo. Abi ko, anay, kung ido ka.
1: Wala kaso, ha? Sige.
0: Sige. Madali-dali ko pa uli, ah. Mahingagaw ko putos ang ginluto ko nga Valenciana, kaina. Padalaan ko si Honey, ah. Kag maayo kay atuto si Juna sa balay. Paupdon ko siya, magbalik ko di.

0: Ote, nahanda mo ng cellphone mo?
1: Oo, nahanda ko na. Nag-andar ng audio recordings ni. Ma-record naton ang kung ano nga ihambal ni Diego.
0: Jonas, nagaduda gid ako sa ginahulang ni Diego mo. Do ka tensyonado sa iya? Kag-abi mo, nagniwang siya bala.
1: Ano?
0: Oo, kag daw nagasuyo pang iyang hitsura. Do adikun?
1: Hoy. Hindi ka maghambal sa kamusin na. Mabudlay na nga may makabati. Oh, aran ta sila balay ho.
0: Ako lang ang manawag ah. Diego? Diego?
1: Ay, wala sa may nagasabata ho.
0: Tagbalay! Diego?
1: Basi kung wala na siya tere.
0: Hindi na yan pwede. Kadasig lang sa akong pagpauli, kaina. Wala gani maliman kang minutos. Kag nakabalik ako dire. Ay, madali lang bala. Kay manuktok ko. Diego? Diego! May padala ako kay Honey. Balensyana ni.
2: Diego? Pre!
0: Diego? Ay, buksan ta abing portahan.
1: Ay, hindi.
0: Ha? Ay nga, aman.
1: Matrespassing kita sinakaroon? Inbuksan mo?
0: Diego? Ara ka da? Diego!
1: Gina, hindi na magsulod. Wala na diri si Diego. Siguro, nagdali-dali siya lakat sa nagtalikod ka.
0: Ano?
1: Tadali na, mapuli na ta. Dito kita masugilanon sa balay. Mabudlay na nga may makakita diri sa aton. Kagkita pang pasibang dan nga nagpangawat sa sulod. Dali na!
0: Ay, dali lang bala.
1: Oh, naa pa?
0: Tapuhan ko sang bayo ko ang doorknob.
1: Bawa, daw detective ka ba?
0: Oo eh. Amo nang makita ko permi sa TV mo. Para nga hindi ka madakpan, trapuhan mo ang mga ginpanghikap mo. Kaginuyatan.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
4: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
8: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Tom! Gigo! Salamat kay Ari ka na. Dick! Nakita mo cellphone mo? Nakita mo?
1: Ari na, dala ko.
0: Ay, salamat. Delikado ka, tama. Kung makita ina sa mga polis. Ara dira ang tanan naton nga kontak sang nagabakal sa aton sang droga.
1: Imugid sila kung madakpan kita. Katangadal sa imoy.
0: Dick!
1: Nagsiling nagid ko sa imo na hindi mo pag-ibulag ini sa lawas mo.
0: Ikaw man bala naghambal nga taguon ko, ina. Kay delikado kung madakpan ako, ngari ina sa akon. Di kundi, gintago ko sa kabinet naton sa kusina, eh.
1: Ayaw lang gani kay nakita ko na. Kanda kay balaw ka bla kung sinong nagbulabog sa akon.
0: Ha? May nagbulabog si imo?
1: Oo.
0: Sino?
1: Ang amiga mo, si Gina.
0: Ano? Nagkadto si Gina sa balay? Uti! Nakita ka niya, how? Wala ko bala ginsugiran si Gina sang bisan ano?
1: Sigurado ka? Na wala ka ng panugid nga makadto ko to?
0: Ay! Anong matyagan mo sa ako niya, how? Buang naging gamanugid sa iya? Uti! Anong natabo?
1: Nagkadto siya sa balay. Kinahidlaw siya kung sa'yo mo. Lagsang mabatihan niya ang kulas nga naghalin sa sulod. Abi ko nun niya ido. Ganyang aging pulpog niyang dingding. Sus, grabe yung kakibot ko mo. Kag nagsinggit siya nga kawatan.
0: Boy, ano?
1: Oo. Mayo man gani kay wala man sa minakabati. Amo to eh. Nagdali-dali ko gwa kag nagpakita sa iya.
0: Ay, mayo man kun amo.
1: Gusto ka, mayo lang. Uy, kuidaho kagid niya mag-istorya sa iya, ha? Kag kun mahimo, hindi ka magtawag sa iya. Ibalo kagid bala, nga ginatiktikan pa kita sang kapulisan.
0: Kabalo man ko sina, ah. Ay, wala mo bala makita si Wesley dito?
1: Wala. Pero nagaplano ako nga kantuan siya dito. Isa sa mga inadlaw ngayon, eh.
0: Ano? Kag nga, apa?
1: Ah, may gusto lang ko nga ipasikto siya.
0: Ha? Anong ipasikto mo, how? Nga, ah. May problema bala?
1: Wala.
0: Uti!
1: Ah, mpabayin lang ko bala. Himuwa lang ginapahimo ko sa imo.

0: Ma.
1: Bay. Jaja. Bay. Jaja. Hai Jaja. Anakku.
0: Mama.
1: Anakku. Engkau gin. Engkau gin.
0: Ma.
1: Oh, Diyosku. Salamat ka na kapauli ka. Salamat gin, anak. Ay, si Cheska. Ha? Kau puno bala siya nga nagbalik? Sugiri ako. Ano gin bala ang natabo? Ngahinali lang ka mo nga nadula, gano, ha? Sugiri ako, anak. Tagkinahanglan, nga manabat ang dapat ka manabat sa inyong pagkadula, gano, ha?
0: Ma, ugaling na lang kita masugilanon.
1: Oh.
0: Kalain sang pamatyag ko, ma.
1: Ah?
0: Dumali po.
1: May! Ay! Oh! Oh, Diyos ko! Anak ko, anak! Dali pong siya! Ay!

0: sunod ang ambulansya? Ba't pa ng tubo, Man? Sinong kindala sa ospital?
1: Ma? Ma?
0: Oh! Ma? Jirlie? Ano itong nabatian ko?
1: Ma? Si Jaja kasi Cheska, nagkapauli na.
0: Mm. Ha?
1: Oo. Pagin nila si Jaja sa ospital. Kay tama saya kaluya, Ma.
0: Uti, ano kuno? Nga nadula sila sang hinali. Sinong may kahimuan?
1: Wala pa natapos ang investigasyon, Ma. Kiti, hindi mo makambal sa maayong duwa mo. Pag si Jaja, nindala una sa ospital. Kay, doon hindi na siya makatoktol sa paghulag kapag hambal. Hinali lang siya kung nga nalipong sila ni Jay Susan.
0: O Diyos ko, pakaluluoy man siya. O te, si Cheskaya, kamusta na siya?

0: Nang Gina, adali ka tayo, magsulod ka.
1: Salamat!
0: May kinahanglan ka nang?
1: Nagluto ako sang Maha Blanca. Gindalan ko man ikaw ah. Oh, imo man ni oh.
0: Ay, para sa ako nang?
1: Oo, para sa imo. Ginsakop ko gud ikaw sa pagluto.
0: Ay, thank you gid na nga. Kayo gid sa imo. Ay, uli ko lang ni karon ang imo nga suludlan ah.
1: Sige lang ah. Dira lang na anay ah. Ah, gindamo ko gid na. Agod nga, ma-share mo man sa mga abyan mo.
0: Ay, salamat, liwat.
1: Wala sang ano man, ah. Ate, sige, ha. Amon ako.
0: Ah, sige nang.
1: Wala ako sa nakita nga ibang nga tao sa sulod sang balay. Kag wala man ako sa nakita nga agi sang dagom sa but ko ni Wesley. Buot si Lingon, wala siya nagadamit sang duga. Matulog na ako sa gate, ah. Patrol car? Kag nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Ay? Naway patrol car dira? Anong buhato nila dira? Ay, abi, manilag ako.

SD? Ara siya? Nagwa siya sa iya balay? Kakaupot ang mga pulis? Kakinpusasan siya? Oh, hala! Ano buot silingon sini? Ano?

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Center Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Center Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
2: ko. Center Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Center Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kamkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: XFM.
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
17: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi
0: Di mapakali sa sobrang kate.
21: Kuto at lisamo ba ay napakarami.
22: Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil.
23: Healthy na ang anit mo.
24: Tanggal pa ang nakakainis na kuto.
25: Santhan Plus Herbal Oil.
26: Ang pamahid na all-in-one.
27: Sa presyo,
28: magaan.
29: Santhan Plus Herbal Oil.
30: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
31: Sister Pain.
32: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
33: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
34: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
35: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
36: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
35: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
37: College na ko!
38: XFM!
39: Katropa mo!
40: Exciting!
41: Mga katropa! Exciting!
42: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:41 na sa aga, kagaling oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo na ang inyo pananawan, magtumar sang Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus ay mayroon sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule, ang suplementong aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa aton nga mga tropa, proteksyonan tang aton nga mata, bangod nga aton siling nga mata ang nagaserbing nga bintana sa aton nga lawas, kinanglanon aton nga proteksyonan para malikawan aton ang mga balatian. Ang Vision X Plus, mabakal sa mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon pet sa 18 na sa bulan sang Hunyo. Sentro. Ikatatlo sa apatanan ka mga Webes. Kamusta nga ton nga aga, kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga ton nga aga? Sentro. Sa ton nga mga drivers, kabay pa nga okay lang kamuda. Kay kung okay lang kamuda, mas okay gid kami de. Hinahinay lang sa pagmaneho sa nga inyo sila nga mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. As always, sa mugi na nga ton nga pagpanumdom, slowly but surely, ang importante nga ang aton sa ring mga pasahero madulong naton sa hilway safe sa ilatagsa ka mga destinasyon. Liwat kita nga magapangalaga, datugtog kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga follow-up reports kag pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sa nga birthday, happy, happy birthday! Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, te, kung si katropang beya pa, why gita da? Te, natural mayara man guro katropang BJ, ano? Sa aton nga mga katropa, madamo kita sang mga balita kag impormasyon nga pagatutukan sa subong aga. De natural ang parte sa kinagamo sa Senado, ang pagbinangigay sa aton sining mga senador, somehow siguro daw kanay-kanay na katropang BJ kay kahapon sumpa matapos nga mapilian bilang bag-o nga Senate President si Senator Win Gatchalian, mga katropa. Kagamayara na sa mga bag-o nga mga Sentro. Magapamuno sa Senado matapos nga ti ang grupo sang Gatchalian, Tito Soto and Lacson na group. Ang sadto minority, subong ti majority matapos nga naglumpat sa piyak nga kudal. Nagupod sa ila ang duha ka mga senador nga identified before sa grupo sang Cayetano Black, si Senator Joel Villanueva kag si Senator Chis Escudero. Amo nang siling katropang BJ nga sa politika kuno, wala sang permanente nga abyan, wala man sang permanente nga kaaway. Ang always nagapangibabaw amo ang personal interest. Adebla, no? Sa politika, maybe sa subong upod mo, ginabuyayaw mo. Sa sunod, updanay naman kamo. Amo nang siling tandaan yung ginanghambal sang isa ka politiko, siling Yanoy. Kung hindi mo gani ka aliado, hindi man pagpatami ka buyayaw. Kag kun upod mo sa partido, kag kaaliado mo, hindi mo man pagpatam-an kadayaw. Kay time welcome, ang imo nga amigo subong, posible nga mangin enemy mo sa masunod nga eleksyon. And ang imo nga mga enemy sa subong nga tiyempo, posible nga mangin kaupod mo naman sa sunod nga eleksyon. That is why nga sa siling sang kilala ko sa politika, wala sang permanente nga abyan, wala sang permanente nga kaaway, ang masami ang nagapangibabaw amo ang personal nga mga intereses. Kung diin komportable kag kon align kamo sa inyo nga mga intereses, tiupod kamo da, migo kamo da, kalyado kamo da, pero kung hindi na gani kamo align sa inyo tagsa ka mga personal nga mga intereses, party, why na? Tapos na. Sentro. Di ba katropang BJ? Di mo gina, no? Sa politika. Sentro. Lanyo diri sa Pilipinas, yala ay nabidi ang pamulitika iya sa Pilipinas, kundiin lang to ya komportable, kag kundiin to ya ang makapamaayo sa interests nila, upod na sila da. Sige, pahiga di God na kaya ang ginabantayan subong, amo naman ang masunod nga paghiwat or pagkandak sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, no? Sa aton sini nga mga taga palamati. Sa iban nga mga balita, mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad, are. Siyam ka mga enforcer sang LTO arestado sa entrapment operation. Na. Mogi ng silingko. Di okay man na, no? Nga nagapangdakop. Kita kahit si Nobla gusto nga hindi mangin matadlong ang ang paminatasan, ang pag-implementar sa nasyonal nga kasuguan sa dalanon para mangin matawhay ang aton nga dalanon man, no? Hindi blaka tropang BJ. Pero ang malain sinadira, kung ang imo nga posisyon, ginagamit mo para sa imong personal gain. Sentro. Kaya ginareklamo ka nga nagapangilkil. Kaya mo na natabo sa siyam ka mga enforcer sa Land Transportation Office. Ang report mga katropa nga daw lunsay kuno ini mga personnel assigned sa Land Transportation Office sa Butuan. Sentro. Ang nagkandak sa entrapment operations amo ang PRO 13 Regional Intelligence Division, LTO National Regional Mobile Force Battalion, kag Buena Vista Municipal Police Station sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. Subong gilang aga katropang BJ. Wow, hanggod ya siguro gin na kilkil ka nandiya ka ano ay ka mga enforcers nga ni sa mga drivers kay nga ang nag-angal ang mga drivers katropang BJ. Nagareklamo tibalaan yung subong high tech na kita subong. Ah, gamay mo lang aliki, subong gina-videohan ka, gina-picturean ka. Di tapos mahimo kay mo iya sang kabulastuganda. Di, do ka pariyo lang ni Katropang BJ, kapin pa ko na mga regular employees ni Katropang BJ sang Land Transportation Office. Do ka pariyo lang ni nga ginsipa nilang isa kaganta nga bulawan mo. Oh, kay nga ah. Di, kaparusin eh, kung nadakpan sila sa entrapment operation. Kung mga regular employees ni sila, tinatural, investigaran sila. Di, kung under investigation ka, anong matabo sa imong sweldo? Kung di natural, masuspended ka. Ang malain pag isinadiri ko na job hire pa blaka tropang bijeo. May sigurado kung job hire ka, alaban-laban, may nadamo uga mo, kakas ka na yun. Demo ng siling naton, no? Siguro, why ni sila ga-attend sa flag raising ceremony ay? Kay kung nag-attend ni sila sa flag raising ceremony, ining mga siyam ka mga empleyado o siyam ka personnel sa LTO, balani nila. Kapin pa ko nag-recite ni sila sa panunumpa sa kawani ng gobyerno. Panunumpa ng kawani ng gobyerno, katropang BJ. Nakabutang da nga, hindi ko gagamitin ang aking posisyon para lang nga makaganar. Sibla daw muna, dumihara na daasang tinaga nga muna, katropang BJ. Diway ni sila guro, basi kung nag-recite lang ni sila, why maninila, ginadibdib, why ginila, ginapanumdom. Okay naman guro. Ang panumdomon tayo, subong kung paano kita makakilkil. Sentro. Ginapanumdom nila, bahala na yung buwas. Ang importante, subong mga makapangilkil ta. Di mayo ka na abla, di ka kabatas ka mong ang ipakao nyo sa pamilya nyo halin sa kinilkilan. O, kamadalag ko pa man niya lawas ni sa mga siyam ka personelo. O, kadalag ko lawas nyo, nabalaan nyo mang ilkil. Isang ano ginabi ang kilkilo nyo sa driver, butang mo sa kadadlaw be, makapangilkil ka mo 500, no? Centro! Centro! 500, tapos makapila ka mga driver sa mga inyo da makilkilan man. Centro! Pero di why ka mo mahuya? Why ka mo ma... why ka mo mahuya sa lawas nyo, adlag ko lawas nyo, mangilkil ka mo? Nanong di laban-laban ko na kuya, ko na kuya, be head sinisang LTO dito sa ang report nga daw assign ini sila sa LTO but one Centro. Centro. No? Why taman gina-generalize katropang BJ ha? Ang maigo lang sinaditi basi may aking manadi saton. Basi may aking manadi saton lagko lawas sila o gagmay utok nyo o di nang inyong utok man sa latrasan nyo do kapariyolo na sa nasiling tanang sinipa nyong isa kaganta nga bulawan Centro. Kaya nga ang kadaadlaw nyo nga ang bulanan nyo ginbaylo nyo lang sa sinintimos o sintimos Centro. Eh, mayo ka na abla nga, ano-anong guya mo abi ipakita sa publiko, no? Centro! Nga i-dakpon ka da, entrapment operation ka to pang BJ. Centro! Sus ko na kuya, no, dumakupos ko na guya ka to pang BJ, ha? Siyam sila kabilog, oh. Nakabayo pa na kayo ni Porme pa sang LTO. Centro! Sabi nyo, ginhalita nyo niyang bilog nyong organisasyon. Hindi lang niya sila nga sa siyam, ginhalitan nyo ang siyam, ang sa siyam nga ni, ginhalitan nila ang organisasyon sang sang LTO. O kung ang opisina sang LTO. Di nami ka na abla nga makita nga ginapusasan ka na imo iya. Akaw. Ang nag-operate ha, again ang nag-operate sini sa ila, amo ang PRO 13 tapos ang ano pa ang national nga LTO PRO 13 Regional Intelligence Division Regional Mobile Force Battalion kag Buena Vista Municipal Police Station dito ni sa ano sa Caraga no sa Butuan according sa report mga katropa election ina di kahapon may mga balita man gani nga may nadakpan man gani nga driver sang Iloilo provincial government atoya illegal drugs 7 ka milyon iya mo Centro. Na ano nga utok sa mga tao no Centro. Di nang utok nyo man di nang inyo nga utok sa latasan nyo nga Last yes sa 57 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa aton sa nga mga panamati. Ano pa ang mga balita ng aton sa nga pagatutukan diri sa aton sa nga pag pangalagad sa subong aga? May update kita karon with katropang Febi Borges Tibor Morales and katropang Jansen Crisostomo. Update ini sa mga Centro. Na food poison ROTC cadets. Do pinani sila do mga 90. Gindala kagabi sa Iloilo Provincial Hospital sa Banos ang Pototan. And basi karon may update kita with katropang Jansen or katropang Febi sa official statement sang 6th Regional Community Defense Group. Adira sa Banwa sang Dingli. May kang tanan sa siling pagka food poison sang mga ROTC cadets. Siyam, pila ni, 90? More or less, no? 90 kagabi ini sa aton siling mga taga palamati. Centro. Sa pihak na bahin, sa aton siling pag pangalagad, Iban pa nga mga balita, may dugang kita nga mga updates diri sa aton sa nga mga katropa are sa probinsya sang Iloilo, katropang BJ, ang iban gapalak siling nila piho na makabato na kita sang educational assistance kay madumdumanyo si President Bongbong Marcos nagpromesa nga mahatag sang tag 200,000 pesos sa kada barangay. Sa probinsya sang Iloilo, mayara sang 1,721 barangays. Ang 200,000 pesos out of 200,000 pesos, 100,000 pesos dira ang iga-allocate para sa educational assistance sa mga incoming fourth year. Lima ka mga binipisyaryo kada barangay. Kaya ang iban nga mga barangay may ara sa kanya-kanyang sistema. Ngati lima ang maperma pero kung pila ang incoming fourth year sa ila barangay, ginatunga-tunga katropang BJ. Pero ang isa ka balita, kag ang isa ka masubo, kay ti abis ang iban piho na. Justa, nagwa karon ang report listahan sa mga barangay nga mayara sang 300 ka mga kabarangayan sa probinsya sang Iloilo nga may unliquidated. Ikon mayara ka sang unliquidated record sa Iloilo Provincial Government, hindi ka makabaton or hindi pag i-download sa imo barangay ang 200,000 pesos. Tinagapamiligro diri ang educational assistance. Centro. Ang mga unliquidated amount nga ni, ang mga unliquidated sa mga barangay, amoning mga projects balang ginapangayo nila sa Iloilo Provincial Government. Sa mga nagdiligad pa nga mga tinuig, yung iban sinini na isyuhan, na download ang pundo sa ila, pagkatapos, i-implement ang proyekto, pero may ara sang iban nga barangay nga na-implement ng proyekto, pero why nila gin-liquidate? Kay subject ina sa liquidation, i-report mo sa Iloilo Provincial Government agod nga maklear, no? Maklear ang imong records to sa provincial government nga ang gin-download nga pondo intended for a certain project sa Katropang BJ, na-implement mo na, nagapamatuod bla. Tingkaroon kayo may iban nga barangay nga why makaliquidate. Mga 300 ka mga barangay. Gina-check naton kung ano ini nga mga barangay sa province of Iloilo. Kay timintras nga hindi nila maliquidate ang ilang nga mga pondo nga gin-download sa ila, hindi ma-release ang ilang nga 200,000 pesos nga amount ining bawat barangay makikinabang. Kaya dapat nyo na nga ilansang sa Kiros Katropang BJ ang inyo nga mga barangay officials. Ilansang nyo sa Kiros ang pamangko to ato naka-liquidate. Base ko na nga tonto, why man to ma-liquidate bla? Kamustang barangay Porok 3, may 256,000 ka mga unliquidated? Centro. Ha? Balaan ko no. 256,000 malang ang why ma-liquidate sa barangay Porok 3. Ni pamangkot nga way nyo na-liquidate tao. Centro. Barangay Porok 3, anong tabo nga way nyo ma-liquidate? Pagkabalo ko do may 150,000 nga halin sadto sa kay former Vice Governor Buboy Tupas intended for anal. Centro. May 100,000 pesos. 250 nga daan, no? May another 50,000 pesos nga halin sa, kundi ko magsala, kay basta provincial government tanan, no? Daw 200, daw 50 lang bla ang na-implement mo. Antes mag-end ang terms ng kilala mo. Pero may nabaton kita ang information nga daw 256,000 kuno ang why ma-liquidate. Centro! Diyang pamangkot, aha pa ng pundo. Basi kong gin-juggling of fans nyo.
1: Centro!
0: Remember ko mag-juggling of fans ka mo gani? Technical malversation gid ka mo.
1: Centro! Centro!
0: Sila won ta katropang BJ kung bala sa 300 at totoong pangalan sang barangay mo.
1: Centro! Centro!
0: Basi kong may unliquidated kita to.
1: Centro! Centro!
0: Te hibaloon ta, no? Kay, ang point sila diri ka tropang BJ, sa aton sila nga mga tagpanamati, ining 300 ka mga barangay, hindi ni ma-download ang pundo sa ila. Te, kung hindi ma-download, te natural, hindi makabaton to sa educational assistance ang lima ka mga, ang lima ka mga beneficiaryo eh. Makon mo bla 20 mil pesos, hindi lang na sa probinsya, ha? Bilog nga Pilipinas na, diri sa syudad, mayara sang 180 barangay.
1: Centro.
0: Sa 180 barangays, mayara man asang tag 200 mil. Ay kabilog nga barangay mo, bilog nga barangay sa Pilipinas. So every barangay may 200,000 pesos. And ang 200,000 pesos, out of that, makadto ang 100,000 sa educational assistance. Para sa lima ka mga estudyante incoming fourth year. Pagagamiton ina para sa ilang tuition, related expenses, school supplies, mga libro, and learning materials, transportation expense, expenses. And other, another nga 100,000 intended para sa hard project sa barangay. Dito, lutaw sa Sabaw Tugabang ni. Daw lutaw sa Sabaw Tugabang ang wala na isang why makaliquidate ni.
1: Centro.
0: Sa aton sa syudad pila ang why makaliquidate nga barangay sa mga pang download nga pundo para sa proyekto. Base kon ipasakaon ka mos kapayas kag tabson eh. Base kon hulat kita sini sa wala.
1: Centro.
0: Ang mga benepisyaryo, istoryahan ta na dugang diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa aton nga serbisyong katropa segment, may nagsaka diri sa aton si Mr. Fred Belbao. Sinong Fred? Nagsaka di sa aton sa studio. Agod ireklamo ang management sang Phoenix Car Accessories. Ang Phoenix Car Accessories daw ara na da sa Diversion Road, sambag sa distrito sang Haro. According sa reklamo ni Mr. Fred Belbao, nga last week sang March, nagkadto sila agod nga mag-transaksyon sa pag-order sang bumper sang pickup, sang salakyan. Last week sang March. So, in short, to make the long story short, na consummate ang transaksyon. Nagbayad sang down payment sa kabilugan nga amount 68,000 pesos, nagatag sang down payment nga 34,000 pesos ang customer, no? Ang bayaw ni Mr. Fred Belbao. Ang bayaw ni Mr. Fred Belbao, isa ini ka foreigner, American citizen or Americano nga ato na subong sa Amerika. Te ang kumbaga siya ang gintugyanan. So, nakalabot sila sa pag-transaksyon sa Phoenix Car Accessories tungod nga di daw siguro naganyat man sa advertisement kag na maayo man ang pag-transaksyon. So natabo ang transaksyon. So nagbayad sila, naggatag sila sang down payment nga 34,000 pesos sa promesa nga within 7 days ang ginpaobra nga bumper sang salakyan i-deliver sa ila customer. Halin sang last week sang March until kahapon ang ulihing pag-check. Why gapon? Jutayan lang gid ma-deliver. Ha? Jutayan lang gid ma-deliver kay tropang BJ. So, in short, gina pasalig-salig lang sang management sang Phoenix Car Accessories ang ila customer nga si Mr. Fred Bilbao nga i-deliver ang gin-order nga bumper para sa salakyan. Pero sa masubo nga palad, jutayan lang gid ma-deliver nga adjutayan lang kiti until now way gapon mo.
1: Sentro. Sentro.
0: Ah? Kon mga babae ni si Mr. Fred Bilbao, laban-laban nagbusong sa pasalig ni sang management sang Phoenix Car Accessories. No? Ah, kon mga halimbawa, babae si Mr. Fred Bilbao, nagsalig si Mr. Fred Bilbao, laban-laban nagbusong sa pasalig si Mr. Fred Bilbao. Ah, kaya imagine nyo

0: Accessories and services, one-stop shop. Galing kay Palpak lang, hasta subong way Japon, madeliver sa customer nyo. Ang i-order, may interview kita sinakiron, no? Sa aton sering pagpangalagad parts, sa aton sering servisyong katropa, diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa tagdumalahan sa Phoenix Car Accessories, bukas ang linya sa XFM Iloilo. Bukas kita, be mamate, tabi ko na nung explanation nyo. Ano ang reason nyo nga ang last week pa sa March gin-order gin-promisahan nyo nga 7 days, after 7 days i-deliver nyo. Nag-silo, gali ka mo sa inyo, siling nga store, tapos why nyo man gin-inform ang inyo nga customer? Iniyawan iya kapangita ang customer nyo kung din ka mo nagsilo?
1: Sentro!
0: Laban ka mo sa pasalig pero palpak servisyo nyo? Ay, kung ako customer nyo? Ay, sus! Kung ako customer nyo, hambalon kung mga customer nyo nga iban nga magkanto, ay sus, hindi ka mo magkanto da, kay laban na nasa pasalig. Basi kon tabanon niya lang yabayad nyo, basi kon
1: Sentro.
0: So sa Phoenix Car Accessories and Car Accessories and Services, bukas ang linya sang XFM.
1: Sentro.
0: Bukas kita de, no? Mamati tabi, anong explanation nyo nga ang why ma-deliver sa insakto nga oras ang gin-order sang customer nyo, how? Despite nga nabato nyo na gani ang katunga sa payment.
1: Sentro!
0: Eh, di dapat 50% mo. Di ba, Jeng? Kung ikaw be, hindi kayhan ma... Ako na kuya, hindi kuya makontento. Ma-reklamo kuya. Insakto bayad ko. Pigado servisyo nyo. Di paano ka mo abis sa ligan sa inyong mga customer? Paano ka mo isaligan sang inyong mga customer da kon mismo ang inyong promesa do hindi nyo gani matuman. So bukas ang linya diri sang XFM Iloilo. Mamati kami ah, no? Mamati kita kon ano ang rason sang management sang Phoenix A Car Accessories and Services kon nga wala ma-deliver sa insakto nga tiyempo as per promise ninyo nga supposed to be 7 days lang pero nalabutan sang 3 kabulan. Paano nagkapariyo ang 7 days sa 3 kabulan man? Ha? Paano nagkapariyo ang 7 kaadlaw sa 3 kabulan? Bisan grade 1 section 38 siguro makahambal nga do maghambal ka nga 7 days, 7 kaadlaw, 3 kabulan, mga 90 days.
1: Sentro!
0: Sama kalayo, butang mo, mahatag ka pa sang ligwa, mahatag ka pa sang clearance nga mga tunga sa bulan. Pero still, why Japon?
1: Sentro! Sentro!
0: Kung sa mga kontrata pa, bridge subcontract na na inyo. Diba? Balikan tanay sa ito na pagpangalagad. Pero bukas ha, bukas ang linya, diri sa aton nga... Waragwagan sa pagpamati sa inyo kaya nakabutang nga daan sila niyo. Upgrade, protect, drive better. Sa protect pa lang, palpak na kamo, no? Paano kamo makaprotektar sa inyo mga customer kay hindi gani on time ang pag-deliver nyo sa gin-order sa inyo despite nga nakahatag na sang down payment? Balikan tani sa aton nga pagpangalagad sa sentro pagkatapos ang aton nga mga commercials. Ang oras, last 11:14 na sa aga.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Code.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na

Santones, tumutulong sa self-protection. Yung Moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.

0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: katropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagkapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:21 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa kay Mike Praba Nardo. Good morning, happy listening lang. Kay Sherwin Marcoe, good morning. Also sa kay katropang Rodolfo Adilapos Jr., no? Aton sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Good morning, kagawad Rodrigo Montaño. Sa nga Kalaparan Arevalo ang aton nga district coordinator sang class sa Arevalo district. Good morning also sa kay kagawad Alan Ilanggos, kagawad Tony Itoriaga
1: Centro, Centro.
0: Kay Mr. Busayong sir, ang presidente sang mga senior citizen dira sa Kalaparan. Good morning, happy listening also sa kay Ronel Darocanel. Good morning, happy listening lang. Salamat sa pagpamati kag dira man sa mga nagapaniaga sa Just Doin Eatery sa Balabago sa distrito sa Haro. Good morning, happy listening kay Ma'am Gigi da, no? And kay Mr. Nia, kay Ma'am Gigi Gigi Doronela, gapamati sa aton. And kay Ann Intrigue niya nga kabulig ni Lada, no? Sa mga nagapanyaga sa Just Doin Eatery dira sa may Balabago Haro. Good morning say man sa mga taga-maymay sa Bukuhan kay Babin Kanayunan. Bab, good morning, happy listening lang. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy, okay Lada, Paring Boy, okay Landa, si Paring Boy Mortel kay kagawad Helen Mortel sa mga krusang Vince Barbershop. Good morning kay katropang Gabi Gabo, aton nga district coordinator sa PWDs and senior citizen sa class dira sa Mandurriao kay Michelle and Ronel Abugadil. Good morning. Good morning man sa kay kagawad Arlene Evangelista. Kay nang Arlene Gawad, good morning lang dira sa Barangay Demokrasya Haro kay Mr. Nyada, no? Good morning, happy listening lang. Kay Naibikbik Mandarico, Naibik, kamusta ka da?
1: Centro.
0: Kay Ma'am Ilina Komplisa, no? Good morning, happy listening. Kay Catherine Biloso, bao, sa aton sining mga taga Palamati. Good morning, happy listening lang, ha? Thank you sa pag-monitor, no? Sa aton sining pag-pangalagad. Before nato ni-check, aka na sila sa linya, katropang BJ. Before nato ni-check ang aton sining nga connection with katropang Febi or katropang Jansen Crisostomo, update ini sa mga napod puison dito nga mga ROTC cadets sa Banwas ng Dingli. Sa aton nga pagpangalagad, antes kita magpadayon, don't forget amo ning mga inoras nami ipangapi, no? Sa mga nagapangapi da, remember nga hindi lang basta-basta nga nakapangapi kamo. Remember ang aton nga ikaayong lawas among aton nga dapat panumdumon sa pagpangapi ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para hindi ka mo magalaway. Ako ka sige-sige gani ko pangapi ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, no? Kay may libre kami ni ginabaton nga kapihalin sa kay CEO namon kay Boss Doc Remilito Oy. Kada bulan mayara kami kape, no, nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ka pangapi man ko para nga magwapo man ko, ah. Kaya ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ini ang mayara sang mangosteen, moringa, turmeric, may real coffee beans, may garlic, and may glutathione and collagen. Ang glutathione and collagen, ang glutathione nagabulig nga mangin manami, no, mangin maputi ang aton sini nga pamanit, and nagabulig nga mangin bataon kita, eh, no, sa aton sini nga mataga palmati ang mga health benefits naton nga makuha da. So Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, mabakal sa mga butika nationwide. And also ang Santon Plus Coffee mix available man, no? Santon Plus Coffee mix ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa kag soya extract, may isoflavon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siring alawas, labi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa makalalakin anaman nga mayara sang prostatitis o kung paghubag sang prostate. So tandaan Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa ato nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. May Real Coffee Bean, Santon, and Sweetened by Stevia. Amo ning kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. Tatlo ka mga variant sang kape, ta piliin nyo lang. Kay natanan, healthy coffee. Santos. Damo ka mo sa mga health benefits nga makuha kag ina makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, and dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man gani ma-order ni sa Shopee, no? Lazada or TikTok. Basta pangitaalan ninyong official store sang Yes to Health 2011. Centro! Centro! Last 11:27 ang atong oras. Nyo ka-standby si Katropang Febi. Check ta si Katropang Febi. Anong statement sang ahead, no? Sa mga ROTC cadets ni nga nagkalahilo ni ano ang gilalantaw nga rason kay baboy malang blato ang ilang nakaon to adubo nga baboy katropang Febi Boards Tibor Morales live report katropang Boards
2: gin pandurugan na sang sanitary inspector sang Dingli Rural Health Unit ang lugar na diin dira sa sulod sang 301st Brigade sa Philippine Army, 11th Brigade sa area sang RCDG, kakunning Regional Community Defense Group. Hindi matapos nga may 80-90 ka mga kadite nga naga-summer camp training, mga ROTC, ini sila kadit kadito pang Mario, ang gin-report nga na poison. Kaina mga alas 10 nagpanulong gito ang sanitary inspector kag sigito ang ilag sining conference kay di mabuday nato i-recover ang kwan ang mga sudaan to bra adobo nga baboy
0: ubosgen
2: nga didto didto halin ang pagkapoison sining 90 ka mga kwan ka mga kaditi arok tigsika sini sila galing sa Panay kag Negros Island region katong Mario. Why pa matapos tong ilang conference pero ang ining nabinta ka mga kadite naka gwa na sa ospital. Kaya ang pinakadamo naging kuan naging admit sa gabi sa Iloilo Provincial Hospital. Ang madamo nga gin-admit, no? Kaya ka, 75 ang sa Iloilo Provincial Hospital. As of 6 o'clock kaina, may siyam nga nabilin. Sa Barotac Nuevo Hospital, sa Napulo ang gin-admit, pero nagba naman, naglumanggas sa 5. Si Colonel Idralin Publitigid, ang group commander sa 6th RCDG, ang nagapasilitate sa pagpagwa sini nabitan ng mga kadite katropang Mario. So wala hindi pa maestablisar kung paano abi ang pag ang pagkumbala pagluto. Pero ang isa man lang giluto eh. Kumbalang ang isa kami no, ang adobo baboy.
0: Adobong buboy, buboy, baboy.
2: Oo, adobong baboy man lang tong ginluto la gabi, kon kahapon abi. Namutong ginalinan sang paglain sa pamatyag. Sining nabitan nga mga nabinta ka mga participant nga managpa-participant at actually ang nag-participate sining nabitan nga na summer camp training naglabot sa 873. Si nabinta naglain sang pamatyag ko nagkuto yan tiyan amo to nga nga gin desisyonan nga idalon lang ini sa hospital lugaring kiti bangod kay dili mo damo ang gin admit sa ano sa gin dala sa emergency room sa Iloilo Provincial Hospital amo to nga ang ibang ginsaylo sa
0: Barotac Nuevo,
2: uh-huh. Ang sa Dumangas sa Katropa Mario.
0: Uh-huh.
2: Yung kuan ang sanitary inspector nga si Mazil Lobail dito sa gihapon nga nagakuan nga nagapakiga istorya kag amo nga ba naton nga tibudlay nga recover ang mga indispose na ng mga lubong baboy. Ito, kaya tingin ulan lang ito mo. Ginapatihan niya sa taga-regional community defense group nga dito naghalin ang paglain sa pagkotel siya dyan, sining nabitan ng mga binta ka mga kanditi ka, diba Mario?
0: Oh, ang 800 plus nga na ikatropang boards nga participants, no? Nakakaon sila tanan sang adubo nga baboy?
2: Tanan-tanan, ining kuan, ining 900, ining 873.
0: Oh, kakaon tanan?
2: Kakaon tanan, isa lang ang minomo, baboy. Oh,
0: okay, pero ang naglain lang niya, ang pamatsyag nga mostly, anong ilang ginsupererged katupang boards? Lain chan?
2: Ano ba, nga reklamo? Ang kuhan, ang bisakitan chan?
0: Aha.
2: Ano ba itong kalabanan nga reklamo? Kasi daw, bukod sa kadamuon, wala, nga nabinta.
0: Oo.
2: Kasi mo ito nga daw nag-decide ang RCDG nga dalawon sa hospital.
0: Okay.
2: Para nga sigurado, kasi para nga makapan, para nga matungan sa doctors. Kasi, ano, nagin na itugong de sa pasyente, dextrose sa hospital mo.
0: Oo. Pero katropang boards, ano man, ang pagpreparar, ano, nag-ihaw sila sa isa kabilog baboy o nagbaka lang sila o anong plastada?
2: Ay kita na maka-establish kung nag-ihaw sila isa kabilog baboy o kung nagbakal. Pero ang kuna to, ang information to nga na may baboy, ginlang ginluto, ito, bangka po sila nga mga 873 ka mga panay, ka mga participants, si mga duwakbrib baboy garo na eh.
0: Pero why isang official statement on the part sa 6th Regional Community Defense Group, Katropang Boards?
2: Ara, may na-interview tigay na si Colonel Poblete nga kaya man kayo na, wala siya kapabalik pas kampo mo. Kasi ginilibot niya sa tatlo hospital para nga ma-discharge ng mga gin-admit yung gabi. Tigapati sila nga dito naghalin sa gin-adobong baboy.
0: Damo man na faktor katupang boards. It's either halimbawa kung nag-ihaw sila baboy base kung ang pagprepara ka bala katupang boards sao?
2: Isa ba na? Isa man tingin lang tayo. Laki tika damoon ba na? Kadamo. Ang ginluto, makamuna nga mga 873 ang kwan, ang participant.
0: Oh, kag isa pa tribling init kapon. Kag isa pa tribling init kapon eh.
2: Oh, bus by bus ang pagkwan, ang pag pakaon sini sang mga kaniti bla kadto Mario. So kay nato ang iba niya nga wala babasyag, sige to yang ila training. Dito sa sulod sa kampo. Ting iba na ang iba niya nga nagbus bug adlaw, kag ang kagabi, ipapahuway anay. Mangkoton sila kung balawiling pa sila na magpadayon sa ila siling na training. Pero ang hambal-hambal ni Colonel Poblete, nga di willing mangyapon niya yung mga na-admit ba na sa isa kagabi nga magbalik sa pag-training kato Mario. Kaya ba ng training na ito kina, muna marcha-marcha sila. Nang kwabalan ng ano ba na, ang mga training din nga pareho sang mga kadetib la
0: ROTC. Pero sa una sang ROTC or gadrills, gadrills sila.
2: Gadrills sila, no? Gadrills to ginato sa fan sa may ground. Dira lang mismo sa ano sa sulod kampo. Tapos ang nagaduto mga staff man sang ano sang taga regional community defense group ka to Mario. Sila mangaluto tapos ang tubig again serve inang alin sa water refilling station.
0: Okay. Sige. Anyway, may statement naman and ang importante subong wala na sang admitted sa ospital.
2: Oo, tikay na to. Mamangkot-mangkot kita to sa gwa, sa kampo. Kung ano nga, bigin luto. Din tabuan man siya ginayang na pamangkotan mo ni kuhan ni katupang dyan. Sige, lingkod ano anong panahon, anong kinikating. Pwede kita pumiro sa mga pang information mo. Kasi wala pa ito kasi natudlo kay Kidnel Poblete ang tarantanan na pagsabat sa pamangkot. Sige ko anong giluto? Anong kwan niya? Mamoy! Yan wala maka. Ito no? Sila kay Muton. Mamoy niya, wala maka. Asin ko, sige okay. Yan kay baboy lang, nadubo, wala sang baka. Yung baboy tansanan ang giluto. Tapos, ang ilato nga kusina ara nang sakaydid lang sang sang opisina man sang RCDJ kada po Mario nadira man naga kuan naga drill ining mga ROTC kadit.
0: Okay.
2: Ang ini nga balita ni dalong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Business Plus, Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katupang Baby Ball, Silver Morales, XFM News.
1: Centro! Centro!
0: Last 11:36 ang atong oras. Thank you kay katropang Febi Boards Tibor Morales sa report nagikan sa Banwasang Dingli. May update kita, statement sa Iloilo Provincial Health Office. Pamatian aton si Dr. Maria Socorro Quinion, ang provincial health officer. May kang tanan sa siling food poisoning, no? Involving sa 90 or 90 ka mga ROTC cadets dito sa Banwasang Dingli. Yari ang statement sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Para sigurado nga hindi pa iniguba. Likewise, mas manami, gid, no, kay amuman ni ang gina-suggest ang DOST. Kay kundamo, gani ang ginapreparahan ta mag nga pagkaon, dapat magkuha kita sa pagkaon nga wala pa na na serve, no, para dera ma-save kita sina para in case nga may mga problems later on, may ara kita nga specimen na nga daan. Kung may sintomas ang foodborne illness, kaangay sang pagsuka, sakit sang tiyan, o kung pagtai, magkantugila yun sa aton health centers o kung hospitals para mahatagan sa nakaigo nga pagbulong.
0: Okay, amo lang to. Hindi lang. Kaya daw, uto na nga kung nga, kwan, katupang BJ, dali lang, no?
3: Maayong adlaw, base sa initial report sa Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon nga adlaw may na-report nga clustering sa foodborne illnesses sa mga ROTC officers nga naga-training sa Camp General Adriano D. Hernandez sa Dingli. Kung sa diin, gindala sila sa mga hospitals. Pagkatapos magbatsyag sa pagsuka kag pagsakit sa tiyan, mga 30 minutes pagkatapos nila panyapon. Base sa initial reports ang mga disease reporting unit sa hospitals, Iloilo Provincial Hospital, may ara man sa Don Jose Monfort, no, may ara man nga nadala sa Pasi Don Valerio Palmares Hospitals, malapit na sa 90 ka individuals ang affected kag tanan sini sa ila naka-experience sa mild symptoms lamang kag kadamaan na discharge na sa hospital. Ang Provincial Health Office padayon nga nag-coordinate sa Dingli Primary Care Facility kag mga district hospitals para sa aton response protocols kag sa status sa mga apektado nga individuals. Mapatigayon man karon sang field investigation ang Provincial Health Office sa Dingli para makakuha sang dugang impormasyon. And hopefully, makakolekta kita sang specimen samples sang bilin nga pagkaon kag tubig ilimnon para madala sa laboratory for confirmatory testing. Kag para makahatag impormasyon sa aton kung ano gin man bala ang posible nga pagkaon o kung ilimnon ang nagtuga sa mga sintomas sa mga pasyente. Magahatag man kita sang guidance sa affected community sa mga food safety protocols para malikawan ang kaangay nga ini nga insidente. Ang Provincial Health Office nagapahanumdum sa aton mga pumuluyo para malikawan ang kaangay nga insidente aton sundon ang mga tips para sa safe nga pagkaon. First, siguraduhon nga preska kag na-store properly ang aton mga panakot sa pagkaon kag ang karne nga ginagamit naton. Maghugas ang kamot gamit ang matimlo nga tubig kag habon antes kag pagkatapos magpreparar sa pagkaon. Kung hindi maubos ang aton pagkaon, ibutang ini gilayon sa matinlo nga container or storage container kag ibutang sa refrigerator. Antes iserbi ang pagkaon, sa kadam-an aton inspeksyon nun nga pagkaon para sigurado nga hindi pa iniguba. Likewise, mas manami gid no kay amo man ni ang gina suggest ang DOST kay kundamo gani ang ginapreparahan ta mag nga pagkaon dapat magkuha kita sang pagkaon nga wala pa na na serve no para dira ma-save kita sina para in case nga may mga problems later on may ara kita nga specimen nga daan. Kung may sintomas ang foodborne illness, kaangay sang pagsuka, sakit sang tiyan, o kung pagtai, magkadtugila yun sa aton health centers o kung hospitals para mahatagan sang nakaigo nga pagbulong.
0: Sentro! Nabatian mga katropa ang statement ni Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion. So makandak pa sila sa investigation, makoordinate pa to sila sa mga taga-rural health units sa municipality of Dingli. May kangtanan sa siling food poisoning incident involving sa 90 ka mga ROTC cadets nga naga-training dito sa may banwasang Dingli, Iloilo. Centro! Las 11.42 sa ngaton oras kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso. Ma'am, good morning, happy listening. Centro! Kay Ma'am Dali Iraya, no? Good morning, happy listening. Landa. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Maninay, kamusta na da? Daw dali na lang mapauli si Maninay Grace. Daw hindi na malabutan na December, makapauli na siya. Mapuli na siya no sa aton siling mga palamati. Ha? So thank you gid. Ang katropa Jackson, may mga greetings ba o gapamati niyo? Gapamati sa aton ni dugang listener tani. Centro. Centro. Good morning lang sa Momay Teres Refreshment sa Moico Street, Poblacion Dingli. Sa kilid lang sa Tribe Marketing owned and managed by Kenneth Hoti Palabrica Locara. Thank you sa pagpamati dire sa XFM Iloilo sa taga Momay's or Momay Teres Refreshment dira sa Moico Street, Poblacion Dingli, Iloilo. Kilid lang sa Tribe Marketing. Namit yung pagkaon to katropang Jan, Jansi, no? Centro! Katropang Jans! Namit mga pagkaon to. Centro! Kung makapadingli, ma-share tada dira ta mga kaon sa... Namit kayo mga pagkaon. Anong specialty nila? Be, katropang Jansi, anong specialty?
4: Marato pa.
0: Anong specialty?
4: Nila agad.
0: Centro. Barato na, manamit pa. Centro. Makapadingli ta ma kadto ta to katropang BJ. Ma ano ta? Malong ride ta katropang BJ. Las 11:44 ng aton oras sa diri sa aton nga pangalagad. Sa pihak nga bahin sa Iluhanta ang aton sering serbisyong katropa katropang BJ. Subong aga nagsaka di sa XFM Iloilo si Mr. Fred Bilbao. Reklamo niya parte sa Phoenix Car Accessories and Services dira sa Barangay Sambag sa distrito Sangharo kay March, last week pa sang March until now, tatlo na kabulan way gyapon mag-abot ang iyang gin-order sang bayaw niya. Nakadaon na sila, nakahatag na sila sa down payment nga 50% sa kabilugan nga presyo sa gin-order nga bumper sa salakyan. Pero until now, waay sa gihapon. Yari ang kabilugan nga interview sa XFM Iloilo kay Mr. Fred Bilbao nga nagsaka diri as part sa aton siling serbisyong katropa. Katropang BJ? Fred Bilbao, sir, pwede mo masaysay ang reklamo mo parte ni sa Phoenix Car Accessories.
5: Okay. Mayong aga, katropang Mario, kag sa manog palamatit naton diri sa XFM Bantog nga radyo sa Iloilo. Ang natabo, nag-order kami sang bumper para sa Ford Ranger sang pakaduwa sa asawa ko. Bale ako ang nag-recommendar. Kahit sila ya, American citizen sila mo. Karon, nagsugta na kami sa presyo. sa 68,000. So nag-down kami, nag-down ang pagkadua sa asawa ko, bali 50%. Karon, Marso pa to. Ang hambal sa akon, ito yung gusto tani isang Amerikano, baka nasa pagkadua ko, pagkadua ni Mrs. Nga makita man ang kwan, makita man ang bumper sang salakyan bago sila magpuli sa Amerika. Ti gid po mangkot ko ang tag-iya gid mismo. Babae nga niko mga pila ka adlaw kag mag-abot bali. Nya sa 7 days. Ti sige among nga text-text may mga kopya ko sang text ara dito. Basta nga naglambot lang sa promisa nga promisa may ita may ITA kung saan umaabot. Ang bumper, hasta subong, may kabot. Ti tatlok bulan na, si Bende sa ngambal, tatlok bulan na. Nga palugit ko sila. Nagkastuhan ako sa pangita sila, kaya mo nag-close na sila dito sa kilid, sa San Aga po. Sa nagkatropa Mariaw mo. Naghalin sila dito sa may St. Agustin Group, gate sa entrance ng subdivision. Kaya ginpahalin sila to sa akwan, kaya nagpinta sila to. Siyempre, magkakamuluyo to, nagreklamo. May mabaho sa pinta. Dugay pangita namon. Why man sila natawagan namon telepono? Why kasabat? Basta sumulihin na, locate ko na sila, lang ganit sila. Kaya nagreklamo mo to sa sambag barangay hall mo. Titunduan nila ko nga, drak ulit nagalin. Just lang promisa, last nga promisa nila, sa Sunday. Yan Sunday, maabot na. Di why? Siya Wednesday, di kapon, why not? Digin, take to sila, hindi na nila mabato na akong take to, login po nila po, login
0: black na nila. Oh. Pero paano ka nakaahimo sa transaksyon sa Phoenix Car Accessories?
5: Via Facebook, nag-ano ko sa Facebook, link ko, tagpilangin yung nga bumper para sa Paul Ginger, makadto kami dati, makadto kami to sila, namangkot kami presyo, nagsubtanay sila sa tag-iya, ako yung bali nagpatigayaw lang ko, tiyan mo na gani ang masakit katropang Mario. Kaya kung pasi ko ano, isipon ba sa ang tagiya to, kaya ako nung pasi, isli nang morsinto ko bla, budlay na yung asubla nun, no? Oo. Oh. Ito kami nagkwa, nagsubtanay sila sa Amerikano, nga mo na ang presyo.
0: Okay.
5: Oo. Oh. Tiyas na subong, ay kapot.
0: Oo. Oh. So nagtransaksyon ikaw, through Facebook and personally, na sugilanon mo gidya ang tagiya sa Phoenix Car Accessories.
5: Nagkadtogid kami to sa shop nila.
0: Sa diin ka mo una nagkadto?
5: Dito sa kilid sa San Agustin, sa Sambag, sa high school. Dito gid kami nagkadto sa iya. Siya gid mismo ang naistorya namon. Siya mismo ang ginbayaran sa pagkaduha sa asawa ko.
0: Oo.
5: Sa 50%.
0: Sino ang tagiya sa Phoenix Car Accessories nga na?
5: Ang problema, hindi ko kilala. Basta tambok ba eh.
0: Pag transaksyon nyo, kundi nagbayad na kamo, no? Nag-down kamo sang 50% sa total price sang bumper nga gin-order ninyo.
5: Oo.
0: Tama. And correct. As promised nga, for 7 days, i-deliver ang order nyo.
5: Oh, deliver ang order, itakod nila nga pre-installation bali na.
0: So, installation na kompleto na tanan, ang remaining na 50%,
5: bayaran
0: pag-install.
5: Correct.
0: Pero madumduman mo, sir, kung kasanong pizza sang bulan sang Marso nag-sugod transaction and may resibo naging issue sa inyo?
5: Ang resibo ato sa Amerika.
0: Okay.
5: Oo, pero already ang mga tics na mo, no? Nga ang nag-umpisagid, nag-umpisagid kami sang transaction sila. Mga pizza niyo.
0: Marso. Basta Marso.
5: Basta Marso.
0: First week or second week sa March?
5: Last na sa March.
0: Last week sa March.
5: So
0: with the promise nga 7 days, take on last week sa March, supposed to be first week sa June. Or sa April.
5: Sa April.
0: Sa April, maaara na ang bumper nga i-order ninyo.
5: Order namon.
0: Pero ang natabo, wala gid.
5: Why gid?
0: May mga information abi kung explanation sa inyo kung ano reason nga ang until now wala gyapon ma-deliver ang order nyo despite ka nag-down na kamo sa 50%.
5: Ang rason nag-silo sila sa shop. Pero hindi man sila nag-fabricate, no? Ang fabrication sa Manila mo. No. Tapos nagsailo sila, ate muna na-delay ang fabrication. So isipon mo lang katrupang Mario, ang fabrication sa isang bilog na bumper kay ang grilya humanang ang daan niya mo. Tatlo ko bulan, di mo man. Doon sa gulanon, doon tinuntong sa gulanon.
0: So, asan ang last niyong pagkakadto dito to verify nga kung ano ng status ang bumper nga gin-order ninyo?
5: Last Friday, nagkadto kami ito. Linya, Sunday, mabot. Okay. So, Sunday, why naman? Niya, why kabot sa Wednesday? Balik hapon. Di subong nga text ko sila, in-restrict na nila text ko, hindi na nila mabasa. So, damo kumigo sa radyo mo, paradyo tak mo.
0: Okay. So, until now, why kidya? So, ang last nga promesa nila, supposed to be?
5: Kapon.
0: Wednesday, June 16.
5: 17.
0: Okay. Pero until kahapon, hasta subong aga, why?
5: Why?
0: So, amo na ang reason kung anong desisyon ka nga mag-saka diri sa XFM?
5: Amo nang dako nga rason. Kaya nanguya ko sa tagiyas ang salakyan. Kaya ako nagpatigayon. Basi kung magsiling sila nga gin buli-buli ko lang lang pangwartahan ko sila. Dako ang kwartahan mo.
0: 34,000?
5: 34,000 mo. Kasi okay. Ang tagiyag mismo ang babae, ang utong lang bayranay sila sa pagkadawa ng misis.
0: So ang nagbayad ya, hindi ikaw personally, kundi ang bayaw mo?
5: Correct.
0: Okay. Kung nagapamati, subong ang management sa Phoenix Car Accessories, ano ang gusto mong mensaheng ipanabot, sir?
5: Ang akuntan eh, hindi man po gusto nga maglainay kami sa buot, lainay kita sa buot. Kaya ti, amo niya, ako yan nagpatigayo lang ko. Ang ginalainan ko nga, maipit ko sa transaksyon nga muna eh. Kagtapos, hindi man tani nga sa kadugayon, hindi lang kong maistoryahan sa mga fabrication. No, kaysa isa kabilog bumper nga orderon nila, maapat ka bulan, hindi kabot. Anong butis lingon? Okay. Kaya kung gusto ko tani nga i-process nila kag makuha dayon, kaya ang Amerikano, yan tagiya sa Amerikano, isang salakyan, huwag nagkakontak sa akong, kasi uro nakig eh. Nakiguro kahit eh. Ako nang patigayon mo.
0: Ikaw nang patigayon to, ikaw nang transaksyon.
5: Ako nang patigayon, kami ako nang transaksyon. Miskan pa ara ang Amerikano, puti may isip ko na siya nga basi ginkortahan ko siya.
0: Okay.
5: Muna ginalikawan ko. Ako hindi makutani gusto nga maglayan boat sa taga Phoenix ako. Iwai ko yung layan boat sila. Ang ila tani nga obligasyon, pwede mo nang negosyo nila. Nga hindi nila ma-persige. Nag-promisa sila, 7 days. Ma-forma sa White Club.
1: Centro! Centro!
0: Kabatian mga katropa, si Mr. Fred Bilbao, ang tag-reklamo. Te, bukas ang linya sa XFM Iloilo sa tagdumalahan sa Phoenix Car Accessories. Nga ang until now ay gapo now. May problema kag ngaway nyo ginaprangka ang inyong customer.
1: Centro.
0: So dapat kung hindi nyo ma-deliver on time, ginprangka nyong customer nyo.
1: Centro.
0: Next time, paano kamo saligan sinasang customer nyo kung mismo ang inyong ginapromesa why nagatupa? Daw hindi man siguro mayo ang klase sa negosyo na katropang BJ kung magamuna.
1: Centro.
0: Kapasaligon yung inyong mga customer. Titatlo ka bulan. Butang mo mga 15 days makasiling kita ang maintindihan naton. Pero kung magtatlo na kabulan, tinain na yung istorya.
1: Centro.
0: Bisantin o man siguro ang customer nyo mariklamo man. So bukas ang linya sa XFM Iloilo sa tagdumalahan sa Phoenix Car Accessories. May kang tanan sa siling reklamo ginpalabot diri sa XFM Iloilo. Antes kita magtakop no, sa mga XFM taxi patrollers naton, bao. Doga alang-alang kita permi, no? Anyway, antes ka na magtakop sa aton siling mga katropa, don't forget, ikayong lawas ta, lungan ta. Tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ang tatlo nga ginakabig naton, the ultimate trio. Bangod man sa mga health benefits nga makuha naton, halin sa tatlo ka mga suplemento. Sama sa mga ginabalik-balik, tagid, prevention is better than cure. Amunakon nga ang, as always, ang ato ni kaayong lawas, halungan ta. Tagpaagi sa paghalo sa ato ni kayong lawas, tumar kita sa mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa. Mabakal na ton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Kay Ma'am Cathy Biloso, Catherine Biloso Biloso, gapamati sa aton. Kay nung uka, gapamati sa aton sa Barangay Purok Tres kag si former kagawad Cute Hiroche. Gapamati sa aton. Sige. Why na tao? Raso galing. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa maka kaglabawas ka. Ganay baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis. Magtumaras ang isa kakapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Headlines. Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
2: Headlines. Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Headlines.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga, dating testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ang administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
0: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
2: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
0: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
2: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
0: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nalang Arirang concert sa Pilipinas.
2: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman ng XFM Mega Manila.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Baylen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may charter direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report.
1: Live report.
2: Magkakaroon i-postpone muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano, kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
4: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
5: Gusto ko yung style ni Senator Chis. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko saan yung supplier niya ng pabango, no. So
2: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa matinagang prosecutor sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at Bayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerrybel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment

0: Gate din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y may nauna ng kaukulang waran. Gate ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paolo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito ay matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant kang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Gate pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
3: Kung matapang sila, bumunta sila sa Blue Ribbon. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka makontempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
4: Tsaka magigisa.
3: Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may kama, pinapakain naman sila.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money blood control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalan ng sangkot sa kaso.
3: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
4: Kailangan
3: ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung nguso ka lang ng nguso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, nagliteratuhan siya na may binigyan mo ng maleta.
4: Tama.
3: O receiving copy na receipt yung pinirmahan sa papeles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, igirit ni Tulfo na tila minamali tumano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga mamahayag at tagbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
3: Nilalahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabihin, pinapakain ni

0: din ni mami sa amin dyan sa flood control.
1: Ang masakit nun.
0: Ang masasaktan.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
3: XFM News Nationwide.
4: Ibang balita tayo katropa, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8 ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm, habang mahigit 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa imprastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
3: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross, pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, Gerasado City, Davao Occidental at South Cotabato. Mahigit 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis na tubig, serbisyo medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Ito naman katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
6: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may charter direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Lady Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
3: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
4: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa bago po binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
3: Live report.
1: Namatay na ng matagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Calinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Calinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagraranggong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sugat sa baba. Narecover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napagalamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Report. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Ito naman, Katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
7: Live report. Tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa ilalim Lagan City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Palanan Isabela sa Divilacan Fault Line. Habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela, kabilang ang mga lokal na pamahalaan kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drill sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanay ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyang diin ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanig. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
3: Live report.
8: Aabot sa halagang 48.6 milyon pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing illegal na droga, 39.89 milyon pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 milyon pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
4: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
7: Ng mga tulisan ang salapin na kakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor at Jeff, 21 anyos na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may 8 tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspects na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsano matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at dragnet operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
4: Katropang Brian, maranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maranas na isolated rain shower, thunderstorm, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan din po ang Davao Oriental.
2: Katropang Badi, nagbabala naman ng Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
4: Samantala, mga katropa, sumigat po ang araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
3: Balitang International.
4: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ni US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
9: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga concert na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, Exciting.
11: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain.
4: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
9: Balitang sports.
4: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Bumalik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Mahalaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro. Matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Damayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
2: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
4: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes, June 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
9: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara, sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Madiet na kubuwasa.
18: XFM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sir nga pagpangalagad, padayon kita nga mga dulong sa inyo sa pila sini ka mga informasyon, pila sini ka mga detalye, may angot sini sa natural nga mga pamaagi sa pagabulong kag pagpaayo sa aton sini mga ginabatyag sa kalawasan. Of course, ang pagpabakod no mismo sa aton sini nga ikaing lawas para nga mahimo bala nga ang mga balatian na aton sini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathic medicine, ginatinguhagid naton ano nga mapabakod ang aton lawas malikaw sa balatian. Tung nagapati kumbinsido kita sa balanon that an ounce of prevention is worth a pound of a cure. Isa na naman katupika ang aton sa napag-istoryan sa nag-edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Kag nagatutok naman ini no sa pagpabakod sa aton sininga lawas. More man ang aton sininga napuntarya about sa prevention. Sa nga edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Pero bago yun na no, gina-welcome ta ang aton sininga mga tagpalamati. Sa tanan sini nga mga XFM station sa Bugo sini nga isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations sa Negros Island region. Welcome, welcome kita sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sa inyo sini nga ikaayong lawas. May mo na lang i-send sa aton sini nga text line 0950-975-6950. Iwaton ko ang aton siring text hotline 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo sa pira siring mga panugyan. Kung ano, makabulig sa inyo sa maginabatsyag sa lawas, mga giyadira, mga suwestyon. Sa kung na makapaayo na sa inyo sini maginabatyag sa kalawasan, ngayon ang iban sa inyo sini madugay nyo na ginadala-dala, kadamo naman kamo sini sang mga natilawan nga mga pamaagi. Pero sa gyapon, nagabalik-balik ang inyo sini ginabatyag o kunabatyagan. Bala na pinakamanami, no, aton ginma amat-amat tungkad bala ang kabangdanan o kung root cause ang aton sini mga sintomas nga nabatyagan. Kaya karon kung puro lang kita sini symptomatic, diri lang kita karon nagatan-aw sa mga mabatsyagan, mga sinyales o kung mga makitaan sa aton sa ningalawas. Imnan naton karon sang, di ba, ang galingin sang ulo, ang galingin ni mo ulo, imnan mo sang para sa sakit sa ulo. Nagasakit ulo, imnan mo sa isang ginatawag para man sa sakit sang ulo, para sa pain. Amo man ang imo sa ning arthritis, kung nagabusog, dira. Tumara naman sang para sa nagangot-ngot ni mo sini nga mga luta-lutahan. At hindi man din na malain na, no? Kung gino-updan naton sini sang lifestyle modification. Ang problema, alin sina ako nag-salig na lang bala kita pirme sa mga pampaampat bala o kung mga pampauntat sang sintomas without thinking deeply kung ano ayan ang posible niya kausa o kung kabangdanan sang abalatian o kung sintomas nga nabatsyagan. Kati kung naton karon matutukan ang mga kabangdanan o kung ang root cause, kag dito naton karon matumod, ano, kag mahatagan karon sang pagtutok pinagi sinisa kung ano nga mga metodo nga nagakabagay para dira. Kati kung di kung makorekt mo karon ng kabangdanan ang mga simptomas karon niya imong mabatsyagan na mataamat man na madula, ano? Para bala sa kung na nagainulan bala, makakita kita o kung kabalo kita nga may matulo gitsusulod sa aton sa nga balay tungod nga may buslot ng aton sa nga atop. At ulit eh, hambal sa iban sa niya. Gatulo mo lang akong gaulan, ha? Okay, kung ay kung gaulan na yung mga gatulo mo. Te, ang ideya sa iban sa natin, saluran. Pero kung gusto ka iya, nga masolusyonan, gid,
Either nga tapalan mo sang mabakod nga pangtapal dira, pero kung daw gabok na gid ang imo suning nga atop, ang pag-ilis sina amo ang makahatag sang solusyon. Well, sa kinanda ng inyong certified na Turopath Practitioner Doc Leo Amos, ululupod na makita sa inyong edisyon sa aton sining nga pagpangalagad. Kung may mga concern man kamudara sa ikaing lawas na nag-monitor kamo sa aton sining Facebook live stream, mahimo nyo lang, no? Ipadaradara sa aton sining Facebook live program. Either sa XFM Radio Patrol Iloilo o kung XFM Iloilo 100.7 FM. Kag i-like nyo man ang tanan ng mga Facebook pages ano sa mga XFM stations sa dira. Kundiin man kamo sini nagapamati para sa dugang nga update, mga labas sini nga mga balita kag mga dugang nga impormasyon pag-edukar sini kag pagtukib sa mga sikreto sa ikaayong lawas. Well, kadto kita sa topiko nga aton sini pag-istoryahan sa edisyon sa aton sini nga pag-pangalagad. Mag-istorya kita subong about sa paghanas. Kung gusto mo sini nga mangin batid o kung mangin sagad sa isa sini ka patag o kung sa isa sini ka field o kung sa isa sini ka linyada, taman atuman ka dako sini ang papel sa ginatawag paghanas o kung ginatawag nga training. Tamo may mga ginatawag kita sa nga mga on the job training pagkatapos may eskwela karon ibutang ka dira sa isa ka lugar sa nga kon sa diin ikaw sini ang mahimo makapraktis ang imo sini mga ginatun-an ano sa aton sini mga tagparamati ano kay nga man kun puro lang gali kita theoretical, puro lang kita sini tuon, puro lang kita sini sa libro, puro lang kita sini sa ginatawag board dira kon mga notes naton nga way sing actual nga pag-apply para dira indi maging kompleto ang aton sini nga na hibaluan. That's why na even ang aton sini mga practitioners gani, mga health practitioners naton pagkatapos ang natun-an kinanglan gid ang ginatawag ukon ginaupod no ang pagtuon sini sa actual sini nga mga paghimo sa eksperimento sa pag familiarize sini sa laboratorio kon may mga aktibidades dira para nga ma-apply ang ginatun-an sa sina nga pamaagi. Mabugos na ton ano ang tinun-an na ton nga ma-apply na ton sa actual. Gani sa aton sa nga lawas, may ara man gali isang ginatawag nga training nga ginahimo uko nagakatabo dira sa sulod. Isa gali sa pamaagi sina no para nga malikaw kita sini sa balatian para mapabako ng aton sa nga depensa batok sini sa makalalaton nga mga balatian ukon mga sakit dira. Isa naton sa mahimo sina amo ang pag-train bulig sa aton sa nga immune system. Isa gali sa pinakadako ang benepisyo sa aton sa nga kaugalingon especially sa paglikaw sini sa mga makalalaton nga balatian among paghanas sang aton sini nga immune system. Nga aman. Ano bala ang aton sa nga immune system? Amo ni ang magadefensa sa aton o kung nagadefensa sa aton batok sini sa mga kagaw niya kung mapabayaan nagaresulta sa nagkarinlain sini nga mga balatian. Tungod nga nagahalit sila sini nga matamat sa aton sini nga kalawasan. Pero kung maabdik gali, maalam kag mabakod ang aton sini nga depensa, indi kita basta-basta sini malatunan sang nagkarinlain sini nga mga balatian. Wala siling balasang kilala kung nga ba ang ibandok nagatulotighok na. Ang iban sini nagapinot na mga paginhawa, nagalaton-laton, naginabatsag sa nga balatian, pero may nabalaan ko siya, Dok, gapulo panihol lang mo. May ara man sa nga bala noon, bala nga, o kung actual bala, nga nagkatabo nga mabsorbaran na ton, kaisa bala masiling na, o hindi ka magpatunog, ha? Kaya basi matunugan dya karon, masakit yung ulo, kung basi matrangkaso, o hindi ka magpaulan, ha? Kaya basi karon kung maglain mo sa nga pamatsyag. Pero nauna-una bala na ton, ang, di ba, may lima katawo, o kung tatlo katawo, sa nga nabasa, nabutan sa isang ulan, pero nga ang duha nagbatsyag,
Nagsakit ang ulo, ginhilanat, nagsipon, tsatra-tsatra nga mga symptoms sa mabatsagan. Samantalang yun yung isa, nagapabilin nga naway lang sa minatabo. Kagapadayon gyapon ng yasa nga pangginawi nga suno sa waay sing ginabatyag nga mga sintomas ukon paghina sang yasa nga lawas. Ina, ang isa ka factor sira among mabakod niya sa nga immune system. Tungod nga posible na updan niya sa nisang mga pangginawi niya conducive sa aton sa nga immune system ukon paborable sa aton sa nga lawas kag sa immune system especially. Pero nablang butambalon kung magsiling kita sa nga immune system training. Ang immune system training nagatumod ini no sa proseso nga kun sa din ang aton sa nga lawas ang aton sa nga immune defense ang ginaforma, ang ginapabakod, ang ginapapulido, kaginabalanse, pinaagi sa ginatawaga exposure sa nagkalainlain sa nga stimuli. Di magambal kita sa nga exposure sa nagkalainlain nga stimuli. Di ang pag-expose sa nino sa aton sa rikogulingon sa mga kagaw, bacteria, viruses, allergens. Kagbisang pasusulod sa lawas, no, may mga damage nga cells, part ini sa aton sa nga immune system training. Ang aton sa nga pag-function sa immunity ukon ang pagpanghikot sa immunity naton. Sa hindi kasubong sa daw switch sa suga nga ma-turn on lang siya kung nadulong kag ma-turn off man siya kung masanag ukon kung gusto mo bala kontrolon bala nga patay on off siga patay kundi ang mga experience naga-shape o naga-forma sini sa ila nga parts ng ila sa nga training. Ang mga experience nagabugos o kung include sini sang ginatawag infection tungod sa bacteria, virus, fungi, kag mga parasites. Pilaman sini amo ang gin-inject bala sa aton mga ginatawag vaccinations, exposure sa environmental microbes, diet and nutrition, physical activity, sleep quality, stress level, gut microbiome composition, kag age-related changes. Ang immune training nagabulig sa lawas para ma-recognize ang mga pamahog more effectively, kag mag-response ni appropriately and remember previous encounters. So ang maayo gali, ukon na resulta gali sa training, kag ang purpose sa ginatawag training, sa aton sa nga immune system para nga makilala nila ang mga pamahog sa aton sa nga lawas. Ini mahimo ni magdala sa balatian kag mangin maabtik ang maabtik ang ila sa nga pagresponder do ano bala no sa aton sa mga tagpalamati kung kaisa kon may gamu bala kag mga peacekeepers naton ulihin na magabot hambal blas ang nabalaan ko sa una nga si Adok daw pelikula na mo, ado sa lida na mo. Tapuson na nang inaway, antes magabot mga pulis. Samantala nga, tonto nga immune system sa pag-train na sini, kung part galis ang training, sini para mapabakod sila, kag mapa-abdik sila. Nga pag-recognize sa ang ginatawag pathogens, sa mga threats, dira, sa mga kagaw dira, ma-abdik sila sini nga mag-responde. Kag, kung na-neutralize na itong mga kagaw, may ginatawag kita sini nga, what you call this, mabudumduman nila, register sa memory dira sa aton sa nga immune cells kaga system ang previous encounters para nga pag-abot sang sunod ang encounter sa amuman gyapon sa nga pathogen o kung kagaw madumduman kag mas mahapus nila ini nga ma ginatawag neutralize madumduman syempre kag ma-identify kag mahapus ma-neutralize kag tuman kadako gali no ang papel sini sa aton sininga eksperyensya sa aton sininga pangginawi sa aton sininga ginatawag exposure sa ginatawag mga kagaw sa aton sininga palibot kag ang aton nga immune system ti may duha ini kag ginatawag major branches pag-abot sini sa training. Ang una sini among innate immunity naton, amoning first line of defense sa aton sini nga lawas. Upod sini ang aton sini nga panit, mucous membranes, macrophages, amoning germ germ eating cells, ara man ang neutrophils, amoning germ fighting cells, kag ara man ang natural killer cells, amoning immune cells naton ano nga naga-destroy sa infected sini nga abnormal sini no nga mga cellula, kag ara man ang mga complementary proteins, mga helper proteins
14 ni sila no nga nagabulig sila para nga madasig marespondihan ang dapat respondihan nga parte sa sulod sa aton sining lawas kag generalize ang ila sining pag-atake. Pero why sila sinis ang ginatawag sang makabig naton nga

Why sila sang gina tawag sering gina sering nato nga traditional memory bala? Kagang isa iya kag gina tawag type man o kon branch man sang aton sa nga immune system. Ang una kundi ang aton sa nga innate immune system, akon innate immunity. Dili naman kita sa ikaduha mo ning adaptive immunity naton, na mo ning special defense system naton. Nag-include din ako nag-abugusan ni sa aton sa nga B cells, sa mo ning antibody making cells naton na no. Ang antibodies nga niyo, mo ning mga germ fighting proteins. Dira susulod sa aton sa nga lawas, man no, sa ginatawag adaptive immunity na to ng T cells, sa muning white blood cells bala na to nga nagabulig sa immune system nga patyon ang mga infected cells o kunin neutralize ang mga infected cells. Ang karakteristik nila sa ni kumpara sa innate immunity nga ma-abtik sa pag-responde, iniya slower ang ila sining initial response pero highly specific ang ila sining recognition kag hindi ni sila kung sa aton pa hindi ni madali-dali malipat kaya may long-term memory ini sila para nga kung halimbawa masudlan ka sang amug hapon sining pathogen na kung kagaw sa palabuton madasig nila sining makilala kagma neutralize amuning isa bala ka ginatawag purpose kung gina turukan kamo kung may ginatawag vaccination bala napasudlan kamo dira sang ginatawag sahi sang kagaw man yagin paluya para nga makilala sang aton sining immune system dira matraining sila para pag-abot sang matuntuod iyang sakit o kung what you call this mga makalalaton sininga balatian ti may ara na sang ginatawag memory ang aton sininga immune system kag sanglit nga na train na sila madasig nila kag mahapos nga ma neutralize. Pero paano no nagalearn o kung nagatuon ng aton sininga immune system sa ginatawag infection? Nag-learn sila no pinaagi number one sa detection. Step 1 na i-detect nila sini ang ginatawag foreign molecules ukon mga antigens no sang aton sa nga immune cells kilalahon nila. Pagkatapos response ang immune system naton na nag-activate ni siya no that's why kung may infection may ara sang inflammation, may ara sang antibody production kag may killer T cells production kita. And then step 3 amuning elimination ang pathogens ni gina-neutralize kung kung ginaguba nila. And then memory formation pagkatapos sila ma-neutralize pila sini ka immune cells become memory cells nga nagabulig ano para nga magpabilin sa aton sining lawas ang iban sini years or even decades nga gina response mas faster upon re-exposure. Muntang ginahambal na nato niya kung may amog yapon niya kagaw. Halimbawa, na-expose ka subo nga tuig, sunod nga tuig, sunod nga duha ka tuig pagid. Kung may ara kasi niya sa ginatawag cells nga may memory siya para sa sinang kagaw. Tungod nga may memory formation kita ngang inang ginatawag memory cells nga ina nagapabilin sa lawas na susuntinuig or even denikada so mahapos nila nga ma-neutralize ang amog yapon nga kagaw. Kagma-reduce ang disease severity or prevention of illness entirely. Amo ning proseso no nga nagaporma sa aton sining biological basis sang aton sining immune learning. So dapat gyud naton kinanglan gyud nyo nga i-train naton ang aton sining immune system para nga mangin maalamon sila, mangin maabtik sila pag-abot sini sa pagapangapin sang aton sini lawas pag-protect sa aton sining lawas. Kagti, expose kita sini sa ginatawag mga kagaw sa aton palibot nga parts and training sa aton sini nga immune system. Dira sini ang duta, ang mga tanom, ang mga kasapatan sa aton palibot, bisan pa ang tubi, gani na ton. Kag bisan pa sa kaparehas na ton nga tao, no, nga nagadala bala sa nga kagaw nga posible mag laton sa aton nga mangin part sang pagkilala sa aton immune system sa sulod sang lawas. Pero ari karon sa aton sini mga tagpanamati, kita bala mismo sa aton sini nga pangginawi may papel bala kita sa ginatawag immune system training?
ang sabat sinadira tuman kadako ang aton sininga papel para sa pagpabako dokon pagpaluya sa aton sininga immune system. That's why matingala kita, may mga tao yang kabakod sa sininga lawas, kabakod sa sininga health. Kag may mga tao man iyang masakiton, madali sini matapikan sang infeksyon ukon balatian. Ano bala ang nag-aafekto sini sa aton sini mga ginahimo? Ukon paano naton mapaluya? Ukon ano ginahimo naton nga nagapahina sa aton sini nga immune system kag nagabuhin sa ila sini nga kaalam ukon nagapahinay sa ila sini nga learning. Ang isa diri no sa aton sini mga tagparamati, kun ikaw sini ang kulang sa husto nga nutrisyon. Kay suppose para magbakod ang aton sini nga immune system kaon ka regularly, o kung nadlaw-adlaw sa prutas, utanon, legumes, whole grains, nuts, seeds, fermented foods. Magkaon ikaw sinino? Kaya nga aman, ini nga mga pagkaon nag-provide sang vitamins, minerals, antioxidant, kaga, fiber. Samantala no, sa aton sini mga tagpalamati, kung kita man ang hindi mahilig sini sa masustansya nga mga pagkaon, instead ang mga ultra-processed food, ang mga makalamay, o kung may added sugar, may mga trans fat, nga mga kalanoan ng masamin aton gina-consume, nagapahina ini sa aton sini nga immune system. Ginabulubanta, no? 70% sa aton sini nga immune cells are associated with tissue in and around the gastrointestinal tract, making the gut a major immune training center. So that's why kinanglanon di gali naton nga magkaon sang husto sini nga mga pagkaon, masustansya nga mga pagkaon para ang aton sini nga tinai ang tiyan naton, ang lawas naton sa sulod, mahatagan naton sa nagkakaigo sini nga vitamins, minerals, antioxidants, fiber. Kay dira gali sa aton sini nga tinai 70% sini sa mga cells sa naton nga nagapabakod sa aton sini nga lawas, dira gali ila sini nga major immune training center. That's why ang mga tao gali nga hindi mahiligon magkaon sa mga ma-fiber nga mga pagkaon, amo ni mga prutas kag utanon kargado sini sa mga bitamina kag minerals, eventually amat-amat nga mangin maluya kag mangin masakiton kay kulang sini sa nagkakaigo kag husto sini nga nutrisyon. Ikaduha, ano pa gid ang pwede naton mahimo nga makabulig pabakod sa aton sini nga immune system? Kapin pa sa paghanas, pagpaalam sini sa ila. Ang nagakaigo man gali no sa aton sini mga tagparamati mga viewers, ang nagakaigo nga pagtulog tuman kadako ang papel sini sa pagbalanse sang aton sini nga ginatawag immune system, especially sa aton sini nga ginatawag memory cells dira sa aton sini nga immunity. Kay kung nagatulog kita, amo ni siya ang major period nga aton sini nga immune regulation and memory consolidation nagakatabo sa aton sini nga pagtulog. Ang cytokines sini ginaproduce, ang immune signaling is coordinated, ang memory cells are strengthened, antibody responses are reinforced. Amo ni kinang lanon gali no, amo ni gali ang ginatawag makita na doon bala ng isa ka healthy nga tao sa actual seria sa aton seri palibot sa mga upod na doon sa balay mga ulubrahan na doon kung healthy ng isa ka tao pamangkuta bala kung anong isa sang iya sini nga ginahimo. Masiling gina sa nga nagakaigo nga pagtulog. Kay ang nutrisyon, kung waay sa nagakaigo nga pagtulog, hindi mangin bugos ang iya sining efekto. Amo man ang pagtulog, kung kulang man sa nutrisyon, nagabinuligay ining duha para mapabakod ang aton sininga lawas, nga nga libutod sina, no? Dira sa pagpabakod sang aton sininga immune system. Pero balik kita sa ambalano, nakon ano, kung pamangkot bala nakon tagina, nga nga may mga tao iya nga masakiton naga balik-balik ang ila sini nga infection o kon kadali sa ila sini malatunan. In fact may naman ko diri sa kon siya dokti kung may memory cells kita sa aton sini nga immune system. Tiyang trangkaso seasonal man ni. Halos kada tuig may ginatawag mga trangkaso kita abi. Tinga ang ako iya kada tuig halos nagabatsyag na ko iya sa mga symptoms sa ginatawag cold and flu kung may ara ako sa memory cells. Inabangod ang trangkaso, ano, lain-lain ang mga ginatawag strains sini. Lain-lain ng mga kagaw, no? Which is, ti ang previous, iya kung hindi na amo ang nag
laton sa imo sa subong tuig, tiko di man dayon madali-dali sang aton ni na nga cellula. Kati waay na to sa ginatawag memory mo, kumbaga sa computer po ay sa database. Tiko di waay dayon makilala, nakalusot, nakabatsag ikaw sa isang sintoma. Pero bintaha kun padayon gihapon na to na gina-training ang aton sining immune system. At least kung magbatsyag ka, hindi magdugay ang mga sintomas ng imo sining mabatsyagan kag madasig ikaw sining ma umpawan. Pero kung halimbawa nangin masakiton ka tungod sa ginatawag kulang sa imo sining effort sa paghimo sa imo sining counterpart para magbakod imo sining lawas tungod nga hindi ka nagatulog sinisang hustong oras o kung kulang ka sa tulog, pagkatapos masami ikaw sa ninagaugtas, tuman lang imo sa pagkakapoy, nagaresulta sa chronic stress, kulang sa husto sa nga mga pagkaon, instead ng maginakaon, karon mga processed, ultra-processed nga mga pagkaon, karon salig ka lang sa order sa nga pa-deliver, instead magkaon ka sa isang nutritious nga mga pagkaon. Ang nutritional deficiencies nagapahina sa immune system, kag ang kakulang sa nga paghulag o kung physical inactivity, hindi lang nagapahina sa lawas, nagapahina man sa aton sa nga immune system. Timasiling naton nga partly may sala kita o kung guilty kita sa pagluya sang aton sininga immune system. Kag isa ka rason, kung nga may mga tao nga mahina ang ina defensa batok sini sa makalalaton nga sakit nga madali sila malatunan sang mga balatian. Pero ari no, sa aton sining mga tagpalamati, kung may mga ginahimo kita nga nagapahina sa aton sininga immune system, para gali mapabakod ang aton sininga immune system, part sang aton sininga immune system training, aton likawan yadtong mga factors.

Kini kita karon sa papel sa ngaton sa nga ultimate trio sa pagpabakod kag pagtrain sa aton sa nga immune system. Paano naton mabuligan ang aton sa nga immune system sa padayon nila nga pagtraining sa nga pagpabakod sa ila kapag hatag sa ila sa isang dugang nga support para mangin maalam sila sa isang pagdefensa sa aton pinagi sa pagkilala sa ni sang mga kaaway, mga ginatawag kagaw nga posible magpabalatian sa aton. Isa diri no sang masuggest naton para magbakod ang aton sa nga immune system kag sa adlaw-adlaw ukon sa mga experience naton padayon nga parts and training ukon pagtrain paghana sa aton immune system among gali ang ginatawag pag take ukon pagconsume sa isang spirulina. Ngaman ang spirulina gali no isa actually isa ni siya ka nutrient rich nga blue algae nga kargado kung dagaya sa protina, vitamina, minerals, kag antioxidants. Nga nag-support ni siya no, sa activity of immune cells kasubong sinisang natural killer cells. Amo ni nag-neutralize sa mga kagaw dito. Ano? Ang parang hindi pala maglinapta o kung magmuad sa aton sining lawas nga mahimo magresulta sa balatian o kung nagarindain sining mga discomfort, mga sintomas nga aton sining mabatsagan. Kaya nagabulig man regulate ang inflammatory response kag may ara sa compounds nga nagabulig stimulate sang certain immune functions. Kag may mabasko gani nga antioxidanta nga beneficial gid sa aton lawas sa immune system amoning phycocyanin nga makuha naton sa spirulina. Kag ang isa sang source naton sang ginatawag spirulina para mapasulod naton sa aton lawas amo ang pagtumar sa isang Santhone Plus Gold capsule. That's why may mga mabatian kita sa ni nga mga ginatawag feedback alin mismo sa mga nagagamit sini mga nagatumar sini kag sa mga text messages mga chats naton ang mga gina-update balang ginahatag nga updates aton sa mga users sini Santhone Plus Gold capsule manotice nila nga hindi na sila basta-basta ginakalatnan sini sa ginatawag trangkaso sang mga ubo-ubo o kon termino pa sang isa gani sini why na ko basta-basta dok nagaiga-iga mo kag na nagaalay kag nagasakit perming akon sini nga likod sugod sang sige ko tumar sang Santhone Plus Gold capsule ang isa sa sang capsule na no among spirulina nga nagabulig gali no pabakod sang aton sini nga lawas sang aton sini nga immune system sa pag-provide sini sang mga kinahanglan nun nga material kasubong sa isang protina, vitamina, minerals, and antioxidants. Kaya ang manami pagid sini kay hindi lang spirulina, kundi isa pagid kasangkap nga makita diri sa Santhone Plus Gold capsule, amo sini ang garlic o kung ahos. Ano naman niya ang papel sang ahos pag abot sa aton sini nga ginatawag immune system? Kung ano ba lang immune system benefits sini? Nagabulig para ang aton sini nga lawas, ang natural nga defensa sa aton sini nga lawas, magnami bala ang pagpanghikot o kung pagtrabaho sini. Ito nga nagabulig sa papagsik sa aktibidad sang aton sini mga immune cells. Para bala nga mangin ma-update sila sa pag-responde kag pag-neutralize sa mga kagaw sini no magluwas nga nagabulig pagin siya no pinaagi sa pag-neutralize sini sang mga kagaw mismo mga bakterya kag mga viruses dira may ara sa sang antibacterial may ara sa sang antiviral properties suno sini sa mga pagtuon. That's why kung naga-consume gali kita sang ahos regularly hindi lang siling na ginapabakod ang aton sini nga immune system kundi mismo ang ahos nagabuli gali papas neutralize sini o kun paluya sini sa mga kagaw bakterya o kun virus dira nga mahimo maghalit sa aton. Tag isa sa sangkap upod sa spirulina sang aton sini nga Santhone Plus Gold capsule. Kag hindi lang ina mayara pag ito isang Santhone halin sari sa panit sang mangustin nga may anti-inflammatory properties mayara pag ito isang queen of all vegetable ang manggaranon kag nagaya man sa sustansya sari nga malunggay kag mayara man ano sang ginatawag ampalaya o kon bitter melon nga nagabulig panami sang aton sari nga digestive system function para nga ma-absorb naton ang mga nutrients nga kinanglanon kag para mapabakod naton ang aton sari nga immune system.
item. So simple lang gali. Ang pagtumar sa ni isang Sunthorn Plus Gold Capsule makabulig para mapabakod. Hindi lang mga aton sa nga lawas kundi aton sa nga immune system. Kaya ang mabakod sa nga immune system nagaresulta sa mabakod.

0: mabakod na ton sininga panglawason kag mabakod na ton sininga ikaayong lawas nga may bato kita. Batok sini sa mga infeksyon ukon mga balatian nga tugas ang kagaw. Balan mo lain-lain ng factors ang aton sini balatian ukon mga causes man sini mo. May ginatawag kita sini nga mga balatian nga makalalaton amuning tuga ukon tungod sang kagaw. May ara man sang ginatawag mga balatian nga hindi makalalaton amun iya ang mga lifestyle diseases tungod sa aton sini hindi husto nga mga pangginawi. Which is ang hindi man aton husto nga pangginawi, laki pang kakulang sini sa nutrisyon, may labot man sa pagluya sini sa aton nga immune system. So diri kita karon sa pagpabakod sa aton defensa batok sa mga ginatawag balatian nga makalalaton tuga sini sang kagaw. Diri ang focus naton subong. Pag-abot naman niya sa lifestyle diseases, tilain naman niya ang istorya no sa mga previous naton sa mga topics kanamo na sang aton sini na istoryahan na hanungod sa lifestyle diseases. Pero balik kita no sa ginatawag Sunthorn Plus Gold Capsule. Pwede kita makatumar sini no. Like kung namulan nito maron mo is twice or thrice daily sa aga, sa udto, kag sa hapon. Like mga 10 minutes before sini ang kaon o kung 30 minutes pagkatapos naton sini sang kaon. Pero base sa pagtuon na no, may isa pagigaling nga makabulig, pabakod, kag makabulig paabtik man sa aton sini nga immune na system. Kag while nga nagapadayon ang pag-train sang aton sa immune system kung paghanas sa pinagi sa adlaw-adlaw na ton yung mga experience kag exposure sa sa mga kagaw, mabuligan pagigali mas mapanami sa no ang pag-function kag response sa aton sa immune system kung nagapasilak kita sa sa adlaw regularly sa aton sa mga tagpanamati nga man tungod nga makapanghikot gali ang vitamin D once nga maigo sang silak sang adlaw ang aton sini nga panit. Ang problema kay ang iban subong hindi magpasilak sa adlaw kay hadlok magitom. Amo nang masami ka mabatian mo o kung di gani may ginagamit sini nga moisturizer o kung may ginagamit sini nga pampa gina-apply sa ila sini nga panit . That's why ang iban kung magwa sini may sunscreen, may sunblock tikundi maapektuhan karon ang ginatawag pag-function sang ginatawag silak sang adlaw nga makapanghikot kon tani in full potential o kon benefit sa aton sini nga lawas kun direkta kon tani nga mag-igo no sa aton sini nga panit. Ang but naton ng balon ano, ang nagakaigo lang nga pagpasilak sini sa adlaw, hindi nga magpabatok man kamo o kon magpasunog kamo sini sa silak sang adlaw kon magpapasok bala sang inyo sini nga panit. Ang husto lang nga mga mininuto sa conjuration sa pagpabulad sini, like for example, dira kita sa mga 5 or 10 minutes nga pagpabulad o kung pagpasilak sini sa adlaw, kaya depende man sa imo sini nga kulor. Kung puti ka, te syempre shorter ang duration sa imo sini nga pagpasilak. Pero kung medyo maitom-itom ka, medyo malawig-lawig man, ano, depende sa aton sini nga kulor sang panit. Kaya ang vitamin D, gali, no, sa aton sini mga tagpanamati, especially ang vitamin D3, is one of the most important nutrients for immune regulation. Nagabulig para ma-activate ang immune cells kasubong sa isang T cells kag macrophages. Makabulig para nga ma-prevent the excessive inflammatory response. Kaya nga ito ni immune system nga healthy, dapat hindi man siya maluya o kundi man siya mahinay sa pag-responde sa nisa. Dapat niya dito respondihan sa sulod sa nga ito sa nga lawas. Pero hindi man dapat over-response o kung over-active. Kaya para malikawan man nato ng tuman nga inflammation. Nga kung nagasigisigi gani ina, maga-damage sa sulod man sang aton sa nga lawas. Di mo na ginahimo, gali no, sang vitamin D3. Mabuligan para tama-tama lang ang response ang aton sa nga immune system. Nagabulig man ni parang aton sa nga immune tolerance. Nag-reduce ang risk sini sa overreaction para hindi man magbalik sa aton bala ang sobra-sobra nga reaction sa aton sa nga immunity nga hindi man makapaayo sa aton sa nga lawas. That's why ang pag-inom sa isang premium D3 capsule, mabuligan gali no sa aton sa mga tagpanamati mga viewers naton para ang aton sa nga immune system. Mangin balanse ang ila sininga pag-function. Mangin balanse man ang ila sininga reaksyon o kon ang pag-aksyon dira sa mga dapat i-neutralize kag defensahan sa aton sininga lawas. Indi man kulang, indi man sobra. Kag manami pagining epekto kuni upod gali naton sa pagtumar sa isang Sunthone Plus Gold capsule. Kati ang premium D3 yan nagabulig para nga mabalanse ang reaksyon o kon ang pag-function sa aton sining immune system. Samantala ang premium o kon ang Sunthone Plus Gold capsule ya nagabulig provide sang nutrisyon para sa pagpabakod man kag pagpa-abtik man sa aton sining immune system. Kag nakahibalo bala kamo no sa aton sining mga tagpalamati nga may isa gali ka bitamina nga nagabulig para man nga mapabilin man ang kabakod nag-abdik sa aton sininga immune system nga nagabulig man sa aton para nga in kaso malatunan kita sa balatian madasig kita sinima umpawan ini nga bitamina way nagaproducer ang aton sininga lawas per tuman ka importante kag makuha naton ani sa pagkaon sa mga utanon dagaya sa bell peppers dagaya sa especially sa bayabas ano kung may bayabas kamo dira kaon ni kamo kay manggaranon ini sa vitamin C kay ang role sa vitamin C sa aton sa ningan lawas isa ni siya ka powerful antioxidant nga involbado kon may angot ini sa many immune system processes. Ang nagapabakod, isa nagapabakod sa aton sininga immune system, ginabuligan, magluwas pa dira, ginabuligan niya ma-maintain ng healthy ng aton sininga panit kag mga mucosal barriers naton, especially dira sa aton sininga baba, sa tilaok naton, sa ilong naton, sa mata naton, yung mga mucosal barriers na dira, no? Nga kung may imo pa lang, hindi na makapenetrate ang mga kagaw dito sa sulod sa aton sininga lawas, sa organs sa naton, kung matrap na nga daan sila dira, kung mag-agi sa aton ilong, magsulod sa aton sa nga baba or sa mata or din man nga bahin sa lawas naton nga may buho nga posible makasulod sila itrap anay ina no kung nagapanghikot maayo ang aton sini nga lawas kag especially ang aton sini mucosal barriers nga mapabakod naton ina kung may ara kita nagkaigo sini nga vitamin C kag manami pagyud ang epekto gali kun ang vitamin C nga ini iupod naton sa pag-inom sa premium D3 capsule kag Sunthone Plus kun Sunthone Plus Gold capsule. So ang ultimate trio ano kun updon gali naton ni Sunthone Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C, hindi lamang nga nagabulig ini no para sa paghanas ng aton sa immune system nga mangin ma-abtik sila kag mangin na mabakod sila kundi mismo sa aton lawas physically sa aton sining ginatawag pamatyag sa aton sining paminsaron may ara man sila sining benepisyo tungod nga may nagabulig pabakod sa aton sining immune system mismo kag nagabulig pabakod man sa aton sining lawas physical mismo sa patag iya sang nutrisyon tungod nga may mga masustansya nga sangkap kasubong sang queen of all vegetables nga banunggay kag queen of all fruits sini nga mangustin kag iban pagid sini mga masustansya nga mga sangkap nga makabulig balanse sa makinanglanon naton pagabot sa nutrisyon kay isa man nga nagabulig feed o kun pabakod sa aton sining immunity para magbakod man ang aton sining defensa batok sa makalalaton nga balatian ang nagakaigo sining nutrisyon nga isa ka pundasyon para sini sa mabakod nga panglawas kag healthy lifestyle. So kung nagainom kita sining Sunthone Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C regularly, mabuligan nga mangin mabakod sa amat-amat ug sa sigi-sigi ang aton defensa batok sa nagkalain-lain sa ng infection, tugas ang kagaw, virus, bacteria kag iban pagid sini nga mahimo mong pabalatian sa aton kag maglinaton laton ano nga magsuprer ukon magpabudlay sa aton sini nga pamatyag kag ti ko nagaobra ka sini kapin pa ko no work no pay ti pasensya na ano muna kay hindi ka kabangon kay nalatnan ka sang balatian pero pinaagi gali no sa pagpabakod naton sa tonlawas ang adlaw-adlaw nga pagtumarsa ni Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C kita mabuligan nya kun mabalatian madasig kita sini maong pawan pero kun mabakod aton sini nga panglawas mabuligan nga mentinado ang maayo naton sini nga pamatyagan sa nagapinamangkot gali kong pila kuno ka beses magtumarsa ni bisan twice daily lang no kun updo nimo ining tatlo bala like sa aga abi Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C 10 minutes before kaon ukon na 30 minutes tapos kaon. Kag sa hapon naman, like mga alas 5 abi, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C naman, mga 5 PM or mga 1 hour before panyapon. Kaya namin na ton, dari parang isa sa suggestion na ton para magbakod ng aton sa nga lawas, temprano pakita sa ni magpanihapon. Like kung mahimo na ton, alas 6 pa lang sa sirom o kung sa gabi, nakakao na kita sa panihapon. Adugang pagid ano sa aton sini mga tagpalamati nga mga impormasyon o kung dugang pagid sini nga mga detalye kag pagbasa sini sang inyo nga mga text messages may angot sini sa aton topiko kag ma-concern nyo sa ikaayong lawas ang aton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa ma-report naton sini nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madulasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Pabalik sa aton sa pagpangalaga diri sa aton programa.
9: The secret of health.
0: Ayan yung palagas, baka mo sa inyong mga palamangkotanon, mahimo nyo lang isend sa aton sa inyong text line 0950-975-6970. Dok, namigid ang pamatsyag kuya kung makainom ko sang Premium D3 Coffee Mix. Daw hindi ko naguro pag-islan ang coffee ko, Dok. Kaya nagapagsikgid ang akon pamatsyag, si Nuno ni sang Baluarte. Thank you, sir, na sa imo sa ring feedback. Ate, why mo siya may nagapilit si mo? Why mo siya nagapilit si mga mag-inom sang coffee? Why mo siya nagapilit si mga islan mo na? Pero kung hiyang ka dira, much better nga nga tuloy-tuloy mo na lang ano kay ti ang isa sa ni isang aton tinguha nablang nagahimo kita uko nagakaon kita nagainom kita sa mga nauyunan taman pero beneficial sa aton sa ni nga lawas. Hindi bala nga tungod lang sa sabor, tungod lang sa nami, bala, tungod lang may pleasure kita sa nga mabatsyagan, bisan pa hindi healthy sa aton lawas, sigihon, gyapon na aton. Kita ganang perde sina. Pero konti nakasaho ka sa premium D3 coffee mix. Ka nagapagsik, imo sa nipamatsyag. Actually, nagabulig, yun mapapagsik sa aton sa nipamatsyag mo. Ay, ito yung vitamin D3 bala, nagabulig na no, sa aton sa nga mitochondria. Kasubong bala kon sa cellphone pa, sa battery pa, daw full charge lang pirme. Pero gina-advise na ito na kung mag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, kung may mo pala ang pinakalas yung inom sina is mga alas dos sa hapon. Ah, kay ti may iban sining pagsik yapon, bisan hapon ka gabi na. Pero kung gusto ka mo iya, nga makabulig pa nami man sa inyo sining tulog, pwede ka mo sinin makainom sa Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Herbal Tea nagapanami sa pagtulog sa anong pamaagi. Tungod ginabuligan nga makondisyon ng aton sining tiyan. Kaya kung nang aton ganit tiyan karon hindi disturbo, daw hindi buto, duay nagadinaguok, hindi kondisyon ng aton sining pamatsyag, kag nami aton sining panunod now o kon na digestion na nutrient absorption, isa sa resulta sina manami naton sining katulugon. Gagaminta hapagid, kaya kung mag-inom ka sini, tungod sa iya sining cinnamon bar, kag turmeric, sining sangkap, nagabulig man panami sa aton sining pagpamuhin o kon bowel movement pagkaaga. Magluwas nga nagabulig pa no, parang ang aton sining insulin, kutob sa may mapabilin, ining sensitibo, parang hindi magresulta sining sa insulin resistance, magpataas sa aton sining blood sugar level. So kung diabetes ano sa ulihi kung hindi ini maagapan. Sunthone plus gold Sunthone plus gold herbal tea 1 hour before bedtime pwede ka mo sina makainom. O kung hindi gani may ara man yan no gisabisan gabi may nag-message sa aton nga pangagda kafe siya ari nga kafe dok hindi niya makapakwan mo hindi niya makapadisturbo sa akon sila nga tulog ang Sunthone plus coffee mix nga aman di makapadisturbo sa tulog yung Sunthone plus coffee mix inibangod nga why iasing caffeine ang ara sina dira iya is mga sangkap kasubong sang malunggay, kasubong sa isang spirulina, may garlic, may xanthone halin sa panit, sa isang mangustin, tagiban pagin niya mga sangkap, plus may ara pagin siya sang soya bean powder. Nagabulig ganiya parilax mo. Ining Sunthone plus coffee mix. Kapin pa ko ng imo, sining problema, dugay-dugay ka, ginagutom, naghilabi mo sulok-sulok, gusto ka magtimo-timo sini. Kung Sunthone plus coffee mix imo ginainom, bangod sa protina, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, protina, halin sini sa soya bean powder, dugay ka gutumon. So in effect, malikawan mo sini ang masaming pagkima-kima, ngayon di makapaayo sa aton sininga digest system o kung sa aton sininga tiyan kung magsigi-sigi no, nga amo ng aton sininga pangginawi madali kita sina mag masakiton kagabintaha pa kay ti ining Sunthone plus coffee mix magluwas nga nagabuhin sa aton sininga cravings sa mga matamis nga mga pagkaon kung kalan on tungod sa ginatawag na gaya sa protina makabulig man ni panami sa aton sininga brain function because of lecithin makabulig man ni pabalanse sa isang hormone both sa kalalakinhan kaya sa kababainhan no? Especially sa mga kababainahan niya nga nag-experience na sa mga sintomas ni sa pag-menopause, makabulig ang pag-inom sa Sunthone plus coffee mix. Pero kung ang imuya target is bisan paano, no, samtang ikaw sininagaidad, madugang-dugangan man lang ang imo sining glutathione kag collagen sa lawas. Kasi samtang nagaidad kita, nagaamat-amat, gamay mo ang ginaproducer sining singaton sining lawas. That's why nagaabot nga nagabatsyag kita sang pagpalang-alay ukon pagpalanakit sa aton sa mga luta-lutahan. Kagti makita gidang visible signs ang aging ang pagkurinot sa aton sa panit. Hindi tayo na malikawan ano? In fact, maswerte ganin nang nagtiligulang pa mo kay butang balon nahatagan sila sa dugang nga pribilehiyo sa paghimo sa kun ano makapaayo sa ila sining lawas kasi ila sining pamilya kasi ila sining isig katawo. Ang problema karon kon bataon pang edad mo pero naunahan ka na sang lawas mas pagtigulang. Bata pa pero may kurinot na bata pa pag pala nakit na mga joints ni ang isang makabulig dira ang glutathione and collagen mga anti-aging sina ini sila nga mga sangkap nga dira makita sa aton sa Sunthone Gold Coffee Mix. That's why kung nag-inom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, mag-inisling blend na ton nga kasubong nga nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa. Pwede ka makainom sila, no? Twice daily. Pero may nag-feedback ka sa ton nga duhang niya sila yung coffee. Ginabulos-bulos siya ining Sunthone Gold Coffee Mix yung Premium D3 Coffee Mix. May time kung kaisa nga sinya, duha sa aga, dok. Tapos isa sa hapon, duha ka Sunthone Gold Coffee Mix sa aga, isa ka Premium D3 sa hapon. O kung hindi gani, duha ka Premium D3 sa aga, kag isa ka Sunthone Gold Coffee Mix sa hapon. Maghambal kita nga duha. Kaduha sa mag-inom, ha? Hindi nga duha ka sa shea. Sa isa sa nika, timpla. Regular, o kung yun na-recommend, no? Pwede kita makainom gani, no? Hasta apat sa nika serving, o kung apat na cups sa kafe sa isa ka. Adlaw pero depende ya sa individual kami aray nga tolerance niya medyo mataas ano nga ang iban sini nagahambal nga naga-feedback dari sa aton siya do ka anom ko ya magpangape pero nami lang gyapon na konsa ni pamatsag do ka pagros gyapon na nagapagsik gyapon ko depende na ina sa inyo ining Sunthone Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix ining Sunthone Plus Coffee Mix Sunthone Gold Coffee Mix kag ining aton yung ultimate trio like Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Sunthone and vitamin C available sa nagpinamangkot ha available kag sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya madapit sa inyo sining ha lugar way na magliwat to message sa to nang nangita sang malayo nga butika. Ginahambalan ka mo nga sa malapit nga butika mabakal may masiling gani ha gusto ya way ko na sang malayo nga butika halalakat. Lakato sa malayo nga butika kung gusto ka mag-exercise ano lakton mo lang para sa Mercury Drugstore available man din no sa Rose Pharmacy mabakal man din yung mga products na ginamention na ito na rin ginapakilala TGP South Star Drugstore All Green Pharmacy sa Generica kadto lang ka mo sa mga namention na ito yung mga butika kag bisan sa mga butika dira sa inyo sa ikabanwahanan na no kabaranggayan kag magpamangkot sa mga product kay available na sa halos sa mga bisan magagmay pa nga mga butika para sa inyo sa nga kapusan para sa inyo sa nga convenience nga makatilaw ka mo sa nga makatesting ka mo sa nga mabenepisyuhan ka mo sa nga mga ginatawag di kandidat kag FDA approved nga mga products ni sang Yes to Health Incorporated pero kung gusto ka mo pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center ginasuggest ko iniyang Yes to Health Wellness Center sa so may mga concern sa ika ing lawas bala gusto mo mag pamangkot dugang sininga kaathagan sa imo sininga ginabatyag sa lawas ano mga do's and don'ts mga pros and cons sa mga imo sininga dapat himuon kay mga protocol ng imo sini pag sundon kun magkadto kamo dira sa Yes to Health Wellness Center dira ini nahamtang sa Ayang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid ini sira sang Iloilo Midtown Hotel may ara dira libre nga konsultasyon pinaagi sa ladrang alternative medicine consultant magluwas nga makabakal kapag idira sang tanan nga mga quality product sa FDA approved ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Alas 9 ng takna saga nag-open na sila Domingo to Biyernes. Sa mga taga Negros Island region, pwede kamo makalagaw-lagaw dira ukon makalagaw-lagaw kamo sa sudad sang Bacolod, pwede kamo dira makahapit ano antes kamo magpuli sa inyo sa mga kabanuhanan kay mga sudad dira. Hapit tanay kamo sa Yes to Health store sa pagpangumpra sini kon sa pagbakal sini sang inyo sini mga natilawan na mga proven and tested. Kasi sa mga first timer sa gusto magtilaw sini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Store na hamtan sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid ini sila sa Marayo Bank. Kadto lang kamudra sa inyo sini makinanglanon sa so, sining mga quality and FDA approved sining mga produkto nga makapaayo sa aton sining ikaing lawas. Husto ginadok, ako patigid ko nga makapabakod gid sa immune system kag sa lawas ang Sunthone Gold Capsule premium D3 kag Sunthon Vitamin C ninyo, Doc. Kaysang una masakiton ako, madali ko latnan sinisang ubo kag sipon, matunugan lang sakto ng hambal mo, Doc, nga nagabatyag dayon pagkaaga. Subong bako, Doc, kung kaisa nagapulaw pa gani ko, pero daw may ibato pang akong lawas, pero ginabulubanta ko lang kay basi kon magbalik naman ang akong ginabatyag kag regular kag adlaw-adlaw nga nagatumara ko sang Sunthon Gold, sang vitamin D3 kag vitamin C nga nabatian ko sa inyo program. More power kag salamat sa inyo sini nga mga suggestion sa ikaayong lawas. Thank you man ano sa aton sini mga updates o kon mga texter naton nga nagahatag sang updates sa kaayuhan nga ila na baton sa paggamit pag usar sining mga dekalidad nga produkto nga nagabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Kun ang inyo sini problema ma nagapanglis nga wang lawas, naga balik-balik ang mga rashes o kun katol-katol sininga dugay magpali sa inyo sini mga panit, damo naman kamo sa na try sininga mga gin-apply or ginhabon dira, pero do ara gihapon now. Why not try? I-considerar nyo abing paggamit sa isang Sunthon Plus Herbal Soap. Ang Sunthon Plus Herbal Soap may natural ini nga mga sangkap kag may antibacterial benefit kamo nga makuha diri tungod sa mga sangkap kasubong sa isang balunggay, kasubong sang kapayas, kasubong sa isang bayabas kag iban pag gidano nga mga sangkap pa nga makabulig kag paborable sa aton sa nga panit. Gamiton kung kamo sini magpanibin, kung kamo sini ang magpaligo sa bilog o kung sa bugos nga lawas. Kung may mga katol-katol kamo tira nga daw kadugay, magpali nga nagabalik-balik, try nyo bala nga pabukalon ining Sunthon Plus Herbal Soap sa inyo sininga kamot kag i-apply, ihabon dira sa afektado sininga parte o kung may body odor kamo. Try nyo man nga pabukalon sa inyo kamot kag ihabon sa inyo sininga ilok. Pabayaan mga isa tub-tub duwa sa nika minutos antes bunlawan. Pero sa para sa paghalong sang aton sininga guya, sa may mga dark spots dira, ano, problema ang ibat sini nagaka-stress sa may mga pinalian sang punggod sini, pwede ka makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione kag may kojic na makabulig pahami sa aton sini nga kutis, at dili pwede magamit ano indi lamang sa aton sini nga guya, pati sa liog, pati sa butkon pwede gamiton ining Clear Skin Herbal Soap. Nagabulig amat-amat paputi nagpahami sa aton sininga panit. Available man din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. Pero ang concern sang iban sini, ang ila sini kabalaka, pag-abot sini sang tingulan, nagadagsa naman sini ang lamok kag ang paglaton-laton sini o kung pag-infect sini sang ginatawag dengue. So paano makalikaw kita sini sa dengue infection? Dapat tinguhaon naton nga hindi kita mapalapitan, mahapunan o kung makagat, especially sang lamok nga nagadala sining kagaw sining infection. So pinakamanami naton nga buhaton sini may defensa kita sa aton panit. Paano? Pinaagi sa pagpamanyos sang Sunthon Plus Herbal Oil. Ang Sunthon Plus Herbal Oil mabuligan kita para ni mapalapitan sa mga sapat-sapat kag lamok nga nagadala sang dengue infection. So in effect, malikawan nato ng dengue fever o kung dengue infection, malikawan nato ng dako nga kagastuhanan. Kag ang manami pagid sini kay kun nagapalang alay imo kalawasan, nagapalamoy poy, nagasugod nga pala maol, mabuligan pa nga maremedyuhan dag masolusyonan sang Sunthon Plus Herbal Oil. Pero always gina remind naton, kung ang pala nakit sang lawas, hindi na madala sini sa hilot-hilot o kung banyos-banyos sini sang Sunthon Plus Herbal Oil, pwede kita makatumar sang cess the pain. Halimbawa sa may mga migraine headache dira, halimbawa sa may mga arthritis o kung may mga rayuma dira, halimbawa sa mga nasulpo dira o kung isa ka best sini, may nag-message sa aton nga na katipalo siya, perte kasakit sang iya sini nga tiil nga halos hindi niya mahulag, pero gusto niya i-pahilot. Pero sinyo, Dok, hindi ko kaagwanta kung matandog na ang afektado sa nga part, pwede ko kainom sa the pain. So, sige ko try mo, bakal ka sa butika kang magtumar ka. Nagtawa iya sa sininga pamatyag, nahilot kag asubong tinami ng iya sininga panglakat. Available ni sila no, sa mga butika kag parmasa malapit man sa aton sininga lugar. Kag sa nga pinamangkot gali no, kung available man ko no online, ba, hindi ganyan makubusan ng pamangkot na ton, available na bala ko no online, kag pwede mabakal ang Turbo Dietary Food Supplement adira sa online. Actually, available ang tanan ng products ng Yes 12 Incorporated online. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, i-type nyo lang sa inyo sa search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amunang ilang official store, dira sina ang ila sinitanan ng mga produkto. Kag special mention, ginipermi ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kalalakihan, medyo nagaluya na ang inyo sininga lawas, inyo sininga sexual performance, nagahina na, why don't you try? Sa pagtumara sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang maca, kaglabo, huwaska, nga sangkap sini, nagabulig panami sang ginatawag mudo, nagabulig amat-amat dugang sa aton puwersa, gabulig amat-amat pukaw sang gana, nagabulig panami sini sa aton nga blood circulation. Resulta, tinagabulig no, para nga mag amat-amat panumbalik no ang aton sininga gana kag aton sininga ginatawag puwersa pagabot sini sa obligasyon sa mga bana kay misis ano. Maayo sini kag healthy nga sexual activity. So kung nagahina si Manoy, try nyo tumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Liwaton ko, available sa mga butika, parmasya sa inyo lugar, available man ani online sa TikTok kag sa Shopee. Kung gusto ka mo siri mag-order, kaghulaton na lang sa inyo siri tagsa-tagsa ka mga panimalay. Order ka mo siri online sa Yes to Health Inc. 2011 nga official store sa sining mga produkto. Well, ang ibang sininga mga palamangkutanon, ang ibang sininga mga kaathagan na siguro sa sunod nga edisyon sa aton sini pagpangalagad, aton na ni pag-asabton, pag aton na ni hatagan sa pag-tarupangod, ano? Ang ibang sini pag-replyan man aton hulat-hulatan nyo na lang, ah. Kaya daw lang alam na ganyan aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad. Pero kabay pangabisan pa, ano nakabulig-bulig, ano nga aton sininga programa? Sa inyo sini mga tinguha sa pagpabakod sa inyo sini nga lawas, pagpasanyog sa inyo sini ihibalo na hanungod sini sa prevention para hindi lamang sa pagbulong ano, kundi labi kaglabaw sa tanan sa paglikaw sini sa mga balatian. Subaybayan na masunod naton sini nga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Prime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: XFM.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
7: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Lalakas.
8: At gaganda ka pa.
6: Pagbili sa labas ka. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Halagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, line-line na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las 2:04. Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
1: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
2: Pwede, wow.
3: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
4: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
4: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
1: Ay, gali! Exciting ba?
9: X-Rated. X-Rated.
10: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

dropan natin ng pamatina kay Tuto sa XFM 100.7 Radyo Petrol. Ilo-ilo ang kay tropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nag-upod sa atin, mga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Yeah! Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good afternoon, may dayad nga hapon sa inyo tanan mga kitropa. Kamusta ang atin nga Webes? Uy, ang bilis naman ng ating mga inadlaw mga katropa. Webes na, tibiernes na naman boys. Today is Thursday, June 18, 2026. Sige, hindi sa'yo magpapugong ya. Diba? Ano na ta? Sobra na ta halfway sang ano, sang June. Teka, kamusta ang mga katropa naton? Kamusta ang mga nakabaton? Gali isang ano, 13th month sang 15. May bilin pa? Or ano? Or wala na? Ano na naman ang mga ano, mga binakalta, no? Nga ano, nga dalas ang aton pagka-impulsive. sa mga katropa na natin na nagaginawa pa pala ang aton yung mga bulsa. Sige, may pakicheck di daw kung ano pa, kung kaya pa sang aton yung mga bulsa. Kaya pa ba natin mga katropa, ano pa, makalampuas pa wala hasta sa 30, makasurvive pa siya? Ay, ang mga ginawa sa adulting mga katropa, no? Sad to, ambal nila sa, kung ano ko, no? Kung gamay mo sweldo, paigo mo man siya. Kung dako, paigo mo man siya. I mean, malakong gamay lang. Like, daw, carry man. Pero kung daw dako, ganiin mo sweldo, daw, hindi na yung kaigo yan. Masad to, mga bills mo, kag ang mga wants and ano mo, naaayon rin sa iyong sweldo, no? Ang mga ginatuod, kung gadako ang sweldo mo, gadako man ang wants and ano mo, and needs and ang imo mga bills.

0: Mio macca, oh poi, Dries XFM. Gani mga kitropa, if you have greetings, miyara ka mo sa gusto tamyawon, may gusto ka mo da nga i-shout out, or may gusto ka mo da pabati-batian, o mansarin yung mansubong, ano mansubong inyo man nga anniversary, o ano man ang special occasions. Sa inyo kabuhi mga kitropa, mahimugid nga ipalabot rin sa amon. Kaya man atong gid ka mga i-greet later on, o birthday niyo. Uy, happy birthday has sa mga nag-celebrate sa ina birthdays today. O, sino mga nag-celebrate isang birthday ba? Timing birthday nyo ba? No, kay ano, mga bago sweldo. Ang muna yan, ang mga birthday, ang mga 16, 17, 18, mga 31, or 1, or 2, di ba? At least mga bago sweldo. O, may pang, ano, kamo, mahambal, magiging nga sanay, ano, sanay malasing mo kami. Di ba? Sa ano lang na iya sa mga tigul bombs lang na iya katropang jensin sa mga gumamela lang na iya ang mga kwan ang mga sanay mabusog mo kami sa mga pangirado pangidaron niya namon niya sanay malasing mo kami na iya sa mga inyo yung mga ano mga pangidaron kay tiis syempre syempo kapanikupong-kupong
1: ano hay
0: ano na na imo ya sanay mabusog mo kami amo na lang inyo oo te
1: Tingin mo, double pay, ganun mo birthday?
0: Ay, of course. Da.
1: Fiesta pa.
0: Ay, ano gina niya dapat, ya? Imo ya, how?
1: Wala.
0: Ano gina niya basta mga rich kid? Hindi na kaya
1: exclusive.
0: Double pay, oo.
1: Hindi ka na, hindi na ko na pwede mag-birthday sa muna nga, no?
0: Abi ko, hindi ka na pwede mag-birthday kay... Sugot ka na, hindi ka na mag-birthday.
1: Pwede man.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Ngayon, hindi ka na mag-birthday?
1: Tingbon ko na lang, every decade na lang.
0: Tingbon mo na lang biso buong mga birthday, okay lang na?
1: Oh, boss, diba? Five years na lang na ba?
0: Guwapo. Tapos pagka boss, may ipasa ka to kay SM.
1: Tingbon to na lang
0: for... Ako da, ah.
1: Tingbon to for 10 years.
0: Tapos boss, gani may ipasa ka to kay SM. Nugay ako da, Jansen, kasi susto mo, ah.
1: Pwede na, para tingob-tingob.
0: Okay, ako da. Uy, good afternoon ha sa mga kitropa natin, mga drivers nga nagabiyahe di sa afternoon. Diyan man ka mo padulong, diyan man ang inyong mga rota. Dariban ka mo nagabiyahe sa syudad or sa Iloilo Province. Halong gid mga kitropa, keep safe sa inyong pagbiyahe. Halong-halong gid. And salamat sa pagpamati sa atin mga kitropa. Kabay pangamalingaw ka mo. Samtang nagamaneho. Kung hindi ka mo to'y won, okay? Kung hindi nyo naging mapungga ng inyong katuyo, mga katropa, magpundo sa dalan. Mag-nap, biskan 20 minutes, okay na siya. Maka-recharge ka na for 20 minutes. Diba?
1: Ang chakto na.
0: Pero hindi ko wala ka. Ako na wala ka sa mag-ano, mag-park sa iga dalan, kag magtulog.
1: Kag magtulog.
0: Balan mo ko nga, ah.
1: Ngao.
0: Basi, kumabungguan.
1: Ano kaswerte mo, no?
0: Amo na sakto. Balang inapanumdum ko. Oh my God. Dito yun. Like, ginahimo ko na ang tanan. Ginakusi ko na ang ano ko. Like, ginaamo ko na na.
1: Abi ko ganit kanina.
0: Tanan na lang. Ay, naku ka pamati. Ano, kanta-kanta. Oh my God. Kaso kung kaisa ka man, ay ko. Oh, kinapanumdum ko. Ano man, napundo ko.
1: Basta hindi nyo gitong piliton.
0: Tapos magpundo ko. Oh my God. Basta kung ako naman ang mabungguan sang toyo nga nagasunod.
1: Abi ko, nahadlo ka kay basi kung like, sudlon ka or...
0: Mas, anong kwaon niya sa akin yung masulod? Or... Ano lang eh. Ang ano lang eh, pero wala gitong sabi makuha sa akin.
1: May bungguan, gali.
0: Oh, diba? Ay. Nga ha, o ikaw, babe. Basi kung may kasunod, basi mo nga tuyo man. O, te. You'll never know. You'll never know.
1: Amo na ganyan mong grabe na ganyan kaswerte, guroy mo.
0: Diba?
1: Or kadimalas mo.
0: You'll never know. Amo swerte pa na bala nga tawag kung nabungguan ka. Ikaw yung bungguan. Mamba nga, ay, ano nga swerte sa akin? Ano nga kaswerte sa akin? Man, nasa damo nga bungguan. Ako, ganyang nabungguan.
1: Amo gina kay swerte, yagin na.
0: Ay, kung ikaw yung mabungguan, it means wala sila kakita si mo.
1: Hindi eh. Naka, oh, diba? Ano, naka-camouflage.
0: Ano, abala subong, ka-camouflage ka.
1: Oo. Oh. Di man.
0: Oh, ano naman yung mga hidden talent mo ipakita mo subong? Dapat every episode, you have something to, I know, you have something to show us.
1: Hindi pwede, kaya wala kaya nagpakita sa hidden talent.
0: Why gani ko hidden talent ang overthink? Kaya, sige, na-share ko gani subong. Ang amo na mga pwede overthink ko. Tingin, itilito, unta na, kaya wala gani. Mo, Diyos ko.

0: Balang ko may ara, agad.
1: Piano B? Hindi ka magpating, ha? Wala daw, ikaw.
0: Ano?
1: Pahiya. Ikaw na lang, hindi ka ugalingon ko, eh, oh. Imo, ipakunta.
0: Balan.
1: Ano?
0: May special talent kagad yan, eh. Hindi pwede nga wala na.
1: Ano ang special? Di kayo wala sa special sa akon. Wala man ko itlog na matawag ko nga special. Ay, nako.
0: Abal mo, may ara ka.
1: Ari di eh, gusto mo ako?
0: Sang una, di ba?
1: Sang una. Ah, sang una, timitlog ko eh.
0: Oo.
1: Oo. Tagad doon lang galing sa Thailand.
0: Sa Thailand, naglain na.
1: Di ba ikaw? Amo ka man?
0: Sang sa ano ko lang, gin-retain ko lang subong.
1: Ah, gin-retain? Abi ko, sad to may buka ka de?
0: Tatlo akong sa una.
1: Ang buka? Wow!
0: Sige, hatag ko ang isa.
1: Di nang buka mo na pit. Di nang buka mo na napit.
0: Sa ano? Sa may kilid. Hoy, may amuna bala?
1: Buka sa kilid?
0: May amuna nga tawo.
1: Nga, tatlo ang buka? Paano? Na-search na biho? O, sige, be, aray naman yung story.
0: Pero syempre,
1: aray naman
0: rare, ang buka. Rare na yan, yeah, rare. Hindi na yan, ano.
1: Bungga ba lang rare? Paano mo na nabalaan? Kagi mo na naging search?
0: Sa ano? Sa extra wow.
1: Ara naman din ang extra wow. Kaya wala ko na nabasa sa extra wow.
0: Basaon mo ha?
1: Ay, oo eh.
0: Oh, sa dasun eh. Iyay mo. Ano sa dasun? Ikaw man ang nabasa.
1: Oo, isos. Aga, extra wow lang kita. Amo nagigintawag siya nga ano, nga hindi siya, ano, hindi siya normal na klaseng balita. Kasi, you know, ano siya, naiiba siya sa lahat.
0: Kita mo kagina?
1: Ano?
0: Ang karnero?
1: Oo! Oh. Pwede man to katayon.
0: What if be ang, ano?
1: Ano?
0: Mga ido nga pangagat.
1: Prison.
0: Prison man.
1: Tanigin mo preso.
0: Diba?
1: Oo, gani. Ang ending pag nakopsaya sa polis, naging kagat pag ng polis.
0: Man.
1: At imbis nga, ano, imbis 1 year lang siya in prison, ang ido, sila man gyapon ang maayawan. May go pa ang ido dito. Mangihihi pa dito. O, diba? Ang bot, ano nga klase sa utok na siya man. Or ba siti muna, ano lang, muna gito yung ila, yung ngayon lagiya. Hindi talaga yung ma-change. Kuna muna itong ila, lagisa din to siya gani.
0: Sa South Sudan.
1: Anan, sa may South Sudan. Oh. Oh, which continent does it belong? On Africa?
0: Sa Africa na siya.
1: Diba? African, ano siya? Sa Africa. Uy, ha? Basi ko in Africa, manumdum ka mo da ang Africa is a, ano? Is a country?
0: Continent.
1: Oh, it's a continent. Diba? Kitaan, diba ang mga kabataan sa mga iban? Not all. We are not generalizing. But for your kaalaman, mga kitropa, oh, whatever your age is right now, diba, hambal, tagani ang aton nga, ano, ang aton nga, ano, X-rated is not just, you know, kabulastugan and wala pulos. And for, ano lang, and for your good vibes, dapat may malearn ka mo day from time to time. Kahit hindi, taman, get actually, everyday, get mahatag ang additional learnings in you. Kiti kami man ngon kaisa, gaano man ang amon nyo.
0: Oh, gaka-surprise mo na kami kisa.
1: Oh, yes. Did you know, mga katrapan at Africa is not a country, but it is a continent.
0: Sa ano, 7 continents.
1: Oh, sa mga katrapan na ito, amon ang mga hindi ka mamahal, hindi ka makagdaw sa Africa. Oh. Ano na siya, sa Africa is a continent. Uy, darigin siya gali ako.
0: Nah.
1: Uy, gusto mo yung makagdaw sa Ethiopia?
0: Ethiopia.
1: Ethiopia, oo.
0: Cameroon, Kenya,
1: wow.
0: Somalia. Sumunga to sa Somalia.
1: Pwede ka diguro kaagi, ino ho. Yun natanaw ko na wala kong pwede ka di kaagi.
0: Mga lihid ka lang daw.
1: Oo, mga lihid. Pwede ka guro, ya ay.
0: Oh, diba? O ano Israel.
1: Na, di mo, lang kita, diya. Pwede ka di katabo ko halin sa Turkey to ano, diba? No, mga bongga.
0: Geography.
1: Oo, geography.
0: Pero ano, ang sang una, isa
1: sinagambal
0: na sa mga ano.
1: Nga bilog ang kalibutan na. Oh.
0: Gani, rectangle. Bilogin
1: man
0: lang kayo,
1: diyo. Tawa balo.
0: O rectangle.
1: Tanggol lang gini sa internet. Oh, pero ang globe is bilog. Ang earth is bilog. Eh, di ba? Of course. O, hindi na ito di mag-history about science. Kay karon mo i-anta.
0: Basi ko yung mga nagamumatay
1: sa aton.
0: That is
1: not our expertise.
0: Mahambal ay.
1: Disclaimer, mga katropahan. This is not our expertise. We know nothing about this. Oh, but, ang tupad sa Asia is...
0: Mm. Pasensya lang sa amon niya, ano.
1: May amon na siya ang amon nga, ano, oo. Oh, lapit ka lang. Di ka tropang dyan, Zinho. Balan ka, git.
0: Australia.
1: Australia.
0: We're kangaroos.
1: Di ba?
0: And wallabies. And a bottle of water.
1: Ano na siya, man? Kalingin sa tarawon. Kaya tarawa
0: sa
1: bala.
0: Diin. Hindi kaya muna mo. Doon nagdurubli.
1: Aray lang yaho. Okay. Abi ko malingin na yung ulo ko. Oh, sino na may mga greetings? Mga kilala sa mga taga-Europe, no? May kilala sa North America, sa South America. Oh, i-greet nyo na din inyo mga himata, ang inyong mga friendship nga.
0: Ari?
1: Aray sa other countries. Grabe, ang inyong greetings. Aray pa sa grade 1 paper.
0: Yes.
1: Oh, diba?
0: Yan ano ko ginigin pa nga, o ginigagina. Taga ano ni sila?
1: Taga
0: rin. The southern parts ng
1: Iloilo?
0: Globe.
1: Wow! Oh. Really?
0: Ginatamyout ko lang si ano, ang
1: dapat
0: mga staff.
1: Dapat nasahon mo, ginatamyout ko gali. Si, ano na dapat?
0: Ang mga staff sang ano, Mommy Terry's Refreshment.
1: Wow, sari na siya.
0: Sa Moico Street Poblasyon sa Dingle, Iloilo.
1: Daka mo na niya, gay!
0: Oh, good afternoon, gina. And of course,
1: daka mo na niya, gay!
0: Oo.
1: Oh, oh. Oh, diba, te?
0: Ari, katropang era.
1: Nakaon niyo to nga ang nabilin sa estasyon na nakakaon. Nakaon mo na ang talon niyo to?
0: Okay lang gani na kay kadatulon. Kada timo namon, ikaw mo na panamdom.
1: Ang pamangkot, nabusog ko. Nabusog kami.
0: Wala eh.
1: Uyong,
0: kami ang
1: tarap,
0: nabusog.
1: Kalo, ay wala si katrapang Mario Hambalya. Ang ako ni nga, ano, ang ako ni nga pagkaon. Panos, ano nga tinapayagin ko to lang liwat.
0: Grabe na ganyan, no?
1: Eh, walaan mo ko na nung, ano yan, tinapaya.
0: Ano?
1: Katalugan.
0: Hambalan yun.
1: Amugin man ako no how? Daw hindi tagid ma-access ang BPI.
0: Amugin man ako no how? Ang katalugan.
1: Ang TI. Ang research na be.
0: Pero ang bali nilagid man amo na ko no.
1: Ano, ay katropang Mario.
0: Halimbawa kung mga tinapay ba lang nag-expired na or
1: made of? Nanay lang how?
0: Ara.
1: Oh, chak to yeast mag.
0: Ara oh. Daw.
1: Oh, gani.
0: Ah.
1: Bread pudding, ano na main mo na akong pudding na siya, o.
0: Oo. Oh.
1: May harap man niya nga, ano, ang katalugan niya, hindi man siya panos niya. Oo, naging made good siya for that alone.
0: Amo gani?
1: Like,
0: actually,
1: like, ano, like, naagahan na siya balang mga tinapay, pero not did niya nga, ano, nga panos,
0: Sa mga paborito, ginaya katropang era, hindi lang nga mga...
1: Dawas tama subong?
0: Di subong gani. Pero sang una ko pa nabalaan niya muna ko, no, ang... Nga mo nang legend sinadira.
1: Namitan ka,
0: namitan gid ko na iya. Pero
1: kaya syempre, lain-lain nga tinapay. Tag
0: 5 pesos lang nabalas ang una.
1: I mean, bala lain-lain niya siyang klase sang tinapay.
0: Ang katalugan niya na ang ginakaon tadi. Syempre, may mga brand na iya.
1: Oo, lain-lain na siyang brand. Diba?
0: Pero sang una, nga mga muna, nga ginaputos lang tag 5 pesos. Paborito ko, gumina niya sang una. Pero kung nabatian ko na di. Doon di ka man nga kapati nga. Muna ganyang ano.
1: Sorry ha, pero madamo ka na sa may nakaon nga panos. Okay?
0: Nga kuno, mga ano na mga gin pull out nga mga ano, tinapay. Gin ano liwat. Gin bake liwat. Kaya amugin man na ako.
1: Amugin man na siya. Ang iban ka, nakita mo na ang puding na. Kita mo na. Ang iban, balaan ka ito pang Johnson, hindi siya katalugan, nga like, aning red, bala, and may do freshly baked niyang sa guaya ho. Nga tinapay, ang kapotos sa iya, oo. Ang iban niya, BS, amo lang gin niyang sa tunga, lang gin na iya ho. Magkotonta si katropang AJ Bordon, kay katropang AJ Bordon is a chef.
0: Oo, oh, diba? Sige.
1: Imagkotonta siya, kay balaan ko, may idea na siya kung what is katalugan is made of.
0: Oo.
1: Diba? Ano gina siya? Expert.
0: Yes.
1: Expertise, sige na ang ano, food and beverages.
0: Beverages. Di, amo na siya.
1: Diba? Oh, magkotonta siya kung ang tuod, gid ang katalugan
0: or
1: ang
0: ano?
1: Puding, gid man is made out of, ano, of...
0: Recycled.
1: Recycled. Bread or ano, spoiled bread?
0: Ari na.
1: Ano?
0: Sabi sa'yo, nagkikinig sila eh. Oh.
1: Katropang AJ Bordon?
0: Hindi, yung ano, yung sa comment.
1: Sino ba yun? okay. Si Ma'am Beverly, ano ni? Beverly, ganun eh.
0: Magon Galeno.
1: Si Ma'am Beverly Magon Galeno. Uy, good afternoon, Ma'am. Hello. Bo, Ma'am, nagkaunda sila, Ma'am. Wala gin sila din anumdum sa mga nabilin. Ha ha ha ha ha ha. Ano na yung order? Ma'am Beverly, ano na yung order nila, ma'am?
0: Ihambay ko sa imo.
1: Ano na yung order nila, ma'am?
0: Ang katkatrobang Febby.
1: Ano siya?
0: Ano? Laswa.
1: Kag?
0: Kag, pinamalhan.
1: Wow! Oh. Pinamalhan nga?
0: Ang bot na ito.
1: Pinapasikon, ano to siya? Pasikon, hindi man siya, ano, milkfish.
0: Hindi, hindi.
1: Okay. Mm. Carry
0: lang. Gamay lang siya, cute lang siya.
1: Hindi mo yan, ano yan?
0: Ako yung dinuguan.
1: Abi ko, ano, tika, ano siya mo, refreshment, abi ko yung nag-order ka to sang, ano, sang,
0: halo-halo.
1: Oo. Or, ano, or shake.
0: Wala. Amo nang damoy lasudan kay Gina. Nabusog gid kani kami.
1: Ay,
0: why kaya gali ya?
1: Why bala? Ay, ambot ah. Oh, good afternoon eh, sa mga katropa natin sa Dingle. Hello, ma'am. Share, good afternoon. Thank you so much, kid mama, for being with us. Kag sa iban pagida natin yung mga katropa nga nagaupod sa atin dira sa may Dingle, sa may Dingle. Mm. Good afternoon. Amin ayad nga hapon sa initanan.
0: Kag katropa era, kisa ka nalang subong kakita sang ano, no? Sang rice nga 10 pesos. Pero damo pa.
1: Nga hao, dito yao.
0: Dito ka gina 10 pesos.
1: Ah, ito. At diba si Kwan may farm cup, sila? Base. Charot, may farm.
0: Kaya diba sa mga, diridan sa city, tag 15 pesos.
1: Yes, oo, and isa lang gina siya ka cup. 20 pesos. And kung kaisa maglapo sa cup, ginaamo pala siya, ginakagis pa siya.
0: Ano ganyan bala?
1: Ginakagis pa siya para magtupo.
0: Oo, sakto-sakto, ganyan bala.
1: Imupang sa imo nga ano, kung kaisa ang cup, hangin ang sadalumiya, pag diba? amo na na siya subong. That's a ano na subong sa negosyo. Pero diba, just like sa di ka may eatery, gina make sure nila nga sulit ang makaon sa ilang mga ano, ilang mga customers.
0: Kasi hindi ka diba, na
1: oo, kay tiambal nila, biskan tsaktuhan lang ang imo nga ma-earn. Ang importante, nalipay, nabusog, gaginamitan ang imo nga mga customers.
0: Babalik-balikan ka.
1: Oo, diba mismo, si mommy to sa di ka may
0: Oh.
1: Wala na ko yung nagapangita isang customer. Kaya ako mga customer di sila na yung nagadala sang dugang
0: correct
1: nga mga customers para sa akon. Kaya tinanamihan sila sa servisyo. O, tiyemayo kung damo tong rice ang ano, isang mommy Terry's.
0: Oo, damo-damo. Amo to galing ka gina.
1: Hindi, ano ginasayin mo? Bagay ginasayin mo kaya hindi ka daan ka, ano, hindi kaya daan kontento sa one cup of rice.
0: Ang bagay na naman ng katropang Febby, tani, ano, tag-isa na lang kami ka-rice kaya nag-isa na lang kami dugang para tunga na lang kami.
1: Ay, okay, kay damo.
0: Kay damo-damo, media.
1: Ito, oh.
0: Oh, 10 pesos only. Oh. Saliwat, ah. Thank you, good sa, ano, mga oh staff dira sa Mommy Terry's Refreshment.
1: Maraming salamat sa Mommy Terry's kasi nabusog niyo po sila.
0: Kisa ka na lang subong kakita sa pagkaon.
1: Di na-amaze ka man.
0: Yes.
1: Oh.
0: Sulit kaga, wow, ano.
1: Mayong hapon lang dahas sa mga katropa natin. Sa kay Sir Warren Candame, good afternoon. Kay Mike Prabanardo, good afternoon. Nga daw wala pakapakita, kaulhot, di si katropang Jet Hibagan, katropang AJ Bordon.
0: Ba, pariho, git sila nga wala.
1: Pares naman sila dito sila nga duha man. Nipos-ipos naman na sila. Or ba si nag-silent watch naman na sila. Sa kay Ma'am Roby Lynn, good afternoon. And sa atin mga interns here sa atin nga station, good afternoon. Sa atin mga WVSU College of Communication interns. O, sa atin nga kay Princess Osita. Uy, si Princess is princess na princess talaga. Sa kay Sophia Joy Talagara, kay Louise Janica Tabukanan, and kay Sakay Malaya, Andre Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, and of course kay Mark Hilbagaan.
0: Good afternoon,
1: ha? Sa aton mga katropa, they are together with us here sa aton station.
0: Mga ano, gitin sila mga
1: mga future ano, future journalists, 'di ba?
0: Journalists and broadcasters. Sila man di mabulos sa aton sa Dasona. Ah.
1: Oo, ah, mama, nga doon nakapoy ko. Pwede ka, ka pa, sub. Substitution.
0: Substitution.
1: Oh, hamba ni Ma'am Rowilin, hello. Katropong Aaron, katropong Janzine. Oh, hello
0: ha. Ma'am
1: Rowilin. Oh, sa atin mga Facebook Live viewers, i-share mga katropang atin nga Facebook Live. Parang the more, the merrier kita this afternoon. Mas marami, mas masaya mga katropa. Kag, sa mga katropa natin da, if you have greetings again, you are very much welcome gid sa pag-comment sa inyong mga greetings, inyong mga talamyawan this afternoon. I-comment lang sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Maracho Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag kun mag-text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oh, i-greet na mga katropa, katropang dyan, Zin, ang imong mga katropa nga nagapamati. Da, kay balaan ko daw, many sila.
0: Oh, good afternoon, Liwata, sa Mommy Terry's Refreshment dala sa Muiko Street, Poblacion, Dingle, Iloilo, sa kilid sang Tribe Marketing, owned and managed by Sir Kenneth Palabrica Locara. Dala sa Poblacion Dingle, may daid lang gid niya pagpamati. Always na sila gapamati sa atong katropang era and naga-follow gini sila sa aton sa Facebook pages naton XFM Radio Patrol Iloilo at XFM Iloilo 100.7. And of course, good afternoon man. Ah, basi.
1: Wala kami kang balo?
0: Daw, ano lang guro? Kay lain ang ano?
1: Ano?
0: Basi ano lang? Distant relative, maybe. Oh, good afternoon lang gali. And of course, mga staff da sang rural health unit sang Dingle, Iloilo. Good afternoon, gid. And of course,
1: friendship
0: ko sa Dingle. Oh, first time nagpa-Dingle. Oh, first time ko nagpa-Dingle.
1: Oh my gosh, nagkanta ko sa Camp Hernandez.
0: Yes. Sa... sa ano wala kuno
1: apio kun ano oh nagadto ka to sa Camp Hernandez.
0: Oh nagano kami to ni katropang Febby.
1: Camp Hernandez is a part of my childhood, did you know that?
0: Nga, Girl Scout. Because
1: of course.
0: Humble ko gid gani.
1: Did you know that?
0: Kita ko picture mo to.
1: Oh wow, really? Are you sure?
0: Oh, yung mga picture sila to. Damo gyud mga galit to mga naga camping-camping.
1: Hindi man necessary, hindi man dira gid ya, pero may mga training kami na da sa to, and may mga workshop and may mga ano, may mga seminar.
0: Okay, yeah. Kaya ano, ang ilang may hall sila nga ano,
1: every year I'm in Camp Hernandez.
0: Oh,
1: yes, in Dingle. From ano siya nagsa syempre haling ko sa ay haling complete ko gining at pang
0: may
1: kabalo nag twinklers kid kuya nag star scout pa kuya
0: ya, ya, ya.
1: Tapos nag girl scout ang pag abot sa high school nag girl scout
0: girl scout pa
1: oo.
0: Tani wala ka ano ka nag ano na gani subong hasta gid subong bala nga
1: girl scout.
0: Oo nan
1: eagle lang ko pero hindi ko scout. Ano lang ko gali, ay hindi ako subong eagle, ay hindi ako gali ano, hindi ako subong ano, hindi na kuya girl scout. Di ba, ano mo, tako na mo na siyang eagle scout.
0: Eagle scouts na subong na.
1: Eagle, lain mo na siya mo, lain mo na siya. Ang boy scout, pwede mo siya maka-eagle scout. Like that. Pwede na siya maka-eagle scout. Actually, may naghagad na sa akong sadto, pero you know, oo, nan.
0: Mga senior scouts.
1: Senior scout. Pero may babae, marada sa Eagle Scout.
0: Oo. Oh, may harap gani, oh.
1: Oo, kaya may nagagad na sa konsadto. Pero you know, hindi tayo papayagan. Kasi ano na siya, ang training na survival. Survival na ang training. And I know someone who is an, ano, who is an Eagle Scout.
0: May classmate ko na sa muna, sa college, siya muna, Eagle Scout siya.
1: Ako, pero classmate ko siya sa high school.
0: Subong daw, sige, paghihapa, ay gano'n lang.
1: O, sige, paghihapa.
0: Pero ano?
1: Pero kahit di ano na siya, survival na siya ang ano, ang inyong
0: ay,
1: training.
0: Ay, rangko man.
1: Yes. O, te.
0: O, basta yung mga Eagle
1: pero
0: Scouts
1: na. Pero to, nakita mo na picture ko, wow. Charot.
0: Ang Ba't ko ikaw to?
1: Joke lang ha, of course. A feeler ka man ba? Feeling ko ito ang picture. Pero tood, no, sa high school and sa elementary, mga grade 4 to grade 6, siyempre pwede ka na nakatu, kahit dad. Like, scouting, nagin niya nga for pila ka days, for one week.
0: May mga mom.
1: So,
0: mga
1: part jamboree. Na siya, jamboree. Part na sa, ano, ang makadama na sa may Camp Hernandez. And you know, masakay ka muna sa helicopter. Yung muna. Sakay ka muna sa helicopter.
0: Sakay ka sa ano?
1: Sakay siya.
0: Ah, sa ano
1: pero
0: lang?
1: Pero wala siya.
0: Dako pa yung wala ka panyaga.
1: Oo, nagmuna ko. Nagpaguyod ko yan. Ambal, ma'am, mas na pilot lang sa bako na lang ka. Ambal ko, hindi ako, kabit lang yun ko yan. Para ma-feel ko, hindi ang hangin. Tapos, nothing beats a jet suit.
0: Nothing beats jet suit holiday.
1: Ay, nako. Nagdaog mo pag hindi ato. Ang ano.
0: Ay, nako.
1: Kamuna pa ko, nothing beats a jet suit holiday. Ay, Diyos ko. Siyempre, wala si Galakat eh. Ayaw mo
0: na. Ay, siya galupad.
1: Ay, siya galupad. Ay, nako. Ay, te. Ay, abi ko kapanyaga ka to sa ano.
0: Abi ko gani kayo naka-experience ka na helicopter ride.
1: Ayan po.
0: Isa mo na sa mga bucket list, diba?
1: Tapos yung mga ano, manalala sila mga canine, ano, canine dog. Gina-showcase nilang, ano, canine.
0: Actually, wala kami to kalagaw. Wala lang kami sa may conference hall nila. Mga nakita ko to mga pictures dito. Ano to nakikita? Naka to?
1: Wala, wala ka kasunod sa Dipaw. Nga da kami nag-shooting man.
0: Why,
1: oh,
0: eh?
1: Ay. Ang friend ko, tagal yung phone ko.
0: Sa Dazon?
1: Oo, sa Dazon. Palista ka lang to.
0: Palista na to. Pero, di ba, reservice ka?
1: Ikaw gani mo man.
0: Ito gani, yung reservice ko tayo.
1: Pareho man lang tanga, ano, Air Force reservist.
0: Air Force lang yung galing.
1: Oh, di ba? So, mga katropa natin sa ating mga
0: ang mga magera sa Pilipinas.
1: Yes, ikaw ang himuon nga. Nga bala sa kanyon. Tika, Air Force kaya.
0: Abi ko ako ang himuon nga helicopter.
1: Ini, di ba, may ara, tara nga, ano, ang iba niya, drone, ano, oh, di ba?
0: Pilot.
1: Drone, hindi, ah, di ba, ah? Ang iba, ginahulog lang nila ilang missile, di ba? Tapos, ma-control na nila through the drone.
0: Uh-oh.
1: Ikaw, Jacob, ano the chair? Mambala pilot. Ocean Sin, lumpat na!
0: Na-missay mo ba?
1: Diba? Tiki, para may pulos.
0: Ay, doon nag-swiss.
1: Ikaw, hindi ah, panghulugol mo lang nga eh. Pag abot to sa area, mamuna ka lang ako. Tapos, makakatakot ka, manumano. Yung magaling yan. Manumano, galing. Okay lang na.
0: Binbit-bit mo yung missile.
1: Mga pila ka balik. Kuro ka po yun. Kuro pa eh. Ay, Diyos ko.
0: Sige, sakay ka sa helicopter. No. Sige, sir.
1: Sige, sir.
0: Ikaw pa o yata sa missile.
1: Ay, Diyos ko. Mga wala po. Losing na to. Dayan ba ta?
0: Pero dila na dang Air Force man niya camp.
1: Dila ganit. Diba? Oo, dila ganit man.
0: Te, balanta na mag...
1: Te. But ano na?
0: Hindi lang ako palayo lang mag-ira.
1: Hindi na ako magpanawagan pa. Kung gusto na niyo mga katropa nga may pulos gin na reservist, ang inyo ako, hindi na kamo magpanawagan pa. Tago niyo na lang katropa Nansin. Ay, Diyos ko.
0: Magkagira sa Pilipinas, ipatawag kita.
1: Manumano ka galiyang. Mauna, masulugon mo to. Ay, mamalarik magkaka-itsa to. O, di ba?
0: Taga-itsa.
1: Itsa mo yan. Sumisile. What if nag-upload ka to, be? Diyos ko.
0: Why? Sigurado.
1: Ay,
0: nako.
1: Ay, pero di ba nandala na sa ano? Sa drill? Sa dito, sa may ano? So may miyag ako kag sa ano, sa San Joaquin.
0: Ang what if? Invasion.
1: Yes. Kitty, you know, eh, why man taga pangayo sa mga muna? Jack to gidman like si ano no, si Governor Arthur Defensor nga wala man taga pangayo nga that day would come or
0: yes.
1: But in today's episode, charot, in today's
0: we will never know.
1: In today's ano mga katrap, in today's situation of the world, you would never know if, you know, in the next few months or in the next few years, oh, di ba? Yeah! We will be under attack. Isa pa nga daan, wala tayo sang system nga pariyo na sa Russia kag sa Kwan. O wala tayo sang kapasidad. Gani kung may mga aswang that I'm calling all of you to please. To please. O, oh, diba?
0: Wala
1: please,
0: sila sa aton. Mag-ira.
1: Please, yung gawin. Charot.
0: Kung mag-ira, damo kita niya superheroes. Yan.
1: Ay, sus. Ah, ara ka, naging ikaw, naging itong isa.
0: Ari na di, oh, may mga tikbalang ara, yeah, kita di.
1: Oh, may mga duwende. Hindi ba na sila superhero? Supernaturals mo na sila yan?
0: Tiyan mo man agyapon? May mo na sa ano?
1: Diba si Sinoko no nga ano, Katrapan Shanzin, Sinoko no nga ano, nga superhero, ang iyang brief, sagwa sa iyang shorts, o sa iyang pants.
0: Si Superman.
1: Si Superman. Tiko ni Kao Yang, superhero, ang iyang brief sa ulo. Sa ulo mo yung galing yung pang okay lang na.
0: Hindi na ko yung mag-brief.
1: Ay, okay lang na ikaw sa Superman pero instead nga ang ano instead mo. Nga ano na ganing magwa sa palad no
0: ah Spider-Man ang ano
1: instead nga ano na siya ganing lawa ang magwa sa ano lawa, mo oh. Ano dago magwa okay lang.
0: Pwede man ha.
1: Okay lang na, okay lang na siya, kaya mo ba
0: tapos kinang maigo eh
1: oh sino na siya ganing asikasin na siya no.
0: Ah, oh, si Cass. Cass na ni Katapang Genre.
1: Ay, ito odd.
0: Cass.
1: Cassin nga nagali. Wala ito ka balo ba?
0: Oo.
1: Oh, diba?
0: Dali lang. Good afternoon lang, what?
1: May nagpamangkot ni Katapang Genre, no? Nanay ka lang, wait lang. Oh. May nagpamangkot ni. O saan, ay? Nalia kay mga ano, takaroon.
0: Ano sa batya?
1: Amot, hindi ka mamamatian. Uy, good afternoon, Anna. Kay Sir Ivy Chris, kay Ceres Mayong Hapon. Good afternoon. Kay John Paul, watching from Panpanandos, San Remejo, Antique. Wow!
0: Uy.
1: Mayong Hapon, ha, sa mga katropa natin sa Antique. Good afternoon, and thank you so much sa inyong pag-upod sa atin. Welcome to XFM. Kay katropang Dave, man, good afternoon, katropang Anna. Gina-greet ko lang. Ah, ano to? Mal ko, katropang Era, katropang Inaman to. Mal ko man. Katropang Eric, gina-greet ko lang. Si Mama and Papa ko nagapamati ged sa inyo. O, basahon ko siya according to the, ano ha? According to the message siya.
0: Sige ah.
1: Good noon, Katropang Era. Gina-greet ko lang, Mama and Papa ko nagapamati ged sa inyo. Dave Nisang Tubungan, Egtoble.
0: Hindi gina Egtoble oh.
1: Egtoble na sa. Ikaw may masabi?
0: Oh,
1: ay nako, maurotot ka man ng prison mo. Ay nako lamang. Kay Joel Hanagal, pamal niya. Katropang Era, gina-greet ko lang sa Mandawi Foam, Pavia, sila Glenn, Junel, Gerald, Gino, Rene, and Dexter. Nagapamatigid sa program nyo sa X-Rated. Salamat, Gid. Oy, thank you. Thank you so much for being with us, ha, dala sa may mga taga Mandawi Foam, Pavia.
0: Temera, kamuna na ko na, sir.
1: Sang? Mayara, kamuna na foam, sir. Biskan ano lang siya, biskan na sungi lang siya ang kilid. Yeah, okay na siya. No, biskan ang kamalingking kumagwa na siya. Carry boom lang yun siya gyapon.
0: Bakla. Bakla mo ta
1: ano? Hindi, ah, ngayon ko.
0: Ngayon? Ay ko bakla, no?
1: Hindi ko yung magbakal. Ah, may ano na.
0: May damage na.
1: May damage. Oh, di ba?
0: Yung may nag-dispose.
1: Mayon na kay ano, mayon na kay straight to the point, ah, maghambal. Hindi nga, kumira ka mo na. So, oh, ma'am, tapay mo. At hindi lang. Hindi. Mayon ka na pala. Okay, ma'am, honey, te. Good afternoon. Salamat kayo sa pag-upod. Uy, hamba ni Sir John Paul. Shoutout sa akong mga hodira kay John Lawrence. fans. Kabaya!
0: Ay.
1: Bongga pala damo. Gidya pala fans. Sikat na pong John Lawrence.
0: Oh, bantayin naman na karun.
1: Oo. Okay, grabe. Ti, what if bikun masulod pagid na siya sa ano, sa media industry.
0: Gani?
1: Ay, grabe. Iya mga fans. Yan, ikat na pong John Lawrence. Yeah.
0: Now, siya followers.
1: Good afternoon, sir, ha? Thank you so much sa imong pag-upod. Oh, bongga. Gidya pala si katropong John Lawrence. Oh, so may mga greetings, mga katropa. I-comment lang ang inyong mga greetings kay Juan. Atong pagkabasahon, Trizalan Program X-Rated. Oras 7:45 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadulong sa inyo sang something plus gold. Santa Plus Gold, Hima sa Magustin, ang palayang malunggay, garlic, kag, spirulina. Produkto sa Yes to Health Incorporated nga makabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Mercury Drugstore, Rose Farm Pharmacy sa TGP, Salster Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mag-Something Plus Gold na mga katropa tandaan. Something Plus Gold supports health. This time, mga katropa, mag-pause kita ni for some commercial break. And when we get back, atong nga pag-atamiyawon, kag atong pag-abasahon ang inyong mga dugang, mga greetings. And of course, when we get back, it's time to reveal our X-Rated question. Kani mga katropa, ready na ready? Ready na ready! Ready ka na ba?
0: Ready na.
1: Diba? So, katropa natin, you're ready ang inyong mga brain cells. Kaya man i-test natin later on. Kaya sa mga katropa natin, stay tuned lang sa X-Rated. Kaya man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoid. steroids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
5: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mga butika.
11: Kapwa mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
16: Makalage na ko.
14: XFM.
17: Patropa mo.
16: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: Mga kitropa, nagabalik ang X-Rated on Sex FM 3 minutes before 3 in the afternoon. Mga kitropa, ang oras, ginadurong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix ni si Megustin, Moringa Kagsoya Powder Drink Mix. Yeah! Ang kape, ang marami ito, healthy pang kape nga makabulig sa tanika kayong lawas, ilabi na sa pag-protekta sa ating immune system, batok, sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Ila City, at Dumang Sang Midtown Hotel. Ganito pang inyong ginahulat, mga katropa, mag Something Plus Gold na. O kung na Something Plus Coffee Mix na. Afternoon sa mga katropa natin nga sa Gihapon, nag-upod sa ating program, Digid Lamang Sa X-Rated. Hello, hello, hello kay Sir Jordan Poole. O, mayong hapon ha. Good afternoon, Sir Jordan Poole. Kamusta ang imo nga hapon? Kag sa iban pagid natin nga mga katropa, sa kay Joel Hanagap, sa kay Mike Prabanardo. Hello sa inyo. Kag sa iban pagid natin nga mga katropa, nga bago lang bukas sa ilang mga radyo kag nag-tune in sa aton. Hello. Good afternoon. Salamat for being with us. Mga katropa, salamat gid sa inyong pag-upod sa aton diri sa X-Rated. Mayong hapon kay Sir Rinaldo Abeto. Amalya, happy Thursday afternoon. Katropang Aaron, katropang John Zine. Keep safe to all and God bless sa mga taga-XFM Radyo Patrol Iloilo. Salamat gid Sir Rinaldo Abeto kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga nagaupod sa aton. Thank you so much, kid. Honest, mga kitropa, 1 minute before 3 in the afternoon this time, aton nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-Rated question. Already na ba kayo, mga kitropa, para sa aton nga X-Rated question? This afternoon, mga kitropa, our X-Rated question is, pinasok ng dahan-dahan, inilabas ng mabilis. Oh, wala na siya garime yaman. Ano na siya magpadala? Charot. Alright, mga kitropa, for our X-Rated question, pinasok ng dahan-dahan, inalis ng mabilis. Oh, sorry, kay sa laaton pala masahan. Oh, saliwat, mga kitropa, ha, pinasok ng dahan-dahan, inalis ng mabilis. That's our X-Rated question this afternoon. Oh, ganis mga kitropa, datin na, basi may mga sabat ka mo sa ating X-Rated question, dali na kang ipadala, mga kitropa. O, katropang dyan, Zin, ano ang imo nga sabat sa aton X-Rated question? Aton X-Rated question is, pinasok ng dahan-dahan, nilabas ng mabilis.
1: Pinasok ng dahan-dahan.
0: Oo, nilabas ng mabilis.
1: Nilabas ng mabilis.
0: Buksan mo, papasukin ako.
1: Bulaklak para sa'yo.
0: O, siguro ang asab daro.
1: Ano man?
0: But sige mo da, ikaw ang akong nag-ask. You don't have the authority to ask me. I am the one in charge.
1: Yes, Madam Chair.
0: Oh, sige na, sabta na siya. Also, mga kitropa na natin, ha, if you have your answers, mayara ka muna ng sabat para sa atin X-Rated question. Ang inyong himuon, i-comment lang sa atin Facebook Live, sa atin Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Itawag o kunitext sa atin nga hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-69709. Ipadala lang diri sa atin, mga katropa, ha? And much better if you have your load, mga katropa, kay ti makatawag ka mo di. And papatiyan ang inyong tingog. O, diba? O, ikaw, katapang Jansin, ikaw, Bimang Koton, kung anong ginasulod nga gadali-dali ka or mabilisan siya, pero yung pagkuha is dahan-dahan siya pag isulod, but if ikwa mo na siya is mabilis. So what is that? What is it? Sabta nga daan niya pang niya.
1: Nabalaan yung ginagaling niya.
0: What is your answer?
1: Do Camila na yan nakabalo, ha?
0: Kamo?
1: Oo.
0: Kaya mo sinyo, daay? Nakita mo naman ni Kuro ang answer,
1: BM. Hi. Ayaw mo tong answer?
0: Pasi iya. Pasi iya. O, mangita naman na sa sanglapit sa nakamutang ding answer. Ay, dayaw, good ko ya si mo ya, Jansin, kaya sa mo, ah.
1: Auto ka na ba ko si imo? Pakita mo na isa ko ng sabat.
0: Gwapo, eh. O, sige na. O, ano nang imo nga sabat sa itong X-rated question? Ano o, dali. Sabda na siya, ah.
1: Dulaga gana ko nga, ano.
0: Uy, kay Ma'am Liazar Caspilio. Hello, good afternoon, ma'am. Thank you so much sa imo nga pag-upod. O, sino pagin nga mga katropa tang nag-upod sa aton? O, i-comment lang ha ang inyong mga talamyawan or ang inyong sabag sa aton nga X-rated question. Yeah! Amo lang dito ang sabag niya. Wala ka, may masabag.
1: Ano? Ang...
0: Ano? Sige.
1: Ano man?
0: Isabat nga daan. O, kaya pa? Carry pa ba natin yon?
1: Why na?
0: Why na? Silent na siya.
1: Why ko?
0: Ano? Pwede man, ano man?
1: Anong?
0: Pwede man kutsilyo. Isulod ko ng dahan-dahan sa iyong tagiliran at... Oh, gusto mo yan? Gusto mo yan siya?
1: Hinahinay lang.
0: Oh, hinahinay lang. Parang tapos... ano, parang damang-dama mo talaga. Tapos kumagwa ko tayo na si Gaya na siya.
1: Sakit ba? What's on your mind?
0: What's on your mind? Oh, katropang era, aritos o earring? Oy, pwede rin. Siyempre, kung magsulod, gidman, kapin pa kong mga bag-upali ang imo nga, ano? Imo. Ay, wala kagi patuhog.
1: Mera.
0: Oh, di ba? Gasakit na siya. Masakit na siya.
1: Oo.
0: Pero kung, siyempre, kung magkakaskati, dasigon mo na siya. Oo. Ano pa
1: gid? Na nabalaan,
0: oh, pwede man pa ha. 'Di ba hinahinay kada magpa-shoot-shoot pero magkuha ka butongon mo lang. Oh my god, I have so many answers. Oh, ikaw, pwede man sapatos.
1: Liston?
0: Pwede man sapatos, magsuksok ka, hinahinay ka. Dasigon tapos
1: mo.
0: Magpag-kakas mo, itapakan mo lang sa ano.
1: Pwede, pwede.
0: Oh, de, ikaw pwede. Ano naman yung masabat?
1: Hmm. Why good?
0: Pwede man brief? Hinay-hinay ka mag-ano, mag-guba ka na siga. Kung daw ma-CR ka lagi, sigasig ka man magkakas.
1: Oh, galupad lang.
0: Oh, diba? Oh, okay, ano pag-ing mga sabat mo? Wala
1: ka mo to brief.
0: Ay, abot. Ah! Balaan ko may mga answers kapag
1: ano
0: pag-ing nata.
1: Ako, B, kung hinay-hinay, pagsulod ko, hinay-hinay man magwa.
0: Ay, tuon?
1: Oo.
0: Ay.
1: Kaya para mas mabatsyagan.
0: Mabatsyagan? Putin.
1: Hindi ko yan, dasig yan mag-ano yan. Mga hulag pala.
0: Oo. Kanila, iod ka gidman.
1: Oo, dapat hinihinay lang. Dahan-dahan lang.
0: Literal nga layod.
1: Ano, di ba? Slowly but surely.
0: Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang.
1: Dahan-dahan lang. Oo, di ba?
0: Oo, sa mga katropa rin natin ba si may sabat? Baka muna, dali inay ni Maguyoyoy, padala diri sa aton. Go lang ng go, mga katropa. Ipadala lang diri sa aton. Sa aton Facebook page, XFM, Radyo Patrol. Ilo-ilo, kag XFM, Ilo-ilo, 100.7. Amo lang itong sabat mo. Wala na gidya.
1: Tandaan ko naman ang hambal ni...
0: Ni ano naman na?
1: Ni katropang...
0: Nga?
1: Nga... Ni ano bala? Ni SM.
0: Nga ano?
1: Kaduwa lang takuno dapat gadali. Pero may...
0: Ano?
1: Ang hindi gali... Sala. Kita mo, sala.
0: Ay, ang ginadalian. Ma-relay kapayas ng impormasyon pero sala.
1: Kaduwa lang takuno nga hindi dapat magdali katropang era.
0: Oh, ano?
1: Ang mapatay, syempre hindi agad yan magdali, di ba?
0: Oh, iba niya gadali, ya. Tood man!
1: Sino gadali ako?
0: Ang iba niya, eh, gadali sila, ya. Wala kaya ka balo?
1: May gusto na yan nga mag-ano? Gadali, ya.
0: Oo, oh, magadali, ya.
1: Ang iba ang guru, eh.
0: Oo.
1: Tiyan mo na ganyan, hindi tayo magdali.
0: O, oh, tapos?
1: Tiyan mo na.
0: Tiisa man lang to.
1: Ang ikaduwa. Oh, hindi ko na pakambalon, ha? Secret na lang na iya.
0: Ang iba na bala mamati, maugtasi mo. Kaya gambal ka nga duwa, tapos hindi mo pag-i-share.
1: Secret kung to life, na, secret to happiness na lang na iya.
0: Kung magmuna, mamabala sila, ay hindi na lang mag-share. Bikay daw, ampot, ano ka? Ay, ampot si mo da. O, oh, diba? O, yan, alas si katropang AJ Bordon. Hello, katropang AJ Bordon.
1: Bago hindi pwede, di ihambal.
0: Welcome to X-Rated. Kamusta na ang kakaon ng isang talaba, be? Katropang AJ Bordon, be? No, pati ka, ito pa kaon, patalaba ka, be. Oh, dapat magdala, mag-abot, magbalik ka din sa City of Love. May dala ka
1: din nga.
0: May dala ka din nga. Talabay. Mm. Good afternoon sa mga katropa naton. Dira sa may isbukuhan, mga katropa naton nga nagaupod sa aton. Hello. Kay Ma'am Emily Altaliero. Good afternoon. Salamat for being with us. O, saliwat mga katropa ha, for hour kung may mga gusto pa na magsabat sa aton nga X-rated question. Mga katropa, our X-rated question is, pinasok ng dahan-dahan in a list ng mabilis.
1: Or before, ano gali, good afternoon gali, bas malipatan ko. Why ko pa na greet si katropang Butch Florentine. Mm-hmm. Dada sa may Molo Kapihan, kagandang kapato Kim Singh, kagay Kap Ising Villanueva. Good afternoon, gid. Sa mga katropa natin, dada sa may Molo Kapihan, may dahil lang nga pagpamati mga katropa. Mm-hmm. Ara si katropang Butch, wala anya na.
0: Ang
1: hinahinay isulod. Dasig kwa.
0: Ito, gisha ba?
1: Napangapi ito siya.
0: Wala niya gali ato. Sige, tao, give us ha. Alright mga katropang, iba niyo mga sabat atin pagabasahon sa ating nga pagbalik tirigid lamang sa X-Rated. Oras mga katropa, 9 minutes be after 3 o'clock in the afternoon.
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix
6: Vision X Plus.
7: Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.

0: monthly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan na, Miggin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
7: Aray ko!
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, excited!

Monkey Drapa, welcome back in our program this afternoon, X-Rated on Sex FM 315 in the afternoon. Monkey Drapa, ang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng Vitamin C. Sunthone Vitamin C, Monkey Drapa, alkaline base, hindi magsulubang ating sulok-sulok, kaya hindi mag-aslom ang ating tigab. Produkto sa Yes Health Incorporated na available sa mga butika ng malapit sa inyo mga lugar. Mahimong ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa iyong building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel. Good afternoon sa mga katropa natin nga bago lang bukas ang ilang mga radyo kung nag-upod sa ating program. Hello sa inyo tanan sa mga katropa natin nga nagpamati sa atin this afternoon. Hello, hello, hello kid mga katropa. This afternoon, of course, natin naman yung hibaloon ang bagong istorya nga ginpadala sa aton sang aton isa ka mga katropa, and ini siya ang iga-act out or hatagan sang kabuhi sang aton nga mga katropang in

Interns, no? Atin mga katropa interns this afternoon. Gani, mag-tune in na mga katropa, patuloy ang inyong mga radyo kay Man. X-rated story na mga katropa. Good afternoon, may dahil nga hapon sa kay Sir Arvi Chris Caceres nag-upod sa aton. Good afternoon, Sir Arvi Chris Caceres. Good afternoon kay Ma'am Rubilin. Once again, good afternoon kay Sir Jordan Poole. Hello, Sir Jordan Poole. Good afternoon, may dahil nga hapon kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga nag-upod. Hello da sa inyo tanan. Kamusta ang inyong hapon? Honest mga katropa, 3:17 in the afternoon this time. Ato na nga suguran ang aton nga X-rated story.

0: Good afternoon, Katropang Era. Ako si Nunoy, taga-bukid ako sang Leon, Iloilo. Ang amon puloy ay naara sa tunga sang bukid kung sa diin malinong ang dapya sang hangin kag may agi sang amon mga tiil sa talamnan. Mga katropa ang amon pangabuhi o kung ang pangabuhi sa akon pamilya ang nagadepende lang sa saging, taro kag tunga sang talamnan nga humay. Apang bisan tunga sa panganod ang amon balay, ukon sa tunga sang panganod ang amon balay, ang akon hando mas mataas pa sa pinamakamataas nga Pino sa amon baryo. Gusto ko magtuon katropang era sa syudad.
1: Noy, ari nang panyaga mo. Kamu tila anay, kulang patubas naman subong kay ginpisti ang aton sigingan.
2: Salamat kitay. Okay lang gadi ni tay. Nagwa ng resulta sang entrance exam sa isa ka universidad sa syudad.
1: Ano ang resulta na?
2: Nakapasara ko tay. Libre ang tuition sa scholar. Ako sang gobyerno.
3: Ay, salamat sa Diyos! Nunoy, malugay mo na inang handom. Perteng, pamatian mo ang anak mo ah.
1: Luz, nahibaloan mo bala nang gusto ko man mag-eskwela si Nunoy? Pero ang plate eh. Ang ilisteran niya dito. Ang pagkaon adlaw-adlaw sa syudad. Wala kita sa kwarta nga panggastos sa syudad sang Iloilo. Ang universidad dito para lang ina sa mga may ikasarang.
0: Katropa era, masakit para sa akon nga makita ang kabalaka sa mga mata ni tatay. Nibaloan ko ang kamatuoran na isang amon pangabuhi. Apang, kung mapabilin ako sa bukid, paano ko sila mabuligan sa ulihi?
2: Tay, nay, ma-working ako, working student ko. Ma-stay na ako sa balay ni tita dito sa syudad para ma-budget kong akong kwarta. Bisan, ano nga trabaho brohan ko tay. Basta makatapos lang gid ko. Hindi ako magunta tub-tub, hindi ko makuha ang akong diploma.
3: Sige na, suportahan ka namon. Ibaligyan naton ang aton nabili nga kanding para may dugang kang aplete maglakat. Maghalong ka gidig tunak ha.
0: Kitropang era, nag-abot ang adlaw sang akon nga paglakat. Lukdo ang isa kasako sang saging agod nga ibaligya para may dugang sa akon pamasahe sa salakyan. Pag-abot ko sa syudad, daw malipong ako sa kadasig sang kalibutan. Ang gahod sang salakyan, ang kataas sa mga building, malayo gid sa kalinong sang bukid. Nagdiretso ako sa pulian ni tita, apang subong. Ukon na subong sang akon ginlauman, hindi man mahapos ang mag-istar sa balay sang imo pariente. Puno sang panudlo, kag kinahanglan ko nga magbugtaw sang temprano para mag-obra sa mga ulubrahon sa balay antes mag-eskwela.
2: Ay, ari na ako sa syudad. Laing gimanggali ang syudad sang sa bukid, no? Bisan sikit ang balay ni tita, kag nabudlayan ako, kinahanglan ko magsuksok. Ginoo ko, bulig ako nga makita sang part-time job.
3: Hi! Anong imo nga bit-bit? Kag taga-diin ka?
2: Taga-Leon ako. Baligya akong tani para may dugang akong allowance.
3: Ay, taga-bukid kagali. Hindi ka mahuya. Ako si Sofia. Ari man ako ka eskwela. Kung gusto mo, buligan ka sang pamilya ko nga makakita sang dugang nga pwesto. O kung pwede ka man ka-apply sa fast food sa guwasang universidad para may pang-amot ka man sa balay sang tita mo.
2: Oh, tod bala. Hello, salamat kin Sofia. Dako gidi ni nga bulig sa akon.
0: Si Sofia. Pagi sa iya na nasulat ako. Katropang era, mabuot si Sofia. kagi sa iya, nakasunod ako nga crew sa isa kakalanan. Ang akon pang adlaw, akon ang akon adlaw, nagasugod las 4 sa kaagahon sa balay ni tita para mag-ubra sa mga ulubrahon antes magdalagan sa klase. Trabaho sa gabi kagpulaw sa pag-review sa inalungsang gamay nga suga sang kandila, tubtoblas 2 sang kaagahon. May mga adlaw nga biskwit lang ang tubig, ukon kag tubig sa universidad ang akon panyaga.
2: Oh, Ginoo ko. Do hindi na mag-andar ang akon lawas. Kaapoy na kaayo. Hello? Nay?
3: Nunoy, nak, musta ka dira? Sa balay santiya mo? Ang tatay mo subong mahilanat. Waay kami sang may mapadalang alawan sa imo subong nga semana kay gindala namon si tatay mo sa banwa para ipa-check up.
2: Nay, okay lang ako diri, Nay. Maayo mo nang pag-atipan sa ako ni tita. May sweldo man ako sa Webes sa fast food. Hindi na ako magkabalaka sa ako, Nay, ha? Paayuhan nyo lang si tatay, dira. Lapit na lang, Nay. Ipaabot ko sa inyo ang akon ng diploma, Nay.

0: i katropang era nagahigda ako sa salog sang gamay nga sulod sang balay ni tita na nagatulo ang atop tungod sang ulan. Gutom ako. May sakit si tatay. Kag may dako pa ako nga exam pagkaaga. Gusto ko na kuntani nga magpauli sa bukid kag mag-arado na lang apang nadumduman ko ang kanding nga ginbaligya sa akon iloy. Nadumduman ko ang handom nga gintanom ko sa tiilan sang bukid sang amon pareyo. Apat katuig na kaligad, katropangera, apat katuig na luha, gutom kag panikasog, samtang nagasalig sa balay, isang pariente kag nagatrabaho sa fast food. Subong adlaw, ang bukid noon nga bata nga nagabit-bit sang sako sang saging sang una, nagasuksok na sang graduation toga. Kag hindi lang basta nag-graduate, kundi cum laude.
1: Let us welcome cum laude of the Bachelor of Secondary Education, Anthony Villalobos.
2: Tay, nay, ari na, naabot agid.
3: Anak, pasensya kami kung huwag kami sa madamo nga nabulig sa imo sang una. Pero, progid ako sa imo nonoy. Ikaw muna katapos ang universidad sa atong pamilya kag sa atong baryo.
4: Salamat sa Diyos, Nonoy! Matuod ganyan, dumula sang kapobrehan o kung kabudlay sa balay sang iban nga hindi masarangan.
0: Kagayang katapusan sang iyo sila. Kaya muna ang katapusan mga katropas ng ESLI. So ato na batian ang matahom kag makatandog na sugilanon halin kay Anthony. Ukon mas kilala na to na sa iyang ayo. Ukon iyang ukon sa kay Nunoy. Para sa ating mga tagpalamati sa bungman sa mga naga-eskwela. Kabay pa nga mangin inspirasyon ini sa atong tanan. Wala sa mataas nga bukid sa tao nga determinado nga magsaka. Gani salamat gid sa atong tagpadala kay Nunoy. Sa iya istorya nga ginpadala diri sa aton sa X rated.

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paborito nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Nakidrop pa'y nagabalik ang X-Ray. That oras na to 9 minutes before 4 in the afternoon. Sa mga kidrop pa na to, ngayon sa giya pa nag-upload sa itong program. Hello sa inyo tanaan. Kamusta ang inyong Webes? Good afternoon sa inyo, Gid. Sa kay Sir Nolly Camino, good afternoon. Watching and listening here sa Barangay Poblacion, Leon. Uy! Good afternoon, Sir Nolly Camino, ha? Sa kay kidropang Danielin or kay Arlene de Guzman, good afternoon. Watching from Balasan ko, no? Oy, ari ka na di, katropang Danielin. Good afternoon, ha? And thank you so much sa inyo nga pag-upod sa atin mga katropang our program, X-Rated. Salamat, salamat sa mga nag-tune in, nagpamati sa atin yung program every afternoon, mga katropang natin nga nagasubaybay, kag nagahulat kid sa atin. Salamat, salamat mga katropa sa inyo kadayon nga pagpamati, kag pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow, mga katropa, sa Express Balita sa Aga. Upod sa rin technical partner, katropang BJ Serada. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: XFM.
3: XFM.
5: Yes, to help.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee
4: Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflow Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
10: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige at sulong sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
17: Claire Skin Herbal Soap?
18: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
17: Oh, gali, diriyo.
18: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Sister Pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
23: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
24: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Premio, intra na.
0: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
1: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Padayat na kubuwas ah.
9: XFM. Patropa mo!
16: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Las 4:05.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Mayong hapon mga katropa, welcome na naman sa Thursday edition sang programang Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Te, anong Mayo sa Thursday afternoon naton da? Mayo, tani nga balita kung paldo ta ba no? Pero kung ga pamurdo, gani, te amo nang ginasili nga amo, ginindi manami nga balita. Kamusta ang mga katropa da naton nga nagahilay-hilay tapos nagatumok-tumok sang ilang nga cellphone? Okay lang na ako nag-scroll-scroll kamo pero kung ang ginahambal nga nag-spin-spin kamo da, ang bot lang gid. Siguro duha lang nga ang spin nyo na, ang gina-spin-spin nyo na ay may ikadlaw nyo, hindi nyo pag-ihibi ha? Aram lang feeling nga maskin wala-wala ka na pero ginasugal mo gyapo na spin-spin lang ah. Pang pa-release lang sang stress. Grabe, nagidiyang mag-ano subong no, mag-release ang stress, mahal-mahal, may bayad na galiya. Wala ko na na-inform ha. Kamo, kung mag-release kamo sang stress nyo, ano ginahimo nyo? Nagakadto kamo sa aka, kamo sa babaw bukid kag magsinggit? Or nagakadto kamo sa dagat kag maligo, kag dito nyo ginapautwas ang tanan nyo nga stress? Kung sa mga katropa da naton nga stress sa ilang school, te sige, lumpat lang kamo to sa may ano, sa dagat ho ah. Malay mo sa isang ligo lang mawawala lahat ng stress mo. Pero ako ya ko hindi ko guro kakapot sang kwarta do, hindi gin madula stress ko. Subong ya nga daan mga katropa, abi nyo ko ano ang stress reliever? Kwarta, kwarta gid ya. Subong nga panahon ya kwarta-kwarta na niya. Feeling mo malipay ka kung wala ka kwarta? Tantawab ng mga tao nga mga pigado kay do permi lang yaga pamurugso. Hindi man tanan ha, wala ko yaga hambal nga tanan-tanan naga pamurugso. Pero may iban nga kung wala gani kwarta dayon pasingit. Ay, ambot na lang gid sa inyo da kung wala gani kwarta, abe, pagpahimunong, hindi nyo pagpaukpid ang mga kabataan nyo kag mga kaapuhan nyo. Mayong hapon lang da sa mga katropa naton nga mga drivers, sa mga aton mga katropa nga mga vendors, no? Nga mahugot gid nga nagabaligya sang ilang nga mga negosyo da, sang ilang nga mga balaligya dira sa may Haro Public Market kay ti ano subong market day, di ba? Ti ano man abi ang i-market day naton kun wala sulod bulsa ta? Sa tuod lang bala mga katropa nga istorya, no? Sang una, ang mga tagabang ni Ho or ang saluyot, ginapamudyot lang na, ginahaboy lang na, ginagalbot lang na sa uma, kagihaboy. Pero subong niya tagpulo na ang bugkos. Sa 50 pisos mo sang una, abi mo pulo ka pisos, makakaon ka na laswa. Subong 50 pisos ang gamay-gamay nga laswa. Ay, ambot na lang gid yan, no? Paano man ta abi makatanom kung wala man ta sang lupa nga aton? Kabudlay sa sitwasyon ng mga katropa, no? Pero di bali ako na kung na-stress na kamuda, dali, di send lang niya ang inyong mga music request kaya i-play na naton on air. Isend lang mga katropa sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Oras sa XFM, it's now 10 minutes after 4 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santon Plus Gold mga katropa. Ang Santon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement bangod mayara ini sang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sang atong immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atong nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanagement sang atong nga blood pressure. Manami ini ha mga katropa sa mga may diabetes kay mayara ini sang ang palaya nga nagabulig sa pag-improve sang atong nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kagsaranggid ninyong babakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. You can also visit Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. padala nyo na ang inyong mga greetings kag pa shoutouts mga Katropa Peeps kay baga basahon na ni Katropang Bea sa akon nga pagbalik. Oras diri sa XFM 12 minutes after 4 o'clock. Kag padayon lang sa pagpamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Kasi ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sample Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
13: XFM.
14: Katropa mo!
11: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

Kamusta kamuda mga katropa sa inyo nga mga lugar? Gaulan da sinyo? O kun gaulan gid man, naga-brown out man da sa inyo? Di ba, likon mag-brown out, anikon na ano bala no, damol ang ulan, kiti matulutog na, pero inang balang kumainit, tapos nag-brown out, pagidbaw ang buto, ginasindutan, kaya sang kalayo. Ate, kamusta na ang inyo sininga kapo na nakapangapi na bala ang tanan mga katropa natin dyan? Sa mga katropa natin nga nagapalauli na, kay tapos na ang ilang mga trabaho, maghalonggit ka mo sa pagpauli mga katropa. Tandaan nyo gid nga may pamilya pa nga nagahulat sa inyo nga balay. Di bala do, sa ano bala nga magpuli ka ginasugata ka sang imo anak. No, di bala, hindi mo na gusto nga maano, maagyan sang bata mo nga may mama siya nga nagadala sa iya sa mga pasalubong. Di gani, may papa siya, may tito siya, may lolo siya, no, di ba? Gani, halungin nyo man ang inyong nga kaugalingon mga ketropa. Para sa inyo nga mga pinalangga sa kabuhi. So, syempre, halungan nyo man ang inyo kaugalingon para nga hindi man kamo magmasakit. No? Para nga hindi kamo magmasakit, mga katropa. Syempre, magtumar kamo sa Santhon Vitamin C. Kabalo-bala kamo, mga katropa, nga ang Santhon Vitamin C. Nagabulig ini sa pag-boost ang atong immune system. Agod nga hindi kita madasig tapikan sa ubo, hilan at sipon, mga trangkaso, kagkun ano pa dira nga sahi sang balatian. Santhon Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies, no? Malapit sa inyo nga mga lugar. Mayong hapon, dira kay Lola Pasit, kay Tita Lelet, kay Tita Panida sa San Carlos Integrated School. Mga kabaro na sangakon nga Iloy, maskindi ina sila magkadto nagatabidanay, gina sila. Siguro tulog lang gina ang ilang pagbulaganay kay Dobilog nga adlaw gop danay na sila. Amo na ing iya nga mga best friend, best of friends. Ate kamo, ang inyo da nga mga best friend nag-aaway man kamo. Ako nag-aaway kamo sa inyo nga best friend, ano ay han ang ginhalin ha? Love triangle ay han. Na kamo ha, mahilig gid kamo da manuhot sang indi dapat sa huton. Ay, ambot na lang yun sa inyo, ah. Kung kamo mga babae, no, kung kamo, kung ikaw isa ka babae, di ba lang masakit man nga ginatraidor ka sang imo nga best friend? Di kung gusto mo nga hindi ka pagtraidoron da sang imo nga best friend, hindi mo man pagtraidoron ang best friend mo, eh. Di ba, no? Common sense ba? Sa mga katropa da naton nga nagakaon sang mainit-init nga sabaw, sa mga nagapakaldo, nagakaon na roskaldo, nagakaon sang pansit molo, ay, sana all wala kita da! Sa mga nag-celebrate galit sang ilang birthday today ha, happy happy birthday mga katropa! Nakakaon gid man ko sang kutsinta, puto, cake, spaghetti, kag ano pag itoging kaon ko kagabi man. Madamo gid nga salamat kay Tita Angel Ladera. Syempre may pa take out na ya ako pa ya. Love love na ini pagpa take outan. Maskin wala ka lang ya bala ka pa birthday kung may ginapadala para sa imo no pana man. Sobra pana sa nagkaon kato sa birthday party. Ote, sa mga nag-celebrate na sang ilang birthdays, te, wala kita da. Kinbihon lang da, tani ba? Pero sige lang ha, mga katropa, sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today, mag-enjoy gid ka mo ha. Mag, ano lang, mag-inom lang sa inyong masarangan. No, hindi mag-pasobra kay Chris Ang, sobra, hindi man manami. No, di ba? Ang mga katropa ha, updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi mga katropa. Gani updin ninyo si katropang Bea sa programa nga Extra Drive. Extra Drive! Extra Drive! Kudasig lang, tomorrow, ano na naman ta, last day na naman sang aton nga duty subong nga simana. Amo na iyang nanamian, kuya? Ang mag-Friday. Siyempre, Friday kag Saturday eh. Ay, kawala kaya nanamian duty mo. Duty niya, abe mo. Kung siyempre kung duty mo, di ba, hindi ka ginman naman namian. Pero nami, pag ginatani kong ka-duty ka, o double pay bala, no? O, kitsakit, agi niya ba? Nami, tani mag-duty nga, holiday ba, no? Sa noon naman ang holiday man, dugay pa ba?
Sige lang ang makapaldo kita, maabot gita nga ito yung mga paldo days, mga katropa. Salig lang, kagbakas lang. Oras na XFM mga katropa, 12 minutes after 5 o'clock. Padayan lang kamo sa pag-send sa inyo sininga mga mensahe sa amon nga text line. 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Lasing ko 12 mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinta malapit butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health, mga katupa! Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
0: XFM.
8: XFM.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: X-F-M. X-F-M.
10: Mga katupa, exciting!

0: Kitropa, welcome back sa programang Extra Drive with Kitropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Alas 6 na pero sana gyapo, no? Kung ginhapit mo lang ni ang uyab sang iban, makita ka pa. Alang-alang pa, medyo paduludul malang anay guro. Do alang-alang, pagin man guro nga, basi ko nagadapitanay ka muda, nag-holding hands ka muda, makita pagin ka muya sang original ya. Amugin ni ang ginambal nga maghalong, git ka mo subong alasais kay sanag pagin niya ang alasais. Do feeling kuya, do alasinko pa kay ulan tawa pa lang ako, masanaaw pa ya. Kitang-kita pa ng dalawa kong mata. Ang tanan nga mga nagagrocery di sa may supermart ho. Mayo lang niyang mga nagagrocery. Eh, sana all, paano na lang kami nga wala sang may ginagrocery. May ara man yung sang inogrocery galing kay dawala tsempo. Mayong gabi sa mga katropa naton nga mga vendors, no, sa mga katropa da naton nga bago puli sa ilang kabalay pero nagapamati na sa 100.7 XFM Iloilo. Tani, maayo, tani paldo kamo. Tani damo sulod sang bulsa nyo kay nagapamati kamo sa XFM. Mayong hapon lang da kay Tita Weng, kay Tito J, kay Nina nga Robina, o sa Espilio family da. Mayong hapon sa Dacquiao family, sa Avenido family, sa Manuel family, kag sa tanan nga nakakilala sa akon. Kung wain niyo pa ako nakilala, tikilala ako niyo gid kuya eh. Para nga magkilalahay tanyo tanan. No, kay kagamay lang man kuno sang kalibutan mo. Dapat kilalahay ta tanan. Happy eating sa tanan nga mga nagapanyapo na. Kamusta? Namit magkaon sang tabagak nga pinirito. Pares mo sa last one, namit no? Namit! Pagina lang ko yan nagkaon sang last one. Everyday, abin nyo mga katropa, gina-maintain ko gid na. Everyday routine ko nga nagkaon gid ako sang last one. Ay, amo gid na, basta nagkatigulang na kita. Kinanglan na sang lawas ta ang laswa mga katropa. Nagisaan na lang ta makaon sang baboy. Aside sa may mga bambudlay ay damo ta balatian nga pwede makuha da sa baboy. Pwede magtaas ang aton nga blood pressure, ang aton nga cholesterol. No? Dati, ano na lang, wala man taas ang inugbakal, baboy. Naamo pagid na ang masakit. Ay, ambot na lang gidya toon, mga katropa, no? Kamusta, kamuda? Kamusta ang aton nga pagpaniapon sa mga nagasakay sa jeep, sa mga modernized jeep, no? Sa ilang mga drivers, passenger assistance officers, sa ilang mga pasahero na ang inyo da nga mga kagamitan basi, mabili na naman sa salakyan. Tandain nyo, hindi na bala inyo. Gakommute lang bala ka mo. Lain na bala ka rin mabili ng mga cellphone nyo, mga wallet nyo. Ay, ambot, pangitaan nyo na lang sa wala. Mayo na lang nakaroon kun honest to goodness ang mga makakita sina. Pero kung hindi, gani ti goodbye kagit. Maghalong sa mga katropa naton nga nagapauli na subong ha, mga katropa peeps. Enjoy sa mga nagapanyapon, no? Sa mga nagapulupabal ha. Sige, padayon lang kamo. May ano gid kamo da iya sa pila ka adlaw no ang para man sa inyo. Lasa is Jess na mga katropang oras diri sa XFM kag ining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan ang atong oxidative stress kag nagasuporta man sa atong immune system. Mayari ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve sang atong nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Oras na rin sa XFM, mga katropa, 11 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Gary, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
11: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, excited!

0: Las 7 in punto na mga katropang oras diri sa XFM, and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C Santhan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa ha, produkto sang Yes to Health Incorporated kag pwede gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. O teka, musta ka puli na da si tatay nyo? Kabot na da siya sa inyo nga balay nga hindi hubog? Kasi kon layo palang bala nagabalang ng agiya. Kulang lang naguro sa sipa sang kabayo ah. Pwede pa ka pamunlaw ah. Malila ko no kon daw kulang-kulang papamunlaw bala. Di bali nga mahubog ka basta ara ka sa balay nyo kag hindi ka na maglagaw pa. Kag syempre hindi ka magsinggit sang inaway kay basi kon may magbakal da sang kaisog mo ay tapos kaget. Pwede nga tapos ta ino matulog na lang ta. Hindi ta napagpabalo ng tupad balay ta nga isog gin man tagali. Maskin wala ka lang balaga hambal kon isog kagid man yahaw. No, di bala sakto man. O sa mga katropa naton nga nagapanyapon, mag-enjoy ka mo no sa inyong pagpanyapon. I-ano nyo, i-feel nyo ang inyong sudan. Una, meet na sudan nyo, ti sana all in. Pero kung nagamantener ka lang da sang ugati, damit man nagyapon ah. At least no, may uga pa kita nga ginakapitan. Sama na sa mga bagay nga dapat naton pasalamatan. Kaya ang iban gani, maskin uga, wala gidya. Diba? Abi niyo mga katropa, ang iban naton nga mga kaabyana, no? Wala na sila yagakaon. Ginaskip nila ang ilang mga meals. It's because nga tiwala sila gani inog bakal. Diba? Dapat maging grateful ka kay may uga kapada iya. Sige ha, madamo gid nga salamat mga katropa sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa atong sining program. Magakita ay kita liwat buwas sa from 2 o'clock to 3 o'clock sa programa naman nga X-Rated. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, Katropang Alex Aspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito U. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josiel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: kon makasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: May kape ka na,
7: may gamot ka pa,
9: mabibis sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
2: Patropa mo!
5: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol Iloilo alas 7:13 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 7:13 na mga kabinan mga katropa. Magabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa diri iya sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. At lang kami mga kabinan sa likod lang sa Solomon Integrated School. Ang pinaka-landmark yun, no? Dire sa Tabok lang kami sa Iloilo Supermart, Tabok, Suba branch sa mga katropa. Matiyon kami sa inyo mga radio, pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7, naman isang unang

si Mana kag tunga mabugto naman ang mga pizza mga kabinan sang bulan sang Hulyo kag maga saylo naman kita sa bulan sang Hulyo apang daw nagyapon dom dahom no ang pinan naton ka mga kautoran aton mga mangoma ang daw nagyapon dom dahom ang kabinan nga makatanom ang ibang sinin naghingagaw makaurason pa'y ginigo naman sang init gin bunyagan sang jutay sining nga ulan about tumubo ang hilamon di pagkatapos eh, hindi mo na ma-sprayan abi kon malabo at tinabalaban sini basi kon habulan sang kagkulapan sang madamol nga mga hilamon ang nasabog niya sa aton nga mga mangoma makabilan so kwan lang ah kon hindi maka hindi subong maka algote sa sunod ah amo na pirming hambal sang mga mangoma masyati siya sunod naman ah. Ang oras na makabanan sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.16 na sa tanang ka celebrate sa ilang birthday. Subong nga adlaw, happy happy birthday. Kag sa tanang ka celebrate sa ilang anniversary, subong nga gabi. Subong nga adlaw, happy happy anniversary. Ang papanamiya makabanan halin diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Agamon nga hotline number 0950-975-6970 kung may mga balita kamo na sa lugar ninyo kag gusto kamo iyang magpadala sang private chat message diri sa XFM. Adri kamo agi sa amon iyang hotline number 0950-975-6970 mga katropa. Alas 7:16 na makabanan mga katropa diri gyapon. Sa aton nga pabalagad, welcome na makabanan diri sa aton nga program Headshot. Sagyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales of Dangkita ni katropang Alex Aspa. Tumto balas 9 ang takna subong gabi mga kabianan. Mga katropa, kaga mga balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Ato naman yung mga kabianan bantayan. Pagi sa aton nga news center, kaga katropang Bia Joy Sobaldo mga kabianan. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:17 na. Kamusta natin sila mga suki ka mga patrollers? Ato ng mga patrollers makabanan kay nagabantay no? Sa siling daw isa kuno kadako ng rollback sa presyo sa petrolyo ilabanagin sa diesel. Kaya ginapananta makabanan nga sa masunod ka simana ang gina-expectar na magnubo sa presyo sa diesel. Gina-expectar, gina-sigahom na base kuno halin 650 tob-tob 850 ang pagnubo sang presyo sang petrolyo mga katropa ilabidigit ang diesel. Tindak ko dako ning bulig man para sa aton iyang mga driver no, sa aton mga patrollers. Kabay pa makabanan nga magabalik kita sa normal sang presyo makabanan sang petroleum products. Kang kabay pa nga mga sunod naman ang pagdubo sang mga basic commodities diri sa aton niya sa Pungsod da Pilipinas. Pagkatapos nga ti daw nagpirmahanay na kagana mag ako mahana nga pirmahanay ang Iran kag ang Amerika sa isa ka kasugtanan. Agod nga ti di wala na sang may masablag pa sa Strait of Hormuz sa mga kabayanan. Kamo nang naghalit gid sa bilog kalibutan. Ining Strait of Hormuz ining alagyan nga jutay nga ginagyan sa mga tanker halin sa Saudi Arabia nga nagabakal sang petroleum dito makabayanan sa Saudi Arabia. Ti mga raw materials itong ginabakal mo. Tapos sa pag-abot sa tagsa ka mga lugar, pareabi diri sa aton sa Pilipinas, isa lang ina makabanan sa refinery. Didira na da mapain ang gasolina, kurodo, gas, kag ang ining bunker fuel. Ikabay pa makabanan nga magpadayo na ini, kag kabay pa nga pag-kwang kita, no? Opdang kita makabanan sa aton siring nga mga kautoran sa pagpamuyo nga magsigisigi na ini makabanan nga magtabuhay na ang bilog kalibutan kabay pa. Ang oras din makabanan sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 7:09 na makabanan mga katropa. May gabi kay Indapuray live from Aribano mayong gabi na no. Happy listening. Unagin ka naka-check-in makabalan sa ato na program. There is a headshot si Idna Puray. Mayang gabi, Idna.

0: 7:20 makabanan mga tropa diri gyapon sa headshot. Mga tropa ang makabanan nga balita diri sa pungsod na Pilipinas sa balita nasional. Bao nagpagwas ang statement makabanan si Mayor Pulong Duterte nga sininya may ara ngay pagwa sininya nga warrant of arrest para kay Senator Christopher Bongo nga halin iya sa International Criminal Court. Tiambal makabanan ni Mayor Pulong Duterte siya kabay pa kontane ng hindi ni pagpapolitikahan. Nagsabat na kanya ang pag-iya makabanan kay DILG Secretary Remoria na nung sinya nagdamgo siling niya si Kwanao, gadamgo siling niya si Pulong Duterte. Pero ato ni makabanan nga tagaan sang pagtamod. Ining mga bagay ni makabanan kati sa ligad to ang kay Senador De Rosa. Da kuno-kuno man ang to. Ti tubtub sa kuliyay mga kabanan nga naging matuod kaya maging presentar nga warrant to arrest si former Senator Trillanes. Tugari ka tindi, wala pa yung confirmation mga kabanan kay sa Maracanang pagi sa DILG nga may ara nga warrant to arrest nga gin-issue ang International Criminal Court batok ya kay Senator Christopher Bongo mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:21. Mga balita, lokal nga itong tarakayon sa mga gabi. Atong tagaan karon mga kabanan sang development ining pagka-poison sang 89 ka mga ROTC cadet nga naga-training dira mga kabanan sa sunod sang Camp Hernandez sa Dingli. Pagkatapos sa gabi, kung naging headline itong gabi nga may ara nga mga 80 ka mga ROTC cadet nga naga summer camp training dira sa Regional Community Defense Group sa sulod makabanan sang Camp Hernandez sa Dingli. Sa atong pagpanoap sa buong adlaw na confirm makabanan nga may ara ginman gali nga na poison ini matapos nga nagkaon sang adobo nga baboy baka na meat pakutan isang adobong baboy yung galing kati direko na makabanan ginhalinan ang pagka poison sang mga kadite nga nagatraining dira sa sulod sang Camp Hernandez sa Dingli. Hibaloon ta ang ilasinay nga kondisyon makabiyan na dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:22. Dugang abalita makabanan dirigyapon sa atunong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. May reaksyon ang Iloilo Provincial Capitol pagkatapos nga may nadakpan sa isa ka drug by bust operation nga driver sang dump truck ining gahakot balasang balas ng bato. Inisya ang takahaniway mga 15 years na nga nagtrabaho bilang driver sang dump truck under in makabanan sa Provincial Engineering Office. Bao gin by bust sa kapon na makabanan dito ang by bust na gin nag abdanay sa barangay Kamambugan. Actually, ang lugar lang agin by basta. Hindi iya ang subject nga taga Santa Barbara. Kaman isa ini makabanan ka ginakabig nga high value individuals. Hindi ni siya taga Santa Barbara, kundi taga Haniway. Pero ang by bus dito lang natabo sa barangay Kamambugan sa Santa Barbara makabanan. Na-recover ang 7.7 million pesos nga balor sang Siabo mga kabanan. May reaksyon si Governor Arturo Defensor Jr. May kaangtanan si ning ginawa man tani ka gobernador ta nga mapalimpyo ang provincial capital para nga makabig si ning drug-free workplace. Pero may ara gid mga kabanan nga nagakwangid nga nagalisagid sa ila si ning nga banas. Tima ko man 15 years now dali lang siya makalabot abi sa retirement age. Tanugo, no? Pero may balang tamakabalang kung anong reaksyon sa ang gobernador kay Batinato makabalang kay Provincial Administrator Albanias daw na akig ang gobernador sang natabo ini makabalan. Sa payan siya nga may ginahimo ng random drug testing sa mga empleyado sang Kapitolyo. Apang wala ni siya madalahaw, wala ni siya iyang drug test daw. Ibalonta makabanan ang dugang detalye diri gyapon sa aton pamanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 7:25 na
1: headshot.
0: At unabi manoon makabanan ang mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Bagi sa ato News Center, kakatropang Bia Joy Subaldo, kay kahapon, kundi na may ara nga kwan, may ara nga special session ngayon patawag makabanan si President Ferdinand Marcos Jr. Kag isa sa makabanan nga mga agenda, ginsaad sa ang presidente, amo ini ang pag-approve kung tani sa Hospital Detention Act o kon bill nga nakaarap karon sa Senado for second reading. O susunod na isa iya si Senador Risa Ontiveros kag si Senador Pia Quintano nga amuang author sa makabanan sa bill nga ini. Istoryan ta na karon kati maghambal kita makabanan nga hospital detention bill. Inibala ang aton niyang kauturan nga wala-wala agad. Di wala man siyang admitan ng hospital. Di mo na kung nga gapasimpala, di bahala na. Para nga mga salbar na yung kabuhi sa akon niyang pamilya. Di pag ayos ang pasyente, Diyos hindi ta na pag i-release iya sa hospital. Kati may badairan. Gadugang ang badairan. Di ambot anong kapanaran sini kahapon. Balon tama kabayan ng dugang sining mga balita pagi sa News Center katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards gin pangunahan ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. ang paghinon-anon para sa pre-trial conference ng impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte sining Webes Hunyo Jesse Ocho. Present man diri Sandai House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, House Prosecutor Chel Jokno, Representative Laila De Lima, Representative Isabel Bel Maria Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Rog Gutierrez, Representative Lordan Suan, Representative Joel Chua, kag Representative Terry Ridon. Nagtambong man katropang board sa conference ang prosecution kag ang defense team. Samtang sa piyak naman nga dabahin, diskusyonan pa sang Senado kung sino ang mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang pagklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian. Na-schedule sa masunod nga bulan ang paghinon-anon angot diri pakigbahin ni Gatchalian apang sa subong siya ang mag-preside sa trial. Matandaan nga sa special session, ginbuyagyag ni Senator Pan-Philippine Lacson nga napilian sa majority nga si Senator Cheese Escudero ang mag-preside. Sang Hunyo 3, sang ginagawa amends ng Gatchalian Black Senators ang Senate Impeachment Rules sa pag-empower sa ila sa pagpili isang lain nga presiding officer sa non-presidential trials. Kung naibaluan nga base sa konstitusyon ang Supreme Court Chief Justice ang mag-preside sa presidential trial samtang ang Senate President naman ang mag-preside sa impeachment sang iban nga opisyal. Ginaimente naman ni Gatchalian nga kinahanglan sang 16 ka mga boto agod ma-convict ang vice presidente. Samtang sa dugang pa nga balita, nagkaon na lang sang sisig upod sa iya abyan si Senator Alan Cayetano bisan pa nga mataas ang iya kolesterol para nga malipay sa piyaksang pag-ili sa iya ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Suno kay Cayetano nga wala sang perpekto sa ila apang oras na para sa matutuod nga pagbag-o. Nanawagan man ini sa publiko nga hindi mag-give up kag mangin mahina. Gintext man sang senador ang iya mga kaubdanan kag nagpangayo sang pasensya sa iya mga kakulangan bilang Senate President, bilang ordinaryo nga tawo kag senador. Nahibaluan nga magluwas sa pagkaon sang sisig, naghampang man ini sang chess upod sa iya mga barkada. Samtang sa piyak mga bahin, mag-move forward na ang Senado. Kasunod sa mga developments sa upper chamber, halin kahapon, Hunyo 17, pinaagi sa ginpatigayon ng special session sa kay Senate President Win Gatchalian. Natalana nga diskusyonan sa mga senador ang mga priority measures sa idalom sang Legislative Executive Development Advisory Council o KONLEDAC kung magbalik na ang session sa masunod nga semana. Ginalauman man ang Senado nga mag-preparar para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Matandaan nga sa ginpatigayon nga sesyon, napilian si Gatchalian nga Senate President samtang inelect man bilang Senate President pro tempore si Senator Tito Soto. Samtang sa dugang pa nga balita, ginpahayag ni Interior Secretary June Vic Rimolia nga sang Miyerkules nga wala pa sa may nabaton nga impormasyon ang mga otoridad angot sa ginapahayag pag-issue sang arrest warrant sang International Criminal Court o kan ICC bato kay Senador Bongo kag sa duha ka mga mga anay pulis. Iniyang kasunod sa mga claims sa social media sa Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga may highly reliable source nga nagpahibalo sa iya nga nagpagwa na sang warrant ang ICC batok sa senador kag duha ka anay law enforcers ay kon law enforcers. Ginpahayag sang mamalidha sa social media post nga isa ka masaligan nga source ang nagpahibalo sa iya nga ang ICC arrest warrants batok kay Senador Bongo kag sa duha ka anay pulis ang gin-issue na. Gin-question man ni Duterte ang paggamit sang administrasyon sang ICC batok sa mga kontra sa politika. Ginpahayag sini nga wala sang katapusan ang paggamit sa ICC bilang political weapon para sa ilang mga kontra. Dugang niya una untatan ang paggamit sa mga ahensya sang gobyerno sa pagpugong kag pagpahipos sa mga kontra nila sa politika, agud lang matabunan ang mas dako nga isyu sang pagpangawat sa kaban sang gobyerno. Pakigbahin ni Rimulya, wala sa ilang aduhan ni Justice Secretary Frederick Vida ang nakabaton sang bisan anong formal notice. Nagpahayag man ang Philippine National Police nga man wala sila may nabaton nga opisyal nga komunikasyon o kung dokumento angot sa ginaaligar nga ICC witness. Samtang sa dugang pang balita, nakikita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan kung sa diin gitalakay nila ang pagpaligon sa kooperasyon sa food security kag energy. Naghimo man sang pamaagi ang duha ka leader agon mapaligon ang supply sang pagkaon kag enerhiya ilabi na sa tunga sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa supply kag presyo sang langis sa nagkalain-lain nga pungsod. Sunod sa International Energy Agency ang Russia amo ang ikaduha nga pinakadako nga producer sa natural gas sa kalibutan kag amo man ang nagapanguna sa exportation. Natabo ang bilateral meeting kadungan sang ika-50 nga anniversary sang diplomatic relations sa tunga sang Pilipinas kag Russia nga gintukod sang Hunyo 2, 1976 bilang chair sang ASEAN. Mangin co-chair si Marcos sang ASEAN-Russia Commemorative Summit upod kay Putin kung sa diin pagara repasuhon ang 35 nga kooperasyon sang ASEAN kag Russia. Madamo pa nga kolaborasyon ang pagatalakayon angot sa agrikultura, edukasyon, turismo kag iban pa. Ginimbitar man ni Marcos si Putin nga magtambong sa ASEAN Summit nga pagahiwaton sa Manila sa Nobyembre. Antes magkadto sa Russia katropang boards, ginsiling sang presidente nga luyag sang Pilipinas nga padayonon ang mapaligon ang relasyon sini sa Russia kag mapalapad ang kooperasyon para sa pareho nga benepisyo sang duha ka mga pungsod. Samtang sa dugang pa nga balita, dakop ang siyam ka mga enforcer sang Land Transportation Office o kon LTO sa ginhimo nga entrapment operation sang PRO 13 Regional Intelligence Division, LTO National Regional Mobile Force Battalion kag Buena Vista Municipal Police Station sa Barangay Lubihod, Buena Vista, Agusan del Norte, kainas ang aga, Hunyo 18. Ginhimo ang entrapment operation matapos magreklamo ang mga driver nga nabiktima sang pagpangilkil. Sa inisyal nga impormasyon, ang mga suspetsado ang lunsay personnel sang LTO Butuan. Yara na sa custody sa mga otoridad samtang padayon nga nagahimo sang investigasyon kag ginapreparar ang iga file nga kaso. So far katropang board sa amuning mga balita nasyonal nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako sa katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Sobaldo, mga kabanang, mag-verify kita ng isa ka balita. May mga ambulansya, may mga rescuer, kag may dala nga mga spine board. Ambot ko isa ini ka isa ini makabinan ka kwa no isa ka Cymex kada ari ini sa isa ka lugar makabinan nga may kwa no may ano na earthquake drill. Okay, so earthquake drill sa mga gabi no, hindi kita magkakulba kung may mga ambulansya makabinan dira sa Western Visayas Medical Center. Kaya na, ginapatigayon mga kabanan ng earthquake drill dira sa Western Visayas Medical Center, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:34 na. Nagpamati ka mo sa headshot at rigapon sa XFM Radio Patrol, Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Pagbalik na ito mga kabanan, aton istoryahan ini ang ginbaisan ni Senador Rizal Ontiveros kag ni Senador Pia Cayetano May kang tanan sa isang amo gining masamay nga problema nato, no? Bisan diin lang nga bahin sang Pilipinas. Ining parte magkabalan sang reklamo sa pila naton ka mga kautoran nga gina-admit bala sa hospital ng indigence naton mga kautoran. Nga gina-admit sa hospital kati gusto man tani nga government hospital o gani kati wala sang bakante. So para nga ma-salbar bisan ano matabo na bisan paano ma-admit sa hospital ang pasyente. Gina-desisyonan makabanan sang pamilya. As yet, mahala na, bisan pa, ano matabo na ya. Ma-admit lang siya ang aton nga himata. Madapatan lang sa bulong. Tika ron, agalabanan siya ni makabanan, kati wala wala, gin mo. Kisa pa ngayo, kasang bulig sa DSWD, tabuan man nga, ati wala wala, gin, wala pa sang managsunod na pundo. Ayaw ng pasyente mo, gusto ka na magba, hindi ti mo papagbaon sa hospital, sang management, sa private hospital, kati wala kasi nagbayad. Amo ini makabanan ang rason kung nga ang nga nag-file sang isa ka bill si Senador Pia Cayetano nga ining gatawag nga hospital detention bill. Nga ang tanan-tanan makabanan nga ginakwanda, nga ginbulong sa hospital, gin-admit sa hospital, nga gusto na magwa. Hindi pag i-hold sang management sa hospital. O galing kati may ara nga may ara ginbutang dito makabanan nga isa ka probiso. Nga dapat may pirmahan makabanan nga isa ka promissory note. Ah, dapat pasugtan ang pamilya sa mga indigents na ito, mga kautoran, nga nag-desisyon nga i-admit sa private hospital kay bisan paano bahala ng was. Importante nga masalbar ang aton ngay mata. Di pagba mo ay naging ubos na kahit pati ang bulong ginabakal mo sa gwa. Kag ang emotionary nga PhilHealth nga bulong, kasi may ara naman kami nga threshold o kung limit kung pila lang ang magasto sa bulong nga ara sa hospital. Iban wala, iban magulban kasi negosyo ba ng hospital mo? Nagapamalibad ba ng hospital? Kasi wala naging siya stock. Pero sa pagkatuon siya may ara, kasi gusto man lang ibaligya sa mga may kaya nga mga pasyente. Di ka nung kaya kung sa PhilHealth, kisa real talk na, nagalabot pati ng uig, tumtum bumayran. Di ka nung kundi nagpasar makabalan isang bill. Si Senator, makita nyo sa wall namon, kwa na ha, earthquake drill. Nagnapatikahin makabalan sa Western Visayas Medical Center. Di ka nung, parang nga, ma-release sa hospital ining mga pasyente sa aton ng mga kubos ng mga kautoran. Amo na ang rason kung nga nagpasar sa magkabalan sang bill si Senador Pia Cayetano. Hospital detention bill. Pero antes ka magwa, panugutan ka magwa, ma-pirma ikaw sang promissory note. Tignan eh, isa ina magkabalan ka agenda. Ngagin butang sang presidente nga tanakayon sang Senado sa ila sini nga special session. Gintalakay matuod apang may gin propose, may gin suggest si Senador Risa Ontiveros nga iamindaran. Ano ba na ang aminda? Ang aming gusto niya ang amindaran sinadara sang bill ni Senador Pia Cayetano nga naglabot pagkabanan malapit sa isa ka oras ang ila sila nga pagbaisay. Kay may mga proposal makabanan si Senador Ontiveros nga sinati dulaon ta lang sila niya, exempt ta lang sila niya ining mga indigents naton nga mag pirma sang promissory note. Real talk, magkabinan, pila sa inyo dira ang nagka-problema. Primero, gamay ang bill, di wala, wala kasang kuan mo, wala kasang, wala-wala na gid, ubos-ubos na gid, karabaw kakandeng sa umaubos na maligya, bakal bulong, kaya ang bill sa ospital, kasi pwede makapana, pwede nga ma-remedyuhan na. Tiguanin kay ti, bangon magkabinan kay, hindi iya pag-release sa ospital. Bangod kay may bayaran ka, dapat bayaran mo amunay, oh. Amunay, mabayad ka na abi a certain percentage. Ha? Mabayad ka certain percentage, tapos sa bilinda, bayaran mo, pero pirma ka sang promissory note. Tibo na wala na gid. Tibo na karoon ko magsugot ang hospital nga. As yati sa after 5 years na abi bayri. Tidi ba na sinong hospital sila makapasalig sila? Tibo na kon nga, nga gin-objekan, makabinan, object si Senador Pia Cayetano nga mo ang author sining ordinansa. Ako ng bill. Anong natabo sini, ha? Balikan sa makabinan, kati concern ini subong nga panahon. Bangod nga nagatingwa, kakabasan, bahala ng bukas, basta ma-admit lang, ha? Hindi ka kagawa sa hospital kay siyempre hindi man niya mag-release ang hospital sang impasyente kasi wala kahit bayad. O, di ba na? Di gimpatungan sang Senate President, si Senator Sherwin Gatsalian. Amo na po nga, ang makabinan, amo gining masabi na ito, ginahambal sa inyo, kita nyo? Kita nyo ang problema. Kung nagabalatian kita, ha? Kaya nga, ah, sa ospital pa lang, gabalatian ka, madugangan pag gabalatian mo, kaya nga hindi ka pag-i-release yan sa ospital kung wala kayo bayad. Amin ako nga, kami din sa XFM, ginapangabay namon sa inyo, nga dapat wala kita iasang ginabatya gabalatian. Ilan ba na ganyan ining mga balatian nga dalas ang virus at bakterya? Kaya din niya, mga madakan ka ganyan iasang sabulong pa lang mga bacterial infection, kagang bulong makabanan para sa bacteria kag virus, dire kag iniguon. Kiti, gamay nga bayals, mahal mo. Kung i-admit ka sa hospital, ti, wala nagin. Why ka nagin ibayad? Why nagin tanan-tanan, manok, kanding, karabaw, baka, ubos na? Ti, hindi ka pag-i-release sa hospital, kay wala ka bayad. Gadako lang gadako ang bill mo. Habang ako nga, dire sa XFM, panumdum, ginamon sa inyo, dapat wala kita sa mga ginabat siyang gabalatian. Inabarigid, makabanan, ning viral kag bacterial infection. Maginom kita sa premium D3, kaman ang premium D3, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip on hilan at katrangkaso. Hindi natin pababayaan natin lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan, pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kay epektibo nga premium D3. Ang premium D3 may arasya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kang moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba at pagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara ng anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sang vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklase ng antioxidant, nga nag-delay sa skinny gene, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga katropa. Mabakal inin sa mga butika, malapit sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drugstore, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drugstore, kag Generics Pharmacy, mga katropa. Pwede ba ma-order? Pagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Kung dire ka mong sa Aro, sa may areas Tabok Suba, ang aton dire nga mga Shopee Boys. Tabok lamon daw, mga Shopee Boys, datong daw, mayang gabi, kagangay manang Meda, sa Tagi, mayang gabi na nga, sila ina mag-deliver sa inyo kung mag-order ka po sa Shopee, mga kabiyanan, mga katropa. Mati kita na ay sang mga tips kung paano kita makalikaw sa babalatian pagi kay Dr. Remini Tooy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:44 na, mga katropa.
2: XFM. Yes to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
1: Yahoo!
0: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito
8: ito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santun Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
8: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Maka-college na ko!
0: XFM.
5: Patropa mo!
4: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: of 7 to 10 billion pesos. And I will be giving that to the gentlelady during this interpellation or this period of amendments. Additionally, Mr. President, before returning to the latest concern of the gentlelady, mindful of the apprehensions and reservations raised by the good senator from Tagigan Pateros regarding the possible cost implications to government, the sponsor wishes to place on record that the provision is anchored on the availability of medical assistance programs of various government agencies as provided under this bill na binanggit ko nga, Mr. President, as well as, of course, the continued implementation of the government's zero balance and no balance billing policies. And in line with this, the sponsor is likewise inclined to accept the proposed amendment of the good senator from Taguig when she proposes it, requiring the Department of Health to establish the criteria for indigency and the requirements necessary to qualify for the said exemption at a later time, Mr. President. So the latest concern of the gentle lady was...
1: So her honor made a statement that there are other ways the bill intends to support the indigent patient. And her honor mentioned letter A, B, C, D, E. Sabi niyo, lima po yun. Ang sinasabi ko po sa inyo, kindly educate me. Because yung sinabi niyo, wala yan sa bill. Ang naka-enumerate dyan na limang items are... It says the promissory note will be secured by any of the following. So may promissory note pa rin. So her honor is simply addressing dalawang sitwasyon natin. Sino ang kailangan magbigay ng promissory note at based dun sa dito sa amendment nyo, the indigents will no longer be required to execute a promissory note. Tapos dinagdag nyo, pero ito yung mga pwede nilang gawin. Wala nga ho yun. Yung sinabi nyo, wala sa bill nyo. Ang nasa bill ay yung mga limang items that are used to secure a promissory note. So that covers the people who need to pay a promissory note. So her honor has to clarify this because it's not what she's saying is not in the bill.
0: Actually, Mr. President, it is in the bill. In fact, in answering this question, nag-take off po ako dun sa page 3, line 17, section 2, na kinwote ng gentle lady from Tagigan Pateros. And kaya tinalakay ko po yun na in lieu of the current promissory note system, it's still called the promissory note here, pero hindi na po yung solong mga collateral o ano pa mang meager resources na meron yung indigent patient or family ang magsisecure niyan. Ang magbaback up na po nun ay yung mga social protection agencies at saka government financial institutions natin tulad ng SSS, GSIS, PCSO, DSWD, DOH. So in effect, the promissory note, if I may just complete this last sentence, the promissory note will no longer be issued by their loans sa mga po ng indigent patient and family, then bahala na sila sa buhay nila kung paano i-honor. In a way, it will be for the benefit of the hospital na mayroong, hindi yung mahirap na iyon, pero may government institutions na nagsisiguro sa kanila na you will be paid, Mr. President.
1: Should we suspend? Because what her honor is saying is not written in the bill. So I don't know if
0: we
1: her
0: may
1: honor
0: suspend,
1: would
0: Mr.
1: like,
0: President,
1: to, like me to approach and try to explain. Because I understand what her honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
0: Mr. President, we may suspend.
1: You can ask your staff because it's not written in the bill.
0: We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill.
1: Okay,
0: and
1: kindly read it into the record. Then read it into the record because yung binanggit niyong limang items, nandiyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga hong binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. At hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas.
0: Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President.
1: Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun. And we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory note. So sabi niyo ito. So tinatanong ko saan nakasulat yun.
0: No problem, Mr. President. We can improve this in this very period of amendments.
1: Thank you. Tapos balikan ho natin yung expenses, no? I can suspend and Her Honor can look at her numbers because I will also be presenting numbers. Her Honor also mentioned 50K to 1 million per patient. So does Her Honor intend to, kasi yun yung unang binanggit nyo, so does Her Honor intend to come up with a number based on those, that range of expense that Her Honor mentioned? Kasi kailangan nga natin ng number because we have to find out where will we get this amount to support naman these private hospitals. Otherwise, this is a disaster because ang mangyayari, pipila lang sila sa Malacanang, magmamakaawa sila na wag ipasa to. Sayang naman yung effort natin dahil we all have the same intention. Pagandahin yung health system natin, wag ma-detain ang mga tao, masuportahan ang mga indigents, but we have to know our numbers before we make this kind of amendments. And one more on that section, so maybe we can take a break so we can work on this section.
0: Before we go on to the one more point of the gentlelady, Mr. President, definitely this is not going to turn out to be a disaster. The whole point of the bill, as the gentlelady herself has said, is to amend and update the original law. And that is why we are in the period of amendment, to further improve it, Mr. President.
1: The only reason I use the word disaster, Mr. President, because time and again, the small private hospitals have practically bent, kneeled down in front of us, begging us for support. So pag pinasa natin to, hindi dahil sa hindi natin kinonsider yung burden sa kanila, then disaster yun para sa kanila. At kung disaster yun para sa kanila, disaster yun sa healthcare system natin because we are partners. Yun lang naman lang sa akin, we are partners, public and private. May mga lugar, and again, the Senate President is listening intently, thank you, because alam nyo din to, there are areas where there are no public hospitals. So, private hospital yung inaasahan mo doon. Tapos, kung yung mga indigent patients, sabi natin, magpapasa tayo, wala nang promissory note. At again, forgive me kung hindi ko lang naiintindihan. Kaya nga sabi ko, please feel free to point it out and educate me kung saan dyan nakalagay. Ano ba yung in lieu of the promissory note na matatanggap ng ospital? Kasi kung wala, mababaon sila sa utang, magsasara sila. And that threat has happened many times. Alam ni Senate President yan. Ilang beses yan hindi lang nag-threaten. Some of them really closed. During the pandemic, they closed because PhilHealth was not fast enough to reimburse them for the expenses that they incurred during the time. Marami hong nagsara. So I'm just banking on experience to ensure that what we pass is a responsible response to this issue. So before I leave Section 2, ang idadagdag ko is, did Her Honor take up during the hearings this possible amendment na lahat ng indigent patients e wala ng promissory note. Na-take up ho ba yan sa hearing so that you would be able to hear the concerns of the different sectors, including the small private hospitals, the small clinic owners, yung mga lying in clinic. Maliit lang ang singil niya na pag nanganak ha, I'll try to pull out that number. It's not a huge amount because it's just a lying in clinic, overnight, pag nanganak. So pag indigent, the amendment now is lahat ng indigent patients, wala nang babayaran. Wala nang promissory note. Sorry, to be clear, wala nang promissory note. So, was this taken up during the hearing so that marinig natin yung side nila?
0: No, Mr. President. It wasn't taken up to have no promissory notes.
2: Okay. So, portion ini magkabinansang ang diskursos nanay Senator Rizal Tiberos kag si Senator Pia Cayetano nga mo ini ang author sang anti-hospital detention bill nga ang countdown sining bill nga ginpasar makabinan ni Senator Hontiveros o ni Senator Pia Cayetano nga hindi pag i-hold sa hospital ining aton nga mga indigents nga mga pasyente ang nga nagpabinturar ba na nga magpa-admit sa hospital sa private kasi wala na sang bakante sa mga public hospital. Sa government hospital, wala na bakante. Kasi di bahala ng buwas basta iya mabulong ng iyang akon ngay mata. Di ka rin ka manawala agad. Di wala ka opsyon pa-admit ka sa hospital sa privado. Pero, hambal ni Senador Pia Cayetano, dapat hindi na sila pag-iholda, hindi sila pag-i-detain na mo nang itawag na anti-hospital detention bill. Hindi sila pag-i-detain na, kati samtang nga nag-dugay sila sa hospital na, nga nako pa ng bill nila. Pero, sunod pa kami ng kay Senador Pia Cayetano, dapat nga mag-pirma ining aton iyang mga indigent patients. Ang pamilya nila sang isa ka promissory note nga dapat mabayaran nila ang ilang bill o kon may arrangement niya sa hospital. Sabi staggered basis sabi every 3 months bayaran niya abi ang iyang bill nga for example 50,000 himuon niya abi 3 games. Pero dapat nga mapirma siya sang promissory note. Ang kay Kwania, ang kay Senador Rizal Tiberos sa muna eh. Kung indigent sila ang patient naton, hindi na lang sila dapat ipapapirmahon sa promissory note. Why sila sa pirmahan na sa promissory note? Kaya ba ina promissory note, magkaba nang ginapirmahan ina sa pamilya, sa pasyente? O kung napaya pasyente mismo, kung able na siya magpirma na. Ang imuon, sila niya ni Senator, sambal ni Senator Rizal Tiberos, sila niya, makwa lang siya, pangayo siya sang guarantee letter. Ano nang ginahimu pala subong? Sang PCSO? Sang DSWD? Dalon mo na to sa hospital. Nga, amo ina ang imo nga proof nga bayran sang government institution ang imo nga bill. Tiyabar makabinat ni Senador Pia Bao Sinyati wani disaster ini siya para sa mga private hospital. Siya nga nagyan ta ni siya sang ligad to nga pandemic. Pilabalas niya katuig nga gin process niya sang PhilHealth. Ang bill para sa mga private hospital, nga iban nga sila nagkalaputo. Ti, amo nang gindiskursuhan na nga diba? Ngayon ba isa na nga diba? Nga ti, gusto yan ni Senador Rizal Tiberos, wala na niya sa kanwa. Wala na siyang promissory note nga napirmahan sila niya sa indigent family patients. Wala na. Ti siya kagtutot siya sa mga government institution pareho sa DSWD sa PCSO. pila man ay pila man sa inyo kapila man sa aton man lang nagpila sa DSWD. Nga kung kista may na kon may ara nga budget tigdek sa sugata man ang nag-atinder man nga hindi man tanan. Gapakita nila sa mga indigent family patients. Gadaw, husto nila makabanan nga nang wala man ng kalooy. Ang hindi man kanchindi, kito wala man sa idea kung anong himuon. Hambalon ng ati siya ati, balik ka lang siya boss niya, kayo malakin siya budget. Oh, mano ka? Kundi, magkapabiling ka na sa ospital. Kayo, amo na abi ang na-propose ng Senador Ray Santiveros, yati hindi talang silang iya pagpapirmaon sa promissory note. Tiyambot, anong lakat siya sa anti-hospital detention bill ngayon yung makabanan, naging author ni Senador Pia Cayetano. Kaya gusto yan ni Senador Pia Cayetano nga dapat iya may promissory note nga ipresentar ang pasyente ba pila sang pila ba sa mga kautor na nato nagpangabulig din sa aton nga nag reklamo sa mga private hospital din sa Iloilo nga basta yung amon bills niya napot na niya lapit na siya 500,000 siya actually gamay man ang kontani ng amon niya bill galing kahit hindi kami papagbaon kaya wala kami si ibayad. Kaya po tanik nga ma-reconcile, hindi makabanan sa duwa ka mga sinadura naton kay Pia Cayetano kagkay Ray Santiveros. Mayo ang tinutuyo sa ni tanan-tanan. Gani kiti, ang pamatuod ba lang mabayad sila? Paano? Siguro, kasi kung may diyahan man isang mga mayors eh. Oh. Kati ang bali si Senador Risa, hindi basta may ara lang siyang endorsement rin sa DSWD or sa PCSO. So, nga, bayaran nila na ang bill ngayon na bisan hindi na magpirma sa promissory note ang isa kapasyente o kung ang pamilya niya. Teka ba yung pangamakabalan? Nga ma-reconcile ni kay para ini makabanan sa mga indigent patient na to, ining may mga kaya-kaya ya, di pwede nila magamit ang ilang mga GSIS, pwede magamit nila ng ilang mga SSS, nga gamiton la collateral. Nga tiba, bala mga member na mo ni, pwede sila kalon sa amon di, para nga mabayaran ang ilang bill. So, kamay pa makabanan nga may so ini, nga mga bill, para mga inisa na kalaye, para nga hindi na madakaan ang ato ng mga indigent patients, nga magdako, nga magdako, nga madako ang bill nila. Makamag isa, iban, ganun lang po, tag, ang bill nila nga nag 50,000, ganun po, tiyat, tag 100 plus. Bangon kaya gin-detain, makamanan, gin-hold sa hospital, kaya hindi ka napapagbaon, kung hindi ka kabayad sang imo yang bill sa hospital, mangkabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:38. So, mayang gabi kay RB Chris Caceres. Siya, good evening. Kay Nick Espinosa. Mayang gabi, Katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bing Bing, Pamati Subong. Programa mo, Katropang Phoebe. Salamat, Gid. Kay Nick Espinosa, na kay Bing Bing. Salamat, Gid Bing, ha. Kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya, good evening, boss. Mayang gabi. Mayang gabi, man, Jerry Boy. Kay Idna Puray, dira sa Ribalo. Mayang gabi. Kay Emily Altillero dira sa San Jose de Bravista Santique mayang gabi kag Gasoman dira kay Elina Soles dira sa Santa Barbara. Pagbalik nato magkabanan istoryante ning party ba kanugon sang naserbisyohan sining empleyado sang Kapitolyo no 15 years na balang regular employee sang provincial government bilang driver sa dump truck baka nugon sang impundar niya no. Nadakpan ni siya kahapon sa isa ka-drug by bust operation sa barangay Kamambugan, Santa Barbara. Actually, dito lang to iya ang by bust pero iniyang subject. Taga Haniway, Iloilo. Nakuhaan ini makabanan sang 7.7 million nga balor sang Cebu. Wow. Dako ba? Tigaron, may gin nagmando si Governor Atty. Pinson Jr. sang isa ka-panel agod nga mag-investigar sa kaso administratibo, pasakaan kaso administratibo, ini makabanan ang driver sa dump truck nga 15 years nang nagtrabaho sa provincial government kanugon sa impundar mo, sir ba? Anong reaksyon sa gobernador? Pagkatapos kati may ara gyapon no, may sapayan sining gusto niya nga safe kag wala sang lugar diras Kapitolyo sa mga empleyado nga nagagamit kag kaduso sa illegal nga droga. Ina makabay ng barikay na to, diri gyapon sa aton pabalagad sa headshot diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa alas 8:41 na mga katropa.
3: XFM.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:45 na mga kabayan ng mga katropa. Sa ato mga kautoran, sa ato mga kabayan, kung gusto ka mong makalikaw sa high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold, Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kailangan mo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold, Herbal Capsule, tungod kay ini puno sa antioxidant properties, nga makabulig sa tanan nga... maproteksyonan kita sa tanan nga sakit. Kinabihan sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold, Herbal Capsule ang aton nga dugo. Nga among gitunaan makabanan sang kon mahigko aton dugo, amo nang gitunaan sang nagkalain-lain sining mga sakit. Ang Santon Plus Gold, Herbal Capsule mas epektibo kurap dan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kag kon gapangita kamo sang kape nga healthy na kag manamit pa, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Kinabrigid sa mga kumbara sa mga partner ninyo ng mga Arab na Arabuton. Kinabrang okay na ito magulang tapos gadugay na inaman na decision mo na base kung may mga hormonal imbalance na. Paim na niyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee mga kabianana, kag sa aton mga laki. Kay man isa sa mga balatian sa mga lalaki mo ng prostatitis mga kabayan na para makalikaw kita sa prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabayanan, mga katropa. Ang oras sa alas 8:47, pamatian naton si Provincial Administrator Raul Banias may kang tanang makabanan sa reaksyon ni Governor Arturo Defensor Jr. sa pagkadakop sa drug bypass operation sa isa ka driver sa dump truck na tagahaniway. Pero ang drug bypass operation gaginimo sa Provincial Drug Enforcement Unit sa papanguna mga benen ni Police Major Dajit de Lima sa Barangay Kamambugan sa Santa Barbara na nakuhaan sa 7.7 million pesos gabalor sa siyabo. Aring reaksyon ni Provincial Administrator Raul Banias.
1: Banias, sino ka na po sa inyo diri ang itong nadakpan sa bypass operation na diver na ito sa truck?
2: Oh, kahapon na pagkatapos ng bypass, nag-inform ang PDEO sa aton.
1: Mm-hmm.
2: Kag ang aton mga amigo sa media. Kag insigida, danay kami ni Gob sa Miagaw, ginambala na ito si Gob. Ipakita ta ang battle report sa PDEO. So, nakayabalo na kami kahapon mismo.
1: Ano reaction ni Gob?
2: Of course, si Gob, nagakabalaka kag nagakaakig no nga di mismo taga Kapitolyo kinsi nakatuig nga nagatrabaho sa Kapitolyo ma-engage pa hindi lang ang nagagamit kundi sa volume sang iyang sa nadakpan si iyang sobra sa kakilo valor sobra city millions but silingon nga nagadistribute siya may downline siya no so gina-establish na sang ato na kapulisan kung sino pa ang sino ginakwaan niya kag kung sino ang iya ginadeliveran.
1: Pwede siya natabo sa ni Doc, no? May priyado kita nga nakuhaan sa 7 million nga worth sa Cebu. Diri sa aton sa Kapitolyo, sa mga empleyado naton, anong may mga move ngayon mo ng aton nga gobernador?
2: Ginapatigayo ni Gov, no? Ang random drug testing. Kaya ginasigahom gid naton upod ang aton human resource office na ito ni Coy Valencia na mag-drug free workplace kita. Ang Kapitolyo may sobra 5,000 ka empleyado, no? Kag hindi makita ka massive gig na drug testing kay random subong na napatigayo naton. Pero may nagpositive na sila nga drug testing.
1: Okay.
2: Ugaling they have to be accorded sang due process gihapon. Kaya kung ila malang hinursulan o taton ng ilang abisyo inatagaan sila sang ikaduhang tsansa. Pero sa ining bagay iyang dako na gid iyang volume siyempre may criminal ini kag administrative case. So ang aton nga HR to aton legal office will initiate also sang administrative case against sa kay Adelantar kag ang pulis no mag-file man subong adlaw I think is the inquest sang iyang criminal case kag sa volume sining iyang nadakpan sobra na iya sa threshold kag daw hindi na gina sa kagwa sa prisuhan.
1: Ano sa tail ini ano sa tapos sa subong dok
2: kaya sa panghinakop sang aton nga PDEO sa Banwasang sa Santa Barbara kaysa kamambugan sa banbaw mo mismo na dakpan. Mm-hmm. So, ara siya sa custody sa ato sa Santa Barbara MPS. Nagpagadalon siya sa Hall of Justice for the inquest.
1: Ang buto ba doon, anong status employee, ang employment niya sa buong?
2: Automatic, no, sa akong pag-istudya kayo na siya aga sa kay ato ni Coy Valencia. Automatic, hindi na sa pagsyuduhan. Hmm. Pero hindi pa sa madrop sa aton niya payroll. Sa aton gali nga, no, na role of employees, no. Kaya hulaton nato ng decision ng korte. Kung ma-convict siya, automatic, no, i-drop siya. Kaya amo na tani daw ako mismo nag-react si na tani nga proseso kay tani mga amo na nga mga sitwasyon, no, we would rather nga automatic mag-drop para matagaandas ang leksyon ang iba naton nga empleyado nga basi naghahanap pa mag-engage sa illegal na duga.
1: Anong aton nga
0: nabatian mo kami si provincial administrator Dr. Ronald Labani as so daw akig ko si gobernador makauna nga may programa siya nga gusto yada nga drug-free workplace ang Kapitolyo. Timi ara pa kay although nga may ginapatigayon ang random hindi man hindi abi kuno hindi abi sila lama kundi random. Wala ko na makaagi ni drug testing sa na drug test planning nadakpan. Nadakwaan sa 7 million nga shabo. Kasi permiso gagwa mo gabiyahin ni siya sa gwa gadliber sang balas bato. Amra ko nga wala sa mga drug test. Tina kwang gid no na timing gid. Kag nadakpan sa makabanan sa drug bypass operation sang PDEO. This is so, no, kay Governor, kay Provincial Administrator Lord Marias, gina-initiate na subong sang Provincial Human Resource Management and Development Office under kay Attorney Rene Coy Valencia. Kag kay Attorney Dennis Ventilacion, ang Chief sang Provincial Legal Office, ang kaso administratibo, baka nugon, sir, no? 15 years nga nagtrabaho, nagbaka-baka, 15 years nagkaw-kaw trabaho. Pero kilala ko pa siya, kaw-kaw, ah, kaw-kaw trabaho, kay baka-baka mo. 15 years ka nagbaka-baka trabaho para sa pamilya. Nagsagi ka mo engage siya sa munang bagay man. Te, sino kay Dr. Banias nga tiniya ang nakuha nga one, sobra isa kilo nga sabo. Sa sining driver sang provincial government, sila ba naman siling niya daw maduktagin ni siya sang kaso? Tiwan siya nga magwa ang desisyon sa korte nga guilty ni ang nabitan nga subject ti automatic nga i-drop siya sa rules sang mga sa empleyado sang provincial government kay Nugon, sir, no? 15 years ka magkaw-kaw katrabaho, no? Makabaka trabaho, gintingwaan mo nga bisan paano, makakaon pamilya mo. Apang ti mo ni sakit-sakit kay ti ako mo na 7 million sobre sa kakilo nga sabo na recover. Tiyo na, ang reaksyon sa gobernador, akig ko na si gobernador. May ara ko na si Ligad to nga nadakpan man sa drug test. Pero, kahit gamay man nag-ako man to nga nag-gamit siya. Kag nagpangako nga hindi siya maglibat. Kagid monitor ti na sakto gid man no sino kay administrator Albanias tiriya sobra sobra gid ya ko no ti naglapaw sa threshold mo mako mo na isa kilo nga sobra nga shabo an recover sa iya mga 7.7 million pesos ang valor. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:54 na. Daway kita makabalan sa panahon ha. Mayong gabi kag happy listening kay Ma'am Mary Ricabar dira sa Florida USA kag dira man kay Manay Cecil sa California sa Sorilla family na no kay Noy Mente, kay Noy Henry, kay Nang Hilda, kay Daikli Jel, kay Dandanda. Oh. Madamo gid nga salamat siya sa pag pamati diri sa XFM Radio Patrol Ilocag. Good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Haling kay Ma'am Mary Ricabar. Standby na makabalan sa masunod na programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borsti Borborales sa XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: X.
10: X.
9: FM.
10: X. FM.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sang Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian po ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O, kikidyaba lang kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Ano to?
1: Why pa kanya kasugod? Uy, sa lakas si Liana, nag-ulan sing ice.
0: O tuod?
1: Yes! Tapos subong agabi sa San Carlos, bunog-bunog ang ulan.
0: Yes, kag some parts ang Iloilo, I just don't know kung sa diin nga ano
1: ba. Tapos sige, hambal mo pa, I just don't know, malangali.
0: Yan mo gani. I just don't know gani.
1: Basta may itugda ka lang yun dyan, no? Bago sa, kuya bala magatubang sa microphone, nag-research sa kuya bala nga daan.
0: Somewhere in Barota. Oo, bala.
1: Wala na. Nando, may ano, transition ako sa imo ya.
0: Bala kaya. Kasanag-sanag sang kalangitan na dumay color siya.
1: Dito ya sa Barutak ya, sa Kapis to ya.
0: May ara, pagi diabla sa Barutak.
1: Sa Kapis to ya, lagpat kayo Barutak, imo ya man.
0: Ate, oo. Ang sa Kapis, siya kagabi pa to ya.
1: Kagabi, nagligan ba yung adlaw?
0: Pag-usulan mo ya.
1: Basta may itong dala kisa ya, masog po kisa ya. Daw tumblok lawi ka. Ha? Daw nami pa napungol sa bunga.
0: Wow! Bagong haircut siya ba?
1: Ama na ganang yung segway, nami pa napungol kay daw si Manny Pacquiao Gunting ko sa bunga.
0: Hindi ya, sa nagliga, tuya daw si Richard Gomez ka.
1: Sa bunga yan, Richard Poon?
0: Si Richard Mork.
1: Ay, welcome na sa phone pal. Makaupod nyo, katropang Troy Tisoy.
0: Kang si katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Ako naman niya, bigala na, tamsi pa.
1: Kina, mag-in of the night until?
0: Until 12 midnight.
1: Gabi sang?
0: Sang June 18, 20 and 26. It's a Thursday.
1: Yes, day off was.
0: Yo, happy charter anniversary sa Bacola.
1: 88, no?
0: I think so.
1: Oh, happy 88 charter days of 88 man.
0: Ambuto. Masaya ako yung tamiyaw lang kuya.
1: Sa happy charter sa mga taga Bacolod City kay sa tanan nga Bacolod nun. So, maumpisa na kita, mabatian na kita sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay sa Bacolod, XFM 103.9 wad katropang
0: Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM 101.7 with katropang
0: Supremo.
1: San Carlos?
0: Ikaw gito nagambal ka, Supremo.
1: Kanlaon balambal ko.
0: San Carlos?
1: Kanlaon ginambal ko, XFM Kanlaon 101.7.
0: Bago lang sa nagambal San Carlos, bro.
1: Saliton ko, saliton ko.
0: Kasi kanlaon si Baby Ron.
1: Shutty boy.
0: O, tikita mo lang.
1: San Carlos, 98.9 with katropang
0: Supremo.
1: Supremo?
0: Si Supremo, good man. Basi si Samurai naman.
1: Correct. Sa Sagay, batian kita sa XFM Sagay 87.5 kung sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kang Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alep.
1: Baw, natandaan na gid ba? Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Noel.
1: Correct. Sa Rojas, 106.5 with katropang
0: Neil.
1: Correct. Sa Antique, 93.3 XFM with katropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Grabe, nagamarot ka naging sabang no.
0: Love us pa na klase nga marot.
1: Mayo, gali ko mo burn outan, kapila ka oras.
0: At ika, kagina, gani ka sa last set ang agi.
1: O, hindi lang bala diri sa ato na ma-experience ang brownout, even dira sa Panay area. Amo-amo man lang, brownout man, kay ano naman, ang drop loading ang
0: siguro
1: in GCP. Mm-hmm. Tapos, daw ginakulang na kita sa kurente, Dolph.
0: Ang supply sa kurente, siguro, tiyan mo na eh.
1: Hindi ba, wala, hindi ba taguro ginakulang sa kurente? Basi kung ginakulang lang ta sa ginagatong sa kurente.
0: Amo gadya.
1: Pero okay naman to, di ba? Nag-pistock naman.
0: Ambot lang.
1: Amo na, kaya wala ka-resort. Ay, hindi na lang ko gani. Iyan mag-tokib-tokib sa mga ano ah.
2: Nan.
1: Sa mga current events kay nga ah. Ako lang iya mga nga. Gini sa iya sa upod ko iya.
2: Sagay man ko iya pakialam.
1: Pero nag-ulang gituod lang sing ay sa ano kadlagko, Dol. Kadlagko daw mo na yun. Naasala sa net. Nakita ko sa social media.
0: Hindi man siguro ano na amunin nga time nga na ulan. Sang ice da kay
1: oo no kay mostly ang sa may pipila ka mga apartment sa sur nga bahay sa Negros hindi lang sa La Castellana may nagligad to dumay sa La Carlota man tugan kay Isabela
0: oo di ba
1: oo dumduman ko na at least may panumdumon ka man gali ah
0: taon pa utok ang ano abat soy ah
1: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra sa buong agab eh
0: 0912-0076-793
1: and 0915-831-1431 ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix may gluta tayong collagen sa mga gusto magwapagwapo makakapi ka na healthy ka pa
0: kaginadulong mo sa aton sang Santon Plus Vitamin C babas kuga ang inyo-inyo
1: system
0: pinagi sa pagkumain sang Santon Plus Vitamin C
1: ang talagang ESL products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores Outstar Drug TGP Pharmacy and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide akong Migo nga tagasagay nga ra subong sa Pabia naka-tune in na ang Migo ko nga di sa lakyan na subong katropang Dol si Migo
0: wow,
1: ko
0: eh.
1: Si Migo ko dudes mapuli siya kuno base mga July makipag-meet up siya sa imo.
0: Wow.
1: Ato palang ipakita ko sa imo tong taga Pabia gani kapag break time niya aga pamati sa sarakyan niya tong kalbo-kalbo na.
0: Sige lang bisan kalbo. Ah. Total, dabong man sa dalom.
1: Babalik pa ang phone pal, it's 928. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM Katropa mo.
0: Exciting.

0: à quoi?
1: XFM.
2: Estan lumian ko, matrup ako.
1: XFM.
2: Balita kan impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Hindi ka mag-untat.
0: Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Santon Plus Gold, pinaka-the best para sa aton nga body. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Yeah!
1: Aarap man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang tanan Yes All products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Dali lang. Ang mga gusto mag-intra, pwede na kamukha matamat dial sang amon nga mga numeros.
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 Again, it's 0915-8311-431 Mayang gabi kay Jamaica Lucas ang Quezon City, Philippines.
1: Hello, kag mayang gabi lang dyan sa kay Jenny Matarong dyan sa may Malaysia. O, pwede ka katawag sa akong messenger kung gusto mo niya mag-intra.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
3: Katropang Troy, Katropang Dol.
0: Oh, wow.
3: Then, topic si Pai, Champalit Bakuan.
0: Sino liwat? Si?
3: Then, topic si Pai, Champalit Bakuan.
0: Hindi, klaro.
1: ano ba yung imo nga?
0: Naka-loudspeaker, ano sir, naka-loudspeaker. cellphone mo naka-loud, ang cellphone mo naka-loudspeaker?
3: Wala ka pa pang toy.
0: Ah, sige, beluwat bingalan.
3: Grandpa.
0: Ah, si Grandpa. Hi, Grandpa. 55 years old ka na.
3: Hello. Yes, mandagi. Pinaluwa.
0: Din ka sa Kalibo, Aklan?
3: Din sa Kalibo. Mabiro, Kalibo.
0: Ah, town proper na siya, no? Kamusta, Grandpa? Nga nakapanawag ka? Ginasubaybayan mo si Grandma?
3: I'm sorry. Wala. Na-widowed na ako. 1 year and 4 months.
0: Amo bala ini ang ginatawag ang pagbabalik sa aton nga plagwaon nga Peppa Pig?
1: O kung ba si ano?
0: Yes, sir?
3: Bakulog din ako. Barangay 6. London 6.
0: At taga Bakulod gid ikaw nga nga na dugayan ikaw diyan sa Aklanay.
3: Dere ko nakapangasawa. Taga Balete ang asawa.
0: Mhm. Taga Balete Aklan ang imo nga na pangasawa, then dira na kamo nag pangabuhi sa Aklana.
3: Mhm. Dili di, mga kabataan wala. Ako lang isa di sa balay.
0: So wala ka na misis subong.
3: So, wala na, 1 year and 4 months na siya na patay.
0: Napatay siya nga, napatay cancer. Siya? Cancer. Sir, din ikaw diri sa Bacolod, nagapulian?
3: Wala na, diri nakita ko guys, sir.
0: Hindi gani, sa diin di gani lugar mo sa Bacolod?
3: Barangay 6, Salandoni.
0: Salandoni.
1: Salandoni, ho.
0: Halandoni.
3: Mag-aprok mo sa Naya. Aprok mo sa Naya.
0: Tultulay mo, Dol?
1: Sa may, ano ba pa ka, Dol? Na yun sa...
3: Palapala.
0: Sa Palapala, gali.
1: Sa may...
0: Kato sa pier.
1: Hindi, sa may ubo-subo. Sa likod-likod lang sa Ayala, bala?
0: Ang ano ah? Likod.
1: Palapala, gadya.
0: Likod. Sa may Palapala, diri dapit ka maagi sa may intersection sa Ayala. Kagsang
1: provincial
0: capital.
3: Diretso
0: sa Laguna. Diretso gamay no, tapos may mga kalan-an dira ng mga seafood.
1: Amo na siya.
3: Tidugay Palapala.
0: Tidugay-dugay ka na Grandpa, wala ka uli sa Bacolod.
3: Kada puli-puli mo kada.
0: Kada pila ka bulan?
3: Galit ka lang sa Kadis.
0: May Kadis kapag gali.
1: May Kadis kapag gid.
0: Daw feeling ko.
3: Pag-alag
0: nila, pag-alag nila, pag-alag nila, pag may Bacolod, may Cadiz, Escalante, Dugalingay, Manolo, namon niya.
1: Tapos may Duinias, pag-alag siya. Sigurado ka nga wala.
3: Kami, pag-alag sila ang tigigan niya. Pero ang akong nga father, sa Bacolod din niya dyan, yung nag-tinger.
0: Ah, bali mother, ang mother side niya sa Escalante, din ang iya nga father sa Bacolod. Sa Bacolod.
3: Ang mother side kuya, kaya Totong Ililo.
0: Ay na, ano mo niyo yung history? Daw, out ako dugay dugay ba? Daw, hindi tagid niya matakot-takot ang iyang family tree ba, no?
1: Tagadiin kagid bala.
3: Kaya Bacolod dito ya, sa nabata dito ya sa Bacolod.
0: Tapos, ya transfer ka mo.
3: Diyan dito ya nagano to, pag nasawa ko ya, diyan ako nag-inis aklan.
0: Ate amo na lang na, dira na lang tao, na lang tao. Hindi na lang pagalungkaton ang mga Escalante, ang Cadiz. Ano pag ito, Duenas. Oh, sige, oh. So, bali, pila ka bilog kabataan nyo, sir?
3: Kasiyo. Bali, apat nyo pinamatay ng kamugulangan.
0: Uh-huh. Okay.
3: Tapos ko lang sa bilin. So, may katapos sila sa sila.
0: So, may mga family na sila kada isa. Bali, sa...
3: Ang isa lang.
0: Ah.
3: Ang sa Boracay.
0: Ang sa Boracay, mo na may... Ang imo palang niya bata, itong ni Suryahan, sir, wala pa nga po, sir, na ano man niya man. Dogalingin man yung ulo ko si imo yaman, sir, man.
1: Alin sa
0: lugar, ha, sa kabataan.
1: Correct.
0: Nagrikta na ta sa apo, kabataan palang ginapamangkot. Okay, di ba na-mention mo, lima ka... Sir, dali langit, sir. Sir, bali, hambal mo kay ina, lima kabataan mo, napatay ang kamagulangan, apat na lang bilin. And chakto, apat.
1: Apat lang.
3: So, apat lang yan.
0: So, tatlo na lang nabilin. Ang isa mo kabata, may family na nga tuya sa Boracay. Tapos, ang dua ara kanimo?
3: Wala. Ang isa sa Ililo, ang bunso. Tapos, ang isa sa Manila.
0: Mga dalaga soltero pa na, sir? Single?
3: Mga lalaki pa na. Lalaki pa na.
0: O, mga single pa na? Wala pa sila family?
3: Ang dua. Kung kaya mo lang sa Boracay, may asawa na.
0: Huwag yun na. Ang imugin mention, ang sa Boracay lang isa. Pero duha nang may family, isa na lang wala.
1: Isa lang ang may
0: family. Matatlo na. Ah, okay. Duha ang wala family, isa lang may aram na sa Boracay. Basi sa dalala yun, sa sorry, yata bala sir, basi ang tatlo, may mga pamilya na natanan mula ako. Sir, ano dati mo nga work, sir? Ano dati mo nga trabaho?
3: Sa DNR, Bacolod.
0: Oh, sa DNR, Bacolod. Retire ka na, sir? O kung bago ka lang yung nag-retire? Anong plastada?
3: Wala na. Medyo na nawas out ng pag-alin sa ngamon nga. Ano nang ngamon, hindi nga pinakapuno. Medyo, yun ano kami.
0: Layoff ka mo? Pang-layoff ka mo?
3: Pang-layoff kami.
0: Oo. So, bali, pila ka di katuig sa unang office sa DNR, sir? Sa Bacolod?
3: 9 years.
0: Lawig man, no?
3: Forestry gila ko, 9 years. Ay, sa plant dito, rabe ko.
1: Sa may, na yun, sa may provincial capital, gila ang inyong opisina sa una, di ba?
3: Oo.
0: Sa mga...
3: Sa
0: mga karon, sir, sa pag-asilo mo dyan sa Kalibo, wala gid ikaw da nakaobra na sa Kalibo?
3: Nakaobra na. Pag-alil ko sa din na, nag-Manila ko, nag-guardia ako sa Manila, 5 years. Tapos pagbalik ko din, nag-farmer ako.
0: Okay.
1: Wow.
0: So sa Subong nag-uma-uma ikaw diyan sa Kalibo.
3: Wala na, gayon pa kaway na sa mga kabataan.
0: Ah, so bali
3: kabataan ni Mama Nila.
0: Bali may approval na ni sa imong kabataan nga mangita ka nagiya yasing kaupod mo da sa balay nyo para hindi ka mamingawan.
3: Ay, tawag lang ko ay tawag na namiya kasi nga duwa.
0: Ay, salamat.
3: Nagdulot ang Katubo. Kadulad ng Katubo, tapos daw may kadulad ang ako niya, ano, ay pinpain, ikaw yung tanon. Itanon ka lang pala.
0: Amugina, kung kaisang arang ara ka sa time nga sa imo nga kasulubon, kung ang imo na andan radyo, mangita ka ginaiya sa imo pala matinan kung sa diin ka malingaw.
1: Yes.
0: So sa diri, sir, malingaw ka na, sir. Maka-pites ka pa kung mayo ka lang din. Kung matigayon, tani, sir, laban-laban, maka-pites ka gini, sir, ya.
3: Ako lang nagtawag ako ay simpre nag-ubabi ako nga sitting may ano di ba may mga touchscreen tapos sa kit na ito yung background sa bata ko kita lang kung naging uli ako na ako pero simpre wala dapat ay na kayo ang ako yung touchscreen ang wala na naging na ano ko
0: Kabudlay. Kabudlay man bala dolp nga mag-move on ko kaysa kung na andan mo na bala yung partner bala.
1: Mm-hmm.
0: No? Nga mamo na mambal sila nga sambuhi pa ngarang kung mag-away-away kadasig lang makambal nga sige ah mabulag tayo kay mangita na kuya tayo pero mabudlay na iya nga proseso
1: correct dol.
0: Kay ang imo nga tagipusoon na hook na sa iya then pagkadula niya ang imo day to day bala nga pangabuhi bala dol
1: dog na pangita mo siya
0: malain na kay correct. Nahidlaw ka na sa iya tinatawa bala o isa nakatuig nagliga do do wala pa sa gyapo naka move on si grandpa.
3: Hindi lang banding moment na mga family, ay sintetang una di ay tingin kami tanan. Kasi Sunday, parigyo kami sa bye-bye.
0: Amo na bala, grandpa? Grandpa? Amo na bala, kita nga mga tao bala, amo niho? Kita nga mga tao bala, no? Kung imugid isip-isipon, mahambal gid man tatuod nga temporaryo lang kita dere pero ang memories bala kung kaisa bala dol kabudlay gid jay erase bala ya grandpa amo na kung kaisa bala ang mga tawo nga mahambal tatuod plastado na ila pang abuhi damo na sila kwarta pero deep inside kag kung makahibalo lang kita sang ilang pinagdadaanan
1: kakamingaw man sa Japan
0: hindi man na sila Japan malipayon kay do may something man na sila Japan nakulang, nakulang. Siguro grandpa pamati grandpa dali lang kid grandpa siguro grandpa ang imo nga kamingaw grandpa kung ipakuti mo na siya kay Dolpa, sigurado malipay ka kid grandpa.
1: Te, ano gusto mo? Lipayon ta ka?
0: Oh, di ba grandpa? Siguro kung matilawan mo ni si Dolpo, grandpa. Ah, hindi na ikaw mauli dyan sa Aklan, hindi na lang ikaw guro ma-stay in sa Bacolod. Mauli ikaw sa Palapala.
1: Oh, grandpa. Grandpa, gatindog pa na.
3: I think so.
1: O, te, ano gusto mo?
0: Pungkuan mo?
1: Pwede.
0: Grandpa, damo-damo.
3: Hindi, nagtawag mo na ako ay gusto ko lang mabatid yung mga tingo. Kasi hindi ko makita sa Facebook sa inyong mga tura.
0: Ah, hindi na lang gid sa grandpa, sir. Ah, hindi na lang paghando mga makita mo kami sa Facebook, ha? Kay ma-dismaya ka lang gid ko makita. Hindi na gani grandpa paghando mga makita. Hindi na gani paghando mga makita kami sa Facebook kay ma-dismaya ka lang gid sa makita mo.
1: Basi bangunguton ka. Pero
3: basi ka tulog na kapatulog.
1: Oh, amo na gani.
0: Pero grandpa, sa mga gabi, tigayunan ka na mo na. Basi may ma-text da. Ah, friend ma lang niya. Ah, pero kung malabot gin man ang point nga maglabot sa more than a friend, why gin na yung problema? Kahit single ka naman, subong. Ah.
1: Pero kung daw, ano gin man, ari lang ko di ah.
0: Oh, grandpa. Nadula si grandpa. Matawag do sa liwat, no?
1: Gani man.
0: Di ba? Tsakto nga ito na ginahambal nga kung ikaw nalulungkot, nalulumbay, makinig sa phone pal para ikaw...
1: ay makalutgot.
0: Malipay, makalutgot. Manay mo yung man. Ang number ni grandpa, guys. Ari-ari nagbalik sa... Grandpa! Ano number mo, grandpa? Kay plug ta?
3: 0963
0: 63 23 23. Hindi, baliktad sir, 32 sir. Ah, 23 gali, tama, 2. Liwat on ta ha. Liwat on ta sir ha.
3: 09 63 63 63
0: pagid. Tapos 23 572. Oh, liwat. Mga pila lang edad ganyan pangita mo, grandpa?
3: 15, okay.
0: Oh, sige, 50 to 60 nga mga girls ha. 0963-63-23-572. 0963-63-23-572. Good luck, grandpa.
3: Thank you. Katabang toy, katabang do. Salamat,
0: regards sa mga taga-Kalibo, ha. Labay man akong grandpa kung natigayon ko to sa una sang sa Boracay ko laban-laban. akon ugangan tali do principal da sa Makato.
3: wala na,
0: babay na grandpa, babay.
1: Ang una na nga mag-text siya si Mabel.
0: Mabel?
1: Mabelat.
0: Oras, 2 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolphy Langka.
0: Principal. Ining XFM, katropa mo!
1: Excited!

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Salzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani kamo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Habis mampus tuan. Kapo. Padayon sa kapo ng programa ng Phone Pal sa buong evening sang Thursday. Opod nyo, yours truly, Troy TT.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kagi na doon man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, mag Santon Plus Gold na.
0: Ang mga YesL products, Arama Bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kag siyempre, Friday tabuas.
1: Yo!
0: Mga tag naman kita sing 3,000 pesos nga cash para yes sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo! Paano mag-intra? Baka lang sila, Dolph, sa mga YesL products. Ang pwede nyo gamiton nga entry sa muin yung isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobrang kaputi. Kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa tanan nga lugar sa Negros Island Region kag Panay Island. Then, hulaton nyo, kung magabutan ngalan nyo, may 3,000 pesos ka mo. Kag nagahulat ang 50,000 sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000, kag 5,000 pesos pulo kabilog. What are you waiting for? Join na.
1: Correct.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Baby boy.
0: Hello? Hindi mo kuya baby boy.
1: Wow, baby boy.
0: Sino ni nga baby boy ang tawag mo sa akon?
1: Hello?
0: Tuduhan tingog dahi? May gabi?
2: Baby boy.
0: May gabi? Mayang gabi. Hindi pa yung loudspeaker ang cellphone, please. Para klaro yung voice.
1: Hello?
0: Ito mo lang. Matyagan ko daw, ginatulon niya ang, ano, ang tricycle, bla. Kaya background.
1: Gani. Sino to nga baby boy ang natawag
0: niya? Hello, baby boy.
1: Gani.
0: Ano man, baby Troy, guro ay...
1: I just don't know.
0: Hindi ka pero, hindi ka magtawag-tawag sa akin nga baby boy, baby
1: correct,
0: boy.
1: Kaya kay...
0: Kaya islan ko na yung boys ang toy, baby toy. Line number two, good evening.
3: Hello, good evening, Troy.
0: Hi, good evening, Migo. Pangalan kag tagadiin?
3: Si DC Negri sa ano, sa... Haro.
0: Haro, Iloilo. Eh, pilang edad ni JC?
3: 43.
0: O, anong status? Balubuhi, balupatay, laon?
3: Ang balubuhi.
0: Balubuhi. Balubuhi, hindi balubungi, ha?
1: Ano ka binayaan?
0: Ginbiyaan ka?
3: Hindi try.
0: Ginbiyaan ka?
3: Hindi, ano ito ay... Ano nung nag-apply sa kuwa, ti? Hindi pa nakatit sa kuwa.
0: Sa din nga lugar sa Gua?
3: Sa Kuwait, Troy.
0: Sa Kuwait? Ay, oo, damo-damo. Gimana na ito temptation sa Kuwait? Abi mo, sino mo lang na mag-inunay ito? Mga Pilipino man lang.
1: Mga Pilipino, Gapon.
0: Pinoy man ginbay loyasi mo?
3: Ambo, Troy.
0: Ah, wala. Hindi, ah, wala takabalo kung ano to yung sitwasyon. Basi kung nabudlayan to sa siya trabaho, tapos gin-judge mo na lang sa dayon nga nakita sing iban, hindi man na muna?
3: Hindi yung mas nga may sa ako nga muna i-banda niya lang ang ano, ang banda ko lang madaram o muna.
0: La? Te, paano mo na? Ang imong radyo i-mute anay para hindi ka magsalo magsabat sa mute lang anay sa cellphone lang pamati. Wala ta kabalo ba si kung nabudlayan to yung mga asawa to sa Kuwait?
1: Nadaan niya nga basta sa Kuwait siya. Dapat siya kung oras ang ubra-ubra gadya mo. Na hindi sa to niya, bisa no oras siya, pwede ka kapahuwaya.
0: May time pangadaan kong kaisa, malagpatan mo yung employer nga man niya cool man. Tapos, ano ang imo nga prueba? Ano imo prueba, amigo Jesse, nga may ginbaylo na sa imo?
3: Ilo try?
0: Oo, batian mo kami.
3: Okay na.
0: Ano prueba mo nga feeling mo ginbaylo yan naka sa iban?
3: Sige, sa gambar mo siya. Nga, muna, hindi lang mag-asa siya kay, amo na kay Soong Nabi na magigat sa'yo. Magkakang dito siguro ka, ano, sa suspension mo lang. Uh-huh. Diba, subungan nang itaan lang ko kalalang para nga mapisira nga mo nga kabataan eh. Abot yun ang pagkakaroon lang na nagpupunod sa iban.
0: Apo. Pero at least, di ba, amo nang tuod nga lalaki kung anong matabo ka, kung ano man ang magkalatabo, life must
1: go on.
0: No, go off.
3: Hello. Pero ay, ano man, pasira ko man, ano, subong torture, ano, kaligas
0: na. Pilabilog bata niyo, sir? Hello, Sir Jesse? Pilabilog bata niyo?
1: Hello? Nandula siya, oh.
0: Yung cutting off signal niya. Liwat-liwat tawag, be, kaya machismis na kami kadali, ah, no? So, amo na, ara na. Sige na, sir. Pila ka bilog bata mo, sir? Ara, si mo subong?
3: Ano, duha ka bilog.
0: Duha ka bilog. Ano gali work mo subong, sir, dira sa Iloilo?
3: Nagagaga. Guardia.
0: Ah, guardia. Ati, basta guardia, bisyan edad pa na 43, hindi na yung ma-zero ya.
1: Correct. Galupok pa na iyan.
0: Aho. Ano kadako sa balas ng shotgun kang imo kargada, amigo Jesse?
3: daw hatog.
1: Wow! Di gusto mo, krakon ko kargada mo?
3: Hindi man, Troy.
0: Hindi, malukpan ka na gani, mawasaagin na ang bagol-bagol mo.
1: Oh!
0: Good man, kung i-crack mo na iya shotgun. Mm-hmm. Di ka, sir, kagwardya, sir? Sa din ka nga area, kagwardya, subong?
3: Ari sa, likod ka isa, no?
1: Aso, lapas nga gaisa, no?
0: Ano to, ambay, hindi ah? Gaisa, no, lapas, sir, no?
1: Mm-hmm, nan?
3: Oo.
0: Ah.
1: Wow.
0: Damo-damo daw uyab gashat. May andoks pa da subong, sir? May andoks pa da subong stubang da sang ano, sang gaysano?
3: So, na tabo pa ron natin yung dili lang.
0: Gina-open pa Japon nila da ang pwede lang makashat-chat sa kilid, da.
3: Oo, nara ta.
1: Ba? Sa diin ka na yung gagwardya sa first floor, second floor, o kung ano?
0: On the floor.
1: On the floor. Versace.
3: Hindi. Ang record ako sa gisano, si Din.
0: May ano na da. May mga apartment na sa likod. May mga apartment na da. Nakakanto ko na da sa likod. Kaya may ginkantoan kami da.
1: Gani.
0: Do hotel mo na da gani, Migo, no? Do may hotel na da mo, no? Kadlaw sa odo. Amo ginaguro, no?
1: Amo ginaguro. Kinabantayan mo da ay.
0: Luna lapas lang, no? Diretsyon mo, tapos may bangga na da. Mapaliko ka dire balaw, may bangga. Before ka to magdiretsyo sa Gaysano, may una nga bangga, patuo, arandang residensya ni Madam Miriam Defensor Santiago. Malabyan. Ngara naman nga. Muna dang alagyan mo pakadto kung mangita ka lajing house.
1: Wala ko yung kabalo nga iyan na ni Miriam Defensor.
0: Ay, ambot. Hindi kayo mo yung katulto niya si Luilo yaman.
1: Basta natutulan ko lang niya nga may lajing house.
0: Sir, duty mo subong, Sir Jesse. Duty mo subong.
3: Ari ka, Trina.
0: Oo. Tultulan na naman dito sa may plaza, dapit. Pila ka bilog na ito yung chick. Ano naman?
3: Hindi. Ari ang Katrina, hindi ko kisano.
0: Nan.
4: Hindi ami.
5: Amo na siya.
0: May ari pag idilapit sa may ano pro, sa may before police station sa lapas.
1: Anita, ni agul gina.
5: Ya, no ko da.
0: Sa ulo ya kita na.
1: Oh, eh, gaba checking of attendance ko da.
0: Sergio, timo sa bong sir.
3: Oo.
0: Mayo sir kay nakatawag sa amon nga program. Gapati ka man ay sir nga may patigayon kami si mo sa bong gabi.
3: May ara na tuloy kasi ako tani na ane di ako para kuwain yung sang ang cooler mo sang ano blas ang ni sang ano ko Erlen blas ang ano sang Erlen blas ang kalibo blas
0: to taga Romblon nga to sa Manila di nakatawagan ay kamo
3: kami na nasa buong Troy
0: may uyab ka na gali guwapo intra-intra ka pa yun mo ya
5: sila na kuno gani nga duwa
0: gani tawag-tawag
3: Hindi kay ano nagtawag ko kay Igrik sa tapos ang basing tuloyanin mo namin ka Maninoy.
0: Kamu, wow! Ano? Maninoy!
5: Uy, di! Nanggaplano, nagidman ka mo, nga duwa?
0: Sa December, sa kung napuli mo?
5: Oo.
3: Kay kung kaluyan, ay dito man sa tiya ko dito.
5: Wow!
0: Di, pritihan mo kami kung dito sa Romblon, Caslon o kung sa Aklan. Mm-hmm.
3: Lang taon lang tuloy ang masalangan ka ba bulsa kay ti ang sindo ka gwardiya pinaman lang ano
0: ate na konsensya na kami ha kami na lang maplite ha
5: wow bato man nagit ba nang andong ko nga mag bridesmaid ba
0: asa dyan ta na inyo kasal ko madayong gidman bali si Dolphy ang bridesmaid ako ang best man
5: bawo
0: hindi diba
5: o apoy dige
0: hindi ka pa mo upod ka sa akon nga duwata
5: correct
0: basta maano kagidya mabistida kagidya
5: oo basi malang yung matalaan nga akong bride ya
0: bride o kong bribe
5: ha bribe
0: sigurado bala Jesse bala tarong bala Jesse daw ba galango-lango kayo mo yaman
5: nagaplano nagin man ka mga nga duwa Jess
3: oo kay amo na gani kay ang ano nagisana kami doon nga muna di ambal ko matawag ko tumagrit ba kay maano ko na yung gitara ko na yun
0: wow tibagay sila kay may bata naman to si ano
5: isa si Ruby
0: hindi
3: Si Arlene,
5: sorry.
0: May bata na to siya, tapos siya may bata naman. So, nag-video call na kamo duwa, Jesse.
3: Ang why kaya nga ako nga cellphone yung nagamit ipad lang pero siya nag ano nagapamati man sa bunga ni
0: ba pi ano nang ginsabutan yung nga team song kung kaslon ka mga duho
5: o
3: sa muling binuhay
0: ano no muling binuhay
5: muling binuhay mo amo na
0: muling binuhay mo ang shotgun ko nawala na makrak pero kay ara ka matindog kag tig-a naman siya
3: Troy.
0: Ha
3: damalupok na gani
0: nakita mo na si Arlene in person sa okay, video call gali
5: video call lang kasi sa December pa siya mapuli mo
3: oo nakita ko na sa okay na lang may problema kita ko na sa video call lang
0: gwapa
3: may sura man may sura kaldero
0: puti puti on
3: ang morena ay ano si Adam Lai.
0: Ano morena nga
3: morena do si Nilay
0: do si Melay. hindi man ano atong gid pamangot ko siya basi kung da computer man ngipon niya damo Windows
3: hindi kompleto ka Troy
0: ba
5: wow
0: higit pakitaan niya na kain no Dako. O kung tsaktuhan na makumos.
3: Gamay, Troy. Gamay, Troy. Ang tama lang.
0: Buwa, ga-short wala.
3: Ga-short sa lipot.
0: Buwa!
5: At madayon gini.
0: Be, send ko no picture, be, para makita man namon si Annalyn, be.
3: Ang kipad na ni cellphone ko, Troy.
0: Okay, kipad na.
3: Okay, ang akon nga, touchscreen na aras mata ko.
0: Ate,
3: ano ko pala dito ang bata kay kinana ng bata ko ang touchscreen ng cellphone.
0: Di ko mag video call sa gaulam ka lang sa bata mo.
3: Ang sa partner ko guardia.
0: Aba, base ko na taluhon ka sa partner mo, gwardya.
5: Base ko ni-record mo na sa imo nga partner nga gwardya kag mag-ano man siya.
0: Ambot si imo da.
5: Gani, magmatumato man sa bala.
3: Hindi man ako tuloy kayo daw may salis mo kong Erlin kay Asamaga kung for me ang oras sa duty ko kay ano 626 ay resize mo siya sa aga ka tulog.
0: Di ma, yung man ang imo migo kay ginapaulam yung man cellphone niya si imo 626,
5: gani.
0: No?
3: Eh, matulog mo na sa kay ba mo pa daw ila nga iya nga duty. Kapag-gabi, why mo sa ginagamitan kay amo man naging bayan mo na sa nga sawa niya gani.
0: Aba, si pulihan niyo si Arlin ha?
5: Ang muna gani nga sinin ko ba si magmatomato man sa...
0: Gani ba si pulihan yung aduwa mo puli si Arlene ha?
5: Magkwan man siya bala, mabugoy.
3: Hindi man guro troya kay... Hindi man guro kay ano dipindi kay Arlene eh.
0: Ah, gimbiyaan na galito ya. Pero okay lang na ang importante da ya. Dira mo man na matakos kung seryoso sa say mo kung hindi. Kaya kung wala sa salig sa say mo... hindi man na siya guro mag-ukot nga may surya si mo magaya magagahay gid ya. Iti hidlaw-hidlaw man tungod dan si Arlen kay do tuig na tungod nga wala man siya katilaw kuno mo.
5: Kag isa pa ha.
3: Pito ka tuig, Troy.
0: Nati kita mo pito ka tuig.
5: Pamatsyagan ko daw seryoso man si Arlen si mo.
0: Oo. At least no, sige ah. Kung kapamati, iti kapamati gid man si Arlen subong. Ano man ang mensahe mo para sa iya?
3: Hello ga, halong lang kag gabay nga kung daluyan nga sa lunis maabot ka kaya ang dasugtan pa sa lunis maabot ka sa lakas ng tikaw ga.
0: Wow! Lunis na sinayo kung December?
3: Sinayo nga lunis pero try kung ano try kung kaluyan.
5: Abi ko ano sa December pa sa mapuli?
3: Hindi kay gadaling ko Troy.
0: Apa? Iging padalaan mo na sa pamiliti nga makauli sa Iloilo?
3: Ay, pumantro yung dali naman ang sildo, tiyang sildo ay padra.
0: Ah, sige, ah, pasaliga, gidbuot mo, basi mas cam ka naman, manawag ka di sa amo.
5: Basi-basi lang kabla, ay nagtalang ang ginpadalaan ko.
0: Jesse, good luck sa Monday.
5: Gabay
0: then,
5: pa.
0: I-update lang kami kung makikita na, gid man kamo in person. Salamat, gid ka mo yung gabi.
3: Ah, sige, Troy, mag-gita na ito siya, Troy.
0: Okay, go ahead.
3: Tulog na ta, pawain na kay gabi, sa gabi man ang ganun ta, bidupol. Tapos sa halong kao, tapos sa ayok nga tampad kag ano ko sa sigiro ko sa atong nga doon naging istoryahan.
0: Correct, kidya. Love you. Ba, ari na ang muling binuhay mo ah. Play ko ah, salamat. Ng gabi, bye-bye.
3: Bye.

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santol Plus Cold.
4: Nga pala, minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santol Plus Cold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Santol Plus Cold.

0: A minute more to go before 11 o'clock, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited.
0: Opo nyo man si Gapon, si Katropang Troy Tisoy sa phone pal.
2: Gab, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
2: Gab, sang Santon Plus, Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mga tawag sa XFM call and text line Smart and TNT you, sir.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Kumplituhan nyo man ang amon gab isubong nga mapadipay nyo kami. Kaya sa dyan man lang kami istoryahon ha. Pero may kapanawag pa bala Japon. Yudi. Noto na dayon ba? Pero diba, dos ano lang nga ma-enjoy sila sang apat ka kanta nga mga the best nga mga selection sang kanta tapos pagbalik sa mga DJ sadya-sadya naman niya.
2: Yan.
0: Okay? Arang kanta nga apat ka bilog nga gin-sweep na ton play. Gapurok-urok na sila pamati sa kanta pagkadugay-dugay imbis nga damatuyo na sila pagsulod na naman liwat bugtaw naman sila eh.
2: Correct, yeah.
0: So lagi sila choice dapat i-off ginila ilang radyo kung di sila gusto ma-disturbo.
2: Yan. Kaya ito siyempre ang mga ginapang tukar mong gadaan lang to, abala.
0: Do ano no?
2: Makabagbag damdamin.
0: Wow! Abi ko gani kung mamat-amat ka ng bold star ka dahil sa mga ginapang tukar.
2: Wow!
0: Diba? Arando ginamat-amat, lus-lus ang imo at tipan.
2: Carter pa lang na.
0: Ay, may caller. May gabi. May gabi. Pangalan?
2: Sino ni Paliyo?
0: Yes, ma'am. Good evening. Batian ka namon. Ngalan mo, ma'am. Ngalan. Ma'am, ngalan mo, ma'am.
2: Hello?
0: Hello, good evening. Ay?
2: Hello?
0: Wala sa kasabat, ha? Ano naman? Hello? Adere ka mo agi sa piya kalinya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kayo may naka-standby di sa piya kalinya daw feeling ko na-mute niya or na-hold niya ang iyang cellphone. Hello, mayang gabi! Tinautod
2: din. Tinataya.
0: Alang-alang ila signal, no?
2: Kagi na yung tawag ka nga si Baby Boy.
0: Subong si subong Troy. Tapos na utodayon. Pero may ara na gid man ka panawag ba? Kaya aton nga social media, subong hindi tama ni ma anong social media mataksan sang famous nga nagigatama. Kaya ti, kung tawag ni gani, lain man niya ang market sa mga on the spot nga nagapamati mo, no?
2: San sa ano kaya? Nang social media lang.
0: Ano subong imo pormahan nga doon nakapurong-purong kagali?
2: Ha?
0: Bombay ka naman, subong. Bombay ka, Matis.
2: Ahos, pwede.
0: Dahil lang kita, ginapabalo namon tanan naton nga mga katropa nga Friday, gani buwas, no?
2: Mm-hmm.
0: So may weekly draw kita sa Santon and XFM libu-libong pa-premia. Kung sa diin, dako ang chance nyo nga makadaog sang 3,000 pesos, ha? Lagaw ka mo sa amon nga mga radio station. Mayang gabi!
3: Mayang gabi, sir.
0: Mayang gabi. Sino ni?
3: Jared gila, sir.
0: Taga diin.
3: Taga araw, sir Simon.
0: Ah, Simon Ledesma. Simo, sa may taytay. Sa ubos?
3: Sa ubos, sir, taytay.
0: Ara ka da? Very good. Pila na ang alam mo tugay iliwat sino tugay ni? Sino tugay
3: ingon? Jared, sir.
0: Si Jared tama?
3: Sir Jared, sir.
0: Taga din si Jared, Simon Ledesma, pila edad ni Jared?
3: 23, sir.
0: Jared. Lego lang ko mute anay sir sa imong ano sir?
2: Nga radyo.
0: Sa imong nga radyo sir. Lego ko mute. Kay delayed na siya. What the feeling ko? Ito nag-uyog ba na, Dol? Nag-uyog, wala.
2: Ito wala man.
0: Hala?
2: Basta, umatsagan mo lang.
0: Jared, si Moon Ledesma, right?
3: Okay.
0: 33 years old.
3: Sir.
0: Anong work ni ano ni Jared?
3: Warehouse helper, sir.
0: Ano na no?
3: Warehouse helper.
0: Warehouse helper. Wow. May asawa na ni Ginbiyaan. Anong plastadas ang love life, Jared?
3: Nag-vlogger yun siya, kaya nagpa-Canada sa sir.
0: Congratulations.
2: Wow, may kapagani. Kaya nagpa-Canada ka na iya?
0: Hindi, ang iyan nubya nagpa-Canada, hindi kayo siya. Okay. Kabalo ka gin nga rin sa Simon Ledesma. Dali lang gin. Abi ko gani, gin congrats ta ka, kaya nagpa-Canada siya para sa inyong future. Nga, gin nagbulagay, kamusang pagpa-Canada niya?
3: Okay, yung nanag-plan pa kapit ko sir, si... Inkwasa ka pamilya ka tataya ka citizen, hindi malaya kong bata.
0: Ah,
2: may bata ka mo?
0: Meron yan isa. Oo,
3: sir.
0: Bata sila isa, tapos ginpetisyonan ng imong nubya. Hindi pa mo kasal, no? Nubyanay pa lang ka mo? Live-in? Okay,
3: sir.
0: Oo, ginpiste. Ginpetisyonan ng imong asawa pangadto sa Canada o po di imong bata. Pila na to sila katuig sa Canada?
3: 2018 pa, sir.
0: Lawig-lawig na. 19, 20, 21, 2, 3, 4. Mga 7 years na. Te, wala na sa gachat sa imo. Kita na tuguro ba na to ba?
2: Man.
0: Ah, Pinoy yung iyang na pamana. Te, wala yung mga kadagi na dusan-dusan nga pang shopping-shopping mo sa SM.
3: Wala na, sir. Balay naman nga kumain mo sa nagulo. May ubrabo ko.
0: Ba? Te, Subong, ready ka na nga mangita naman sing bago naman nga istorya si Mokabuhi nga makapangnubya ka na naman.
3: Oo, sir, ready na gid eh.
0: Ba? Ready ka na? Paano abi kung kay Dulpi ka lang anay? While ka pangita.
3: Gusto ko sa mga bata kung laluan, sir.
2: Ipalayo, bala sa electric fan ang imo nga, kaya daw nagasinigarak da.
0: Hindi man bala, hindi man bala magsinuplada bala dol.
2: Wala akong gasinuplada. Kasi nagarak totoo mo.
0: Na ano, electric fan liog lang pala layo gamay. Oo.
3: Okay,
0: ready ka na makipagminggo liwat sa bag-o naman nga love life sa imo kabuhi nga maabot?
3: Oo, sir, ready na gid.
0: Wala ka na kanubya after sa tos ang imong asawa?
3: Naka-miga-miga lang ko, sir.
0: Ote, wala man nag-workout?
3: Wala man nag-workout. Kaya, eskwela pa.
0: Agay eskwela. Pati nga mga estudyante, ginang imong na tiraw.
3: Kaya daw hindi. Pasaw, sir nga, may migo na ba, sir?
0: Gusto mo gidyagali nga mangin ano ka? Mangin may ara? Gusto mo gidyagali nga may scholar ka, gid? Mga ang imo nga mga type sa isa ka babae guro mga manghod mo ay hindi ka gusto sa tag 33 man nga para sa iyong pangidaron ay.
3: Hindi sir.
2: May ligon sa gulo sa Daisy.
0: Daisy.
3: Ako man daw sa
0: kanulad. Tunog-tunog radyo mo ba? Lingaw ka gen?
3: Sir, may gusto ka ba mati? Kung gabi sir.
0: Ba? Buhi na nila rating sa amon eh.
2: Oo eh.
0: Sige ah, ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Jared?
3: Ang sinsiro kasi babae, sir, tapos may ubra man.
2: Wala na subong sinsiro nga babae?
0: Abi ko isudyante na pangita mo, may ubra naman gali subong?
3: Subong yan, gusto ko babae nga may ubra man.
2: Basi working student ang
0: pwede man,
2: iyan.
0: Pwede man. Lele, check one na yung line number one, basi babae. Ni babae ni line number one? Hello?
4: Hi, sir.
0: Ay, tama, babae. Yigit.
2: Oo.
0: Sino ni Gani ang sa line number one nga babae?
4: Ay, lang mag-intra ko. Hindi ako mag-intra.
0: Ay, hindi. Ang tidra ka lang, anay. Kaya tapusan na naman si Jared, ha? Okay, sige. May sorry atas ang masinsinan pagkatapos si Jared. Edad to Jared, pilang edad sa'yo napangita mong uyab, may ubra, kag, dalaga?
3: ngang dalaga lang yung blasa nga wala. Yung blabla sa ngasel.
0: Aha, abi ko gani kung wala sing hasang.
2: Ano ka tao?
0: Oh, number mo, Migo Jared, 09?
3: 09, sir.
0: Oo. 09?
3: 05.
0: 0905?
3: Oo.
0: Mula na number mo, wala na sugpon? Jared! Uli, hiya, tuntun. Mm-hmm. Diyos siya, kaya ginapatuduhan niya, radyo niya. Okay na, Jared? Sige na, Jared.
3: 0968, sir.
0: Ano kibla number mo? 0905, sir?
3: Ang 05, sir, saka pa sa kumpura. Ano mga number mo?
0: Oh, sige, ang personal mo ni Galia. 0968.
3: 507.
0: 507.
3: 8233.
0: Ano to?
3: 8233.
0: 8233. 0968.
3: 507.
0: 507.
3: 8233.
0: 8233. Migo, Jared. Regards kami da sa mga taga Simon Ledesma. Wala, naging kami da kalakat-lakat ba?
2: Gani.
0: Okay, kaya naka-survey ka da sa Simon Ledesma sang una.
2: Sang una, oo.
0: Ah, grabe da. Mon laktanay Simon Ledesma sang una. Tultulan gani na namon da ang ginabaklan mo dol.
2: Sang
0: barbecue. Ah, hindi. May kansihan na da sa babaw, Migo, no? Stay, Migo. Ara pa?
3: Pare pa sir ang mga bone marrow.
0: Yes, namit na da. Te, tol ka da, dol?
2: Yes.
0: Ooh, wala ka da kakadto, ah. Wala ka da kakadto, may maninay ko daya sa Simon de Desma.
2: Nakalibot tala sa una, sa habon to bala.
0: Wala, patlain to
2: ya. Amo niya da.
0: Nagkaon lang tada iya sa may mga bone marrow ya.
2: Ay, okay, sige.
0: Lamat, Migo Jared. Bye-bye.
3: Thank you.
0: Oh, arena, direkta sa babae. Mano ka dahin, pabuka ka dahin. Mapabuka ka kung buka ka na. Dali lang, hindi pagmuala ba lang imo? Diyo ka hindi klaro.
4: Bilog ka niya, sir. Bilog ka niya.
0: Bilog man. Bilog ang mundo, Jin.
2: Bilog ang buwan, goro.
0: Ngalan mo gani? Sino to gani ngalan mo?
4: Ako ni Troy, si Ninya.
2: Si Ninya?
0: Di ano karoon kung si Ninya kaya? Nung labot naman si Moya nga si Ninya kaya?
2: Mapabirhin-birhin ka pa?
0: Oo. Daw feeling ko daw hindi na tagilo-ilo yan o biyosobong. Hindi na tagilo-ilo, no?
4: Tagilo-ilo man dyan.
0: Ah, mayo kayo nagwantahan niya pa ka. Strong Japan inyong ano inyo love life.
4: Oh god.
0: Well, pati ya kami ninya. Tinga nga katawag ka ano i-share mo sa amon regarding sa inyong love life be. Papatiya kami bi kung pala ng anay kamo Japan. Ano?
4: Una ko share.
0: Ano to? Wala ka short? Share ma, i-share anay gamay. Gaya kami anay, sing gamay nga background sa inyo, love life. Bala, karoon lang request, kay dali mo lang na iya.
4: Ano?
0: Gaya kami sing gamay nga background sa inyo, love life, sing imo to boyfriend niya, taga Iloilo.
4: Ay, Troy. Ano man?
2: Kanami o kung nakanamit?
4: Kanamit.
0: Kanamit. Kaya ga-call siya sa imo kada gabi. While ga-call siya, kaga-call ko lanay ka mga dua, ano ang inyo topic kung mag-isuryanay ka mo?
4: About sex.
0: Wow! I like it!
2: When you are talking about sex, ginakuti-kuti mo man ang imo nga pusi?
4: No.
2: Oh, no kada karon.
0: Wala ka kuring dahaw nga hindi mo pwede makuti.
2: Amin.
0: Hindi ka cat lover?
4: Hindi.
0: Dog lover?
4: Oo.
0: Tingin pa try ka dog style, wala.
2: Natilawan mo man ang iya nga, no? Nakita mo man ang iya nga hotdog.
3: Oo,
0: sir. Wow!
2: Yung imo yan.
0: Ano yan? Kung nakita mo, be, ano be, churaya, be? Pumatiya kami. Sige, be, describe ko, no? I-describe ko, no, be, kung nakita mo, gina, kay base kong gabinutig kaya.
2: Gani man.
0: Ano tsura niya?
3: Brown.
0: Brown?
2: Brown?
0: Pati ka nga brown doll.
2: May arap man nga brownish.
0: Ma? Nakita ko, da puros na lang mga lagom, guro na yan.
2: Ang lagom na iya kung tapos, nabla,
0: brown tapos, ano pagid? Paano mo siya? Ano pagid? Color brown? The sun?
3: Kapit ka ako ang ulo.
2: Pero dapo
0: kung de siyempre gi-mention mo na nga dako ang ulo. Ano ang pwede mo masampol kadakoon sang iya nga ulo?
2: Oo,
0: nara.
2: Da uhong?
0: Da trompo amo na.
2: Ano kadako?
3: Hindi. Da battery na kadako.
2: O, do battery.
0: Do battery. Kuno. Okay. Do battery. Ano na nga brand sa battery? Iberedi, National.
3: Basta battery.
0: Basta battery. Hindi, kayo may ara na klase-klase battery. Oh. May triple A, may double A, kag may lagko nga battery. Ang pinakadako nga battery?
3: Iberedi.
2: Ano may kuring-kuring gani?
3: Oo.
2: Dako.
0: Oo, oh, dako. Amo mo na kanubo o kung laba na gamay?
2: ang kalabaon niya,

0: amboy.
1: Oh, 'di ba? Eh? Sala na yan, hindi na yan mo. Oh. So, hindi na tuod ang iyang ginambal. Hindi na tuod ang ginambal ni Ninya.
0: Ha? 6
2: ano na ang
1: ah, sige, amo na lang. Yung, mapati kami na kung ang nakita mo, na screenshot mo, wala.
2: Wala.
1: Ate, hindi kami mapati. Wala ebidensya eh.
0: Dapat kaya mag-ano kaya i-video mo ginawa ko ni screenshot.
1: Oo. Dahil pasa mo dahil yun sa kay ano. Anong alam mo sa Facebook ka ni Dol?
0: Ha?
1: Anong alam?
0: Noranian.
1: O, i-send mo dahil yun sa Noranian Alakapay.
0: Kaya ako naman dahil yun naman, no? Say it. Ma-video call man kami nga duwa.
1: Yudi, grabe ba? Tama-tama yung panawag. Baga doga paugat sa bunga gabi. Pero wala mo pa na nakaptan?
0: Sa video pa lang na?
2: Wala pa.
1: Ah, wala pa.
2: Wala pa.
1: Oh, paano mo na makaptan kaya hindi ka man makalakat?
2: Makadto siya doon.
1: Ah, siya makadto. Tis ano sa makadto?
2: December?
1: Sa?
0: December.
1: Sa December.
0: No? Mm-hmm.
2: Sa December?
1: Ang pamangkot, paano ya ka matultulan kaya hindi ka man makasugat sa terminal?
0: Mm-hmm.
2: Ihatag ko lang sa iyong address.
1: Ba? Oh. Ipa-waze mo ang address mo? Tapos, sinupon mo na sa balay nyo?
2: Ako lang.
1: Ah, really?
0: Oh, te. Teko, kay ikaw magit man mismo nagambal nga nakita mo na to ka nalabaan ka. Sigurado ka nga gabasa-basa man?
1: Wow!
0: Gatamsak ang agi, wala.
2: Ano daw? Ano?
0: Sinko gatamsak ang agi, wala.
2: Hmm.
0: Gamo na blawa. Na, amo na, wala. Na, gamo na.
1: Hindi, amo na lang para klaro, pamatiha. Oh.
0: Gamo na. Basi kwan na iya, papa.
1: No, no. Wala sa request kanta. Binuangan kami yan niya. Abi mo kung hindi kami kabalo mapasakay sa imo, ha?
0: Amugin.
1: Oras, 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Excited.

volcano. Everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan ang galaw na, senyor citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 39 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag syempre ang mga sumulunod naton nga wala lang kapabalo.
1: Mga silent.
0: Anong silent man?
1: Silent. Silent listeners.
0: Daon ako na balal siya. May program, may silent.
1: Silent balambal ko.
0: Sa mga tech on duty subong evening, damo nga salamat sa tanan nga station managers. Kaysa ngalan sa amon nga CEO boss, si Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. XFM. XFM.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagal

0: And vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: herbal oil.
1: Opo, si Aisel komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
7: Exit.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: My name is Jakasa. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. X.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko nag-huben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ay, dali na.

0: Kristen Plus Herbal Oil.
1: Genievable yun, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain. Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
3: Fast and safe.
6: Assisted
3: pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: X FM.

0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Excellent.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrate. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsya ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: magkasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
5: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon gold, coffee mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ko sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Programa sa mga nagakatulog pa pero pabugtaon ta sila pinagis sa pagkatag sa ila sa mga nagapangunang balita lokal, nasyonal, kag international.
1: Exciting!
0: Ang mga balita nga mabasa nila sa mga pamantalaan karon nga adlaw, mga national and the local dailies. Mabatian na ninyo diri mabyan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting istorya, exciting balita, exciting information. Diri mabyan sa 100.7
1: Pilipinas.
0: Ang XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band 100.7 MHz. Sa mga nagamonitor sa aton sa ila sining masalakyan. Yara kami sa 100.7
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Saluyag maghatag sang opinyon, mga comments nila, mahimo ninyo. Kami makita kag babatian sa duha naman ka mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan. Kaya ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Suno sa kay Dr. Rosie Rizal. Kag-kabulo ka mo, subong katrupang Alex. Birthday ni Dr. Rosie Rizal. Oo. Siya sini ang nag-pauso-usugid. O kunang iyang pagpating, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang pira paruroonan. Piruruunan. Kaya balo ka mo mga katrupa, ha? Pila na katuig ang edad ay ni Dr. Rosie Rizal kung buhi sa sumong katrupang Alex man? 1861? Kumpiyot!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Subong at lang mga abyan, June 19 sa itong 1861, nabunag ang aton national hero nga si Dr. Jose Rizal. Hey, balo ka mo kung ikapila siya. Ikapito mga katrupa sa unsi tanan ka mga kabataan nanday Francisco Rizal Mercado kag Chudora Alonso Rialonda y Quintos. Pila edad dyan katrupang Alex Bay? 1861 sa nabunagi kung buhi sa blasubong. Grabe no, pila sila magulutod, unsis sila magulutod. Ika-165 nga birth anniversary ni Dr. Jose Boy Taplek Rizal. Boy Taplek. Di ba kung Taplek buwak mo, di ginambal ka doon si Rizal ka, di ba? Ika-165 nga birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. Dugang-duga di ibe aton nga snow di katrupang dyan. Alex, oh. Upot ko di si katrupang Alex sa spasa technical. Sa dugang-dugang ibe ang snow ta di, oh. Yan dyan sabi ko, dumidyo, no? Unsi sila ka magulutod, mapisan manggali ang mga ginikana ni Dr. Jose Rizal. Ang butuso na sad to ang family planning, wai paguro, ah. Wai paguro ang usong family planning at the time, no? Ang una niya nga mga tinion, mga katrupa, padamu-damu bata mo. Ha? Padamu-damu bata. Kung makaya mo man lang. Oo, kaysang una niya, basta damu bata mo. Kapin pa kung taga Luzon ka, taga Visayas ka. Taga Visayas, git kung damu bata mo, kag damu lalaki. Kadto ka mo to sa Mindanao, panghawan lang ka mo to sa mga duta to, tapos patituluhan nyo inyo dayon. No? Ita mo, mga Ilunggo nga nagsettle dito sa Mindanao, mga lagpaduta, mga manggaranon. Kaya patuuso ang ano eh, birth control eh. Ah? Ang population control ay pauso sa dito sa una. O ay man nagagamit siyang pills, withdrawal, IUD, kalendar. Why? Ano lang gamit nila sa dito una mga tinion? Kung sa mga bata pa, pisot lang ito. Kaysa nguna ya, panami-nami, ito yung pamilya, pero damo-damo, bataan mo, ti unsi kanda yung si Rizal. O, Dr. Rizal, ika pito siya. sebagai may ara gani subong katropangan sa mga uso population control lah. May ato ko to kilala, wai man trabaho, duso lang sang druga, duse man bataya. Siyempre mga katropa, si Dr. Jose Rizal amo ang nagsulat kun author sang No Limitang Hire kag El Filibusterismo. Naga-expose ini, nagabuyagyag sang pagpang-abuso sa mga Spanish friars. Kag ang ginatawag nga colonial government, nagpabugta sa mga Filipino nga mga nationalist. Among ini ang pila ka madumduman naton nga mga bagay nga nahimo ni Dr. Jose Rizal. Kag siyempre, at the time binakabig na siyang genius. Damo-damo ni kurso niya, damo-damo man ni siya, nahibaloan nga lingwahe. Linguist ini siya. Linguist. Kag siyempre, naka-eskwela sa abroad. Damo na gani, kung medyo alam ka nga Pinoy, ang balong kasing iban, do si Rizal ka. Kapin pa kung taplik book mo, do si Rizal ka. Ang June 19, mga kabyanan, kung pasiplatan pagid na ito na ito nga kasaysayan sa itong 1948, June 19, si President Elpidio Quirino nag-issue ang Proclamation No. 134. Nag-designar o kung nag-talana sa June 19 as Filipino Youth Day sa paghatag pasidungog sa pananawan o vision ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan amo ang paglaom sang banwa. The youth is the fair hope of the fatherland. Pero subong kabataan, sa SK bata pa, kurap na. Double iskad ini sa pananawan, kaghandom ni Dr. Jose Rizal, nga ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Pero subong mga bayan, double iskad daw ang pag-asa. Ang pag-asa lang siguro pag-asa ng bayan, ara. Pero ang kabataan, may ara iban ko subong, bata pa, escape pa lang. Ang kabataan sa ngayon ay salot ng bayan. Sino mga adikaw? Siyempre mga kabataan. Hindi tanan na. Medyo observation talang ni Black ay nagalala, naging subong ang pagbinatasan sang mga kabataan because mga abyan sang too much exposure sa social media. May mga bad influences bala nga madala ang social media. Kaya balo ka mo, dito sa Grand Britanya katrupang Alex, below 18 years old, below 16 years old,

Okay, sama ka kuha kita sang mayo nga pagtulunan sa mga kasaysayan tayo, no? Throwback ka. Mayong aga, bawa aga pa si Ma'am Raya Crispo. Have a blessed Friday and good morning. Basi sala naman ni Fitzaya Blaho. Friday, subong ha, Friday, oh. Sa kay Kapitan da. Kapitan, lipat ko sang ngalan ni Kapitan, oh. Sang Barangay Palagon, Pabiya, Iloilo, Blaho. Sa mga miyembro sang Batuda, Butuda, Matuda, Latuda, Hatuda. Bakaw, Tricycle Owners and Drivers Association, taga Bakaw. Ang Butuda ya Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Ang Latuda dira sa Lapas, Tricycle Owners and Drivers Association. Sa Hatuda, Haro, Tricycle Owners and Drivers Association. Sa Matuda, Maliaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Patuda yan, no? Patuda. Pabiya, Tricycle Owners and Drivers Association. Ano na, ang mga gaupod sa aton, kiti ni sila mga biyan, aga pa nag-taris na sa dalan mo. Ang mga e-bike, e-trike drivers na sa Bulilaw, Gapulaw, Bugtaw, Nisla, Gapulaw, Nisla, kay nga, may mga call center agents ba lang na nagagwa na aga pa, may ara nga nagagwa alas 3, alas 4, off na nila. May ara man nagasulod alas 3, alas 4, no? Bala mo ang ubran na sinide, ang adlaw ginay mo na gabi, ang gabi ginay mo na adlaw. Kagamuli sila ang prone bala sa Hulda Panay. Amo na nga dira sa mga call center sa Mandurriao area, dito sa Mega World, dapat pa standby na ito sang patrol, no? Police patrol, kaya munis lang prone for sa mga hold up eh. Kaya muna nga as much as possible nagasakay gid sila, kung nagalakat-lakat sila dapat by group, no? Kay subong ka delikado nga da ang kagkapinot gid blasang pagpangabuhi aw. Ano sila ang mga call center agents, nagapangaldo na sila da sa may kilid sang ano bla 7-Eleven kag sa may Injap Tower, samtang nagahulat sang masakyan nila nga tricycle, e-bike, e-trike. Hindi kid ba tamaan kalayo ang ilabiyahe, bla? Sa mga street sweepers naton, good morning, good morning. Congratulations, limpyo naman ang karsada ta. Amunin sila mga abya nang wala lag-in, lag-out. Ang resibo lang sang performance nila, nga pagbugtaw ta sa aga, pagsilak sang adlaw, limpyo na ang mga dalanon sang syudad sang Iloilo. Pilipinas! Pagini nga bahin mga ben, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ini ang kape nga pinakamanamit nga tinatilawan ko sa bilog kong kabuhi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangosteen, kag may suya powder drink mix. Sa suya powder drink mix pa lang, solve ka na. Bisan hindi ka na magparis, tinapay pandisal sa Santon Plus Coffee Mix. Ining maangkon mo na ang pleasure of taking a cup of coffee, pero may bulong ka pa, may food supplement ka pa. Oo, sadiin ka pa. Kag wala pa sang caffeine, bisan pila pa katasa sang kape ang imnon mo nga Santon Plus Coffee Mix, wala tsansa maghapda ang imo nga sulok-sulok. Kag kahibalo ka mo, wala niya sang kalamay, ang mga diabeteson, ang mga ihi nila ginaamag sang subay, Black Tropang Alex. O kung pula nga subay mag-amag ng medyo gagmay, okay pa na. Pero kung pala na gani mag-amag sa inyo nga ihi, padahilisis na ka mo. Delikado. Di ang mga diabeteson, wagid ka mo problema, pwede gid ka mo makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Bisan pila katasa, ang nagapatam is mga pina mo ang natural nga stevia, natural sweetener nga stevia with mangosteen, moringa, and soya powder drink mix. Tistingin nyo sa mga kabataan, sa mga millennial people, timplahon nyo anay ang Santon Plus Coffee Mix sa nagabukal nga tubig. Timplahon nyo anay siya. Pero kung luyag nyo nga mangin iced coffee, isailo nyo siya sa covered glass, no? Butangan nyo sang ice, kagisik, shake, shake, rattle and roll, iced coffee na. Sa mga exciting nga mga informasyon, mga bin, exciting nga balita. Pasiplatan tanan ng mga human interest story ta. Dugay-dugay, dalas dasunta ang mga nagapuna ng mga balita lokal kag mga balita nasyonal. Ang ini nga programa ang gindisin nyo, agad ang banwa makahibalo sa paghimo sang ila opinyon kag desisyon sa mga issues nga nagatulaw kada adlaw nga mahimo mga abyan makaapekto sa aton nga pagpangabuhi. Dalon nga namon sa inyo ang mga balita.
na dapat ninyo may baluan.

0: be aware, keep posted. Ay, mabudlay man nagapawala kay, no? Dapat equipped ka mo o kung dapat bastante ka mo sa mga informasyon, balita, kagiman pa, kada adlaw, no? Para lang makahimo man ka mo sa inyong opinion. Hindi lang hasta kita sa kumod-kumod, la. Antes ka mo mag-kumod-kumod, ah, paminsanon nyo, anay, analyze, no, mga balita, gyan na tagta sa inyo. Kamu na lang himo sa opinion nyo. Kagkamu na lang yung kumod-kumod.
1: Exciting! Exciting.
0: Sa ato nakahibalo bala ka mo, human interest story anay kita, antes kita magdalas dasang nagapanguna ng mga balita. Nakahibalo bala ka mo, mga katrupa, katrupang Alex, katrupang Romel, ang tao galing nga mahilig sa mga makahang bala. Ning ginatawag naton nga spicy food, no? Mas dako ang tsansa nga mangin lasinggo. Plaubog. Ang tao nga mahilig sa makahang nga mga pagkaon, dako ang tsansa niya, mga katrupa, nga palahubog. Ini ang nadiskubrihan, ha? Ini ang nadiskubrihan sa isa ka pagtuon sa isa ka South Korea based nga psychiatry professor. May isa ka South Korean nga nagtuon gid sini mabyan, no? Psychiatry professor, ah, nga ang pangalan niya si Song Gun Kim, ha? Si Song Gun Kim. Dumduman kong pagkaon nga mainit kag spicy, ha? Hot and spicy. Kay balo ka? Ang nag ang nabla pagkaon lang nga daw vegetable, kimchi, yo? Kimchi? Oh. Makahang man ina kag mainit, hot and spicy. Now, suno sa kay Song Gun Kim, isa ka psychiatry professor, mga katrupa, nga nabase dito sa Busan National University. Bala man ginhatag nga ang detalye, pero suno sa iya nga pagtuon, ang tao nga mahilig sa makahang nga pagkaon, dako ang tsansa nga palahubog. Kay siyempre kung magpulutan ka bla daw nami, mamulutan sang makahang, no? Di bla? Mag-shot-shot ka, gapangita ka sang pulutan nga medyo makahangkapin pa kun mga linagpang sos. Kanamit gid higpron ang linagpang. Either panta, tubang ros, basta nilagpang. O pwede man ang manok malinagpang, no? Kaya balok ka mo, mga katrupa, antes ang nagapanguna nga balita, ang American actor nga... American actor kag singer nga si Sammy Davis, blah, no? Sammy Davis Jr. wala ginpanugutan ni anay President John F. Kennedy nga mag-perform nga byan sa White House Inaugural Party sa tuong 1961. Sa rason mga byan nga isa siya ka Black American nga nakapangasawa sang puti ukon sang White American. Ulik ba si Sammy Davis Jr. pero nakapangasawa sang puti. Ano gani ang puti tawag ta? Ang itom ulikba mo. Nakapangasawa sa puti. Masakit sinidri mga abyan, mga katrupa, kay si Sammy Davis Jr. Upod niya si Frank Sinatra. Nga nagbulig sa kampanya ni anay President John F. Kennedy. Pero wag ito kakanta si Sammy Davis Jr. to. Wala mo na saway, oh. Daw si Olivia Newton, John Travolta. Ilang mga pangalan na sugpon-sugpon, oh. Amo na sa screen tao. Amo na si Sammy Davis Jr. Oh. He's a Black American, pero nakapangasawa, nakadagit mga abyan sang ulikba. Ah, ulikba. Sang tapul. Ah, hindi tapul. Ito yung tapul, eh. Galing puti man. Basta nakapangasawa sa sang matahum nga puti nga Amerikana. Ang ila mangin anak si ni katrupa ng Alex, sabalok ako nang tawag. Kung lalaki, mulato. Kung babae, mulata.
1: Exciting, ha? Pilipina!
0: Amo na ang offspring Pilipina! Sang mag-asawa nga black and white. Ano, sambal mo si Bra? Hindi. Si Bra black and white. Oras mga abyan, 30 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Dugang pa nga mga balita mabian padalas-das kita sa mga nagapanguna nga mabalita lokal kag balita nasyonal mabian sa atong pagpangalaga diri sa XFM sa palatuntunan Exciting Pilipinas 100.7 sa mga lilisuan sing inyo nga mga radyo. Aga pa nagbulog tao ibantang mga katrupa iban abroad pa. Si Mark Alayon. Mark Arevalo Alayon, Mark Joy Arevalo Alayon sang Cadiz City. Taga Negros ah, aga-aga pag ini sa gabugtaw kay balo kamo may meat shop ay. May meat shop sa Blati dapat aga ka pa kun mabligya ka nga mga baboy, no? Dumduman nyo to nagligad nga adlaw may mga nagkala poison to, food poison sa isa ka military camp. Ining mga rotisi kadet blah katropang Alex. Ambot ko na nung ginchibog nila to nga daw naglain matyag nila. Damo to slay, no? Resulta sa investigasyon sa Department of Health mabian sa ROTC cadets nga ginpangdala sa ospital. Ginahulat na pagid. Agud matumod ko na nung rason mga bensang paglain sa ila sining pamatyag. Pahayag ni Police Captain Alvin Salmon, ang officer in charge sa Dingli Municipal Police Station, nga nakagawa na sa ospital ang masubra 80 karabudamo sa ila. 80 ka mga Reserve Officers Training Corps cadets sa Camp Adriano Hernandez sa Dingli, Iloilo. Makaligad nga na ospital ini sila bangon sa ginaligar mga bin nga food poisoning. Wala pa din matumod ka nung tinira nila nga mga pagkaon nga nagresulta pangsang pagsalakit sa ilang mga tiyan. Amon kun kaysa kun mga mass produce bla nga pagkaon, no? Kaysa hindi mo masiguro bla ang quality sang pagkaon. Sa pagpangusisa sa mga katapos ng media mabian sa nasambit nga police, ginpayag niya nga na-discharge na nagligad nga adlaw kahapon ining mga ROTC cadets kini. Pinapaabot nga sa karon nga adlaw mabian magagawa ang resulta sa investigasyon sa Department of Health sa mga kadete agud nga matumod ang rason sang paglayon sa sining mapamatyag. Kung madumduman pa ninyo, una nga ginpayag sang troop commander nga naglain ang chance ang mga kadete makaligad nga nagkaon sang adubo nga baboy nga ila ginpaluto para sila sininga pagpanyapon. Adubo nga baboy ba si na yun to bla? Kaya balo ka mo, may mga imported subong mga katrupa, mga abyan, katrupa nga Alex. May mga imported subong nga baboy, masiling ka mo medyo balubarato pero lain gidya ang damilya sa native naton ba o kun sa aton nga local produce nga mga baboy. Bamudamo-damo imported eh, halimbawa ni China ang iban, no? Ay baan nga mga pagkaon kapin pa baboy may imported damo na nagasaling sakon nga bisan dito sa merkado. Sa mga supermarket may mga imported nga mga baboy pero daw lain sabor niya. Te, amo ni kuno ang ginkaon nila adubo nga baboy sa ilang pagpanyapon. Ginbakal ang baboy mga katrupa. Sa banwa, kaginpaluto nila sa nagabayad. Ginpaluto nila sa ginabayaran nga manugluto sa kampo. Anong klasik? Basi daan na to, bla? Basi expired na to. Pero ang baboy ang aton din nga ginaproduce, locally produced. Damit niya aton baboy din. Amo lang nagaling ang pagsagod sang baboy, hindi basta-basta. 34 minutos na, ha? I-divide-divide talang katropang alis kami resulta, liput-liputon talang ha. Mga abyan, magapunumbalik kami, dugang pa ang mga balita lokal kag national sa atong pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, makaligad lamang ang malipot naton ng mga pahibalo.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa naging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibigay sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Te, Valera, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Pa-diet na kubuwas ah.
2: XFM.
9: Katropa mo!
0: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 41 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Kini exciting Pilipinas sa 100.7 XFM ang Radyo Patrol Iloilo, padalas da Santa ang mga balita ang mga katrupa ta nga nagakatulog pa pero makabugtaw gini sila sa pagpamati sa aton mga balita mga abyan. Bugtaw kag magbangon na. Last working day of the week para sa mga government employees, sa mga estudyante, last school day. Mga abyan, investigasyon sa pagbinastos ang driver sa isa kasalakyan. Nasaliin, mga abyan, nag-jogging ang duha ka mag-abyan ng mga babae. Ang isa ka-driver, mga abyan, nag-park sa iyang salakyan. Kag dito, nagpakita sa iyang mega sardines. Wala itong mabalaan kung hot or spicy klase mega sardines to. Basta ginpagawa niya lang. Kag daw, nagabayob lang. Di, binastos. Ang ina nga lugar, mga abyan, lugar ina para sa mga naga-jogging, naga-walking, naga-paliwaliwa, naga-haklo sa ang priskang hangin, bisan mabaho. Kaysa baho ang hangin, nakatulpang Alex mo, sa Sunset Boulevard, kay punungan sa palibot ba? So may mga lugar man nga makaklo ka sa ang priskang hangin nga white dapug. Sa mga karayapa, may dapug. May naga-jogging na nga mga kababayanhan, nga duha ka mag-abyan, kita nila to si Muroy. Nagpagwa sa iyang mega sardines kag nag nga nagbayob la. Hindi pwede na public places na Maroy. Gusto mo yung maghampang dito kaya sa tago ng lugar. Hindi mo pag-i-display sa public place. So ginton over na sa Iloilo City Police Office ang investigasyon sa Oton Municipal Police Station angot sa Facebook post ang mag-abyan nga ginpakitaan sang driver sang isa kasalakyan sang iyag pagpark sang salakyan niya dito kag nagbinastos ining si Muroy sa Sunset Boulevard. Ti hindi ini pagitolerar sa mga kapulisan ta sang aton nga motoridad because this is a tourist spot ang Iloilo Sunset Boulevard, isa sa pinakamatahom nga boulevard sa bilog ng Pilipinas. Sunod sa kay Police Major Sheila Mason Greenes, ang spokesperson sa ICPO. Base sa mando mabihan ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Panilla o Kunparilla, gilayon nga ginpatigayon ang investigasyon kagin pakigangutan ang mag-abyan nga babae nga ini. Agudto nga matumod kung sa diin gining specific nga lugar. Agudto nga mapustingan bala, no? Kag mabutangan sang CCTV. Payag niya nga natukiban sa investigasyon nga sakop na sang uton ang lugar sa diin natabo mga abyan ang insidente. Bangod sini, ginabuligan na ang mag-abyan nga makapadulong sa kapulisan dito sa uton kag ihatag ang dugang pang detalye. Sa pinakauli nga report nga nabato naton, nagatubangay na ang mag-abyan kag ang driver sang salakyan. Hindi na sila pa magpasaka pa sang kaso matapos nga nagpangayo sang pasaylo ang among driver. Siguro hindi makapugong si Muroy katulog pang alis. Tiga pa siksi mo, kapabukol man ang ibanda magdagi. Siyempre kung nagasuksuk ka sang walking attire, kung pang jogging attire, o kung pang brisk walking attire, hindi man pwede magpalda ka. Hindi man pwede magpatadyong ka. No? Hindi man pwede magdiralgo ka. Ito yung siyempre, suksok kagil dyan sang pang-exercise kung pang-walking attire mo. Di kayo bala naman kamo kung ano mga pang-walking attire, ano ganit na katropang alis, mga leggings, ano pa, mga shorts-shorts. Di, pahanol ba? Ang bao kitaon, di, tinatagan, tagaan sa ibang sang Malaysia, ang yahong nga nagakulob. Hindi siguro kapugong ito si Muroy. Siguro base sexening doon ka mag-abyan bala. Di, ano git? Nang disgrasya git kay na, nasiplatan sa doon kag gin-post nila. Ikaw Muroy, lesson learned sa mga kalalakinan, sa mga bataon siguro. Magbayo ka mo dito lang sa inyo, Blaibla. Pagtapos ining mga gabagay lang alang taman dumili aning mga babae ning mga naga-jogging da kiti attraction man mo. Isa man sa mga tourist attractions ka tropang Alex mo. Dito gani sa New York may celebration to yang naga-marathon mga babae to brales. Mara gani dito sa German, nagamaraton 12 gid. Tinusoy naman lang, no? Kaya kung ginawa mo katago, kagini na pitipit, daw nami, pag ani ilang taon. Pero kung numlaron mo na lang, daw ay, na magani-gana, iba na. So, tiyan mo ini, mga katrupa. Ha? Hindi, kamo basta-basta da magsagi ka binastos, ah. Bala mo, public place, ina. Kaginahalungan ta ng Sunset Boulevard, kay attraction nila, ino. Isa sa mga naghahatag na isang attraction para sa Iloilo, makaganyat sa mga turista, bala. No? So, kidahogid, ha? Kidahogid. Hindi, gid, hindi, gid. Lantawa nyo lang, lantawa. For your eyes only. Oras, 46 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Ang ningabahan nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kung luwag ninyo nga magbakod ang panindugan ni Junjun, kag magdugay ang standing ovation ni Junjun, kag kung luwag ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, kaduias ang hormentado nga kabayo, kagias ang rabbit nga disparado, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe, kag effective, wala gid sang side effects. Basta 30 minutos antes ang championship bout, dapat tuk-on nyo na. Kaya dira nyo makita kag mabatsyagan ang efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos, ah, ha? Antes ang inkwentro, kay may chance agad ka mo nga mag-champion sa Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos. Kay sa Turbo Dietary Supplement for Men, nagapabalik ini sang isa ka-function ni Junjun. Hindi lamang pagpangihi ang function ni Junjun. May isa pag ina sa ka-function, gamitan nyo. Kapin pa ko nag-duko na pirmi kag nag-mahuloy una. I-encourage nyo, ah, no? Pinagi sa pagtumaras ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salapitan ka pa. Sarang mabakal ang Turbo Dietary Supplement for Men sa mga lugar nga malapit, sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ano ang pwede ninyo mabaklan? Pwede ka makabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, kag sa All Green Pharmacy, lakip man sa generika. No? Testingin ninyo, kaya na pa matud-an na ini ni Pidring sa pag-inkwento niya kay Loring. Ex-Ateneo Blue Eagles coach nga si Tab Baldwin Mabian mahimo nga ipakontempt kung ini hindi pa magpakita sa CIDG sunod sa kay Secretary Remulla sang DILG. Ginatumod Mabian ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga mahimo ipa-cite in contempt si Anay Ateneo Blue Eagles head coach nga si Tab Baldwin sa ka-foreigner kung hindi iniluwat mag-atubang sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG subong nga adlaw. May daw ka-insulto bla. No, daw ay siya ga-respeto sang kasuguan ta diaw sang aton nga maotorida daw. Ang CIDG Mabian na nagpatigayon sang fact-finding investigation angot sa pagkalumos kag pagkapatay sang duha ka mga student athletes nga yara sa team ni Tab Baldwin bilang head coach. Sabina isabina. Ha? Kay isa ka lang magpamalibad, okay na, pero kung sige-sige nga pagpamalibad mo, pwede ka ma-cite in contempt. Daw insulto sa CIDG, insulto sa NBI, insulto sa PNP. Oh. Madumduman Mabian nga nag-no-show why magpakita ang former coach sang una ini nga ginpatawag sang amo nga ahensya. Daw may nakita ka bala nga mga kinaiya, no, sang sining coach, ang personalidad diabla. Ang balgani sang kilala ko nga daw daw half-half man sila niya, daw katrupa na muna ako. No, galing kay ti daw medyo maisog lang bla ang iyang aura. No? Sila yung isang isa to gani kakilala ko na daw sa dista nga pedophile. No? Ilang man lang na pananawa na. Ha? Kaya mangkuton mo bla ang mga katrupa at katrupa ng Alex, ang mga half-half bla. Hindi mo ining mga upod ta sanguna sa parlor bla. Balana nila mo. No? Sa mga hagyon pa lang, kagsang ano palang bla ning sa mga gihop lang nila, mabalaan nila ni, madetect nila ni, no, pinagi sila sa mga vibrations, mabalaan nila. Pero kay balo ka mo mga katrupa, ang pamilya sang student athlete nga si Rene Baterbunya, ang mga lulu kag lula niya gali sini kasi manwa ni katrupang Romel Paclibar. Baterbunya apelyido niya mo, ang mga lulu niya sini katrupang Romel Paclibar, basi minabalaan kada taga Barutak, bihon ay si katrupang Romel mo. Ang pamilya Sang student athlete nga si Rene Batirbon niya mabiyan tumandok sang barutak Biho Iloilo gali. Tumandok sang barangay Santo Domingo katrupang Romel. Taga barangay Santo Domingo barutak Biho ang lulo kag lula ni Rene Batirbon niya. Mangkuta balada si punong barangay Ayan Mauricio sang barangay Santo Domingo barutak Biho katrupang Romel. Kay si Rene Batirbon niya mangabyan ang student-athlete balatusang Ateneo de Manila University nga napatay sa pagkalumos sa team-building activity nga ginhimo sa Baler Aurora sa tung Hunyo 8. Kayman, may pagpati diri ang mga otoridad nga hindi ini-aksidente nga nalumos kag napatay. May mga pasa o kun may mga lagob mga byan sa pila kabahin sa iyasin nga lawas. So, hindi aksidente. Meaning, mga byan, prior sini sa pagpalupaligo sa beach base may mga iban pang activities nga ginpatigayon ang ilang team bilang kabahin sa ginatawag nga team building. Imbis nga team building para sa kayo ang tawara uli na timbog. Timbog! Ha? Sa interview sa mga katapos ang media, mga abyan, sa kay punong barangay Mauricio, madugay na ang residente kuno sa lugar ang lulo ni Batirbon niya. Apang nagsaylo lang ini sila, ha? Dito sa Mindanao. Siyempre, amo ng tendency naton mo, basta damo, gani ka mo mga kabataan, kapin pa mga kalalakinaan, nga mga taga-Iloilo, kung mga taga-Visayas, sa tung una nga mapanahon, sa tung 1960s, 1970s, no? Damo nga mga Ilonggo nag-ayuhan dito sa Mindanao, eh, no? May pila naman kapamilya si Batirbon niya, mabing nga nabilin pa sa among lugar, Santo Domingo, sakop sang Barutak, Biho, Iloilo. Ginpabutyag niya nga makadto pakuntani, suno sa mga lulo, lula ni Rene Batirbon niya nga magapadulong pakuntani si Rene Mabian sa pagbisita sa iyang pamilya sa Barutak Biho apang wala na ini madayon bangod sang natabo nga trahedya. Samtang ginbuyagyag naman sang Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG nga hindi aksidente ang natabo sa kay Rene kag kay Divine Adili. Si Divine Adili badi-badi gid ini sa Ateneo de Manila basketball team sa Blue Eagles blah, no? Ining si Adili, Divine Adili, taga Nigeria ini, no? Sa piyak na bayan sa pinakauli nga report nga nabato nato, nagkadto na ang mga basketball players ng Ateneo Blue Eagles Mabian sa talatapan sang National Bureau of Investigation kag CIDG sa nagapadayon nga investigasyon may kang tanan sa among insidente. Nagapanawagan sang ustisya ang pamilya ng Derinay kag Divine para mapasabat ang natungdan nga mga personalidad o kung mga individual angot sa untimely nga kamatayon sang sining duha. Mga breadwinners pa naman ini sila, no? May masanag pakuntani ini sila nga boss damlag mga katrupa sa patag sang basketball. Kaya balo ka kung may abilidad ka, no? Kag exemplary ang talent mo sa patag sang basketball. Bisan diri lang sa local, bisan PBA lang, PBA, okay na nagani eh, no? Okay, gid. Take on, ma-expose ka na sa PBA, may ibang nga mga nasyon din nga tupad ta, nga may mga basketball league man sila. So, ginapang-import na sila katropang Alex, no? Kaya balak mo, ang PBA, isa sa pinakatigulang, one of the oldest basketball league, mga abyan. Sa kalibutan, oo. Next only to NBA, eh. No? Diri sa Southeast Asia, kung sa palibot tadi, ang Pilipinas ang may pinakatigulang basketball league. Nga mo mga katrupa, ang Philippine Basketball League. No? Kung Philippine Basketball Association. Di masanag pagkuntani ining basdam lang sang duwangan ni bataon pa rin sila mo. Kag nakapakita na ni sila sa ilang abilidad, kapin pa si Rene Batirbon niya sa palarong pambansa, nangin MVP ni siya. Kag sunod sa mga basketball aficionados kag mga basketball analyst, dako ang puturo sa sini nga bata, no? Para kun tani nga makasulod pa sa mga professional basketball league mabyan diri sa Pilipinas. O galing mabyan sa wala pa matumod gid nga rason kun nga anang kalamatan ning duha. Nga nagapanawagan sa ustisya ang ginikanan sini kag pamilya amo ina ang ginausi sa subong sang NBI, CIDG. Okay, hindi sila magpati nga aksidente ang natabo. Nga pagkalumos ang duha ka mga ace players, key players sang Ateneo de Manila University sa ila sining basketball team nga amo ang Blue Eagles.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak nga bahin, mga abyan, may tsansa na, may tsansa. Nga padayon nga, ukun nga hindi na magtaas pa. No? Pwede nga magnubo lang ang presyo sang petroleum products. Wala na ni, tsansa pa siguro nga magtaas pa. Ang tsansa na lang sini nga magnubo, pero hindi tampaktan kung sad ugid lang pagpatuman sang manubo nga presyo, kay ti average of 5 pesos, 3 pesos lang. Every now and then, kung may anunsyo nga magnubo ang presyo sang kung may price adjustment sa petroleum products, no? Kung kaysa pataas, pababa do spaghetti, bla? Spaghetti pataas, spaghetti pababa. But this time, sigurado nga pababa na ng pababa ini, no? Hindi talang galing may baloan kung daw pilagid ang ibaba niya kagkunsan ugid, kaghaybalo ka mo, may tatlo ka mga Saudi flag super tankers nga nakaagi na sa Hormuz kasunod sang pagpirmahan na sang Iran kag Amerika sang ginatawag nga peace agreement.
1: Exciting Pilipinas!
0: Matawhay na nga nakaagi sa Strait of Hormuz ang tatlo ka Saudi flag super tankers nga may 6 million barrels sang krudo mga katrupa kag iban pa nga mga barko. Pila ka oras matapos nga mapirmahan ni US President Donald Trump ang deal sa Iran nga tapuso na ang gira base sa isa ka ship tracking data.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Makagat-kagat na sa apat ka bulan ng gira sa Middle East, mga byan. No? Nagsugod ini last day katrupang Alex ang Pebrero mo, no? Marso, Abril, Mayo, ti June na subong. Oh. Tatlo ka bulan na kagtunga. Gahulo ang boy na gani sa apat ka bulan, no? Nga nagresulta mga biyansang pagnubo, paghinay sang paghulag sang ekonomiya sa mga developing countries. Isa na dira mga ben ang Pilipinas. Ang pagbiyagikan sa pantalan sang Saudi ang pinakamadamo na nga nag-agi sa Strait of Hormuz sa sulod na sang pila ka semana. Ginagamit mabiyan sa pinakadako nga producer sa OPEC ang Red Sea Port nga terminal sang Yanbu agud nga mag-ship out sang gatong kasunod namang sang pagpasirado sang Strait of Hormuz nga nagresulta sang pagbalabag sang ginatos kag minilyon nga baril sang gatong kag indi makahalin sa Gulf Ports. Makahalin man laina ang presyo nga ginatalana sang sining nga mga exporter sang gatong. Nakita man sa tracking data, mabing nga tatlo pa ka mga separado nga crude tankers ang nagakarga sang gatong sa palibot sang United Arab Emirates port nga amo ang Fujairah sa guwa sang Strait kag padulong na sa Europe ang duha ka mga dalagko nga mga super tankers. So kabay pa nga magapadayon ini mabiyan sa pag tawhay na sa Strait of Hormuz. Ginapangamuyo nato na ni Pirmi nga manob lang nga sige-sige ng pagnubo sang gatong. Parang mabalik sa daan nga presyo nga between 50 pesos and 60 pesos mga abyan ang aton ba lang ano ang presyo sang gatong. Ibalik ba antes ang presyo sini sa antes ang gira, no? Parang makagiliginawa man kita. Yung sa bagay gani, bisan sa daan pa nga presyo at the time, damo na nag-piagit sang presyo sang gatong. Galing kiti siling nila, gira, at iwag kita may imo sini kay gira mo. Di dapat kay kung matapos na ang gira, mabalik na sa daan nga presyo mga abyan ang presyo sang petroleum products. Ano pa ang mga balita tang ihatag sa inyo sa mga nakabugtaw na bango na kamo, bango na kag maghikot sa inyo sining mga helikoton kay last day para sa mga estudyante kag last working day ini sa mga empleyado sang gobyerno. Sa piyak kabahin, mga abyan, ining na makakilibot ba lang nga balita nga sa dinagliga tong adlaw, isa ka government employee sang Iloilo Provincial Government ang nakuhaan, mga abyan, sang balor nga 7 million pesos. Nga balor, ha? Sang ginasuspitsahan nga illegal drugs. Government employee, regular employee, 15 anyos na mga bin nga nagatrabaho sa Iloilo Provincial Government bilang driver, no? Ano ang makuha ta sini nga leksyon diri? Ang makuha naton nga leksyon mga byan nga indi gali likaw, indi gali exempted ang mga empleyado sa gobyerno, bisan pa sa mga private companies nga may ara gali sa ila nga mga pushers or users sang illegal drugs. Ang pagka-arrestar mga byan sang nagligan ni adlaw sang isa ka Iloilo Provincial Government driver nga iara sa iya sini nga posisyon ang nagabalor nga 7 million pesos nga ginasuspitsahan nga illegal drugs. Isa ini mabian ka warning sa mga government agencies kag sa mga private companies, no? Nga ang ini nga kaso mabian indi ini pagpalampason kay nagapakita gid lamang ini sang kahuyang sang aton nga mga government officials kag bisan pa sa mga officials sa mga private companies ni patuman ang ginatawag nga random and mandatory drug testing sa mga empleyado. Ha? Tisipon mo, sino magdumdum nga ahaw driver pero hindi lang ni ahaw maahaw nga driver for 15 years na, no? So in other words, mga katrupa, may ara na nga kahuyang nga hindi bala seryoso ang aton nga gobyerno sa pagpatuman sa ginatawag nga random and mandatory drug testing. Ang ini nga empleyado mabihan sunod sa aton nga report, of course, nagatrabaho ini bilang isa ka driver sang Iloilo Provincial Motor Pool for 15 years na mga abyan. Kag sa report nga nabato naton daw wala gid ini siya makaagi ipatawag sa ginatawag nga drug testing. Oh, bangod wala siya mapilian bilang empleyado sa mga previous random drug testing. In other words, ang random-random nga ini efektibo. It must be a mandatory. Ha? Mandatory gid kapin pa empleyado sang gobyerno. Mandatory gid mabyan mga katrupa nga drug testing. Kay ang random testing mga byan ti samtang ara man nila da indi man abitanan tanan mo, no? Random man lang mo kun pila man lang kabilog da nga ma-select nila nga ipatuman ang random drug testing, no? Daw it is a matter of chance, no? Daw pa chamba-chamba lang, no? Ang random testing. Ang iba nga may empleyado mga byan mahimo nga ipaidalom sa drug testing, ang iban hindi man. Maswerte to yung drug pusher o drug user o drug addict nga wala siya malakip sa random nga drug testing. So dapat sinimabian mandatory. Ang ining incident imabian nagapakita nga kinahanglan gid isa ka regular o kun mandatory nga drug testing particularmente sa mga personnel mga bin, nga nagauyat. Ha? Nga nagauyat sang mga ginakabig nga safety sensitive nga mga posisyon katulad sa mga drivers. Ha? Di karon be kun mga driver be ato katrupa nga Alex sang fire truck driver abito karon sang ambulansya. Imbis nga maka-save pa sang kabuhi ba si matigok na lang pasero niya, di ba? Sensitibo ini nga klase posisyon eh, driver. Ha? Driver adik. No? So ini mabian nga insidente nagapakita nga kinanglan gid naton ang mandatory o kun regular kag mandatory nga drug testing. Ilabi na sa mga posisyon nga makabig naton nga sensitibo katulad sa mga drivers ining managapatuman blas ang safety kag mga sensitive posisyon drivers abida ano pa ang mga sensitibo nga posisyon equipment operators di ba ano pa mga security personnel. Kay kumo nagapulaw sila, iban, gamito nila ng excuse para bala nga hindi ko matulugan, para hindi ko makabatsyag tuyo, matira ko bla shabu. Kay isa sa mga epekto mabiyan sang shabu, hindi kapag tuyon. That is why iban nga mga drivers na gagamit shabu, ining mga long distance drivers bla, ining nagadrive sa mga wing van from Luzon, Visayas, Mindanao, and vice versa. Agud, hindi sila pag tuyon, nagahigop shabu. No? Ano pagit nga mga posisyon nga sensitibo? Mga security personnel eh. Ah? Kagiban pagit mga ben nga mga posisyon nga dapat hilway ni sila sa druga. Kinanglan ta ang regular kag mandatory nga drug testing sa mga government employees naton or even sa mga ano eh, sa mga private nga mga companies. Ang inyo da nga mga guardiya pag-check yaran nyo da base kung positibo bla sa drugs. Maglingin ulo niya bla makakita lang to tao nga nagalabay sa ila tong premises base tiruhon niya. Oh, kay ang tao nga nakasuyop sang druga mga bin hindi niya normal. Hindi ni normal ang ilang pananawan. Kung pinsar daw somebody, nagahutik sila nga magimo sang krimen. Dumduman niyo tong mga nagliligad pa nga matinuig nga may isa kaaputo nga ginutdan niya ulo-lula niya kaginimo niya football o kung soccer ball. Dito sa Mililuni ito, bla? Delikado, no? Katulad sa cinema drivers, they must undergo periodic license, periodic nga, ano, nga drug testing, no? Dapat ipatuman man sa mga government office naton ang health examinations eh, no? Nag-uuyat sa mga critical nga mga responsibilidad, they should undergo periodic screening agud to nga mamintinar ang ila ikayong lawas kag ma-check kag ma-double check mabiyan nga indi ini sila mga kuging nga mga empleyado. Sweldo kita sa ila, tapos ang serbisyo nila balik sa aton di mayo, hindi quality, kinuging. Hindi pwede, no? Para sa Iloilo Provincial Government, this is an eye-opener para sa inyo da, kay giman pa ang mga local government units naton. Kay seryoso ini mga biyan nga hitabo eh, no? Basi, huwag kita kabalo, basi iban pa da sila, ara pa, no? Kinanglan sang periodic and regular mandatory drug testing among government employees. Daw hindi epektibo abi ang random-random ngayon niya, no? Hindi epektibo. May tatlo pata komersyal ka trupang Alex, no? Dagdag taan na ini, din matag kita sang tinion para sa situation report. Ini nga bahin mga katrupa, 8 minutos na nakaligal sa tak ng alisin ko sa aga. Ini nga bahin nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang vitamin C, amo ang pinaka-iloy-iloy gids ang mga vitamins. So, gusto nga malikaw kita sa trangkaso, sipon, kagubo, kagiban pa nga mga pamalatian, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala pa ka mo makapamahaw sa aga, bata, kagtigulang, pwede gid makatumar sang Santon Vitamin C. Bisan wala unod dyan nyo, hindi maghilab ang inyong sulok-sulok. Ugaliwan ang pagtumar sang Santon Vitamin C, malikaw mga binsang mga pamalatian. Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Maying aga sa kay Ma'am Mary Ricabar, sa kay Randy Santisas, nga nagupod na sa aton sa Sining Matineon, sa aton Facebook page. Palihog lang, i-like, i-share, kaga i-follow ang mundo ka mga Facebook pages. Sa kay Ma'am Hermite, maying aga, nagupod man sa aton sa Sining mga Tineon. Pagbalik naton, chika-chika ta sa aton nga patrol, kaglakip na ang pagatag sang situation report, presyo sang mga balaklon sa aton nga Iloilo Terminal Market. Pagkaligat lamang sang mga importante nga mga pahibalo.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Sundown Plus Gold Coffee Mix, bibili sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
8: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
10: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw!
15: XFM.
16: Katropa mo!
13: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupado, 12 minutos na nakaligat sa takna alas 5 saga sa palatuntun na exciting Pilipinas. Standby katrupang Romel, dala sa on ko lang ni isa pa ka national news. Din balikan takada sa imo sininamtangan. Mga katrupag, inpahag ni Interior Secretary John Victimulya sang nagligad ni Miyerkules nga adlaw nga wala pa sang may nabaton nga informasyon ang mga otoridad angot sa ginapahayag nga pag-issue sang warrant of arrest sa International Criminal Court bato kay Senador Christopher Bunggo kag duha pa ka mga anay pulis. Ini kasunod mga katrupa sang mga claims sa social media ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga may highly reliable source kuno siya nga nagahipabalo sa iya nga nagpagwa na sang warrant ang ICC batok sa senador kag duha pa ka mga law enforcers. Ginpayag sang mamalida sa social media post nga isa ka masaligan nga source ang nagapahibalo kuno sa iya nga ang ICC mga katrupa. Ang ICC arrest warrants batok kay Senador Bunggo kag sa duha pa ka mga pulis ang gin-issue na. Gina-question man ni Duterte ang paggamit sang administrasyon sang ICC batok sa mga kontra sa politika. Ginpayag sini nga wala sang katapusan ang paggamit sang ICC bilang political weapon para sa ila sining mga panguntra. Dugang paniya mga katrupa nga untatan ang paggamit sang mga ahensya sang gobyerno sang Pilipinas sa pagpugong kag pagpahipos sang mga kontra nila sa politika. Agud lang matabunan ang mga mas dako pa nga isyu sang pagpangawat sa kaban sang publiko. Pero ginpakigbahay ni Secretary Rimulya, wala sa ila nga duha ni Justice Secretary Frederick Bida ang nakabaton pa sang bisan anano nga formal notice. Ha? Nagpahayag man ang Philippine National Police nga wala man sila sang may nabaton pa nga opisyal nga komunikasyon o kung dokumento angot sa ginaaligar nga ICC warrants. 14 minutos na nakaligad mga abyan mga katrupa sa takna ng alas 5. I-check ta si katrupang Romel Paclibar ang kasi manwa ni Rene Baterbonya taga Barutak Biho. Katrupang Romel, maayong aga. Hello. Hello. Nami-nami na to sing intro ta, bro. Luwat-luwat-luwat na ito. I-check ta. Dali lang kayo pa-intro na ta, permit namin. Gito. Last 5:15 na ang aton nga oras sa palatuntunan exciting Pilipinas. Makuha kita sang report kag detalye sang mga presyo sang mga regapo ng balaklon sa Iloilo Terminal Market. Lagip na ang situation report mga abyan diri sa siyudad sang Iloilo. Pinagi sa aton nga katrupang Romel Paclibar nga nag-inom na sang Santon Plus Coffee Mix dala mga abyan sa pagpadalon doon ang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Duhagin ni mo, paris ni Santon Vitamin C, nga alkaline-based nga vitamin C, kag Santon Plus Coffee Mix. Amo ning ginatira ni katrupang Romel Paclibar. Adto matunog, kag klaro ang yasin nga report. 16 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katrupa, ang ining bahay nga nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang yung Premium D3, mabihan mo ni ginakabig nga food supplement batok sa mga virus kag bakterya. Nagapatay sa mga bakterya sa lawas ta, no? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3, amuning bitamina, nga makuha na ito ng nagikan sa silag sa adlaw. Pero galing wala naman kita parang nga makapasilag sa adlaw, kuhaon na lang na ito ng vitamin D3 sa Premium D3. Naputusin ni sa mga humok na kapsula, badasig ang ano bla, ang pag-absorb sa body system ta. In other words, mas madamo kag mas badasig ang epekto. Ang vitamin D3 amo ni nagapugong mga katrupa sang badasig nga pagyukot-yukot sang panita, no? Agud mapunggan ang pagyukot-yukot sang panita pagkulorinot kag pagkuris-kuris sang guyata magtumar sang Premium D3. Kaya ang Premium D3 na pamatud ana ini mga abyan nga epektibo, no? Kun luyag ninyo mangin bataon gapon ng taon kay wala kulorinot panit nyo, may mga properties ni siya nga nagakontra bala sa aging o kung anti-aging sang aton nga skin. Ara na, okay na. Take 2. Pamatayan na ito ng situation report ni Katrupa Romel Paclibar, ang kasimanwa ni Rene Baterbonya nga taga Barutak Biho, Iloilo. Sa linya Katrupa Romel, may ngaga.
1: Good morning, ito pang Alvin. Hindi pa masyado sa ako ang mga talakyan rin sa sulat sa Iloilo. Isang relation sa patrol, corner Delgado Halandone.
0: Delgado Halandone.
1: Light light nila.
0: Oh, sa may San Agustin.
1: San Agustin.
0: Ang ginabahaan dap mag-high tide daw.
1: Oh.
0: Kahapon may ginbahaan naman pila ka sa porsyon sa city proper, ha?
1: Oh, may ba mo ang explanation sang declogging machine pala sa pangalben.
0: Oo.
1: Kasi sa wala nag-operate. Tama nga wala nag-close ang trampa kung mag-high tide. Kaya yung sali ginagamit lang man akong high tide kag gabaha sa syudad. Nga mapagwa pa lang tubi. Dari sa syudad sa Iloilo. Nga mahaboy sa Iloilo River katapang Yalubin. Kasi kung mag-high tide, masaka na siya. So dapat itirado ng trampa para hindi magsulod ng tubi sa mga drainage system sa syudad sa Iloilo. Muna nga nag-baha sa syudad.
0: Kagbase, ituod gitong mga observation sa mga analyst doon nga nag-ausmod nga nag-ausmod ng syudad.
1: Ang syudad? Base man.
0: Kiti...
1: Naganubo nga naganubo kita sa water level.
0: Oo. Diyan mo na gani nga dapat mapangitaan gid siyang pamaagi ining improve ang mga pumping stations bla.
1: Oo.
0: Isla sa mga pagpadakuon pigi ng mga kanal.
1: Oh, kaya ang Iloilo City, kadaan kita pangalpin, napalibutan sang ano eh, sang suba, tapos ang drip mga part sa Rizal Estatuela, Rizal Parapala, bye-bye na.
0: So, kaya pinpag, kung magtaob, kung mag-high tide, kag magbalabas ko gulang, ti, nag-sugat na yabla ang tubig suba, kag dagat. Pero may araw, may gani, bisan wala ulan na, bisan wala bagyo. Mag-high tide, apektado, yapin pila ka mga dalan da sa city proper. Ang Halandone, git permi, no?
1: Yes. So, Halandone, kasa Quezon. General Luna, I mean.
0: Okay, kung diritsuhon mo, halin ka di sa may General Luna, kung mag-agi ka dira sa may Halandone, ang pinakapuntay na yun, ang galing barangay na to sa super area, ang galing sakop sa barangay na to? Flores?
1: Oh, Flores.
0: Oh, di barangay Flores. Di dira sa barangay Flores, may nagaano da eh, daw may drainage da mo, daw may output na da sang ano eh. Sang drainage system ta. Oo.
1: May ara da. Kag barangay Ortiz Street. Sa barangay Flores. Tapos sa likod niya to is Rizal Palapala 1, kag Rizal Palapala 2. Kumbaga tong area ang do nagabaha kung ikis magdalom ang high tide. Kagapin po kong baskog ang hangin katropang Alvin.
0: Malipot lang katropang Romel, di ini dapit ang barangay Santo Domingo sa Barutak Biho.
1: Ang barangay Santo Domingo, boundary na siya sang Banati, kag Barutak Biho, kung halin ikaw sa Iloilo City, going to Ahoy.
0: Pero familiar gid man ikaw sa mga pilido nga Beterbon niya, no? Di ba?
1: Yes. Oo. May mga tiyo pa, busy the late Beterbon.

0: si Mauricio.
1: Oo.
0: Si purong barangay Mauricio, naga-basketball man na siya mo.
1: Oo.
0: Taas man na siya natawo. So doon sila-sila na mga height niya, mga... pang ano ba lang, Katrong Alvin? Pang basketballista, gida. Ng mga height pang tao. Pag si Katrong Boards, do lapit pa na sa family sang panas ng bata niya. Ang mga pamilya, Butterbone niya, dala sa barangay Santo Domingo.
1: Amo na gani,
0: ay, no? Familiar na.
1: Siyempre, nasubuan man kita, galit kay may dugong Ilunggo, galit ni si Rene Butterbone niya.
0: Oo. Pag ang mga Butterbone niya, tumandok kinasang barangay Santo Domingo.
1: Oo, Santo Domingo.
0: Bartak Viejo.
1: Tiyan mo nga nagkasubo man mga taga-Iloilo, especially mga taga-Burutak Viejo, kaya ti si Pablo, saan nagpatani ning basta malas ang bata ni?
0: Oo, kaya ti makita mo nga dahil ka Trupang Alvin, ang peak balas ang iyang karir.
1: Mm-hmm.
0: Nga doaran na siya sa naga ano siya naga take off na siya.
1: Mhm.
0: Nagapakadto na siya sa pinakamataas nga level sang basketball career niya. Sa natabo na mo nga do hindi gid mapato na bisang mga sa pamilya niya nga mo ni nadangtan niya katro pang Alvin.
1: Mm. Siya mo lang nay ang mga taga Santo Domingo guro na subuan man sa nadingatan ni Rene Butterbone niya ni.
0: Ati o ah. May mga pamilya siya, mga istorya ko man nga kaligit hindi na ni sila git Dugapuli na di sila Katropang Alvin diri sa barangay Santo Domingo. Kung may mga adlaggo nga okasyon no bala.
1: Oo.
0: Kay dugay na ni sila nga naghalin diri.
1: Ah okay.
0: Pero ang mga pamilya gid nila ya tumandok git sa barangay Santo Domingo Katropang Alvin.
1: Di may 3 minutos pa ta.
0: Oo. Are presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang aloy tag 150 pesos ang kilo, tuna 280 pesos ang kilo, bulaw 240 pesos ang kilo, ang low cost 300 to 350 pesos ang kilo, bukaw-bukaw 340 pesos ang kilo, mas-an 200 pesos ang kilo, salmon 200 pesos ang kilo, kasag 450 pesos ang kilo, pasayan 380 to 400 pesos ang kilo, ang bilong-bilong may 200, may 240 pesos ang kilo, tamujos 140 pesos ang kilo, bisugo 240 pesos ang kilo, ang lison tag 220 pesos ang kilo, ang uga, ang balingon ang 150 ang 1/4, tag 600 ang kilo, ang lubu-lubu 150 ang 1/4, 600 ang kilo man, sap-sap na bunlis tag 250 pesos ang kilo, tag 250 pesos ang 1/4, tag 1,000 pesos ang kilo, tamagak tag 75 pesos ang 1/4, 300 pesos ang kilo, ang gumaa 170 pesos ang 1/4, tag 680 ang kilo, tanggit 300 pesos ang 1/4, tag 1,200 pesos ang kilo, ang low cost nga uga tag 350 pesos ang 1/4, tag 1,400 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners natin sa kay nung Henry Drilon dire sa likod sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning Katropang Alvin, kay misis niya sa kay Kapots Purinten sa barangay Katropa. Good morning. Kay Nanay Toto, kay Nung Boy, good morning man kay sa Ayubo family ko, good morning. Sa mga taga-barangay Lumbuyan, San Joaquin, Katropang Alvin, good morning. Sa gwardiya sang PPE, dira sa barangay Lubok, sa distrito sang Lapos, good morning sa kay security guard Bongbong Echanova, kag security guard Moreno, na nag-duty sa pungaaga, Katropang Alvin. Sa Patakan Boys, good morning. Kay Nato, kay Emilay, kay Pokemon, kay Mama Iba, good morning. Kay Kagawad, Banyaria, good morning, man kita kong. Sa taga 3-3, taga may bukuhan, kay taga di ka may itiri, kay Trapang Alvin, good morning. Sitwasyon, kay Fisyo, sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kay Torbore, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklimar, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
1: Naabatihan maabyan ang report ni Katropang Romel Paklimar. Ginatamda natin rin maabyan nga confirm gid ang family tree bla ni Rene Butterbone. Confirm gid nga taga Santo Domingo Barutak Viejo siya. No? Maging provider sa aton nga nag-confirm maabyan nga trace up sang family tree niya. So... ang aton man sining pagbuylog sang kasubo kag dalaman kita siguro sini sa pagpanawagan sa hustisya sa kamatayon ni Rene Butterbone nga nagapati ang mga otoridad nga hindi aksidente. kundi may rason gid maabyan kag may

0: habang naranggid sang pagkapatay niya, no? It was not an accident, mga byans, no? Sa PNP kag si IDG si Tab Baldwin nga ini maga pangatubang. Ginpatawag siya for the second time, mga tubang, sa NBI kag si IDG for a proper investigation. Kundi ka mag-sipot karunti, isa't in contempt siya sang aton nga mga otoridad. Oras, mga byan, 26 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga, 5:27 na. Ginagda ko kamo sa pagpamati sa masunod nga pala tuntunan, The Secret of Health. Diri natong nabaluan ang mga epektibo kag mga maayong nga madulot sang mga herbal medicine kag mga food supplement nga himo kag produce, mga byan, sang Yes to Health Incorporated. Thank you so much, katrupang Romel Paclibar, sa report. Upod na tundiri sa technical side si katrupang Alex Saspa. Magapanbalik ako sa Express Balita sa Aga. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo dito sa ating programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok-dok ng atin pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako. Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. At mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Mm. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner.
3: Mm-hmm.
4: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha?
3: Mm-hmm.
4: Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Mm. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
3: Mm-hmm.
4: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pag-develop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman, yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba, yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda,
3: lumiliit,
4: nagsishrink. Ano yung kanilang height dati 5'4", pababa na ng pababa sila habang tumatanda, ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. So balit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas, ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically, naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Dahil ako napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oh.
3: Ay kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
3: Mm-hmm.
4: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ay sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng condition na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
3: Mm-hmm.
4: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Eh, sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madidrain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
3: walang deposit.
4: Oh. Ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
3: mm-hmm.
4: na isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun.
3: Mm-hmm.
4: Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag doon is catalyst.
3: Mm-hmm.
4: Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
3: Mm-hmm. Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti na bumibigat yung pangangatawan. Ano?
4: Mm-hmm.
3: Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako.
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
3: Oo.
4: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, no? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto.
3: Mm-hmm.
4: So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano?
4: Mm-hmm.
3: Kaya napaka-delikado po talaga mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po atin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight mga kasama, ano? So maintain niyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po mga kaibigan ng pag-exercise. Yan naman yung pinaka way, ano, para ma-maintain niyo po mga kaibigan yung healthy weight and then also your diet. At kinakailangan suplementohan niyo po yung pangangatawan po ninyo, no, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Doc, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon. Hindi rin po, mga kasama, no? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, so mga kaibigan natin dyan, if meron kayo mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating po programa, The Secret of Health Nationwide. So yung mga katanungan po dyan, just size ka lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampabrighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
4: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
3: Ah, hindi naman siguro. Pero, yan siguro ito yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
4: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
3: Mm-hmm.
4: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan, ano, meron pa siyang epekto sa mga may sugat, ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
3: Mm-hmm.
4: O, tapos dun sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan, naligo na, may amoy pa rin.
3: Oo.
4: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
3: Mm-hmm.
4: Alam naman natin, di ba yung una eh, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siko-siko para...
3: Nakatry din ako niyan dati.
4: Oo, di sa mga siko.
3: Para iwas asim-asim.
4: Oo, baliktad no?
3: No.
4: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Ang kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
3: Mm-hmm.
4: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating balat mismo. Ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
3: Glutathione.
4: Di ba? So, meron pa siyang glycerin.
3: Mm-hmm.
4: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap, na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
3: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence. Para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
4: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob.
3: Mm-hmm.
4: So, a healthy skin means a healthy body.
3: Yeah.
4: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
3: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayo umorder sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako. Ayan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
4: Yes! Oh, alam
3: pwedeng
4: mo.
3: Pwede.
4: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
3: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Na nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen, pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung... Kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano?
4: Uh-huh.
3: Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
4: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanatiling healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh, talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para meron kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop.
3: Oo.
4: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan maggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yeah, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
3: Mga artificial lights.
4: Artificial light, eh, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan, ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
4: Oo. Ano?
3: So,
4: hindi ka tulad nung panahon na ang mga ilaw nun, yung dilaw.
3: Lampara.
4: Mga lampara.
3: Kahit meron, ano yun, yung binobombahan, Dok?
4: Yung gasera?
3: Oo.
4: Isang uri ng ano yun, digaas yun.
3: Meron din kami ganyan, dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
4: Mm-hmm.
3: So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na makakope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at gano'n na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Doc.
4: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
3: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
4: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan, ang mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung mayoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules, 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
3: Yeah.
4: Then after 30 days, pwede nyo na-lower yung dose sa 1 capsule, 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
3: Mm-hmm.
4: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
3: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
4: Oo. Punta rin siya sa clinic kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Ang kagandahan po ng kumukonsulta sa amin sa clinic kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
3: Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
4: Halos karamihan. Aside from infection tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
3: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. eh kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung niniwala, no? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine. Ano? So sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Mm-hmm. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, nandito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Ganyan na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan at magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aking pong dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
2: X-F-M
5: X-F-M.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, diyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, Las 6:07.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Rabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangod sa ginpahayag food poisoning, establi na ang kondisyon. Commanders ng 6th RCDG sa Dingle, Iloilo, nagapangayos ang pasaylo sa mga ginikanan sang kadete.
1: 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangod sa ginpahayag food poisoning, kabahin sang first batch nga nagkaon sang ginpaniapon, suno sa kay Colonel Poblete.
0: Rural Health Unit sang Dingle, Iloilo padayon nga gina-assess ang posible kabangdanan sang paglain sang pamatsyag sang 89 ka mga kadete.
1: Human Resource Management and Development Officer kag Provincial Legal Officer ginmanduan ni Governor Arthur Defensor Jr. nga mag-imbestigar may kang tanan sa kaso administratibo sa driver sang trucking sang Iloilo Provincial Engineering Office nga ginbaybas kag nakuhaan sang 7 milyon pesos nga balor sang suspected shabu.
0: Kasugtanan sa prosecution kag defense sa impeachment trial nagakatabo sa pre-trial conference suna kaya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Kampo ni Vice President Duterte ginapa pananaw nga madamo sang i-object sa patigayonon nga pre-trial conference ang impeachment sunod sa kay anay Congressman Tupas.
0: Impeachment trial batok kay Vice President Duterte hindi lang trial sa Senado kundi trial man sa media para kay anay Congressman Tupas.
1: Pag-suspend kay Senator Jinggoy Estrada hindi makaapekto sa binutuhay sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Pag-set sang threshold sang Senado sa impeachment court sa 16 ka mga senador kon senator judges base sa attendance ang may posibilidad nga ma-raise sunokin ni Congressman Junjun Tupas.
1: Phoenix Car Accessories ginareklamo sang customer tungod tatlo na kabulang nga pasalig sa gin-order nga bumper wala gihapon ma-deliver bisan pa nga ilan na nabato ng down payment.
0: Headlines naman, balita national pre-trial briefing para sa impeachment trial ni Vice President Duterte ginpatigayon kahapon.
1: Senate Secretary Banto ginpangunahan ang paghinunanon para sa pre-trial conference impeachment case ang Vice Presidente.
0: Senator Alan Ocona, Senado diskusyonan ang mag-preside sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte.
1: Senator Alan Peter Cayetano nagkauna lang sang sisig upod sa iya sining mga barkada agud nga malipay sa piyak sang pag-ili sa iya bilang Senate President.
0: Senador mag-move forward kasunod sang developments sa upper chamber.
1: DILG wala pa sang may nabaton nga informasyon angon sa ginapayag nga ICC warrants batok kay Senator Bongo.
0: PBBM nagpakikita kay President Vladimir Putin agud nga istorya ang angot sa Food Security kag Energy Cooperation sa Russia.
1: Lookout Bulletin Order gin-issue sang Department of Justice batok kay Tab Baldwin.
0: Pagkalumos sa Baterbonia kag Adeli in the aksidente sunod sa CIDG.
1: Dithol sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao naglabot na sa 78.
0: 362 million pesos na hatag nga ayuda para sa mga biktima sang linog sa Mindanao sunod sa DBM.
1: Department of Energy posibleng i-lift ang energy emergency sa third quarter sang 2026.
0: DILG nagapanawagan sang mas masangkad nga paggamit sang listo manual para sa kahandaan batok sa linog.
1: Siyam ka mga enforcer sang LTO arestado sa entrapment operation tungod sa reklamo nga pagpangilkil sa mga drivers.
0: Kag grupo nga manibela nagpaandam sang mas manapad nga protesta kay transport strike sa piyak sang panawagan nila nga rollback sa presyo sang gatong. Headlines sa balita international, US kag Iran nagpirma sang kasugdanan para tapuson ang giyera sa Middle East.
1: Taiwan nagprotesta batok sa Kenya matapos nga wala ginpasulod ang ilang mga opisyal sa forum.
0: Entertainment news, Joshua Garcia balik sa action genre sa series nga Love is Never Gone.
1: Sa sports naman, ang maragtas nga Ligasiya sang kampyon jersey number 2 ni Bobet Baterbonia gin-retire sa Ateneo de Davao kag plano man i-retire sa Agusan del Sur.
0: Kag set an extra wow balita, kompanya sa China ginbatikos matapos nga wala ginbaton sa obra ang mga aplikante nga may malas nga cellphone number.

0: 6:13 mga katropa ang oras, kinadalong sa inyo sang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix imo si Megastine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa aton ikayong lawas. Sila bina sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit, makabulig sa pagpaboost sa aton immune system kag makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe im non-FDA approved kakalal certified in the acidic available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa i-stress ang mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Establish na ang kondisyon sang 89 ka mga Reserve Officers o kon Officers Training Corps o kon ROTC cadet nga naglain ang pamatyag bangod sa ginpahayag nga food poisoning. Sa interview sang XFM News Team kay Colonel Edraline Poblete, ang commander sang 6th Regional Community Defense Group, amat-amat nga gin-discharge o kon amat-amat na nga gin-discharge ang mga kadete nga gin-admit sa tatlo ka mga nagkalain-lain nga ospital sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Poblete nga nakabatyag ang mga kadete sang pagsakit sang tiyan kag pagpalanuka matapos sila nga nagpaniapon. Gilay naman nga gindala sa ospital ang mga kadete kun sirin 74 diri ang gindala sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan, pulo sa Barotac Nuevo Hospital kag lima sa Dumangas. Nagapangayo naman sang pasaylo si Colonel o kun si Colonel Poblete sa mga ginikanan sa mga kadete kag nagpasalig nga hindi na maliwat pa ang kaangay nga hitabo. Samtang ginpabutyag naman ni Poblete nga willing ang mga kadete nga padayunan ng ila pagpartisipar sa summer camp sa mga ROTC cadets apang hatagan nila inis ang siyempo nga makapahuway sang maasmaa o kung sang maayo antes liwat nga makaupod sa training. Naibaluan nga 900 ka mga ROTC cadets nagikan sa nagkalain-lain nga universidad sa Western Visayas kag Negros Island Region ang nagpartisipar sa 28 kaadlaw ng summer camp sa Camp Adriano Hernandez sa Dingle, Iloilo.
1: Yun nga po ang sinasabi ko. Kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito. Isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po maulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
2: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Karnal?
1: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
2: Oo.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Colonel Edraline Poblete, ang commander sing 6th Regional Community Defense Group.
3: Angot sa nasambit nga balita, kabahin sa first batch sa mga nagpaniapon, Hunyo 17 sang gabi ang 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangon sa ginapahayag nga food poisoning. Sa interview sa XFM News Team kay Colonel Edraline Poblete, ang commander sang 6th Regional Community Defense Group, semi-buffet style ang pamaagi sang pagserbis ang pagkaon. Apang bangod 900 ka mga kadete, kinahanglan magkaon gintunga ang mga ini sa duha ka mga patches. Suno pa sa kay Colonel Poblete nga sang may nagreklamo na nga kadete sa first batch nga nagsakit ang ilang at tiyan, gilayo nila nga ginpauntat ang paghatag sang pagkaon sa second batch kag nagluto na lang sang paribagong sudan. Nagapati sa Poblete nga posible bangon sa ginkaon nga sudan nga pork adobo ang rason nga pagsakit sang tiyan sa mga kadete. Nagpatigayo naman sang assessment ang Rural Health Unit sang Dingle, agud nga may baluan ang posible nga rason sang natabo. Yara naman sa stable nga kondisyon kakalabanan sa mga gindala sa ospital ang naka-discharge na sunod sa kay Colonel Poblete. Kung nagpanugya naman ang Iloilo Provincial Health Office nga siguraduhon gid nga preska kag na store sang eksakto ang mga panakot sa mga pagkaon kag ang karne nga ginagamit. Pirmi nga maghugas ang kamot antes mag o kun antes kag pagkatapos ng magpreparar sang pagkaon. Dugang pa sang Provincial Health Office nga kun indi maubos ang pagkaon, gilayon ini nga ibutang sa matinlo nga container kag ibutang sa refrigerator.
1: Isang batch po yan, sir, kasi nung may nagreklamo yun sa first batch kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Hinahati-hati namin yung 900. So dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata, 89.
2: sila yung unang kumain, no? Yung 89 correct, galing correct. Po sa first batch.
1: Correct po.
2: Sa second batch, wala namang may, ano, na...
1: Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya, masakit yung dyan niya. So, pinahinto na po namin yung distribution ng second batch. At nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
3: Ang kabahin sa pagpahayag ni Colonel Edralin Poblete, Commander ng 6th Regional Community Defense Group. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:18 mga katropa sa kangot ng balita lokal, padayon pang gina-assess ng Rural Health Unit sa Dingle, Iloilo, ang posible kabangdanan sa pagsakit sa tiyan, kagpagpalanukas ng 89 ka mga kadetek na kabahin sa summer camp sa 6th Regional Community Defense Group sa mga Banua. Base sa pamunuan sa RHU, nagapadayon ang pag-usisa sa sanity inspector sa posible natabo lakip na diri kung saan inaghalin o kung ginbakal ang baboy nga ginluto para sa mga kadete. Dako naman ang pagpati ni Colonel Edralin Poblete, Commander sa RCDG nga posible bangon sa Sudan sa mga kadete nga pork adobo rason nga naglay ng ila pamatsyag. Sunod sa opisyal nga las 7 sa gabi, Hunyo 17, sang may nagreklamo nga isa sa ila mga kadete nga nagsakit ang ila tiyan matapos nga siyang nagkaon sa Paniapon. Sa subong yara na sa establing nga kondisyon ang 89 ka mga estudyante. Naibaloan nga naghatag na sa sample sa pork adobo kag sa distilled water nga giniimdan sa mga kadete agud nga ma-examine sa RHU. Samtang ginpabutyag naman ni Colonel Poblete nga pag-abot sa preparasyon sa pagkaon, may gin-hire sila nga pulo ka mga staff nga amo ang nagaluto kag ina-supervise sang personnel sang Philippine Army. Nagpasalig si Colonel Poblete sang mas istrikto pa nila nga preparasyon sang pagkaon agud nga malikawan ang kaangay nga natabo.
1: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga-luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
2: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
1: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain, baka yun yung po na dun cause. So yun ba yung suspect mo namin?
0: Nabatian si Colonel Edralin Poblete, ang commander sa 6th Regional Community

0: Ginpayag ni Provincial Administrator Raul Banyas nga ginhold ang sweldo sang driver kag kun magwa ang desisyon sang korte nga guilty, inigilayon nga i-drop ang iya sining employment sa Iloilo Provincial Government. Sunod sa kay Dr. Banyas, akig ang gobernador sang iyan baloan nga may empleyado sang Kapitolyo nga nakuhaan sang 7 milyon pesos nga balor sang ginasuspitsahan nga sabu. Luyag man sang gobernador nga drug-free workplace ang Kapitolyo kag may ginapatigayon nga random drug testing sa mga empleyado apang wala madala sa random drug test ang nadakpan nga driver.
1: Banyas, sino ka na po sa inyo diri ang itong nadakpan sa bypass operation na driver na itong truck?
2: Oh, kahapon na pagkatapos ng bypass, nag-inform ang PDEO sa aton.
1: Mm-hmm.
2: Kag ang aton mga amigo sa media. Kag insigida, pagdanay kami ni Gob sa Miagaw, ginambala na itong si Gob. O ipakita ta ang Blatto report sa PDEO. So, nakayabalo na kami kahapon mismo.
1: Ano reaction ni Gob?
2: Of course, si Gob, nagakabalaka, kag nagakaakig, no? Nga di, mismo taga Kapitolyo, kinsi na katuig na nagatabaho sa Kapitolyo, ma-engage pa, hindi ilang nagagamit, kundi sa volume sang iyang, sa nadakpan si iyang, sobra sa kakilo, valor sobra city millones, but silingon nga nag-distribute siya. May downline siya, no? So gina-establish na sang ato na kapulisan kung sino pa ang sino ginakwaan niya kag kung sino ang iya gina-deliveran.
1: Pwede siya natabo sa ni Doc, no? May priyado kita nga nakuhaan na 7 million nga worth sa sabo. Diri sa aton sa Kapitolyo, sa mga empleyado aton, anong may mga move ngayon mo ng aton nga gobernador?
2: Ginapatigayo ni Gov, no, ang random drug testing. Kaya ginasigahom gid naton upod ang aton human resource office na aton ni Coy Valencia na mag-drug-free workplace kita. Ang Kapitolyo may sobra 5,000 ka empleyado, no? Kag hindi makita ka massive gid na drug testing kay random subong na patigayo naton. Pero may nagpositive sila nga drug testing.
1: Okay.
2: Ugaling they have to be accorded sang due process gihapon. Kaya kung ila malang hinursulan o taton o ila nga bisyo, inatagaan sila sang ikaduhang tsansa. Pero
0: ang kabahin sang pagpayag ni Iloilo Provincial Administrator Dr. Raul Banyas.
3: Samtang ginahimo ang kasugtanan sa tunga sa prosecution kag defense team sa impeachment sa pre-trial conference. Inyang ginpahag niya ni Congressman Chunchun Tupas nga nakaagin ng lead prosecutor sa impeachment at sa pre-trial conference. Magapasa ang parehong kampos ng pre-trial brief sa Senado nga nagatindog bilang impeachment court. Sa conference, diri nagasugilan ng magting mga kampo kag ang Senado sa paglimit sa issues, pagpresentar sa mga witnesses. Agad nga hindi masurpresa ang response sa pag-abot sa trial. I-lay down na sa mga grupo ang ilang witness pati ang pangalan sa mga ini. Posible nga diriman mahibaluan kung ano ang unang articles of impeachment ang pag-atalakayon. Samtang sa mga conference, hindi na kinahanglan ang presensya sa Vice Presidente kag-abogado lang sini ang mahimo nga magkadto amuman sa prosecution. Inikinahanglan nga ang tanan ng mga prosecutors ang magpadulong. Ang importante nga may mag-representar lang sa mga kampo kag ini ang indigid maglawig. Kung hindi magkasugot ang duha kag grupo sa conference, ini ang desisyon na sa trial sunod kay Tupas. Kung ibaluan nga natalala sa Hunyo 18 ang pre-trial conference sa impeachment, bato kay Vice President Sara Duterte.
4: Dani, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, usually ang pre-trial brief, kinabutan mo lang da ang mga issues, ang witnesses mo, so probably kung ano matabo sa trial, both sa prosecution and defense. And during the pre-trial conference karon, maistory ang both parties sa chamber sang let's say sa judge na iya kung ang ginailugta pero subong iya as the impeachment iya sa Senate and ilimit ang issues. So may mga admission balada sang facts, may mga kung may admission sang issues or facts gali, then mas madali ang trial. So in short, ang pre-trial brief, kung may kasugtan ka mo da, dira ka mo magkasugot para mapadasig ang trial. Kag kung may witnesses ka mo, dira nyo ibutang ang witnesses nyo, ihambal nyo, para hindi

0: surprise ang respondent pag-abot na sa trial.
1: Ang kabahin sa pagpahayag niya ay Congressman Junjun Tupas.
2: Angot sa nasambit nga balita, ginapananaw naman ni Anay Congressman Junjun Tupas nga may experience na sa impeachment nga posible madamo ang i-object sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Inimangod nga may mga issue nga wala man nadala original nga articles of impeachment kag nagtuhaw lang sa Committee on Justice hearing sa Kamara. Apang ini ang madesisyonan sa impeachment court sa tiyon sa trial. Samtang hindi man kinahanglan ang personal presence ng tanan nga mga senador nga mga judges sa pre-trial conference. Dugang pa ni Tupas nga ang pre-trial conference ang nagakalanabo lang sa korte nga hearing katulad sang kriminal apang ini ang ginasunod sa impeachment bangod supplementary kun supplitory gina-apply man diri ang rules sang korte. Sa pihak kabahin, hindi tanan nga nagakalanabo sa korte ang matabo sa sulod sang impeachment court. Gindugang pa sa pagpakigbahi ni Tupas nga dako sa gihapon ang leeway sang presiding officer sa pag-rule angot sa pre-trial conference. Nemuloan nga ang senador nga mga judges sa magapungko bilang presiding officer sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte amo si Senator Judge Cheese Escudero. Ini ang ginanunsyo sang Senado sa ginpatigan nga special session sang chamber sang nagligad nga Hunyo 17.
0: Dako katama kay siyang nagatimon.
3: Oo.
0: Pero actually hindi lang pre-trial conference, during the entire trial, the duration of the entire trial sa impeachment court, very very important ang role or crucial sa presiding officer.
3: Okay, sa pre-trial and during the trial proper, Congressman Junjun, may bintaha ang presiding officer being a lawyer?
0: Well, hindi lang bintaha, should be a lawyer.
3: Dapat, no?
0: Because in humble together, okay. Okay lang ni Guru sa pre-trial conference, kay sige, hindi ka mo magkasugot na, okay. Ano stipulation of facts niya? Okay, so okay kita dire. So hindi na wala kita problema na dire, ha? Ana na gin-admit man sang both parties. Pero when it comes to trial o magsilingbi ang let's say may mga examination sa witness o objection your honor. Diba na, the lawyer is badgering the witness. Objection your honor. It is argumentative. So paano mag-rule kung hindi ka bugad?
3: Mhm.
0: Diba? Okay lang na iya bisa may battery of lawyers ka, pero ikaw ma-decide eh. And split second lang mga decision da. Hindi man pwede nga mahulat kita isa ka adlaw para mag-decide ang presiding officer. So, para sa akon, it should be a lawyer.
2: Bahin sang pagpaag na ng Congressman Junjun Tupas.
1: Samtang ang palabuton ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte hindi lang maging trial sa sulod sa Senado bilang impeachment court, kundi trial man sa media para sa public opinion. Hiniagin pagigbahin ni Anay Congressman Junjun Tupas base sa iya eksperyensya. Gani ekspektaron para kay Tupas nga madamo sa magwa nga angulo sa media. Sa pagtanan naman sa Anay mamalida sa sitwasyon subong sa Senado sa diin, may pagbago naman sa leadership nga ukon may mga dugang padiri nga pagbago kag sa tryan madamo pa sang pwedeng matabo ilabi na sa bahin sa alliances. Hindi man malabel bilang pro-conviction kag pro-acquittal ang majority kag minority senators bangod temprano pa. Apang hindi man posible nga ma-convict ang vice presidente bangod samtang nagalapit nga kusog ang huyog sa conviction, dala sang pila ka mga pagbag-o. Ila panilagan ang huyog sang sentimiento sang tao para sa ila desisyon. Hindi man mapaktan ang boto sang kada senator judge bangod sa experience ni Tupas sa corona impeachment, mayara nga for acquittal apang nagboto for conviction. Dako diri ang nakataya dugang ni Tupas sa riin ang sarsuela kag ang pressure ang grabe. Very intense ang impeachment trial batok sa Vice Presidente bangod. Dako diri ang nakataya kag ang nakataya amo ang 2028 elections.
0: It will not only be per experience ang matabo ni sa trial ni VP Sara. It will not only be a trial inside the Senate, but of course it will also be a trial sa media para sa public opinion.
3: Hmm.
0: So expect ni nga damo ni sang ngatawagay nila daw ano mga angle sa media. And of course, kung may battery of lawyers and defense, of course kaya man magkuha sang prosecution.
1: Nabatian siya ni Congressman Junjun Tupas.
2: 6:32 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita, hindi makaapekto sa binutuhay sa impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte ang pagsuspend kay Senator Jinggo Estrada. Sunod sa kayaan ni Congressman Junjun Tupas. Ginpakikbahin ni Tupas nga base sa konstitusyon with respect sa conviction, hindi makonvict ang Vice Presidente magluwas lang kung mayara sang concurrence sang at least 2/3 sang majority sang tanan ng mga miyembro. Ini ang nagakulugan nga bisan pa masuspend out of the country man ang Senator Judge, ini ang lakip sa isipay sa 2/3. As long as miyembro ang mga ini sang Senado, sila ang maisip sa threshold. Nagapabilin sa 24 ang numero sa mga senador sa Pilipinas nga dapat ikonsiderar bisan pa nga sa tiun nga yara ang iban sa mga ini sa gwa sang pungsod magluwas lamang sa kamatayon, resignation o kung expelled. Hindi man makapartisipar ang iban ng mga senador sa trial, wala ininagakulugan nga disbintaha sa parte sang Vice Presidente bangod wala man nakabutang sa konstitusyon nga kung sinulang ang nagpartisipar sa trial, amo lang ang isipon, dugang pa ni Ani Congressman Tupas.
0: Ang ginistorya ta lang sa nagligad, we're just talking of quorum.
2: Mm-hmm.
0: Kag ang quorum, may Supreme Court decision 77 years ago. Diba la? No. Pasigani din applicable mo na subong eh. Kaya siyempre, at wala, dalay ng chinpo. Pero, ang constitution naghahambal with respect to conviction, hindi siya makonvict unless there's a concurrence of at least 2/3 of the majority of all the members.
2: Mm-hmm.
0: So, buti yung bisan ma-suspend, bisan pa outside the country, basta miyembro siya sa Senado, upod siya sa isipay sa 2/3, which is 16.
2: Okay. Ang kabahin sang pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas.
1: Sa kaangot nga balita, may posibilidad nga i-raise impeachment trial in kaso iset sa Senadong threshold sa impeachment court sa disayis lang ka mga Senator Chachez o kung base lang sa attendance para kay ng Congressman Junjun Tupas. Apang sigurado siya nga iniya makalabot sa Korte Suprema bangod mayara gid sa ma-question sini. Ang kung ano man nga issue ang sa impeachment trial, ang makalabot sa Korte Suprema ang makapadelay sa proceedings mga sa posible nga maapektuhan ang integrity sa impeachment court. Kung ibaluan nga pila sa mga kalyari ni Vice President Duterte sa Senado nagapangatubang sang naglain-lain ng issue kag kaso. Kag kung isipo ng mga ini, 20 lang ang mabilin ng warm bodies ng senador o kung sa mga senador sa impeachment trial, kag ini ang pabor sa mga luyag magpaukon na kag ini ang pabor nga makonvict ang Vice Presidente. Ini nga butang para kay Tupas ang posible man nga mangin controversial subject sa Senado. Klaro man pakigbay ni Tupas nga ang Malacanang ang nagasuporta sa impeachment kag hindi mahimo nga ma-underestimate ang gahomsing executive. Dugang ni Tupas nga sa anum kabulan nga timeline, madamo diri ang posibleng matabo nga maneuvering kada adlaw. Dapat mangin mahinalungon man ang pagpresentar sa mga witnesses kag diri pa lang nagakinahanglan na sang strategy. Sa pagpresentar sa prosecution sang witnesses, mahimo ini nga i-cross-examine sa defense sa diin iniisa ka mabaskog nga tools sa trial. Ang purpose ni amo ang pagguba o kung discredit sang testimonya sang witness takip na diri ang iya character. Iniman ang nagakontribute ng kinahanglan abogado ang presiding officer. Sa parte naman sa issue kaangay sa kung sino ma-preside sa impeachment, hindi diri mag-hands off ang Korte Suprema.
0: Change the rules.
2: Oh.
0: Siguro nabuta ang rules da nga let's say ang hindi ka participate with hindi ka buto.
2: Mm-hmm.
0: Hindi siya ma-include no sa threshold. Pwede ubraho nila na. Pero maabot na sa Supreme Court. I'm sure of that.
2: Mm-hmm.
0: May ma-question kasi na kung ubraho nila.
3: In short,
1: nabatian sa ni Congressman Junjun Tupas.
2: La 6:36 na ang aton nga oras, ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Phoenix Car Accessories ginreklamo sang customer tungod 3 na kabulan nga pasalig sa gin-order nga bumper wala gihapon ma-deliver bisan pa nga ilan na nabato ng down payment. May detalye si katulpang Mario Hilongo.
4: Nagsaka sa XFM Iloilo si Mr. Fred Belbao agud ireklamo ang tagdumalahan sang Phoenix Car Accessories and Services nga nahamtang sa Diversion Road, Barangay Sambag, Haro. Suno kay Mr. Belbao, last week sang Marso nagkadto sila sa amo nga baligyaan agud i-order ang bumper para sa salakyan sang bana sang iya pakaduha nga nagabalor sang 68,000 pesos. Naghatag ang bana sang iya pakaduha sang down payment nga 34,000 pesos sa Phoenix Car Accessories sa promesa sanga i-deliver ang ilagin order nga bumper sa sulod sang isa ka semana.
5: Sige po mangkup ko ang tag-iya gid mismo kabay nga niko mga pila ka tawo kag mangabot mali. Ya si Bendis, sige among nga text may mga kopya ko sang deklara dito. Hasta nga naglambot lang sa promesa nga promesa may ita may ITA kun sa no maabot ang bumper. Hasta subong may kabuti tatlo bulan na si Bendis ang ambal tatlo bulan na nga palugit sila. Nagkastuhan ako sa pangita sila.
4: Makapila na kabeses nga nag-communicate pinaagi sa text kag ginakadtuan ni Mr. Belbao ang management apang tubtob subong pasalig lang sa gihapon. Nagakabalaka si Mr. Belbao nga magduda ang bana sang pakaduha sang iya asawa nga foreigner bangod wala sa gihapon na deliver ang gin-order nga bumper para sa iyang salakyan.
5: Ang akong dani, hindi man po gusto nga maglainay kami sa buot. Lainay kita sa buot. Amo niya, ako yan nagpatigayon lang kung ang ginala nanbiya nga maipit ko sa transaksyon nga muni. Kaya kung gusto ko tani nga i-process nila kag makuha tayo. Kaya ang Amerikano, yan tagiya sa Amerikano sang salakyan, huwag nagkakontak sa akong kasi uro nakik eh. Nakikuro kay ti. Ako nagpatigayon mo. Ako nag-transaksyon. Miskan pa ara ang Amerikano. Puti may isipin na siya nga basigin kortahan ko siya. Muna ginalikawan ko. Ako hindi mo kung tani gusto nga mag-line bolt sa taga-Phoenix ako. Why ko yung line bolt sila? Ang ila tani nga obligasyon. Iti ang muna negosyo nila. Nga hindi nila ma-persige. Nag-promisa sila si Bendis ma-forma sa why ko bolt.
4: Bukas ang XFM Iloilo sa pagpatag sang tagdumalahan sang Phoenix Car Accessories sa ginareklamo sang ila nga customer. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
6: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. National News.
1: 6:38 sa karon, sa Italia na mga katropas sa natin balita national. Ginpatigayon kahapon sa aga ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang gintambungan sa defense team ni Duterte kag House Prosecutors sa din ini ang ginpatigayon sa Senado. Sunod kay Attorney Michael Poa nga legal counsel ni Duterte ini ang normal nga proseso ukon stipulation of facts kag simplification lang sang issues. Ang pre-trial ang gaserbe bilang inisyal nga pagtipon sa magtimbang nga kampo antes ang pag-convene sang senator judges nga magakonvene sa impeachment court sa Hunyo 6.
2: In pangunahan ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. ang paginunanon sa pre-trial conference ng impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte sa ginhiwat sa itong nagligad ng Hunyo 18. Present man diri sa Sunday House Lead Prosecutor Congresswoman Gerville Luistro, House Prosecutors Representative Shiel Jokno, Representative Laila De Lima, Representative Isabel Maria Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Rod Gutierrez, Representative Lordan Suan, Representative Joel Chua kag Representative Terry Ridon. Nagtambong man sa conference ang prosecution kag defense team.
1: Samtang diskusyonan pa sang Senado kung sino mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte niyang paglaro ni Senate President Sherwin Gajalian na schedule sa masunod nga bulan ng paginunanon ang otri pagigbahin ni Gajalian apang sasubong sila mag-preside sa trial. Matandaan nga sa session o kung nga sa special session ginabuyagyag ni Senator Panfilo Lacson nga napilian sang majority si Senator Cheese Escudero nga ang o kung ang mag-preside sang Hunyo 3 sang ginamend sang Gajalian Black Senator sang Senate impeachment rules sa pag-empower sa ila pagpili isang lain nga presiding officer sa non-presidential trials. Kung naibaluan nga base sa konstitusyon ng Supreme Court Chief Justice ang mag-preside sa presidential trials samtang Senate President naman ang mag-preside sa impeachment sa iba nga opisyal. Ginamintinar man ni Gatchalian yung kinahanglan sa 16 ka mga boto agon nga makonvict ang BC Presidente.
6: Express, Balita sa Aga.
2: 6:41 at yung oras ini kapahin na dulong sa inyo sang Santuan Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Nag-chibog na lang sang sisig upot siya abyan si Senator Alan Peter Cayetano bisan pa nga mataas ang iyang kolesterol para lang malipay sa piyak sang pag-iilis sa iya ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sunod sa kay Cayetano nga wala sang perpekto sa ila. Apang oras na para sa matutuon nga pagbag-o. Nanawagan man ini sa publiko nga hindi mag-give up kag mangin mahina. Gintext man sang senador ang iyang mga kopdanan kag nagpangayo sang pasensya sa iya mga kakulangan bilang Senate President, bilang ordinaryo nga tao kag senador. Nabaluan nga magluwas sa pagkaon sang sisig, naghampang maninis ang chess upod sa iya nga mga dabar cards.
7: So yun ang hiningi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So I spent a day yesterday, sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga mataas kolesterol ko eh. Pero sabi niya, para namang matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon. Pero ka-level ko na mag-chess. So at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent a day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo.
2: Ang kabahin sang pagpayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagkaon sang sisig.
1: Sa piyak na bahin, mag-move forward ng Senado kasunod sa mga development sa upper chamber. Halin sa Hunyo 17, pinaagi sa pagpatigay ng special session, sunod kay Senate President Win Gatchalian. Natala na ang diskusyonan sa mga senador ang mga priority measures sa idalom sa Legislative Executive Development Advisory Council o KNLEDAC kung magbalik na ang session sa masunod nga simana. Ginalauman man nga ang Senado mag-preparar para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Matandaan nga sa patigay nga session, napilian si Gatchalian nga Senate President samtang ginelect man bilang Senate President pro tempore si Senator Tito Soto.
8: Na ang Senate Flix, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos. At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6.
1: Nabatian sa Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Ginpahayag ni Interior Secretary John Vicky Mulyas ang Miyerkules nga adlaw nga wala pa sang may nabaton nga impormasyon ng mga otoridad dangon sa ginapahayag nga pag-issue sang arrest warrant sang International Criminal Court kun ICC bato kay Senador Christopher Bongo kag sa duha pa ka mga anay pulis. Ini ang kasunod naman sang mga claims sa social media ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga may highly reliable source nga nagapahibalo sa iya nga nagkapagwa na sang warrant ang ICC batok sa senador kag duha pa ka mga anay law enforcers. Ginpayag sang mamalida sa social media sa isang nga post sa isa ka masaligan nga source ang nagapahibalo sa iya nga ang ICC arrest warrants batok kay Senator Bongo kag sa duha ka anay pulis ang gin-issue na. Gina-question man ni Duterte ang paggamit sang administrasyon sang ICC batok sa mga kontra sa politika. Ginpayag sini nga wala sang katapusan ang paggamit sa ICC bilang political weapon para sa ila sini nga kontra. Dugang pa niya nga untatana ang paggamit sang mga ensya sang gobyerno sa pagpugong kag pagpahipos sa mga kontra nila sa politika. Agud lang matabunan ang mas dako pa nga isyu sang pagpangawat sa kabansang publiko. Pakigbahay ni Rimulya naman nga wala sila sang ulukon wala pa sila nga duha ni Justice Secretary Frederick Vida nga nakabaton sang bisan anuman nga formal notice. Nagpayag man ang Philippine National Police nga wala man sila sang may nabaton nga opisyal nga komunikasyon o kung dokumento angot sa ginaalgar nga ICC warrants. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
6: sa aga.
1: Sa piyakabahin, nakikita si President Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Upon kay Russian President Vladimir Putin sa bilateral meeting sa sideline sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, kung saan gintalakay nila ang pagpaligon sa kooperasyon sa food security kag energy. Naghimo sa mga paagi ang duha ka leader agad nga mapaligon ang supply sa pagkaon kag enerhiya ilabi na sa tuha sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa supply kag presyo sa langis sa nagkalain-lain nga mga pungsod. Sunod sa International Energy Agency o kung IEA, ang Russia among ikaduha sa pinakadako nga producer sang natural gas sa kalibutan kag amuman ang nagapanguna sa exportation. Natabo ang bilateral meeting kadungan sa ika-50 o kung sa ika-50 ang anibersaryo sang diplomatic relation sa tunga sang Pilipinas kag Russia nga gintukod sang Hunyo 2, 1976. Bilang chair sang ASEAN, mangin co-chair si Marcos sang ASEAN-Russia Commemorative Summit upon si Putin kung sariin pag-respetuhon ang 35 ka mga tuig nga kooperasyon sang ASEAN kag Russia. Madamo nga mga kolaborasyon ang pagatalakayon aho sa agrikultura, edukasyon, turismo kag iban pa. Inimbitar man ni Marcos si Putin sa pagtamong sa ASEAN Summit nga paghihwaton sa Manila sa Nobyembre. Antes magkato sa Russia, ginapakigbahin sang presidente nga uyag sang Pilipinas nga padayon nga mapalig-on ang relasyon sini sa Russia kag mapalapad pa ang kooperasyon para man sa pareho nga benepisyo sang duha ka pungsod.
2: Nagpagwa na ang Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order bato kay ani Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin kag apat pa kaanong opisyal sang kupunan nga Sanday Ipo Kimpo nga former team manager Rinaldo Jacinto Jr. ang Dean Castaño kag Sandro Soriano nga lunsay assistant coach bangod sa padayon naman nga investigasyon sa kamatayon ng Day Rene Baterbonya kag Divine Adili. Ginpabutyag ni Justice Secretary Frederick Vida nga ang ILBO hindi pagdumili sa pagbiyahe o kung pagpamatuod sang sala, kundi pamaagi lamang sang pagpamonitor sa mga ginisyuhan samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Sano pa si Department of Justice ginatanaw ang posibleng responsibilidad sang universidad kag mga coach sa nasambit ng insidente. Bagod may obligasyon ang mga school authorities sa seguridad sing ila sining mga estudyante bisan pa sa extracurricular activities katulad sang team building. Nagpanawagan man si Justice Secretary Vida sa publiko nga hindi anay magpalaptas ang espekulasyon samtang nagapadayon pa ang investigasyon.
1: Las 6:47 samtang pagkalumos na Baterbonya o kon Baterbonya kagadile hindi aksidente sa nasa CIDG. May dugang detalye ang ating student intern nga si Sofia Joy at Talagara.
9: Hindi aksidente ang pagkalumos kon kamatayon ng Ateneo de Manila University student athlete Rene Baterbonya hag Divine Adili. Gintahayag sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP CIDG nga ang ila investigasyon na nagapakita nga hindi aksidente ang pagkalumos sang duwa. Suno kay CIDG Director Major General Robert Morico II nga wala natabo ang insidente sa tubang sa resort kundi natabo ini 300 meters tubtob 700 meters ang kalayoon. Ang recovery effort ang yara sa 300 meters halin sa resort bangod gindala sila sang current sang tubig. Matandaan niya napatay ang duwa sang June 8 bangod ginaligar nga ginanod sang tubig sa ginapayag nga training exercise sa higad sang babayon sang Dipakulaw, Aurora. Una, ginpahayag sang Aurora Provincial Police Office nga natabo ang insidente 300 meters ang kalayuan sa beach resort sa Dipakulaw, Aurora. Pathag ni Morico nga base sa pahayag sa iban nga mga players, nagalakat sila hag nagahimo sang stationary jug agud mangin mabasog ang ilang mga tiil sa pangyara sa tubig. Pakigbahin ni Morico nga iya manatanaw ang interview sa duha pa ka mga players sa mga team sa diin ila na saysay nga nalumos man kuntani sila. Ang among interview para kay Morico ang nagapamatuod sa ilang mga natukiban. Dugang sang opisyal nga ang dagat, tuman ka makatalagman among man ang kahimtangan sang panahon, lakip ang pag-ilig sang tubig, hindi nagkakaangay para sa mga non-swimmers. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Sofia Joy Talagara, XFM News.
2: Las 6:50 na ang atong oras, naglabot naman sa 78 ang mga napatay sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao base sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samtang yara naman sa 1.4 million ka mga pumuloy ang apektado sa nagkalainlaan nga rehiyon sa Mindanao bangon sang pagtayog. 1,339 ka mga individual ang nagkalasamaran kag nagapabili naman sa 30 ang padayon pa nga missing. Naglabot naman sa 81,855 ka individual ang na-displace case, lakip na ang 18,504 ka mga individual nga nagatinir pa sa 45 ka mga evacuation centers kag 63,351 ka iban pa ang nagapuyo sa mga shelter sa guwa sang evacuation. 74,657 ka mga kabalayan ang nagkalaguba sa diin. 13,681 diri ang totally damaged kag 60,976 naman ang partially damaged. Ang damage to infrastructure nga nabalhag ang nagdangat sa 148 million pesos sa diin. 774 ka mga infrastructure facilities ang nagkalaguba sa Regions 9, Region 10, Region 12, kaglakip na ang sa BARMM.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, 362 million pesos na hatag ayuda para sa mga biktima sang linog sa Mindanao sunod sa DBM. May dugang balita si katropang student intern Princess Usita.
9: Naglabot sa 362 million ang inisyal nga bulig nga nahatag sa mga apektado sang linog sa Mindanao sunod sa Department of Budget and Management or DBM. Ipahayag sa ahensya nga ang unang nga kantidad ang nagatuyo nga mapadasig ang rehabilitasyon kag rekonstruksyon sa mga naguba nga pampubliko nga pasilidad sa Sarangani, General Santos City kag South Cotabato. Ang pondo ang ginkuha sa Local Government Support Fund kag ini ang ihatag direkta sa mga apektado nga local government. Sunod kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang 362 million pesos nga ilag in release isa lamang kay inisyal nga bulig. Ang gobyerno ang mayara sang bastante nga pondo para suportahan ang nagapadayon nga relief, rehabilitation kag recovery efforts sa mga lugar nga naapektuhan sang linog kag iban pa nga kalamidad. Kaya pahayag sang DBM nga nag-release inis ang 100 million pesos para sa General Santos City sa pagpakayo kag rehabilitasyon sang isa ka multi-purpose building sa Barangay Dadyangas East. Samtang 140 million pesos ang ginhatag sa Sarangani para sa rehabilitasyon kag pagpaayos sang infrastruktura nga naguba sang linog. Lakip diri ang rehabilitasyon sa multi-purpose buildings dalan kag ang pagtukod sang taytay sa Alabel, subong man ang rehabilitasyon sang ospital kag ang pagtukod sang dalan sa Glan. Nakakuha sang 122 million pesos ang South Cotabato para pondohan ang concreting sang local road nga nagaangos sa mga barangay Akmonan kag Kabdon sa Tope. Ang pagpaguha sang 362 million pesos ang kabahin sa Broader Disaster Response and Recovery Financing Strategy sang gobyerno. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Princess Usita, XFM News.
2: Lasa 6:53 sa atong oras, sige nga bahin nga nadulon sa inyo sang Premium D3. Posibleng i-lift sa Department of Energy ang State of National Energy Emergency sa ikatatlong kwarta sang tuig kung magpadayon ng positibo nga pagbago sa supply kag presyo sang langis sa global market. Sunod sa kay Energy Secretary Sharon Garin, wala pa sang rekomendasyon ang DOE nga kuhaon ang energy emergency bisan pa may progreso na sa peace talks sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Ginpaabot man nga pirmahan sa mga mataas nga opisyal sang duha ka mga pungsod ang kasugtanan sa karon nga adlaw ug matapos na ang tensyon sa Middle East. Ginpahayag ni Green nga wala pa natapos ang epekto sang krisis sa aton kag ang presyo sang iban pa nga mga balaklon ang apektado pa sa gihapon. Apang positibo ini nga hindi na maglawig pa sa isa ka tuig ang State of Energy Emergency. Ginpatag pa niya nga ang desisyon sa pagkuha sini wala lamang nagadepende sa rekomendasyon sang iyang departamento. Dugang pa ni Garin, kinahanglan nga hatagan pa sang panahon nga magkalma ang sitwasyon kag mag-establisar pa sang maayo ang presyo. Sunod sa iya, hindi man kinahanglan nga magnubo ang presyo, ang importante nga ini ang magapabilin nga estable.
1: Lasay 54 mga katropa sa dugang balita nasyonal, dakop ang siyam ka mga enforcers sa Land Transportation Office sa ginhimong entrapment operation sa PRO 13 Regional Intelligence Division, LTO National, Regional Mobile Force Battalion kag Buena Vista Municipal Police Station sa Barangay Lubihid, Buena Vista, Agusan del Norte, kahapon sang aga Hunyo 18. Ginhimo ang entrapment operation matapos magreklamo ang driver nga nabiktima sa pagpangilkil. Sa nasyang impormasyon ng mga suspetsado ang nunsay personnel sa LTO Butuan, yara na sa kustodiya sang mga kapulisan samtang padayon nga ginahimo ang investigasyon nga ginapreparar ang i-file nga kaso. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International. Nasa 55 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita international. Nagisugot ang Estados Unidos kag Iran sa temporaryo nga kasugtanan agod nga tapusan ang tensyon sa Middle East. Ginpermahan ini ni US President Donald Trump kag sang presidente sang Iran nga nagalakip sang pagbuhin sang level sa enriched uranium sang Iran kabaylo sang pag-alsa sang economic sanctions kag iban pang mga restrictions sang Estados Unidos. Nakip sa unang nga tikang ang pagbukas tiwa sang Strait of Hormuz. Samtang gilayon nga untatan sang US ang naval blockade kag pag-alsa sang oil sanctions batok sa Iran. Nakasulat man sa kasugtanan nga kung maabot ang final nga kasugtanan sang nuclear program sang Iran, magabulig ang Estados Unidos sa pagpagwa sang $300 billion na reconstruction fund nga suportado sa mga pungsod sa rehiyon para sa pagbangon sang Iran. Sunod sa memorandum of understanding, temporaryo palang ini kag magaserbe ini nga basihan sang mas malalom nga negosasyon parte sa nuclear program sang Iran kag sa mas malawig nga pagsiguro sang kalinong sa Middle East. Bisan may kasugtanan na ginpahig sa Iran nga wala ini nagakahulugan sang kapyerdihan sa ilabahin. Sa piyak naman, nagpaandam si Trump nga mahimo sa liwat sang military action kung i-violate sa Iran ang kondisyon sang kasugtanan.
2: Ginakusaran sang Taiwan ng Kenya sa pagbaw sa Chinese pressure pinagi sa hindi pagpasulod sa mga opisyal sa International Oceans Forum nga ginapatigayon sa karong nga semana. Kabahin pa sang China ang ilagi na claim sang self-ruled Taiwan kag ginapamatukan sini ang partisipasyon sang diplomatic island sa international organizations. Sunod pa sa kay Foreign Minister Lin Chialung, ginimo na sang Kenya ang high-level Chinese pressure. Payag pa ni Lin nga ginimbitar man ang Taiwan sa mga forum apang ginbaliskad sang Kenya ang ilang interpretasyon sa One China Principle sa din ila ginabalabagan ang mga opisyal. Sang nagligad nga mga tinuig, mas ginpabaskog pa sang China ang ilang military activity sa palibot sang Taiwan. Samtang nagitingwa man nga madula ang iya pilaka na bilin pa nga formal nga mga kalyado sa diplomasya.
1: Sa karon sa Italia sa aton balita entertainment.
6: Entertainment news.
1: Joshua Garcia balik sa action genre sa series nga Love is Never Gone. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
10: Nagbalik sa action genre si Joshua Garcia pinaagi sa Prime Video original series nga Love is Never Gone nga muman ang una niya nga proyekto upod kay Ivana Alawi. Sunod kay Joshua nagasugod ang istorya sa Morocco sa diin. Nagkilalahay ang ilang mga karakter apang ang ilang relasyon magaresulta sa pagtraidor nga magatulod sa iya sa pagbalos. Ginpahayag sang aktor nga espesyal ang serye bangod ila ini nga una nga pag-upod ni Ivana kag inlaragway man niya ang aktres bilang professional maalwan kag mabinuligon sa bugos nga cast. Lakin man sa mga artista nga ila kaupod amo sanday JM Ibarra kag Fiang Smith. Sunod kay Joshua nalipay siya nga nakabalik sa aksyon matapos ang sunod-sunod nga rom-com kag drama projects. Kabahin sang serye ang pag-shoot sa Morocco nga naghatag sa isang bagong eksperyensya bisan pa sa mabudlay nga schedule kag limitado nga preparasyon. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Kagkaroon sa ato naman ang pangunang balita sa hinampang ang maragtas nga legasiya sang kampyon Jersey number 2 ni Bobet Baterbonya, gin-retire sa Ateneo de Davao, kag plano man i-retire sa Agusan del Sur. May detalye ang aton katrupang student intern John Lawrence Cabaya.
11: Bilang kabahin sa paghatag sa kanungganan para man sa iyahan dumanan, gin-reserve na sa probinsya sa Agusan del Sur ang numero 2 para kay Bobet Baterbonya. Ini matapos sa gin-aproban sa sangguniang panalawigan ang resolusyon nga nagapakilala kay Rene Clert Bobet Baterbonya bilang sports icon sa Agusan del Sur. Sunod sa report sa PTV Agsur, permanente nga i-retire ang numero 2 sa tanan nga hampang nga gradumalahan sa gobyerno probinsyal lakip na ang prestiyoso nga Governor's Cup. Ini ang liga kung sa diin uli siya nga naghampang para sa Talakogon Wood Processor sa 2024 anti siya ginkuwa sa Ateneo de Davao University. Ang ini nga dugog nagasunod man sa una nga deklarasyon sa Ateneo de Davao Blue Knights nga i-retire man ang numero 2. Sa tiyempos ang haya ni Butterbonya sa universidad, ginanunsyo sang iya anay coach nga wala na sang may magsuksok sang among numero 2 sa ila squad. Ang pag-retire sang jersey amo ang pinakamataas kag permanente nga dungog para sa isa ka atleta. Indi lang inihin hanungod sa mga puntos o kung mga nadagaan niya nga mga trophies, kundi inspirasyon kag buot nga ginapaambit sang nagdala sang among numero. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropa intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
1: Ako ang last 7 mga katropa sa aga, ang balita sa inampang ngayon nabatian, ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglavo was ka, baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop.
12: Extra! Wow! Balita!

0: Lasa is o kun las 7 una mga katropa sa karon sa Italia sang atong extra wow balita. Ginbatiko sa mga netizens ang wala na ginapangalanan nga education company sa Guangdong, China matapos nga nag-viral ang istorya sang ilang aplikante nga wala ginbaton sa obra bangod malas ang iyang number sa cellphone. Base sa report nga gina-reject sang kumpanya ang tanan nga mga aplikante nga may number 5 sa ikalima nga digit sang ilang cellphone number. Nadiskobrehan sa ulihing nga nagapati ang kumpanya nga malas ang mga number sequence. Bisan qualified pa sa obra ang aplikante kag bisan naghalin pa ini sa maayo nga universidad, hindi ini pagbatunon sang kumpanya. Mahimo lang ini batunon ko mapasugot ini nga isa ng iyang number. Base naman sa astrology kag numerology expert nga si Jimin Jun, ang among nga pinasay nga hiring condition ang posible nakabase sa ancient Chinese divination o kung divination book nga I Ching o kung sariin may theory nga malas ang nag-asod-asod yung number 5. Dugang pa ni Jimin Jun nga ang tao nga may number 5 sa ikalima nga digits ang iyang cellphone number ang may tendency nga hindi magtuman o kung magtuman sa iyang superior. Matapos nga nag-viral ang istorya angon sa tumalagsaon nga job requirement, madamo sa mga netizens ang nag-boycott sa kumpanya. Araw-araw tapa na iya.
1: Abi ko ang maalas na number according to Chinese belief is number 13.
0: Oh, 13. Ang number 7 ang lucky.
1: Oo, sa ilaga nito mga buildings wala sang number 13 eh.
0: Nga floor.
1: Oo. Kung may ara man pero blanco. Tiya mo na ilang malas number. Sa Pilipinas siya imbis nga malas, maswerte nga number. Kabalo ka muna no?
0: Ano?
1: 96.
0: No.
1: Bilis ka da.
0: 96, 69. Extra wow, balita mga katropa nga inyo na batian.
1: Kain mo lang ang bal.
0: Ginadalong sa inyo, Sinclair Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: Mga katropay na, batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa gabi Yarnes, Hunyo 19, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din mga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning, good, sa mga katropa natin nga nag-upod sa ating Facebook Live streaming on our Facebook pages, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga katropa natin nga nagpamahal mati sa ilang mga radyo samta nagabiyahe sa mga aga, good morning and keep safe, mga katropa. Sa mga katropa naton nga nagaupod sa aton gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones, good morning gid sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
18: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
18: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mapipili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Maka-allage na ko!
18: XFM.
22: Pato!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangulit. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni

0: Hello Flavones, nagtumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Senthan Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!

0: And vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
5: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na ko buwas, ah.
5: XFM.
9: Patroba mo.
10: Exciting.

0: Orosa XFM 100.7 Iloilo a las 7:34. Bullseye. Mayong aga gid sa inyo tanan, mga suki na ito niya matag para matidari sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Friday, TGIF. Thanks God it's Friday. Today is June 19, 2026. Bullseye. Kung panahon ng paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagaguom-guom, no? Dumapusdak sini ang ulan dari karon sa siyudad. Nagadulom karon ang eastern side sa ato sa ring probinsya. Well, may bagyo nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility or may weather disturbance actually sa low pressure, pero dako ang possibility sini ma-develop nga mangin bagyo. Halo nang gikita kay tiempo na gid man sang tigululan subong eh. Amo ning isa sa mga bintahaya sang bagyo kumpara mo sa linog kay may patimaan, may advanced notice. May ara yas ang monitoring device and devices that could detect sa nagapasulod sini iyang bagyo. Pero ang linog ya, ba, por Diyos por Santo, lugar kaya marasmasan ya, gatayog na yung palibot mo. Well, sa ato sa ring pagparagad sa Gyapon, o po na ato sa ring mga katropa reporters, magtarakay kita sa mga talopang doon ng mga balita kag informasyon. Madalag ko nga balita nga ito sa Pasiplatan, nag-submit na kahapon sang list of witnesses, list of evidence or pieces of evidence ang prosecution kag ang defense sa impeachment trial against the Vice President. Ang talulupang doon dari sa partya sang depensa, sa part sa Vice Presidente, kabahin sa ilagin lista ng mga witness and witnesses ang duha ka mga non-personalities. Former Senator Antonio Trillanes IV and Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga, witness in isang prosecution. Si Senator Antonio Trillanes IV will be also presented by the prosecutor or prosecution. While sila gamiton man, tawag nila sini hostile witness or adverse witness sang depensa. Kay laban-laban may nakitaan dari damo nga buho sa mga testimonya ni former Senator Antonio Trillanes IV and also ni Ramil Madriaga that they would like to exploit. Kay may ginasiling sa argumento iya sa kasuguan nga the fault of one becomes the fault of all. Bota mo lang sini, kon sala ang isa sa matasang kasuguan kag interpretasyon, sala ang bilog mo sining argumento. Hala? That's why balantayan ini on July 6 kaysa July 6 ang tentative nga date set by the impeachment court for them to convene kag umpisahan ang impeachment trial. May mainit pa nga sinabtanay kapon to sa part sang prosecution kag sa part iya sang defense with sa public prosecutors and private prosecutors. Isa sa mga private prosecutors gin-hire bala sang house nga mag-assist sa mga lawyer congressmen nga nagabugos sang prosecution panel. Isa dira si attorney Lorna Kapunan. Selling niya medyo mainitin ang ulo ko ngayon kasi andito yung akin eh. So ibalonta na karon ang dugang update sa ato sa ring pagparagad. Hopefully we can get into the line of katropang Rambo Labay, ang atong reporter nga nagsunod mga abyan dito sa Senado sang pre-trial conference yesterday. Ang pre-trial conference yesterday was presided by the Senate Secretary Attorney Bantog. It's 7:38 sa atong pagparagad. Pero isa diri ka ginahambalan dari sa aton sini with local concern, amo ini ang ginaduso karon sa Senado ang mga amendments sa anti-hospital detention law. Actually, we have this RA 9439 or an act prohibiting the detention of patients in hospitals and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. So iniginduso sa Senado. Actually, it was Senator Pia Cayetano And it was reported by the chairman of the Committee on Health, si Senator Risa Ontiveros, pero may mainit sining exchanges of debates. Bangod man mga biyan, kay gin-point out na rin ni Senator Pia Cayetano, ang mga bagay nga gin-raise ni Senator Risa Ontiveros nga wala sa proposed sini nga kasuguan, katulad na bigin pamangkot. What will happen to the private hospitals if in case nga wala sang promissory note nga pirmahan ang folks ang pasyente o ang pasyente sa pag-discharge kaway kabayad sang utang? Ano ang himuon sa private hospitals para masukot siya kay base mirdihan ng private hospitals? So tidirigin sabat ni Senator Risa Ontiveros nga pwede man papirmahon sila sa promissory note. Hambal ni Senator Pia Cayetano, say it was not stated in the proposed law or sa bill. Tida ko ining palamagotanon. Selling it the fact that you printed that out, that point, selling niya, you have the honor to amend your presentation. So, para maintindihan tayo lubos, isa diri isang advocate sining natawag nga anti-detention, hospital detention law, is our very own First District Congresswoman Janet Green. Ha? Nga during that time, isa inisa sa nagaduso during the Pinoy administration. Nga ginduso ini, agud to nga hindi madugangan kay magsampaw-sampaw ang utang sa mga hindi kabayad sa ospital kay waay ginapagwa sa mga hospital authorities kay may nabilin pa silang balayran. So ining RA 9439, was enacted way back in April 27, 2007. Ining an act prohibiting the detention of patients in hospitals and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. So nabutang dere nga it shall be unlawful for any hospital or medical clinic in a country to detain or otherwise cause directly or indirectly the detention of patients who have fully or partially recovered or have been adequately attended to or who may have died for reasons of non-payment in part or in full of hospital bills or medical expenses. So hindi mo pwede ma-detain ang pasyente kung may ara na siya sang discharge order or pwede na siya ma-discharge from the hospital for non-payment sang iya sining hospital bills. Tinabutang dali na patients of fully partially recovered who already wish to leave the hospital or medical clinic but are financially incapable to settle in part or in full their hospitalization expenses including professional fees and medicine shall be allowed to leave the hospital or medical clinic with the right to demand the issuance of the corresponding medical certificate and other pertinent papers required for the release of the patient from the hospital or medical clinic upon the execution of a promissory note covering the unpaid obligation. Inaya sa original nga RA 9439. May IRR pa ini. Implementing Rules and Regulations Promulgated. Angot sini. Kay tinabutang diri sa Section 4, siniyang RA 9439 way back in 2007, the Department of Health shall promulgate the necessary rules and regulations to carry out the provisions of this act. Timi ara sang IRR. So karon may ara sa mga gusto i-amend diri. Ha? Kay ti sa original iyang version, sining kasuguan, may ara sang promissory note required nga pirmahan sang pasyente or sang folks niya with the Hospital Management acknowledging sang nabilin nga balayran and kung paano nila inibayaran, mag-commit sila. Let's say, for example, may nabilin sila nga 100,000 nga balayran sa hospital. Mambal nga ti mag-commit kami nga kada bulan mabayad kami 2,000 until fully paid. Sinapamagon sa hospital para magsukot sa folks and sa pasyente kung buhi. Ha? Kung patay, amuman. Kung nabilin, balayran sang folks, amo nang pamatuod sa legalidad kung maglabot sa korte kag mag-usoy sa legalidad nga may utang kag may balayran ang folks sang pasyente. We're trying our best agud to nga makakuha kita statement kay daw paos subong si Congresswoman Janet Garin katropang Alex, no? But we'll try. Kung pwede madisponihan ang iya sining tingog para nga mahatagan kita giya. Kung may ideya si Congresswoman Janet Garin, kung ano pa gid ang mga salient provisions of this law niya during her tenure as the DOH secretary, stricto iningin patuman. Kay ti madamo kita at the time sa mga binuligan sini. Sa harap pa kita sa piyaka waragwagan nga hindi pagpagwaon sa hospital, we called attention of the hospital management saying among others that we have a law that states nga hindi pwede i-detain ang pasyente labi na gid kung siya pwede na ma-discharge. Kahit isamtang nag-atiner kada, may balayran kada sa ospital, labi na gid kung naka-private room ka. Public and private hospitals, for that matter. Ha? So, ang iban sini, we referred it directly also. And we asked the assistance of Congresswoman Janet Green, may kang tanan sini, about the interpretation of the law. Nga ti, ang iban ng hospital, may sagidik hospital, private hospital, yung hindi na maisip ang tawag ta sa una sa nagapangayo, bulig nga. Sila nga, hindi kami pagpagwaon sa hospital, kaya nagapangayo, gin sila down payment. Ha? Sa nagapangayo sila down payment. Ti gusto nila, nga partial, may payment yung pamilya. Ti wala gid, sipot gid, sagod na gid. Ha? Buta malun sila, ubos na gid. Ti ang tendency sa mga pasyente, makadto sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, kag didto naman sila ya magpila para mangayo sang letter, the endorsement letter, with the corresponding monetary value to be deducted by run sa DSWD under the program ang kon pila makumit sa DSWD sa balayran mong sa hospital under the assistance for individual in crisis situation. Ti magluwas yan na kon ikaw miyembro sa PhilHealth, ti buhinan eh. Sang PhilHealth share, ti pila man lang ang PhilHealth share mo. Around, butang tanagin, an average of 30 to 35% of your total bill. May package rate, pasubungadaan. If you exceed and exceeded sa package rate, everything that exceeds, say mo sininga package rate, kung anong imo balatian, amunang imo sininga balairan. Ang package rate mo, abi for example, 35,000, balairan mo sa hospital, 100,000. 65,000 kuuton mo gina sa buon-buonan mo, ha? Bekan mo gid ta ano mo? Bekan mo gid alkansiya mo para bayaran na. Iti package rate sang PhilHealth is only 35,000 mo. Parios dimi may ara ka problema sa lungs, ha? Serious illness na ubo kabi pagkatapos daw na fall into an acute na ya, balatian mga 35,000 bing package rate. Ti balayran mo 50,000, may 15,000 ka pang balayran personally. Kaya ti 35 lang i-cover, for example, sa PhilHealth mo. Pero ang 15,000 mo nabilin, kung 50,000 balayran mo, hindi pwede ina nga, hindi ka pagpagwaon sa ospital, privado man kung pampubliko. Kaya we have this anti-hospital detention law. Nga, mapirma lang sa promissory note, mambal na karon niya pigado, gid, mabayad kami, tig isa lang kalibo kada bulan. But tambalon, ang 15,000 na bilin niya, payable for 15 months. And that is 1 year and 3 months. Isang sa hindi naging masukot sa hospital, ha? Maglabot sa punto karon. Nga waay abi sa promissory note, labi naging siya sa private hospital, anong pamatuod mo nga waay mabayaran sa pasyente na? Oh, di ba? Kaya wa isang acknowledgement halin niya sa pasyente nga may utang sa hospital da nga waya mabayran. Tamo na ang nangin subject sa debate subong. Ara karon sa aton sering linya si First District Congresswoman and former DOH Secretary Congresswoman Janet Green, party ni sa anti-hospital detention law. Kaya si siya sini ang isagit sa stricto sini nga nagpatuman during that time nga siya ang incumbent Department of Health Secretary. Congresswoman Janet Green, si Katropang Joe Salbanias. Good morning, Congresswoman.
1: Good morning.
0: Salamat gid sa tiempo ni Congresswoman Green. We do understand medyo pausay mo sa nga tingog, pero we'll try our best nga mapalipot lang abi ang explanation ta Congresswoman Green, kay daw may init nga ginadebatehan karon ining proposal sa amendments para sa anti-hospital detention law. Could you give us a background sini Congresswoman Green, kay daw ikaw gid sini ang stricto man nga nagpatuman during your incumbency as DOH Secretary, Congresswoman?
1: Ang anti-hospital, ang prohibition, no? Prohibition ni siya nga ang pasyente hindi pwedeng hindi mo mapagawa. Okay. Naintindihan taman nga may best ang iban nga mga pasyente mapiligid sit room, mapiligid marahalon nga kwarto. Amo man ni ang medyo downside. Pero ang isa naman niya, labi na gid ko mga aksidente, tapos may iban hindi bala mag-release kang death certificate. Hindi naman na siya legal, no? Kahit may best nga overwhelming man ang charges, kag daw ang pasyente ya mabutang ya sa tunga-tunga, no? Because usually kung abi hindi man masarangan kang pasyente, makita man na nila as the days go by, gina-refer na nila or gina-transfer sa government facility.
0: Sa madumduman ta, Congresswoman Green, during your incumbency as the DOH Secretary, ano ang mga ano sini requirements para nga mapagwa ang isa ka pasyente sa hospital nga may nabilin pa nga hospital bills sa Congresswoman Green?
1: Well, ang ibang ginapapirma nila yakang ano promissory note.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre nag-start gid man iniya nga lagi kagin implement man ina ya, no? Although sa implementation may mga problema kay ti ang iban nga pasyente hadlok man, no? Isa gid niya nga pinakadako nga problema ang warat limit nga professional fees kay may best daw sa discretion ng balakang doktor nga supposed to be may taripa man ina ya depende sa specialization. That's precisely the reason why daw apatron siya katuig nga nagsagi kami push kay Secretary Herbosa to come out with the matrix kay may ana dapat taripa, no, na even sa medical assistance program sa MAIFIP, no, kang DPDOH, may ara na ya dapat taripa. Kay ti ang iba niya gapi na gusto gin man niya sa professional fee, no, daw makibot ka lang.
0: Oo. So, in short, sining sa proposal nga inisubong kay ti Natarakay, nagidman ini sa Senado, abing part, no, daw mainit ini nga Natarakay, Congresswoman Green. So, bali, refinement ini of the 2007 version, the original version sang anti-hospital detention law, Congresswoman Green.
1: Yes, na pasain niya nung dumaan ko to niya daw. Aba, no, nito man ay tapos ako sa first term.
0: Oo.
1: Oo. Amo na yan nga, gin-implementa, kandira ako yan sa DOH.
0: Mm-hmm.
1: So, ang guwa gina niya dapat, ang hospital, hindi pwede nga hindi pagwaon ang pasyente kung hindi makabayad. Labi na gid kung may, of course, no, kung napatay or naano ang pasyente, hindi man pwede nga hindi mo pagwaon ang body. Oh, iba naman niya, wala nila gina-release ang death certificate. So, iniya ng mga bagay-bagay.
0: Mm-hmm.
1: Tagaan kang solusyon paagi sa iniya nga lagi. No, so, hindi pwede ma-detain kang hospital.
0: Okay. Both private kag public hospitals ni Congresswoman Green, ha?
1: Ah, yes. Pero mas labi na gid ang government hospital. Hindi ginaya pwede.
0: Mm-hmm.
1: Precisely, ang iba niya, kung ara sa private hospital, kag daw makita mo gid niya na nabudlayan, syempre may gasto man ang private hospital, gina-transfer na iya sa government facility.
0: Mm-hmm. Kay ang isa dari ka provision sang original version niya ini 2007, Congresswoman Green, ining gina-require ang promissory note, no? Sa folks o kon sa pasyente, nga pirmahan nila acknowledging the remaining account abi or nabili nilang balayran as a proof man niya sa hospital, nga ti may silukton pa sila sa folks o kon sa pasyente. It was not first stated, kaya ti daw walk-free lang yang pasyente sini sa version subong inabaisan sa Senado, no? We don't know kung nadayon ang ila sining amendments, ibutanga nila, i-require ang promissory note. But the way you look at it, ang promissory note nga dapat execute sang pasyente o kung sang folks sa sini, Congresswoman Green, especially with the private hospitals, is necessary, Congresswoman Green?
1: Actually, amo nang isa nga naging amendment sa lagi, no? Kaya ti, nagreklamo man ang ibang hospital. Labi na gina, balang ibang kung manugbata or cesarean, no? Tapos mapili kang suite room or private room. Ti, amo na nga gindugang nira iya nga they will be required to execute a promissory note.
0: Mm-hmm.
1: Para mabalansin, no, kay ti. Pero not in government hospitals. Sa private lang na. Kay ti, nakitaan din man to ng ibang na pasyente. Kabalo naman sila nga mas mahal sa private. Ang private room bala. Because pwede mag-iapon ng private hospital pero may service ward.
0: Mm-hmm.
1: No? Or may semi-private rooms.
0: Oo. At the time, Congresswoman Green, sang tiyempo nga ikaw, DOH Secretary, nakitaan tagid man ini nga mga problema na, Congresswoman Garin. Pero overall, akong tanawon naton, dako nga bulig ini sa mga pasyente at the time nga kinulabos sang inugbayad, sang tiyempo nga inugguwa na nila sa ospital, no, Congresswoman Garin?
1: Yes, amo na precisely ang rason nga gin-create ko na ang medical assistance program. Nga later on, ginisla ni Senator Bongo Kangaran nga Malasakit Center.
0: Uh-oh.
1: So actually, inaya, ginsuguran ko, gin-create ko inaya nga program. Ang ngaran is Medical Assistance Program. Para kung may mga pasyente nga hindi makabayad, labi na gid kung grabe gid katamang ano, tira iya ginabuo lang pundo. Ang nakita lang na problema tulad, may mga iban na ospital, hindi man tanan, no? Pero may iban na ospital, Durugawa, na ginataasan nilang charges, no? Example, kung ang IV fluid, ang dextrose, ara daad sa 50 pesos ang baraydan, i-charge nila yan sa maipi mo o nila yan nga shin.
0: No?
1: I-charge nila sa PhilHealth, amo na yan. So, ina iya, may ara na iya ceiling supposedly. Ugarin lang, mga 4 years na ni nga wara nagpagkuha ang DOH. Kagang, amo ba ng isa na ginareklamo ta sa PhilHealth, no? Nga, na manami ang programa. Pero once gani nga nag-increase ang benepisyo, ginataas man kang iban na ospital ang presyo kang mga bulong kag procedures kung charge to PhilHealth.
0: Gahingalit man sila kung Congresswoman Garin. So the way we look at it, gusto lang subong butangan sang ceiling ang tanan, labi na gid ang charge sa professional fees, including charges sa medicines, no? Nga hindi man nila pag-i-jack up sobra-sobra bangod kay chargeable to PhilHealth, pagkatapos sa ibang sini chargeable to AX of the DSWD, Congresswoman Garin.
1: Yes, so may sa DOH, pagid, amo ng map. Maipif, no?
0: Mm-hmm.
1: Medical assistance for patients and financially incapacitated.
0: So ining maip nga ini Congressman Congresswoman Garin, di ba nga up to now existing pa ini aside from the malasakit yan ni Bongo, no? Senator Bongo. Ang maip ya subong may ara paghihapon bisan taga May lang gina-release ang taga Department of Health.
1: May dyan, no? Actually, ang malasakit yan, ginbutang lang na yan ng aran. Pero ina yan nga program was the MAP before, Medical Assistance Program, na nahimo maip, nahimo mga maifit. Daw ang malasakit office yan, ginbutangan niya lang yun ang ngaran para ang tao makabalo nga ti, dira iya makadto. Oh, pero at the same time, budlay ang kasi syempre may i-hire ka nga dugang na empleyado. Oo, kasi pwede man nga sa subong nga diraya. Actually, ang iba niya nga mga hospital, may mga pundo nga muna. Ganin lang dasig matiplit. Kaya mo ganin ang problema. Na kung abi-abi ang isa kabulong, nag 25 pesos. Baklon mo sa pharmacy, 25. Sa government hospital, amo-amo man. Sa private hospital, mahimo iya nga 30. Pero kung ang pasyente yang may PhilHealth, charge to PhilHealth, himo nila yang nga 50. Ginataas, bala ang presyo.
0: Mm.
1: Actually, budugay ko na niya na ginareklamo. Tamo na, nga nag-promise ang DOH 4 years ago to come up with the matrix, no, para ma-implement. Ang problema, hasta tilad, wara gihapon.
0: Oho. Ining house version niya, Congresswoman Green, sa mga amendments nga ini, may ara na kamuyas ang tawag dato sa ni list of amendments or natapos na sa inyo ini ang amendments sa RA 9439 ta nga ini, anti-hospital detention law, Congresswoman Green.
1: Pakaintindi, wala gid ako kakuha sang latest update, no?
0: Oo.
1: Pero ang siyempre ang iba niya, ang gusto nila nga duraon gani ang promissory note. Nabalaan kumbaga, tapos ang penalties i-increase. No?
0: Mm-hmm.
1: Ang amo na medyo, ano, ugarin lang siyempre, may mga nag-claim more man nga hindi man pwede nga tam-an kataas, no, kay ti ang kung ipriso mo bala, so may mga penalties to supposed to be, no, nga mga 20,000, 50,000, oo. So iba niyang gusto nila amendment is imprisonment 1 to 6 months, tapos may araman up to 2 years, up to 4 months. Of course, ang fear kang iban, kiti, ang mga empleyado na ang kasunod malalaya sa layikang ospital, so kaluluoy man.
0: Mm-hmm. So, in short, si Congresswoman Green, dapat nga ma-define, especially sa private hospitals, ma-define niya kung ikaw magsulod sa ospital nga ina and chooses ang amon ang room rate, it's as if nga i-wave mo na lang ini, botabalos ini, that you promise that you will be paying in full, or if not, ang imo sini nabilin nga balayran, bali hindi mo pwede ma-charge ang hospital eh. If in case, bangod kaya muna ang imo sining room rate kaya ginpili. Kiti, tuwad gin man na may mga suite room kita nga ang iban sining mambal nga hindi man kita ma-detain siya. Aran na sa suite room mo, mapirma lang ta promissory note kagbayran lang siya tag 1,000 kada bulan. Congresswoman Garin, yeah. That should be straightened, no?
1: Oo, amo man ang isa ng kinahanlan kay Uhon. Labi na ginaba lang iban nga mapasisaryan o iban ma-elective surgery. Oo, kay ti ang presyo kang bulong, laboratory, kag doktor, depende sa klase kang kwarto. Although, ang isa gin man na problema, may mga doktor gin man nga galarapaw ang professional fee. No, daw, nadura, may taripa na eh, pero hindi masunod. That is why, nagasigi kami push sa DOH, may kinahanlan, ining taripa kang mga doktor, isulat na in writing, para ya maging basihan ya sa accreditation man kang doktor sa PhilHealth.
0: Mhm. Mhm. In that case kung isulat nila kag i-declare nila openly ang listening nga taripa, pwede sila makapanubo pero hindi sila pwede kapataas, Congresswoman Green.
1: Yes, no, kay tiga iba-iba eh.
0: Uh-huh.
1: May besya suktod ka, grabe ka dako, makibot ka na lang. I'm not saying all, no, just like any institution, sometimes may mga bad eggs nga ti ang iban wala daan pakialam kay ti supposed to be may ara bayad sa PhilHealth.